0: Great day! Mabuhay Pilipinas! Mabuhay ang bawat Pilipinong nangangarap, lumilikha at matatapang na humaharap sa kinabukasan. Great day! Isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyong ng Sabado. Ayan, welcome sa AI Talks with the Voice Master dito lang sa PBS, VBS, Radyo Pilipinas, RP738 at syempre sa DATV at sa ating mga partner stations at digital platforms. Narinig at napapanood tayo sa ng mga Pilipino, hindi lamang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayan, at syempre nasa Spotify din tayo mga kaboses, mga ka-AI. At ngayong araw, may napakahalaga tayong dapat ipagdiwang. Ayan, syempre isang taon na tayo sa ere. Woo! Yes, thank you very much. Syempre sa ating Radyo Pilipinas, syempre hindi natin makakalimutan ang ating mga kasama. Sila Sir Alan, yan, syempre, ang mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Syempre, 51 episode na tayo, no? Isang buong taon ng pag-uusap tungkol sa artificial intelligence. Syempre, hindi ko kakalimutan pala, Sir Dindo Amparo. Yan ang nagtiwala sa atin kahit ang gobyerno, no? Mga DICT, DTI, DOTC, ano pa? DOST, DepEd, ay ba hindi tayo iniimbitahan sa mga programa nila? Ay, alam akong pakialam. May programa naman ako dito sa Radyo Pilipinas. Diba dapat ako ang una nyong ini-invite sa mga events niyo? Maglo-launch kayo ng mga AI mga programs niyo. Eh, hindi nyo ini-invite ang AI Talks. Ito nga lang ang nag-iisang AI radio program sa buong mundo. Pero okay lang, at least naririnig ng buong sambayan ng Pilipino na ito ang dapat gamitin at paano gamitin ang artificial intelligence para sila ay umunlad. Ayan, isang taon ng pagtatanong na po, pag-aaral at paghabol at pagbibigay ng pagkakataon sa ordinaryong Pilipino na maintindihan ang teknolohiyang mabilis na binabago ang ating buhay. Siyempre, congratulations AI Talks family, sa loob ng isang taon, no, dinala natin ang usapan mula Pilipinas patungo sa Singapore, saan pa? Sa Malaysia, sa Canada, United States, sa US, United Kingdom, Scotland, Dubai at iba pang bahagi ng mundo. Pero linawin natin to, linawin natin. Ayan, hindi tayo bumiyahe para lamang magpa-picture at magsabing around the world kami, no? Nagpunta tayo roon para makinig, matuto. Ayan, at siyempre, makipag-ugnayan at dalhin ang boses at talino ng Pilipino sa pandaigdigang usapan tungkol sa artificial intelligence o AI. At ang pinakamahalagang passport sa bagong panahon ay hindi lamang papel. Ito ay kaalaman. Ang pinakamahalagang visa ay hindi tatak sa pasaporte. Ito ay kakayahang matuto, magbago at siyempre makipagsabayan. Ito ang putiology natin ngayong anniversary natin. No, hindi kailangang maging makapangyarihang bansa ang Pilipinas bago tayo makilahok sa AI revolution. Kasi nagko-compete ngayon China, syempre, at saka Amerika, no? Pero kailangan nating maging makapangyarihan sa pag-iisip. Kapag maliit ang puhunan, lakihan ang imahinasyon, syempre. Wala ka nang pera, wala ka pang imahinasyon, wala ka pang vision. Kasi kapag kulang ang technology, paramihin ang marunong gumamit nito, at kapag wala tayong upuan sa mesa, ay gumawa tayo ng sarili nating mesa, di ba? Taon na po ang AI Talks, at noong nagsimula ang AI Talks, marami pa rin ang tingin sa AI ay pang coder lamang, pang malaking kumpanya o pang Hollywood. Pero ano nga ba ang pinakamalaking pagbabagong nakita ko matapos ang isang taon? Alam niyo, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi lamang nasa teknolohiya. Nasa tanong ng tao. Dati ang tanong, ano ba ang AI? Ngayon ang tanong, paano ko ito gagamitin sa trabaho, negosyo, pag-aaral, content creation? Ayan. Siyempre ito sa broadcasting, ako ang unang gumawa ng first AI animated reporter. O animated, hindi ko sinabing reporter. At siyempre, paano ito gagamitin sa pang-araw-araw na buhay? Ibig sabihin, no? Lumipat na tayo mula curiosity patungo sa participation. Pero hindi sapat ang marunong mag-prompt lang. Alam niyo, dati sobrang daming mga AI haters. Oh, nasa na ngayon? Tahimik na ka. Kasi pag nag-anti-AI ka ngayon, mukha kang tanga. No? Alam niyo ito ha, hindi sapat na marunong mag-prompt. Ang prompting ay simula lamang. Ang mas mahalaga ay marunong kang mag-isip, mag-verify, pumili at managot sa resultang inilabas ng AI. Alam niyo, sa loob ng isang taon, nakipag-usap tayo sa mga expert, mga guru, negosyante, estudyante, creators, developers, mga broadcaster at mga Pilipinong gumagamit ng AI sa tunay na buhay. Hindi natin ginawang Diyos ang AI, hindi natin ito ginawang demonyo, ginawa natin itong usapang bayan o pambayan. At yun ang kakaiba sa programang ito. Hindi puro technical terms, inuugnay natin sa buhay ng tao itong programa. Dahil anumang teknolohiya na hindi naintindihan ng karaniwang mamamayan ay madaling abusuhin ng iilan. At kapag ang kaalaman ay nakakulong lamang sa boardroom, laboratory at exclusive conference, ang benepisyo ay mapupunta na rin lang sa mga may access, no? Kaya ang misyon ng AI Talks ay simple pero mabigat: gawing malinaw, makabuluhan at kapaki-pakinabang ang AI para sa bawat Pilipino, no? Ang radyo ay may kakaibang kapangyarihan niyan. Hindi mo kailangan ng mamahaling screen, hindi mo kailangan maging expert, hindi mo kailangan maging guru, oh, at magaling sa lahat. Kailangan mo lamang ay makinig. At kapag may boses na marunong magpaliwanag, katulad ko, at ako lang ang gumagawa nito sa Pilipinas, yung iba pinagkakitaan, pero mga budol naman, no? Ito nga yung paniniwala ko, yung putiology ko. Ang teknolohiya ay mabilis, pero ang tiwala ay mabagal. Kaya bago natin turuan ng tao kung ano ang kayang gawin ng AI, abay, kailangan muna nating ipakita kung bakit dapat itong gamitin ng responsable, no? At sa mga unang taon ng generative AI, karaniwan itong inilalarawan bilang tool, no? Nagbibigay ang tao ng command, saka sumusunod ang system. Ngunit ang bagong direksyon ng industriya ay AI agents, mga sistemang kaya magplano, gumamit ng ibang software, magsagawa ng sunod-sunod na gawain at gumawa ng ilang desisyon ng mas may kaunting gabay ng tao, no? Alam nyo, ito ha, sa opisina, maaring mag-ayos ang AI agent ng schedule, magsuri ng reports, gumawa ng draft ng email, maghanap ng information at maghanda ng recommendation. At sa negosyo, maaari itong tumulong sa customer service, inventory, marketing at operations. Ngunit, habang dumarami ang kaya nitong ang may kaya nitong gumawa, lumalaki rin ang tanong tungkol sa accountability, sa privacy, sa bias at sa human oversight. At ano nga ba ang malinaw na pagkakaiba ng tool at agent? Ito ha. Ito, maraming mga nagwawala dito eh. Ano ba ang AI? Tool ba siya o agent? Ganito lang yan. Ganito lang yan ha. Halimbawa, ang martilyo. Yan, tool yan. Pinampupukpok mo sa ulo ng mga siraulong kurap. Hindi yan gigising sa umaga at magdidesisyong magtayo ng bahay. Di ba? Tatayo. Tok, tok, tok. O, may bahay ka na. Kailangan ng taong hawak at gagamit. O, yun ang tool. Pero, ang AI agent sa kabilang banda ay maaaring bigyan ng goal, pagkatapos ay magplano ng mga hakbang, pumili ng resources at kumilos para matapos ang gawain. Hindi ibig sabihin na conscious na ito o tao na ito, pero mas autonomous ang kilos nito kaysa sa traditional na software. Diba? Ang software, hindi siya nag-create ng another software. Ang AI can create another AI. Yun yung difference. At ito ang dahilan kung bakit mali ang dalawang extreme reaction. Una, wala yan. Tool lang yan. Pangalawa, katapusan na ng mundo. Papalitan tayong lahat. Ang tamang tanong ay ano? Anong desisyon ang ipapaubaya natin sa AI at anong desisyon ang dapat manatili sa tao? Huwag nating hayaang maging automatic ang injustice dahil lamang automated ang system. Kung AI ang tumatanggi sa loan mo, dapat may paliwanag. At kung ang AI nag-screen ng job application mo, dapat alam natin ng pamantayan, di ba? At kung ang AI ay tumulong sa medical diagnosis, eh syempre doktor pa rin ang kailangan magbigay ng context at syempre yung pananagutan, yung accountability na tinatawag. At kung ang AI ang gumawa ng content, responsibilidad pa rin na nag-publish na tiyaking tama at hindi mapanlinlang yung kanyang content. Diba? Ito nga yung sinasabi ko lagi sa Putiology. Kapag lumalaki ang kakayahan ng machine, dapat lumalaki rin ang pananagutan o accountability ng tao. Hindi pwedeng advance ang technology pero primitive ang ethics. At marami tayo niyan sa gobyerno, maraming primitibong ethics. Hindi na natuto sa pagsakop at corruption ng gobyerno ng Espanya, ng Amerika, ng Hapon, di ba? At dito pumapasok ang napakahalagang usapin para sa ating mga Pilipino. Ang AI ay na nagiging napakahusay sa salita. Kaya nito magsulat, magsalita, magsalin, manghikayat at siyempre gumaya na ng boses. Kaya ako nga pinakalat yung boses ko eh. Nagugulat nga ako, nagkalat. Mabuti man o masama ang intention, abay, gamitin nyo na lang yan. Diba? Para, syempre, mga pasaway ng mga voice talent, abay, apektado talaga. Ang gagawin ko, ginagamit ng tao. Sa advertising nga, ginagamit. Kung ang wika, ang operating system ng civilization, ayan, ang AI ay hindi lamang parang bagong app. Para itong bagong programmer na natututong galawin ang operating system. Pero may tanong ako ah. Kaninong wika ang naintindihan nito? Kaninong kultura ang kinakatawan nito? Kaninong accent ang itinuturing na tama? At kaninong kwento ang kasama sa training data at kaninong kwento ang hindi man lang naitala? Salamat kayo, hindi dahil sa akin, hindi titino ang Tagalog ng AI. Dahil since 2023, ako ang nag-develop at nag-machine learn ang datasets para sa mga AI voices, no? Kasi dati, pumunta sa kanto, narito kami ngayon, iisa ang tono niya. O ngayon, umaarte na, di ba? Noong unang panahon, may isang batang nagngangalang. O, di ba? Imagine mo, nagawa na ng AI yan ngayon, dati hindi. At 99.9% ng mga voice talent, anti-AI dahil talaga namang alam nila kasi ang mangyayari dahil mawawalan talaga sila ng trabaho. At yun na ang nangyayari ngayon. Ganito ha, kapag kulang ang Filipino data, hindi tayo basta invisible. Maari tayong ma-misinterpret. Kapag mali ang pronunciation, nawawala ang credibility, di ba? Kapag banyagang pananaw ang laging default, unti-unting nabubura ang sariling lente natin sa mundo. Nawawala tayo sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Filipino AI voices. Local languages datasets, culturally accurate translation, at paglahok ng ating voice artists, writers, educators, historians, at language experts. Dahil hindi sapat na marunong magsalita ng Tagalog ang AI. Dapat naiintindihan nito kung bakit at kailan seryoso ang bahala na. Kung kailan lambing ang kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Ayan, di ba? At kung kailan may 10 kahulugan ang isang simpleng sige. Sige. Sige. Sige. O, di ba? Hindi niya naman alam yun eh. Iba talaga ang Filipino context, yung tinatawag. Oo, ang boses ay hindi lamang tunog. Tama. May pinanggagalingan at pinanggalingan. May pagkakakilanlan, may emosyon at dignidad. Kaya bilang voice artist at AI voice advocate, malinaw ang position ko dyan. Pwedeng gamitin ng voice cloning para sa accessibility, localization, education, entertainment at preservation. Pero kailangan may pahintulot, malinaw na kasunduan na tamang bayad at proteksyon laban sa pang-aabuso. Ang problema ay hindi ang teknolohiya mismo. Ang problema ay ang taong gumagamit ng technology nang walang respeto sa tao. No? At kung ang boses mo ang ginamit, hindi sabihin na nawala na ang karapatan mo. Ang digital copy ay hindi libreng pag-aari ng mundo. Ang concept ay hindi decoration sa kontrata at ang creator ay hindi raw material na pwedeng nakawin at kopyahin at kalimutan. Siyempre, ito ha, we are in a democratic country. Ang demokrasya ay nakasalalay sa malayang pag-uusap, hindi mga diktador, di ba? Mapagkakatiwala ang information at kakayahan ng mamamayan na magpasya. Yan. Ngunit sa social media, algorithms na ang madalas pumipili kung anong unang makikita, anong balita ang paulit-ulit at uulit-ulitin at anong emosyon ang palalakasin. Generative AI can produce convincing text, di ba? Images, audio, and video at scale. No? Nagbibigay ito ng bagong paraan para sa education at creativity. Ngunit, maaari rin itong gamitin sa deepfake, scams, propaganda, harassment, at coordinated information. At yan ang nangyayari ngayon. Kung dati human editors ang gatekeepers, ngayon algorithms na ang tahimik na editors ng ating mga feed. At yan ang dapat nating seryosohin, no? Ang pinakamapanganib na kasinungalingan ay hindi yung halatang peke. Yung mukhang pamilyar, paulit-ulit, tugma sa galit mo at ipinapadala ng taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi kailangan paniwalaan ng disinformation ang lahat. Sapat nang lituhin ang marami hanggang wala na silang paniwalaan. At kapag lahat daw fake, pati katotohanan, nawawala ng halaga. Kaya sa panahon ng AI, ang media literacy ay hindi extracurricular activity. Survival skill ito ng democracy, ng demokrasya. Kaya bago mag-share, itanong, abay, saan galing to? May original source ba? May ibang pinagkakatiwala ang source bang nagpapatunay? Ano? Manipulated ba ang image, yung audio o yung video? At sino nakikinabang kapag nagalit o natakot ito? At para sa media organizations, no? Lahat kayo, mga media, kasama na itong Radyo Pilipinas, DATV, ABS, GMA, TV5, PTV, lahat kayo. Hindi pwedeng engagement lang ang sukatan. kung alam mong mali, pero pinalakas mo dahil viral, hindi ka tagapagbalita, lalo na yung mga nasa dyan sa isang channel na puro kabubuhan, kabaklaan, yan. Mga sobrang nakakadiri yung mga ganyang programa. Dapat, no? Again, hindi ka dapat tagapagpalaganap ng kalituhan. Nalilito yung mga tao, kaya dumarami yung mga walang kwentang tao. Eh. Walang kwenta yung mga pinag-uusapan at programa. Ang freedom of expression ay may kasamang freedom to question, freedom to verify, at responsibility not to deceive. Ang boses ay kapangyarihan. Kaya huwag gamitin ang mikropono para palakasin ang kasinungalingan. At napakaraming sinungaling ngayon. Lalong-lalo na sa bansang ito, no? At pinagtatakpan ang kasinungalingan ng karamihan na nasa posisyon pa at kapangyarihan. Alam niyo, sa isang taon ng AI Talks, literal at simboliko nating inikot ang mundo. Ano ba pinakamahalagang lesson mula sa international journey ko? Iba-iba ang bansa pero pare-pareho ang pangunahing tanong. Sa United States at Canada, matindi ang usapan sa innovation, no? Startups, creators, at future of work. Sa Singapore at Malaysia, makikita ang bilis ng digital adoption at syempre ang halaga ng malinaw na strategy, education, at infrastructure. At sa England at Scotland, malalim ang discussion sa history dyan. Institutions, culture, at ethical governance. At syempre sa Dubai, ramdam mo ang init doon. Sobra. At ramdam mo rin ang lakas ng vision. Hindi sila naghihintay na dumating ang future. Gumagawa sila ng lugar kung saan maaaring subukan ang future. Pero saan man tayo pumunta, no? Pareho ang hamon. Paano masisiguro na ang AI ay hindi lamang para sa malalaking kumpanya, mayayamang bansa, at iilang expert? At saan man tayo pumunta, no? Bit-bit natin ang Filipino advantage. Ano yon? Siyempre, we are adaptable, no? Yung adaptability. We are creative, no? Yung creativity. Pakikipagkapwa, kakayahang makipag-usap sa iba't ibang kultura, at ang likas nating talento sa storytelling at boses. At yun nga yung ginagawa ko. Pero huwag tayong kampante, no? Ang resilient, no? Ang Filipino ay hindi excuse para pabayaan tayo ng system. Hindi sapat na matiisin, kailangan tayong maging handa, may training, may access, at may boses sa paggawa ng policies, no? At gusto ko makita ang Pilipinas na hindi lamang consumer ng foreign AI. Dapat creator tayo ng models, datasets, voices, lessons, safety standards, at negosyo. Hindi tayo dapat taga-click lang, no? Dapat kasama tayo sa pagdidesisyon. At ito ang global putiology ko. Ang mundo ay hindi naghihintay sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na huli na tayo. Ang ibig sabihin, kailangan nating kumilos. Siyempre, ngayon na. Alam nyo, ito, pag-usapan natin yung mundo hanggang 2030. Maraming forecast ang naglalarawan ng mabilis na pag-unlad ng AI agents, robotics, personalized education, medical discovery, real-time translation, autonomous transportation, digital twins, at syempre mga AI-generated entertainment bago matapos yung decade na to. Imagine mo, 3 years na lang, 2030 na. Para lang yan, year 2000, tapos naging 2003. Ganun lang kabilis yan. Mahalagang tandaan na ang mga petsa at detalye sa mga ganitong forecast ay hindi guaranteed. Ang pag-unlad ay nakadepende sa research, sa cost, sa regulation, infrastructure, safety, at syempre pagtanggap ng lipunan. Society acceptance. Alam niyo, napakahalaga ng disclaimer na yan. Kasi maraming AI videos ang parang sigurado sa 2027 ganito, sa 2028 ganyan, sa 2030 ganito na ang mundo. Ano ba? Maganda yan sa storytelling, pero ang forecast ay hindi prophecy. Forecast nga eh. No? Ang tanong ay hindi lang ilan trabaho ang mawawala. Ang tanong ay anong bagong trabaho ang lilitaw? Sino ang may training para doon? At sino ang maiiwan? At ikalawa, personalized education. Maaari magkaroon ng AI tutor ang bawat learner, nakakaangkop sa bilis at paraan ng pagkatuto. Pero kung walang device, internet, teaching training o teacher training at local content, abay lalawak lang ang digital divide. Diba? Sino ba magaling talaga magturo ng AI sa Pilipinas? Wala. Diba? Scam pa. Ikatlo, healthcare. AI can help detect patterns and accelerate drug research and support doctors. Pero medical AI is not magic. Kailangan ng clinical validation, privacy protection, at trained professional. At syempre, malinaw na pananagutan, yung accountability. At ika-apat, ito, creativity. Mas madali nang gumawa ng music, video, image, game, at virtual character. Pero kapag lahat kayang gumawa, ito yung lagi ko sinasabi, hindi ibig sabihin lahat mahusay. Ang dami dyan nag-uhusay-husayan. Yung hindi naman talaga creative dahil lang sa AI, gumaling daw siya. Oo, naintindihan. Pero daig ka pa rin ang tunay na creative. Iba pa rin pag creative yung tao. No? Mas magiging mahalaga ang taste, originality, direction, context, at human truth. Ha? Tandaan yan. Walang papalit sa human creativity. Yung, again, yung AI, it helps you a lot like this. Pero iba pa rin pag, alam mo yung intention, motive, yung purpose mo pa rin yung mas importante. At ikalima, digital clones at AI companions. Kasi posibleng magkaroon na ng avatar na kamukha mo. Ako nga, ginagawa ko yan dito, di ba? Kaboses ko. At kayang kumilos online para sa akin. Convenient? Oo, pero delikado? Posible rin. Sino ang may control sa isang identity o sa iyong identity kapag hindi ka na ang tanging version ng sarili mo sa internet? Ayan. Ayun nga. Pero paano mo rin naman nahahabulin yung mga yan, di ba? At ika-anim, robots at autonomous systems. Maaari silang tumulong sa factory, bahay, logistic, disaster response, at elder care. Pero kailangan nating itanong kung ligtas, abot kaya, at sino ang mananagot kapag nagkamali. Ang future ay hindi isang bagay na basta darating yan. Resulta ito ng mga desisyong ginawa natin ngayon at ginagawa natin ngayon. Kaya huwag matakot sa future, no? Paghandaan ito. Huwag sambahin ang future. Hubugin nyo ito at huwag ipagpalit ang dignidad ng tao para masabing advance tayo. Ito marahil ang pinaka-personal na tanong para sa marami. Papalitan ba ako ng AI? Oy, diretsahan tayo. May mga tasks na maaaring ma-automate. May mga posisyon na liliit. May mga industriya na magbabago. At may mga taong masasaktan kung mabagal ang paghahanda ng gobyerno, paaralan, at syempre ng negosyo. Hindi nakakatulong ang pagsasabing walang mawawala ng trabaho. Hindi rin nakakatulong magsasabing wala nang silbi ang tao. Ang mas tumpak, hindi ka lang nakikipagkompetensya sa AI. Nakikipagkompetensya ka sa taong marunong gumamit ng AI ng mas mahusay, mas mabilis, at mas responsable kaysa sayo. Kasi ito na yung pagkakataon ng Pilipinas. May local problems tayong pwedeng paggamitan ng AI research. No, like bagyo ngayon, bumagyo, nagbaha. Agriculture, fisheries, traffic. Yan, yung mga problema natin. Public health, number one yan. Local languages, disaster response, at access to education. So, sa lahat ng nakinig sa atin sa loob ng isang taon, abay, syempre maraming salamat sa inyo. Sa mga unang nakinig noon, bago pa lamang ang programang ito, salamat po sa pagtitiwala. Ilang million. Balita ko, 20 million per broadcast tayo sa 200 radio and TV stations, no? Sa mga ekspertong nagbabahagi ng kaalaman, salamat sa inyong generosity at sa production team, contributors, technical staff, syempre sa mga lahat, no? Ang mga taong nasa likod ng mikropono, camera, at syempre ako yun eh. Pero syempre marami rin tayong mga interns dito sa Creative Voices. At sa mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat sa patuloy na pagdadala ng ating talino, sipag at puso saan man kayo naroroon. At sa kabataang nakikinig ngayon, ito ang mensahe ko. Hindi kayo pinanganak para maging audience lamang ng future. Kayo ang gagawa nito. At huwag ninyong hayaang ang algorithm ang magdikta kung ano ang pangarap ninyo. Gamitin ninyo ang algorithm para palawakin ang kaya ninyong gawin. Yan, isang taon na ang AI Talks. Pero, at siyempre, simula pa lang yan. At mamaya pala, ano? Mula sa radio patungo sa digital world. Mula sa Pilipinas patungo sa mundo. At mula artificial patungo sa authentic. At itong AI Talks, mamaya abangan nyo ang mga bago nating makakasama. Ayan. Meron tayong mga youth AI reporter, mga youth reporters, no? Sila yung mga interns ng Creative Voices. Pero magiging part na rin sila ng AI Talks sa mga susunod na mga episodes. Alright, so mamaya magbalik tayo ha. At sama-sama tayo dito lang sa The AI Talks with The Voice Master. Yeah! See you later! Bang!
1: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
2: Muling magbabalik ang The AI Talks with The Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo Camilo Gonzalez.
6: Kamakailan, nagtungo tayo sa eGovPH Hackathon kung saan nagsama-sama ang mga developer, innovator, at leader ng pamahalaan upang makabuo ng mas mabilis at mas madaling digital services para sa mga Pilipino. Narito ang mensahe ng ilan sa mga speaker at pangunahing personalidad sa programa.
7: I'm so inspired my startup mind ignited in a way that ano na, medyo nakaka-inspire na makakita ng maraming mga startup that at mga group na they want to bring good change. Diba? Nakakatuwa na ano, na hindi na po na-expect na ganun kadami mag-register. 1,500 registrants in just a week time of announcement. That's amazing, no? So, I wish that we're able to, ano, we're able to do more. Hindi man perfecto. We have bago lang itong, ano, itong EGOV Hackathon. We have a lot to improve. Nung nakita ko yung presentation ng mga startup, nagulat ako, naganda ng mga idea nila, di ba? So, ang galing ng Pilipino, di ba? Napakagaling ng Pilipino. Kailangan natin silang suportahan. Well, ang challenge natin, na for me, culture issue, eh, di ba? Sabi ko nga kanina that parang mas pinagpiyapiyastahan yung mali kaysa dun sa tama, di ba? And nagiging main topic pa yung mali, okay? So, maganda to kasi sometimes mali naman is for us to improve, di ba? For us to improve along the way. Pero masaya din talaga na, like this one, we inspire one another. Kayo na, ang daming mga startup na pumunta sa akin, they're thanking kahit pa paano, thank you for doing this. We're learning naman, parang we need the government's help. We need the government's more initiative of the government to really uplift our startup community. Our groups, like the ITX course who attended here today. More than 250 groups. They would like to participate. Hindi namin na-aprubahan lahat. I'm sure maraming nagtampo kasi hindi na-aprubahan. Diba? But, yeah, I'm pretty inspired.
8: Your last question, sir. Vision for the future. 5 years, 10 years, next year.
7: Oh, I'm dreaming that someday we will be pinagmamalaki tayo na tayo sa buong mundo na pinakamaganda rin kahit papaano yung mga government services. Na in the future, yung ating mga anak, susunod na henerasyon, makukumpara tayo sa ibang bansa na wala tayong pila, madali ang serbisyo sa gobyerno.
9: Hi, I'm Jason. I'm the founder of BetterGov, a civic tech movement that focuses on data transparency and government services. I get to learn both sides really of the concerns that, you know, us citizens will be facing, especially around the data transparency and, you know, the needs of our fellow citizens, which really aligns to like what we do with BetterGov. Do it's important that we give feedback as much as we can. I know the government is listening, despite what we all think that they don't. We have champions in the government who's like really willing to listen. It's something I learned myself. I used to be skeptical. I used to criticize them, but getting to know them and even like joining like events like this really helped me understand their position and the challenges that they're facing. That's why we're here to help them.
10: Hi to all the viewers or listeners of AI Talks. My name is Gail Macapagal. I am the head of external and government affairs of Traction Tech. I am the executive director of Cadena Foundation. I also have a tech column at the Manila Times, and I am a Board of Trustee of the Blockchain Council of the Philippines. I'm a TEDx speaker, and I recently won the Towns Award, the Outstanding Women in the Nation Service for IT and Entrepreneurship. I am very, very proud of the fact that DICT is open to collaboration, especially that we all know about the EGOV app and how it helps transform lives. For example, if you're an OFW, or if your e-travel or your NBI is easy to get at the snap of a finger. And I think that when USEC Dave called for this hackathon, the main purpose is really for brilliant minds or brilliant students or startup companies to come up with something that e-government, that e-gov doesn't have right now. And I think that with this collaboration and opening this up to the public is a very, very big thing. Because USEC Dave is correct when he said we don't know everything and we cannot do everything. And that's why he opened it up for people to help him do it. Kaya natin to, magtulungan tayo. Let's not pull each other down. Instead, let's collaborate. And that

0: nila. Sana magpatuloy ito at nagpapasalamat kami kay DICT USEC David Almirol sa pag-imbita kahit na medyo critical po yung TechWatch pagdating po sa mga polisiya, approaches ng mga ilang programa ng DICT. So dito kanina napag-usapan nga namin na yung mga kritiko ng DICT para mapa-improve yung mga programa nila, yung TechWatch, kung saan nandun si Arch Samaniego Jr., si Anquisha at si Jason Torres, dito namin pinuna at tinanong si USEC Dave na mga mahihirap na tanong. Sinagot naman niya isa-isa. Tinanong ko rin, dahil nag-post si USEC Dave kung magre-resign na siya, tinanong ko kung magre-resign siya, hindi niya sinagot, pero in-emphasize niya yung need ng continuity kahit wala na siya. Kasi alam niyo naman sa gobyerno, kapag nagbago ng liderato, yung mga nasimulang programa, pilit na pinapalitan para ka nagsisimula uli. Kaya yung sinasabi ni Boss Jason Torres ng Better Gov na laging one generation delayed yung Pilipinas, dahil po sa sistema natin, pagbago na yung secretary, bago na yung mga legislation, bago na yung admin, napapalitan po yan lahat as if wala. So hopefully po ngayon, by tapping yung mga citizens, yung mga magagaling nating startup, yung mga magagaling nating developer, mga coders, na mga ambabata, hopefully, nandito po yung continuity. Ito po yung way ngayon, startup. So, ayun, patuloy po nating suportahan yung EagoPop at ang ScamWatch Pilipinas. Huwag po tayong matakot sa digitalization, sa pag-advance ng technology. Kung meron man po yung masasama, nandito po kami para i-educate kayo. At kailangan din namin yung tulong nyo. Kasi nagre-recruit na tayo ng mga volunteer watcher. Yung ScamWatch kasi, it's to protect the Filipinos against the evil of tech. Yung TechWatch naman, it's to nurture a technology for every Filipino. Ayaw po nating masabi na, ay naku, dahil maraming scam dyan, din ako gagamit ng digital bank.
1: Mahalaga ang mga ganitong programa dahil nabibigyan ng pagkakataon ang mahuhusay at malikhaing Pilipino na makatulong sa gobyerno. Pero kailangan ding maging tunay na bukas ang ating pamahalaan. Bukas sa mga bagong ideya, sa pakikinig, at sa totoong pagbabago. Hindi sapat ang isang magandang event. Dapat maisakatuparan ang pinakamagagandang solusyon para mapabuti ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ako si Mac Florendo at ito ang AI on the Road.
2: Ako si Angelica at welcome sa Youth AI. Ngayon, aalamin natin ang tunay na pananaw ng kabataang Pilipino tungkol sa Artificial Intelligence o AI. Malaki ang naitutulong ng AI sa pag-aaral, trabaho at araw-araw na buhay. Pero kasabay nito, may mga usapin din tungkol sa pagiging dependent, pagkawala ng creativity at epekto nito sa mga trabaho sa hinaharap. Kaya tara, pakinggan natin mismo ang opinyon ng ating mga kabataan. Kung may isang bagay na binago ng AI sa buhay mo, ano yun?
3: I think ang pinaka-major na nabago sa buhay ko and mga tao is mas napadali yung access natin sa mga information, lalo na sa mga, hindi lang sa information, kundi sa mga paggamit natin ng AI, like editing, and marami ng access sa mga information, and like mga, marami mga na-inventong mga app and devices na gamit ng AI.
2: Okay, and kung may isang bagay ka naman na gustong baguhin tungkol sa AI, ano naman yun?
3: I think hindi lang siya puro more on benefits, kasi diba, meron din siya mga pros and cons. May nakita ko online sa social media na may batang nag-search online, through AI ng about suicidal, kung paano mag-suicidal. And yung AI, syempre, bigay lang siya ng bigay, diba? Pag nagtanong ka, pagka-click mo, bigay na agad siya. Hindi siya nag-yes or nag-bigay talaga siya. So, yung AI, binigay niya kung paano mag-suicidal. So, ayun. So I think ang mas magiging ano pa ng AI is yung mas maging mas maging advanced pa yung AI natin dito sa Pilipinas and sa ibang bansa. Kasi mas ma-prevent pa natin yung ganyang pangyayari.
2: May mga nagsasabing sobrang laking tulong ng AI sa kabataan. Pero may iba namang naniniwalang nagiging dependent na tayo rito.

0: ikaw, saan ka masang-ayon?
1: Kung akong tatanungin, feeling ko din sa mas nagiging dependent tayo sa AI. Kasi, mas pinapadali kasi ng AI yung mga trabaho natin na dati nung wala namang AI is more on magsesearch pa talaga tayo, maghahanap tayo ng mga reference. Eh ngayon, pag nagsearch ka lang sa AI, parang lahat na binibigay niya sa'yo.
0: AI ba ang nagpapalawak ng creativity ng kabataan o unti-unti nitong pinapalitan ang sariling ideas at originality?
2: So for me, AI really helps sa mga kabataan sa in terms of creativity. Pero syempre, meron tayong binibase na parang may boundaries kung saan natin magagamit yung AI. Kasi hindi naman pwedeng completely umasa tayo sa AI. Like, kailangan meron pa rin talagang original ideas and thinking pagdating sa creativity. Like sa paggawa ng video edits, PubMats, ganun.
0: Kung titingnan ang future, sa tingin mo ba mas maraming doors ang bubuksan ng AI para sa mga kabataan o mas marami itong isasarang opportunities?
3: Para sa akin, kung titingnan mo kasi na threat yung AI, siguro marami yung magsasabi nga na ano, na mababawasan yung mga opportunity na para sa mga mamamayan or sa mga kabataan na kunyari magtatrabaho na sila ganun. And then yun nga, 'di ba? Dahil nga tinitingnan nila na threat yung AI, eh syempre, talagang mas magmumukha siya na ano, na talagang ang isip kasi nila mawala na yung ano eh. Kumbaga, kaya naman ng gawin ng AI 'yan, 'di ba? So, bakit pa tayo mag-a-apply? Parang mas mapapangunahan sila ng ano nila, ng thinking nila na nandiyan naman yung AI eh. So, ba't kailangan natin ng ano? So, ayun.
0: May mga nagsasabing galit ang Gen Z at Gen Alpha sa AI dahil sa takot na mapalitan ang creativity at trabaho. Sang-ayon ka ba?
4: Opo. Kasi katulad nga ng mga nagaganap ngayon na tawag dito, yung mga posting nila sa mga barangay is nagiging AI na lang. Maraming mga tao yung galit talaga sa AI kasi napapalitan yung mga works nila na which is pinaghihirapan ng tao. Pinaghahandaan nila ng ilang linggo, ilang buwan para lang ma-post yung mga ganong mga posting nila na more on arts talaga. So, yeah, so sigurado ako na marami talagang magagalit na mga Gen A, and mga Gen Z ngayon na talagang ayaw nila sa AI. Yun lang. Thank you!
0: Ipinapakita ng ating mga panayam na iba-iba ang pananaw ng kabataan tungkol sa AI. Para sa ilan, isa itong makapangyarihang kasangkapan na nagpapadali ng pag-aaral at trabaho. Para naman sa iba, mahalagang gamitin ito ng may responsibilidad upang hindi mawala ang critical thinking, creativity, at human touch. Sa huli, ang AI ay isang tool. Nasa tao pa rin kung paano ito gagamitin para sa ikabubuti ng lahat. Muli, ako si Angelica at ito ang Youth AI. Hanggang sa susunod na episode. Narinig natin ang boses ng kabataan. Para sa ilan, ang AI ay isang napakalaking tulong. Para naman sa iba, isa itong teknolohiyang maaaring makaapekto sa trabaho, creativity, privacy at paraan ng pag-iisip natin. At parehong valid ang mga pananaw na iyon. Dahil ang Gen Z at Gen Alpha ay hindi lang naman basta galit sa AI. Kaya bakit parang love-hate relationship ang kabataan at artificial intelligence? At bakit habang mas nagiging powerful ang AI, mas dumarami rin ang kanilang tanong? Pag-usapan natin. Pero seryoso tayo. May valid na dahilan kung bakit nag-aalala ang kabataan sa AI. Una, trabaho. Maraming kabataan ang nag-aaral ngayon para maging writer, designer, animator, programmer, filmmaker, voice artist, musician, broadcaster, teacher o entrepreneur. Nag-aaral sila ng ilang taon, nagpa-practice, nagpupuyat, gumagastos sa tuition, internet, software at iba pa. Tapos biglang may AI tool na kayang gumawa ng article, larawan, kanta o presentation o video concept sa loob lamang ng ilang segundo. Natural lang na itanong nila, may trabaho pa ba kami pag-graduate namin? Valid ang takot na iyon. Pero hindi ibig sabihin na dahil may AI, mawawala na agad lahat ng trabaho. Mas malamang na magbago ang paraan ng pagtatrabaho. Ang writer ay maaaring gumamit ng AI para sa research. Ang designer ay maaaring gumamit nito para gumawa ng initial concepts. Ang teacher ay maaaring gumawa ng lesson materials. Ang entrepreneur ay maaaring gumamit nito para sa marketing at customer service. Kaya baka hindi AI ang direktang kukuha ng trabaho mo. Baka ang taong marunong gumamit ng AI ang makakuha ng opportunity na para sana sa iyo. Pero mas mabuting malaman natin ngayon kaysa maggulat tayo bukas. Pangalawang dahilan, natatakot silang baka gawing tamad ng AI ang mga tao. Dati, kapag may assignment, nagre-research tayo. Ngayon, minsan ang research ay, ChatGPT, bahala ka na. Deadline na in 5 minutes. Hindi masamang gumamit ng AI. Ang problema ay kapag hindi mo na binabasa, iniintindi o chinecheck ang sagot. Kapag kinopya mo lang ang lahat, hindi ka natututo. Nagiging magaling ka lang sa copy-paste at pray. Dapat gamitin ang AI para tulungan kang mag-isip. Hindi para AI na lang ang mag-isip habang ikaw ay nakascroll sa TikTok. Gamitin ito para magpaliwanag ng mahirap na lesson. Humingi ng examples, magpagawa ng practice quiz, ipacheck ang grammar, mag-brainstorm ng ideas. Pero huwag mong ipaubaya sa AI ang buong utak mo. Hindi pwedeng tumatalino ang artificial intelligence habang ang natural intelligence ay naka-airplane mode. Pangatlong dahilan, trust issues. At hindi ito yung simpleng trust issues dahil hindi nag-reply sa chat. Ang AI ay pwedeng magbigay ng maling sagot ng sobrang confident. Yung tipong mali na nga, parang ikaw pa ang walang alam. Kaya nitong gumawa ng fake images, fake videos, fake news, cloned voices, at peking statements na mukhang totoong totoo. Pwedeng gamitin ang mukha mo. Pwedeng gayahin ang boses mo. Pwedeng gamitin ang artwork, music, kwento o content mo nang walang malinaw na pahintulot. Kaya tama lang na itanong ng kabataan, sino ang gumagamit ng data namin? Paano namin malalaman kung fake ang isang video? May karapatan pa ba kami sa sarili naming mukha at boses? Hindi ibig sabihin na anti-technology sila. Gusto lang nila na may transparency, safety, consent, at accountability. At dapat lang. Kaya sa Gen Z at Gen Alpha, huwag lamang kayong maging users ng AI. Maging mapanuri, mag-fact-check, mag-isip bago mag-share, protektahan ang inyong identity, igalang ang gawa ng ibang tao, at gamitin ang AI para palakasin ang talento ninyo, hindi para takasan ang pag-aaral at pagsisikap. Dahil hindi AI ang tunay na kalaban. Ang tunay na kalaban ay maling impormasyon, pang-aabuso, kawalan ng ethics, at katamaran. Ang kinabukasan ay hindi para sa AI lamang. Ang kinabukasan ay para sa mga taong marunong gumamit ng AI ng may talino, creativity, konsensya, at malasakit. Kaya bago tayo matakot na maging masyadong matalino ang mga makina, siguraduhin muna nating hindi tayo titigil sa pag-iisip. Gamitin ang AI. Huwag hayaang gamitin ka ng AI. Muli, ako si Angelica at ito ang Youth AI. Hanggang sa susunod na episode.
5: Alright, welcome back mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. At syempre, grabe, ang gagaling ng mga bago nating mga youth reporters dito sa AI Talks. Na walang iba kundi si Angelica, oh, di ba? At syempre, si Robic ang nasa likod ng tama ba? Tama, oh, ng camera. Anyway, maraming salamat. Ang galing ninyo at sila yung mga future ng ating ng broadcast dito sa Pilipinas, no? At syempre, ito yung sinasabi ko nga na huwag kayong matakot ng mga mass communication. Sinasabi ko, you are the best luckiest generation and you are also the unluckiest and the worst generation. Depende kung saan mo titignan. Because you have everything. Yun yung kumbaga, you are lucky because you have everything and you are unlucky because you have everything. Pero syempre, bilang isang mga bagong broadcaster at mga aspiring media person at journalist na tulad namin, ako 30 years. By the way, this year is my 30th anniversary sa broadcasting. Buna, 1996 ako nag-start mag-broadcast. At syempre, happy anniversary din sa Voice of the Youth Network! Yay! And 30 years na po tayo that inspire, inform, involve, and empower the Filipino youth through media. Ang dami na nating mga natulungan. Marami nang sumikat at nakilala sa mundo ng broadcasting, dubbing dahil sa Voice of the Youth. Ayan! So once again, happy anniversary sa ating AI Talks with the Voice Master. 1 year na po tayo. Maraming salamat kay Sir Dindo Amparo, Sir Alan Alanige, at sa lahat ng bumubuo ng PIA, Philippine Information Agency, PBS, syempre sa Radyo Pilipinas at sa Presidential Communications Office for bringing us here at giving the Filipino youth a voice, especially ang AI, no? Nabibigyan na ng boses, hindi yung puro na lang yung mga walang alam na nagbibigay ng idea tungkol sa artificial intelligence. Puro kayo mga ibang hindi maganda sinasabi, pero wala tayong magagawa eh. Remember this, no? AI will outlive everyone. Yung opinion ng iba, it's not the reality of who we are and ano ba talaga yung nangyayari. Well, anyway, maraming salamat at dito nagtatapos ang panibago at makabuluhang episode ng AI Talks with the Voice Master. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating paglalakbay sa mundo ng artificial intelligence. Muli, ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master na nagpapaalala, eto ha, huwag matakot sa AI. Kilalanin ito. Pag-aralan ito at gamitin ito upang mapaunlad ang inyong sarili, pamilya, negosyo at komunidad. Dahil ang kinabukasan ay hindi hinihintay. Ito ay nililikha at bawat Pilipino ay dapat may kaalaman, pagkakataon at boses sa bagong mundong ito. Ito ang AI Talks with the Voice Master, ang inyong lingguhang gabay sa balita, kaalaman, oportunidad at responsabling paggamit ng artificial intelligence. And great day, mabuhay ang artificial intelligence na may pusong Filipino. Mabuhay ang kabataang Pilipino, ang AI Talks, and happy anniversary. Yan, AI Talks with the Voice Master. See you next week. God bless mga ka-AI, mga authentic innovators. 5, 4, 3, 2, AI para sa masa. Woo! Bye, see you next week.
6: Gising mga kabayan! May bago tayong kasangga!

0: always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738

0: Hi at hi pa. Gandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga ka-Go AgriPlus, mga magsasakat, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita. Are you ready? Kayo ba ay nakaantabay na? Magmula pa kanina, narito naman po ang inyong lingkod, ang inyong AgriCaster na magbibigay ng mga impormasyon, magtatanong sa mga naanyayahan na mga eksperto sa kanilang field of expertise, lalong-lalo sa agrikultura. Nako, ang pagkalahatan po ng Department of Agriculture, yung po mga magsasaka na apektuhan ng habagat at yung mga nakaraang bagyo na si Maymay at iba pa. Nako, yan po ay mararalaman natin sa ilang saglit. Samantala, susunod dyan, ang aking panayam naman may kaugnayan da. Ang inyo bang kinakain na mga karne, mga kababayan, ay safe ba? Yan ba'y dumaan sa tamang pag-iinspeksyon ng mga otoridad, lalo na ang National Meat Inspection Service? Alamin po natin din yan mamaya. Kaya, nako, inaanyayahan na namin po kayo na mga nakikinig sa ngayon dito po sa 104.3 FM at sa mga social media platform ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nandito po kami sa 104.3 FM ngayon at siyempre ang iba pang mga social media platform. Nandiyan si Mr. Ramirez, Ms. Isa Silang at si Tata Rolly. Batang bata bumatayo. Si Mark Bukiron at si Arnel V. Yan, kompleto ang ating mga kasamahan ngayon, ang ating technical staff para sa Go AgriPlus. Samantala mga kababayan, narito muna ang balitang inyong dapat mapakinggan. It's a good news. Nako, ito na mga kababayan. Nagbukas po ang Pilipinas ng bagong merkado para sa industriya ng kakao matapos na maipadala ang unang commercial na shipment ng fermented cacao. Nako, yung cacao beans, ano po, alam po ninyo, ikaw ba, Tata Rolly, mahilig kang uminom ng tsokwate, ano, tsokolate, oo, ayan, yan po. At nasa, ito po ay padadala sa New Zealand. On the way na, ayon sa mga nagpadala nito galing pa sa Davao. Aalamin po natin yan sa mga susunod na minuto sa pag-usad ng ating palatuntunan. In the meantime, dagdagan natin ang mga balita mula sa masipag na spokesperson ng Department of Agriculture. Matagal-katagal ko pong hindi nakausap ito. Ngayon lang mulit, napakasipag nga, napaka-busy. Siya din po ang Concurrent Assistant Secretary for Special Concerns at yung ODA. Magandang umaga, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Good morning. Good morning,
1: Sec. Hi, Sir Kiko. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagsubaybay.
0: Salamat po sa pagpapaunlak niyo muli ng panayam na ito. It's been a long time. Kong busy. And syempre, punong-puno pa rin ang aksyon at mga balita mula dyan sa Department of Agriculture. Bigyan niyo nga kami, Ase Carnel, ng update sa napinsala na ng habagat at yung mga nakaraan ding mga bagyo sa pananim at pati yung pangisdaan, pati ng livestock sa ating bansa, De Mesa.
1: Yes, Sir Kiko. Yung combined effects nitong dalawang bagyo na nakalipas, si Luis at saka si Maymay, at itong mga habagat, mga pag-ulan na nararanasan natin, nakapagtalan na yung ating kagawaran base sa huling bulletin na 689 million na danyo sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito sa Palayan at 451 million. Sumusunod itong mga damage sa ating gulayan at sa iba pang high value at 147 million. Yung mga nasira na mga irrigation facilities natin nasa 46 million. At dito naman sa maisa natin at 32 million. In terms sa area, Sir Kiko, pinaka maraming damage na na-report sa atin dito sa Region 3 at 388 million, particularly dito sa probinsya ng Pampanga, 132 million, dito sa Tarlac at Nueva Ecija, both registered 97 million, at sa Pangasinan, 104 million. Aside from these areas, may mga damages din tayo na na-receive mula sa Calabarzon, Mimaropa, hanggang Region 6, Region 1 at Region 2. Bagamat may mga ganitong damages, Sir Kiko, meron okay. namang konting magandang balita dahil yung ating mga dams, as reported by PAGASA, malaki o major yung recovery. In fact, yung angat nasa level na ng 180 meters. Matanda natin sa report nila, bumabayan hanggang 150 meters.
0: Oo nga.
1: Ganun din yung Pantabangan at saka Magat. Magandang preparation nito dahil nga may report din na posible magkaroon ng severe El Nino towards the end of the year. So ito magandang mga pag-imbak ng tubig sa ating mga dams para ma-prepare yung isang mas problema natin sa El Nino naman.
0: Mabuti naman po as of now, ASIC Arnel, ay nababanggit nyo na itong mga initial na cause of damage sa agrikultura. Pero alam ko habang meron pang report ang PAGASA na tuloy-tuloy pa rin ang habagat, kung ikukumpara this early doon sa last year, may nakita na ba kayang numero na ito pa ay ano ang comparison nito? May tumataas ba sa, in terms of itong cause of damage kumpara sa last year?
1: Normal years, we can expect yung sa dami ng bagyo na dumadaan sa ating bansa.
0: Opo.
1: 21 at mga 5 hanggang 7 dyan, very destructive. Mm-mm. Nasa 500 to 600,000 metric tons yung losses na naitatala. Sa ngayon, nasa 13,000 lang yung loss na natala natin.
0: Opo.
1: At kung titingnan din natin, analisa natin yung datos, out of the 18,000 hectares na naapektuhan, about 15,000 ay partially damaged at may chance pa ng recovery. So, ibig sabihin, this amount is very small compared doon sa every year na harvest natin na 20 million metric tons. Dahil dito, we are not expecting any price increases o inaasahan na tataas ang presyo ng bigas. Wala po tayong inaasahan dyan. Again, dahil maliit lang po itong damage na na-report sa ating mga sektor. Posibleng may paggalaw, Sir Kiko, sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet.
0: Opa.
1: Dahil na naapektuhan yung mga lugar na producer at nagdadala ng supply sa Metro Manila, kagaya rito sa Central Luzon at saka sa Southern Tagalog.
0: Diyan po sa inyong tansya at ng tansya ng inyong mga ekonomista diyan sa Department of Agriculture, ilang porsyento yon yung sinasabi niyong posibleng maapektuhan ang sa presyo ng mga lowland na vegetables, ASEC?
1: Maliit lang din yun. About mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay.
0: Oo.
1: Pero mabilis din man din na nakaka-recover yung ating mga gulayan, lalo na yung mga pinakbet na gulay natin. Yung ating highland o yung ating chapsoy na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
0: Kumusta naman po ang preparasyon ng isang ahensya ng Department of Agriculture, yung poong crop insurance na siyang pantulong dito sa mga magsasaka na naapektuhan nitong habagat at sa mga nakaraang bagyo?
1: Buti na banggit mo yun, Sir Kiko. Sa ngayon, nakaready na yung 36 million pesos na mga indemnification sa PCIC.
0: Opo.
1: Na ipapamahagi dito sa mga naapektuhan at RSBSA registered natin.
0: Mm-mm.
1: Na mga magsasaka. So, nakaready na yun na ipamahagi after ng validation ng ating PCIC. Bukod dito, yung mga preposition ng mga farm inputs, kagaya ng mga binhi at saka pataba, more than 125 million yan available doon sa mga regional field offices.
0: Opo.
1: At ipapamahagi pag ready na uli magtanim yung ating mga magsasaka na naapektuhan. Ang importante kasi makabalik sila at maging productive uli. At ganun din kung gusto nila ng dagdag puhunan, bukod doon sa matatanggap nila ng indemnification doon sa PCIC, pwede rin silang mangutang sa ECPC, yung ating survival and recovery loan package. Available din yan, 25,000 pesos sa bawat isang interesadong magsasaka.
0: Sa Quick Reaction Fund, ano po ang tansya nyo sa taong ito, lalong-lalo na ano pa lamang, August pa lamang, ay mukhang ito na 600 plus million itong the nakikita nating initial na cost of damage sa agriculture. Ito po ba ay mas mataas ang quick reaction fund ngayon na inilaan ng Department of Agriculture?
1: Sir Kiko, yung ating QRF o Quick Response Fund, ano yan? 1 billion yan na inilaan sa general appropriations ng ating kagawaran. Opo. At pag naubos yung 1 billion na ipamahagi at naibigay para doon sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas, we can always ask ang DBM basta may available na pondo para kung may mga susunod pa na mga kalamidad at mga bagyo, pwede tayo mag-request uli. Alala ko na may mga sunod-sunod na bagyo ng mga nakalipas na taon, nakaka-request tayo at nare-releasean tayo beyond the 1 billion na allocation natin under the general appropriations.
0: Ah, sir, that's a good news, Asik Arnel. At kasama dyan pala, kahit na mayroong mga ganong epekto ngayon ng habagat at bagyot pang susunod pang sama ng panahon sa ating bansa, eh meron pala magandang nangyayari na nakakapagpadala na tayo, nakakapag-export na tayo ng cacao beans, no, sa New Zealand. Can you tell us the additional details, Asik Carnel?
1: Yes po, nakapagpadala tayo. Ito yung initial shipment natin. Mm-hmm. About 6 tons ito, 6,000 kilograms. Ang maganda nito, na-source directly ito doon sa ating mga kooperatiba at magsasaka.
0: Yan,
1: dito
0: yan.
1: Sa Kapalong, Davao del Norte.
0: Opo.
1: At naipadala natin ito noong July 13 at dadating ito sa port ng Littleton, mid-August sa New Zealand. So, yung ating mga cacao farmers ay makikinabang dito at alam naman natin pag-export talagang ano yan, magandang source of income para sa ating mga magsasaka. Bukod dito sa cacao, of course, marami pang mga export
0: Malamang ko yung saging na sabam, the Asik Arnel, ha?
1: Yes, o saba at saka yung iba pa na ating agricultural commodities. Of course, yung ube, siya yung star ngayon. Kaya talaga marami tayong ginagawang hakbang para palakasin palalo yung production ng ating ube.
0: Opo.
1: And yung iba pa rin, kagaya ng traditional na powerhouse commodities natin na pinya, saging, at yung okra, yung ating avocado. And of course, yung mangga talagang pinapalakas. At yung ating export office na pinamumunuan ni Yusek Philip Yang, first time yan talagang nakatutok dito sa mga export ng ating mga bagong produkto.
0: Again, magandang balita yan sa pag-encourage ng mga magsasaka natin, Asik Arnel, tungkol sa mas maging produktibo na itong pagtatanim ng mga high-value crops. Ano po, Asik Arnel? On the other hand, habang may balitang magandang ganyan, may nakakalungkot na mga balita naman. For example, meron palang ngayon ay mga nagtitinda na mga fake na fertilizer online at saka talaga aktual na nakakapagbenta ng mga fake na fertilizer. At anong karagdagang detalye nito mula sa paghuhuli nitong mga nagbebenta na mga fake na fertilizer?
1: Tungkol dito sa mga fake fertilizer na ito, nagsampa na ng kaso si Director Glenn Estrada kasama mismo yung ating legal office, kasama rin mismo si Secretary. Nagpunta sila dito sa North Cotabato Fiscal Office para ihain nga yung kaso dito sa mga gumagawa ng mga fake fertilizer. Dalawa rito, isa sa North Cotabato, yan yung sa Midsayap na mga pagawaan ng mga peking fertilizer. Ganun din dito sa may Butuan na nag-file na rin before the prosecutor's office sa Butuan, si Secretary din mismo against yung DOS Asia Chemical Trading Corporation. At umuusad na itong dalawang kaso na ito. At hindi titigil actually yung DA, pag may mga nakikita pa tayo, Kasi yung alimbawa dito sa Butuan, sumasali sila sa bidding eh. At
0: malakas ang loob, ano? Malakas ang loob.
1: Malakas yung loob nila. Pero syempre, mahuhuli natin. Dahil,
0: mabuti naman po.
1: Nakikipag-coordinate tayo sa ating mga intelligence. At yung FPA ngayon talaga masigasig. Kapag may mga ganang distribution, kumukuha sila ng mga samples. At pag nakita nila, kasi yung halimbawa, yung triple 14 na ipamamahagi natin, yung complete fertilizer na tinatawag, nung matest nila, kasi doon nagsimula yun eh, mas mababa yung contents doon sa kanilang proclaim na ito yung content.
0: Ano?
1: So, yun na nag-trigger para magkaroon ng investigation. At nakita nga na talagang peke yung mga fertilizer. At,
0: kung liquid man yan,
1: so, the
0: fertilizer
1: asek.
0: Kung liquid man yan, the asek, Arnel, ay talaga baka tubig na lang. At kung yun naman granulated, ay baka ibang elements ang nilalagay nila. Another bad news, I hope you won't mind, asek Arnel, abay, meron pala mga reports na ang mga nabibigyan ng ayuda ng mga farmers ay ibinebenta yung kanilang mga ibang manare-receive na ayuda. Katulad niyan, isa yung farm inputs, no, na binabanggit. Anong reaction ng Department of Agriculture dito?
1: Pag mga ganan, of course, malulungkot tayo kung ibebenta nila yung mga inputs.
0: Oo.
1: Kasi supposed to be para sa
0: kanila,
1: pag-increase ng productivity ng kanilang mga bukid. So, makikiusap tayo sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi sila yung kapakatawang natin, kapartner natin sa mga distribution.
0: Mm-mm.
1: Na ma-insure na yung mga na ipapamahagi ng mga fertilizer na maayos ay talaga magamit sa bukirin. Pero ang maganda kasi sa fertilizer, Sir Kiko, pag binigay yan, walang paggagamitan niya kundi sa bukid lang. So magta-transfer lang ng kamay, pero magagamit mo lang yan sa bukid.
0: Magagamit pa rin.
1: Hindi mo pwedeng gamitin sa kahit saan. Yun lang, yung farmer na farm niya, hindi masyado magiging productive. Pero yung ibang farm, sila naman yung ano. So, pero ayaw natin yung ganun. Bagamat yun nga, talagang sa bukid din
0: nakakalungkot yung pangyayaring yan, si Carnel, na bibigyan mo ng ayuda yung isang tao, tapos i-convert nga niya into cash yung kanyang natanggap na ayuda dahil ang binibigay niyo sa mga farm ay mga farm inputs at saka pati palay. Sa bagay, tamang sinasabi nyo, maaring may gain din naman, kaya lang napakapangit na pamamaraan. Asek Arnel, balikan ko lang, may price freeze pa lang na katas na sa mga lugar na declared dyan sa mga calamity areas, sa mga na-declare na, no, sa ating bansa. Namomonitor nyo ba ito ng regular ng Department of Agriculture?
1: Yes, yung mga declaration ng LGUs, basta may declaration ng calamity ay automatic nagkakaroon ng price freeze. Patuwang naman natin palagi dyan, Sir Kiko, ang Department of Trade, Industry at saka mga lokal na pamahalaan.
0: Ito naman, magandang balita naman ito, isa. Gagamit na pala ang Department of Agriculture ng mga drones o unmanned aerial vehicle o yung tinatawag na pagmonitor sa pamagitan ng mga pinalilipad ng mga drones. Ano ang objective nito, Asa Carnel?
1: Yung mga drones, supplement sa ating mga satellite technology through our PRISM, yung package na nagawa together with IRI, PhilRice, at saka yung ating RICE program para matiyak na yung monitoring natin ng mga calamities, pati yung productivity ng ating mga palay at ibang commodities ay madaling makita. Yung ating drones naman will supplement. At yung drones, ginagamit na rin natin yan, hindi lang sa monitoring, pati doon sa seeding natin at fertilizer application. At marami nang gumagamit ngayon. Ang maganda kasi dyan, bukod sa nababawasan yung labor cost natin, mas efficient at mas uniform yung application ng fertilizer, pesticide, at saka yung mga distribution natin ng seeds. Hindi na yung hindi pantay-pantay. So, malaking bagay yung teknolohiya. If i-feature din natin ito, isingit ko na lang din, magkakaroon tayo sa November 23 to 26, yung Asia, ito yung kaunahan na Asia Pacific Sustainable Agri-Mechanization Conference. Mm. So, apat na po, more than 100 countries na yung nag-register para dito sa isang malaking conference.
0: Dito gagawin.
1: Nagaganapin sa Manila.
0: Oo, sa Manila.
1: Yes.
0: Oh, or very, very good. At least yan ang mapifeature ang iba't ibang mga sistema at mga technologies para sa agrikultura ng iba't ibang bansa. Ano po, Asa Carter?
1: Yes,
0: tama
1: po
0: ba?
1: Okay. Yes po.
0: Okay, good. Eh anong kaya siguro meron naman tayong ipanglalaban, ano, ipakikita din sa mga darating na mga taga-ibang bansa ng mga technologies na hindi lang tayo ang manunood sa kanila o magtititingin o mag-o-observe ng kanilang mga technologies and system, the Asa Carnel.
1: Yes, tama 'yon. So yung tema ng ating pagpupulong ay modernize, scale and sustain. At tama ka doon, bukod doon sa teknolohiya na ibibida ng ibang bansa. Of course, if we feature natin yung kakayahan ng ating bansa, dahil ang laki na rin ng modernization, malaki yung ginawa ng ating Pangulo, na malaki yung in-advance ng mechanization, hindi lang sa palayan, kundi sa iba pang agricultural commodities. At maganda na ibida rin natin yan sa darating na Asia-Pacific Sustainable Agri-Machinery Conference.
0: So sa November pa yan gaganapin. Kailangan na maghanda-handa na ng ating mga kababayan, maipakita rin natin ang ating galing, no, ng mga teknolohiya na atin ditong nagawa na. At pwedeng, anong tawag mo dyan? Exchange of technologies or systems ba ang pwedeng mangyari dyan, Engineer Arnel? Asek Arnel?
1: Yes po, maraming mga discussions bukod dun nga sa gaganapin na exhibition din para i-showcase at matuto sa Fred yung ating rin mga magsasakay. Imbitahan din natin sila sa nabanggit na exhibition at conference at para mismo ma-experience nila at kung suitable sa atin ay pwede rin natin na iada.
0: Opo, maganda yan. Magiging exciting event yan, I'm sure. Ang organizer niyan, ang inyong tanggapan, ang Department of Agriculture. No, po?
1: Ang Department of Agriculture, katuwang natin, ang Food and Agriculture Organization.
0: Okay. Meron po ba kayong mga karagdagang pang mga mensahe sa ating mga taga-subaybay, Asa Carnel? Go ahead, please.
1: Sir Kiko, muli nagpapasalamat tayo sa pagkakataon ngayong umaga at muli abiso sa ating mga magsasaka na lumapit sa kanilang pinakamalapit na municipal, city, or provincial agriculturist office at makipag-ugnayan po para doon sa mga interventions at ayuda para po dito sa mga naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo at habagat.
0: Well,
1: muli po, magandang umaga,
0: well,
1: Sir Kiko.
0: Well said, Asek Arnel, at kinukumusta ka ng yung kumparing si Dr. Randy Lontok na siyang susunod na aking makakausap na ba?
1: Okay. Sige, pasabi, regards din kay Parang Randy.
0: Alright, nakikinig na siya. Thank you, Asek Arnel, as always. Ha? God bless. Ingat din, ha? Palagi.
1: Thank you.
0: Alright, si Assistant Secretary Arnel V. De Mesa, CESO 3. Spokesperson ng Department of Agriculture at Concurrent Assistant Secretary for Special Concerns at ang ODA. Yes, mga kababayan. Galing, ano, mga merong good news, may bad news. Lalong-lalo na yung bad news na yan, Tata Rolly. Yung mga magsasaka, huwag nyo naman gagawin po yun, ano, pag binagyan ho kayo ng ayuda ng ating pamahalaan, huwag nyo namang ibebenta. Ibebenta na lang na nila sa mga ibang tao. Pero meron din namang kakibat na ano yan, paggagamitan. Pero masagwa talaga, no? Huwag ho nyo gagawin, no? At saka yung mga nagbebenta ng mga fake fertilizer, ay siya, kaya pala hindi lumalago yung mga itinatanim ni Tita Makay. Dako po, mukhang yung pala ay fake na yung nagagamit niya. Baka puro tubig na lang yung mga fertilizer na yon. Ingat! Okay, maging mapagmatsyag, maging mag-report ka agad kung meron po kayong mga ganyang mga report, mga kababayan na natatanggap. Mga pagbebenta ng mga fake na fertilizer, lalo sa online. Siyempre, mga kababayan, ngayon po, nakaka-apekto sa atin ang habagat at sama ng panahon sa ibang lugar. Merong ilang minuto, ilang oras dito sa Quezon City, tumingkad ang sikat ng araw, pero may kasabay na ambon. Paano kaya yon? Alamin nga natin sa ekspertong totoo na weather specialist mula sa Department of Science and Technology, PAGASA Weather Bureau, at sa pamamagitan nito ni Dan Villamil. Magandang umaga, Dan. Good morning.
2: Radio Pilipinas. Weather.
3: Yes po, good morning po Sir Kiko at sa ating mga tagasubaybay sa Radyo Pilipinas. Asan pa rin natin yung mga pag-ulan ngayong araw sa area ng Hilaga at Gitnang Luzon including Metro Manila as well as Calabarzon and portions of Mimaropa. Dulot pa rin yan ang mga pag-ulan na dulot ng habagat pero sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na sa Visayas, Mindanao at Bicol Region, generally fair weather ang ating mararanasan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga chance pa rin tayo ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng hanging habagat. At yan lamang po ang latest.
0: Dan,
3: PAGASA Weather Forecasting Center, Dan Villamil.
0: Oo, Dan, papapasuyo naman. Pakisagot lang ito. Mainit kanina, mga halos dalawang oras na experience ko, matingkad ng sikat ng araw, pero merong kasamang pag-ambon, lalong-lalo na dito sa Quezon City. Ano yung mga bagay na ganyan para sa mga ating mga taga-subaybay ngayon?
3: Bahagyang humina po kasi yung epekto ng habagat for today. So,
0: okay.
3: Kumbaga may lull tayo or break ng mga pag-ulan. Pero starting tomorrow, Sir Kiko, malakas muli or lalakas muli yung mga pag-ulan na dala ng habagat, especially dito sa western provinces ng Luzon.
0: Ay, di nga, kakalungkot pala yan. Akala ng iba ngayon hanggang bukas makakapagsampay na, makapagpapatuyo na ng mga damit ang ating kababayan o kaya yung ating mga kababayan nasa evacuation center makakauwi na dahil posibleng sa ang akala nila ay wala ng habagat. So magtutuloy-tuloy pa ito. Ilang araw pa tayo sa palagay mo ay makakaapekto ang muling pagbabalik ng habagat na yan na paglakas niya sa Luzon?
3: Opo. At least for the next 5 days po. No? So ngayong araw lang po bahagyang ihina yung mga pag-ulan. Pero starting tomorrow ay asan po muli natin yung paglakas ng ating habagat.
0: Sa ganung pagkakataon, day basang-basa na, puno na ng at least sa tubig ang lupa sa kanyang holding capacity, may aasahan ng mga landslide niya, Dan?
3: Tama po, Sir Gico, no? lalo na ngayong araw. So since mataas yung tinatawag nating antecedent rainfall, ito yung mga pag-ulan sa nakarang araw, saturated yung lupa, so magkaroon man po tayo ng pag-ulan kahit may hina lamang, nandyan pa rin po yung chance ng mga landslides or flash floods.
0: Dan, merong nagtatanong dito, may nag-text habang nag-uusap tayo, itinatanong, baka mukhang may lakad yata bukas eh. Ano ba, bukas ba, simula ng umaga ba o ang bandang hapon, ang paglakas ng ulan o yung pagbabalik ng habagat?
3: Dan? Yung karakteristik po ng mga pag-ulan na dala ng habagat, nagsisimula po yan ng hapon hanggang sa madaling araw.
0: Ah,
3: so may onting breaks po tayo ng mga pag-ulan umaga hanggang sa tanghali. So, possible po cloudy throughout the day, may mas mababa yung chance ng mga pag-ulan umaga hanggang sa tanghali, pero hapon hanggang sa gabi may mga malalakas po tayong pag-ulan na inaasahan.
0: Oh, Dan, ito'y tatanong ko ito sapagkat sa tagal ko na nagko-cover at nagbabalita ng mga weather updates. Ang mga karamihan, noong mga unang mga panahon pa nabanggit, itong siyam-siyam na pag-ulan, ito bang habagat at saka ang siyam-siyam ay magkakahalintulad?
3: Opo, so usually po pag sinasabi nating siyam-siyam na pag-ulan, ito yung pag-ulan na nagtatagal ng buong araw. So,
0: oo.
3: Opo, ganun po yung karakteristik na pag-ulan na dala ng habagat.
0: So tama pa rin ang baga ang sabi ng lola ko, Tata Rolly, no? Ay, yung mga ganitong panahon, pagkadire-diretso hanggang... Yan, kaya ba tinawag na siyam-siyam ay dahil 9 days na tuloy-tuloy ang pag-ulan o talang ngayon ang karakteristik nitong mga pag-ulan na yan na ngayon ay tinatawag nating habagat?
3: More on dahil siguro po sa tuloy-tuloy na pag-ulan kaya siyam-siyam po yung term na ginagamit natin.
0: Oo nga. Well, salamat sa pag-educate ninyo sa amin, Dan. Iingatin po kayo sa inyong ginagawa riyan sa PAGASA. Maraming salamat po.
3: Thank you po and good morning po sa inyo.
0: Good morning kay Dan Villamil at mga taga-PAGASA. Yes, isang weather specialist mula sa Weather Bureau ng DOST PAGASA. Go Agriplot! Ay, hello, hello! Shout out sa mga magsasaka dyan sa Victoria, Tarlac na nakikinig ngayon. Magandang umaga, mga kabataan din, mga young farmers, nag-aalaga ng kanilang mga kalabaw o na kanilang ginagatas. Ay, ibig sabihin, pinagkukunan ng gatas. At yung mga taga Nueva Ecija, gandang umaga po sa inyong lahat. Mga taga Muñoz City, Nueva Ecija na nakikinig sa 90.1 FM Radio Agri. Yan po sa loob ng, of course, PhilMEC, or Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Magandang umaga po, Dr. Dionisio Alvindia, and likewise, si Dr. Joel Dator. And gandang umaga, abam, nakikinig din si Jet Subaba, si Jong, Mr. Jong Davalos. Magandang umaga. O yung mga taga Radyo Pilipinas, ng Radio Pilipinas Agoo La Union, naimbag bigat apo mga taga Radio Pilipinas Agoo at ang Radio Pilipinas Lucena City. Gandang umaga dyan sa inyong lahat na naka-monitor, naka-subaybay dito po sa Radio Pilipinas, lalong-lalong sa palatuntunan, Go Agri Plus. Itutuloy ko lang po mga kababayan yung magandang balita na amin din na aking nabuksan kanina na binabanggit din ni Assistant Secretary Arnel De Mesa, yung pagbubukas, magpapadala na ng ating cacao fermented beans ito, ha? Yung cacao fermented beans. Kasi nagbukas na nga ang Pilipinas ng bagong merkado para sa industriya ng cacao matapos ngang maipadala ang unang commercial na shipment ng fermented cacao beans sa New Zealand. Ay, yamanin na. Sikat na, mga kababayan. Oo, New Zealand na nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga lokal na magsasaka sa pag-e-export habang isinusulong ng ating bansa na gawing mas malaking pinagkukunan ng kita ng mga magsasaka at foreign exchange ang mga high value crops na katulad ng cacao, okay? Ang cacao beans dahil ginagawa itong tsokolate. Mga kababayan, ang 6,000 kilogram na shipment na direktang nagmula sa Kapalong, Davao del Norte ay nakoporma na ipinadala ng Department of Agriculture at kasama dyan yung Carmen Davao del Norte Organization. Oho, dahil ito, ang shipment ay halos katumbas ng kabuuang cacao exports ng Pilipinas na 6,232 metric tons noong 2025. Ito po yung nagpapakita ng kahalagahan ng unang order mula sa New Zealand na ang potensyal na at mapalawak pa ang merkado na ito. Ayon pa, napag-alaman mga kababayan na ipinapakita ng shipment kung paano makakalikha ng mas malaking merkado para sa mga magsasaka ang pagpapalawak ng agricultural export habang tumutulong sa pagtugon sa patuloy na agricultural trade deficit ng bansa. Ang shipment ay isinagawa sa pamamagitan ng isang trading company at kasama dyan, ito, palakpakan natin yung Kapalong Kooperatiba o tinatawag nilang Kapalong Cooperative bago ito ibinyahe. Nako, sinuri muna ng mga opisyal ng Department of Agriculture at ang matauhan ng Plant Quarantine Service ang mga kargamento. Oo, at tiniyak na sumusunod ito sa mga pamantayan ng New Zealand para sa pag-aangkat. O, stricto kasi doon mga kababayan eh, sa New Zealand at saka ibang bansa ng mga ganitong bagay pagka lalo na pagka nag-export ang ating mga kababayan ng mga agricultural produce. Okay, good news po yan. Magandang umaga po sa mga nagtatanim ng cacao, lalong-lalo dyan sa Davao, lalong-lalo na din dito sa Ilocos Region, meron din po doon sa Calamansig, sa Sultan Kudarat. Magandang umaga po. Mayong buntag mga kababayan dyan sa Sultan Kudarat. Mga kababayan, ready na ang ating mga kausap na eksperto ang mula sa ating topic ngayon. Ang OIZ, Executive Director ng National Meat Inspection Service, si Dr. Fernando Doc Randy Lontok. Magandang umaga, Doc Randy. Good morning.
2: Magandang umaga sa aking kaibigan.
0: Nako, Thank you, thank you. Nice to see you. Been a long time, man. Parang si Asik Arnel de Mesa, nung tayo magkausap, nabanggit ka ko na ulit ngayon. Nako, congratulations muna bilang OIC Executive Director ng National Meat Inspection Service, Doc Randy.
2: Salamat, salamat.
0: Ibigyan mo nga kami at ang mga taga-subaybay, ano-ano mga pangunahing prioridad mo sa na ipatutupad mo bilang the OIC Executive Director ng NMIS. Go ahead, please.
2: Unang-una, itinutuloy ko lang naman yung aking mga ginagawa nung ako'y nasa region pa. Kabilang dito, unang-una, yung aking pagpapalakas sa ating enforcement. Mm-hmm. Kailangan natin palakasin ang enforcement dahil maraming pa tayong nakikitang mga hot meat, both imported and local. So, isa yan sa aking priority program. Pangalawa, pataasin ang accreditation kasi dapat meron tayong mga establishment na nakakasunod sa standard. Sarado, hindi exposed sa contamination. Nakasunod sila sa equipment and facility na dapat mga food grade. Meron silang mga tao na naturoan ng tamang hygiene handling at sumusunod sila sa quality assurance program. So, kung mas marami tayong accredited na meat establishment, mas marami tayong safe source na karne. And then, pangatlo, yung information drive na gaya nito. Nagbigay tayo ng instruction sa ating mga region na palakasin ang coordination sa ating mga local government unit para makapag-disseminate tayo ng information kung ano ang kaalagahan ng safe na karne. Dapat malaman mismo ng ating mga consuming public paano natin malalaman kung safe ba o hindi yung karne. So, yon pangatlo yon. And then, pang-apat, palakasin ang local meat inspection system. Importante na in place ang local meat inspection system kasi magagawa namin yung aming mandato na makapag-provide ng safe source sa ating mga consuming public.
0: Apat pala yan, dam, na mga priorities ninyo, the Doc Randy. And I'm glad may sinasama nyo yung information and education campaign. At di alam po naman ninyo, ang programang ito, Go Agri Plus, ay makikiisa. Iaambag ko ang programang ito sa inyong programa.
2: Maraming salamat, Kati ko.
0: As tayo naman, matagal na magkakilala at

0: the mga illegal activities talaga nakasentro talaga sa law enforcement, ano, Doc Randy. Pero ang tanong dyan, sapat ba yung manpower ng inyong tanggapan upang magawa ang mga programang yan, lalong-lalo na sa aspeto ng law enforcement?
1: Actually, yan ang challenge sa amin. Kasi ayan yung aming, wala kaming sapat na tao para tututok lang sa enforcement. Actually, yung mga kinukuha kong tao na napapasama sa enforcement ay ito pa yung mga nag-duty doon sa mga meat establishment. Yeah. Sila yung nagkukondak ng inspection ng anti-mortem. Nag-i-inspection lang sila ng hayop kung buhay pa at kung karni na para ma-determine lang yung kung talagang safe yung karne na ilalabas. So meaning, itinatap ko pa yung mga tao dyan sa planta para mapasama sa enforcement. So, sa ngayon, talagang kulang na kulang ang ating mga personnel para tumutok sa enforcement. Anyway, ito naman ay kwan, isinama ko na do sa budget proposal for 2027 na sana mabigyan ng atensyon ng ating gobyerno para mapalakas natin itong local meat inspection system.
0: Okay, at least aasahan natin na magiging mas aktibo at magiging mapapaigting mo pa ang law enforcement. Speaking of law enforcement, kasama dyan, siyempre tinututukan mo, kaya meron kang pagtuon sa law enforcement, yung meat safety. Gaano ba kaligtas ang pagkain ng karne na natin? Ikaw, ako, at itong aking mga kasama dito, kumakain ng karne yan eh, na baboy, baka, kalabaw man, na safe, nako po. Anong paraan ng programang ipinatutupad ng National Meat Inspection Service, yung tanggapan upang matiyak sa ating mga consumers na malinis at safe at mga yung mga nabibiling karne sa merkado sa gitna nitong, alam niyo na, may problema sa African Swine Fever, ha, Doc Randy?
1: Kaya nga po nakatutok kami sa information drive at enforcement. Kasi once po na naturuan natin ang consuming public na ito pala yung mga kinakailangan para masabi nating safe, na merong tatak ng pagkasuri, merong meat inspection certificate. So, pagka nalaman po ito ng ating consuming public, malamang hindi na po nila ipatronize itong mga undocumented na produkto. And then, pagka po napalakas natin yung ating enforcement, ay siyempre, makakatulong tayo na mabawasan yung mga illegal na karne na possible source ng health risk sa ating mga consuming public.
0: Okay yan. Ha? Maganda po yung the objective, yung mga layunin. At yung mga kababayan natin, dapat malaman kung paano makapag-check nitong mga, kung gaano ka-safe ang mga karne. Habang nag-uusap tayo, Doc Randy, may pumasok na tanong sa ating mga taga-subaybay ngayon dito. I hope you won't mind. Alam ko na baka madadivert ito sa chine-check nyo under your mandate. Pero itatanong ko na rin, baka meron din kayong alam. Kasi merong nahuling mga taong nagkakatay ng aso sa Navota City at nagbebenta ng karne nito. Meron bang, ayan ba yan, isa ba yan sa mandato ninyo? O, kasi hindi naman ganun talaga, no? Wala naman talaga nagbebenta ng karne at illegal yan, no? Director.
1: Yes, ang aso po ay hindi po siya food animals.
0: Oo nga.
1: At dapat po lahat po ng ibinebentang karne ay na-inspeksyon ng controlling authority. Na-inspeksyon habang siya ay buhay pa at to ay katay na. So definitely hindi po siya food animals at ang mga taong involved sa illegal na activities na gaya niyan ay pwedeng maparusahan sa Meat Inspection Code of the Philippines.
0: Ayan, yung nagtanong na hindi man nagpakilala pero yung number niya ay 323, ganun ho ang sagot ng National Meat Inspection Service. Balik tayo dito.
1: Makipag-coordinate lang po sila sa amin, sa aming opisina.
0: Oo.
1: At aaktuhan po natin yung mga yan.
0: Ah, okay. Kahit na hindi po sakop ito ng NMIS?
1: Pwede po kami mag-involve dyan. Kasama po natin yung ibang mga mga

0: agency.
1: Oh yeah, very good, very good. Oh yan ha, Mr. 235 or Miss 235, kung sino man ikaw na nagtanong, ay napakinggan yung sagot ni Doc Randy Lontok. Balik tayo dun sa aspetong meat safety, Doc Randy, at consumer protection. Ano yung maliban doon sa kulang kayo ng mga tauhan, anong pang mga ibang challenges na kinakaharap ng inyong ahensya?
0: Unang-una, yun nga, yung kulang pa tayo ng hindi pa sapat yung information drive. At humihingi rin ako ng participation from the local government unit.
1: Ayun.
0: Meron mga local government unit na active dito. Pero still, marami pa rin ang kinakailangan nating suporta.
1: Nakita ko yung pakikipag-ugnayan mo, Dr. Randy.
0: Common mandate.
1: Doc Randy, nakita ko yung pakikipag-ugnayan mo kay Mayor Isko Moreno ng City of Manila.
0: Yes.
1: Kaya pala nagiging malakas din ang inyong tulungan. Lalong-lalo siguro, palalakisin mo rin dito sa home office mo sa Quezon City naman din. Ano?
0: Yes. Actually, may mga initial meeting na tayo kay Mayor Juan Del Monte at kay Isko Moreno para improve yung kanilang mga establishment dito sa Metro Manila.
1: May mga bago bang polisiya tungkol sa meat safety para sa mga consumers at iba pang mga stakeholders, Doc Randy?
0: Sa ngayon, ang tinututukan namin yung AO5 and AO6. Ito pong AO5, ito po yung tamang handling po dapat ng bagong katay na karne sa mga palengke. At saka handling din po ng mga frozen, mga chilled, toad na karne sa mga distribution channel, lalong-lalo na sa mga palengke.
1: Nako, alam mo, yung mga kababayan natin, habang nag-uusap tayo ngayon, may mga nagtitext din tungkol yun sa frozen meat handling. Ano bang dapat kasi nga, minsan, nakaakala ng iba, fresh na katay yung mga karne na yan natin na nakikita at nabibili sa mga public market. Ano bang papaano ba malalaman ng ating kababayan kung ito ay madagal na ang kinatay, frozen ba? Paano bang sistema ninyo sa pag-inspect niya, Doc Randy?
0: Una-una, pag nag-inspect kami, ang una namin hinahanap kagad ay kung ito ay may kakulang dokumento.
1: Okay.
0: So, una-una, hinahanap namin kung may certificate of meat inspection yan o COMI. And then, tinitingnan natin kung tama ba ang handling yan. Ito bang mga frozen na karne ay nakalagay sa tamang lagayan, nakalagay dapat sa freezer. And then, itong mga chilled na manok o mga produkto, ito ba ay nakalagay sa mga chiller o tama ba ang kanilang temperatura? Gaya ng chilled, dapat yan, ang temperatura niyan ay 0 to 10 degrees. Centigrade.
1: Oo.
0: And then itong toad meat, yung pinalalambot, dapat po ito ay 0 to 5. O hindi po dapat nakabuyang yang mga frozen meat na yan sa mga ibabaw ng mga lamesa. Dapat po yan ay nakalagay sa lagayan, and then kung bibili, sakalang po ilalabas, and then ipapasok kagad. Yun lang ang problema natin sa mga wheat market, ay hindi po nakadesign yan para pagtindahan ng mga frozen. Kaya sa ngayon,
1: bakit po, bakit
0: tayo
1: po ganun na hindi
0: ng mga
1: Doc violation. Randy, Doc Randy, bakit po na hindi nakadesign yung mga pagtitinda ng ganung sistema na nakalagay lamang sa isang lalagay like styro box na nakalapag lamang sa dyan sa sahig o kaya sa flooring ng mga wet market na yun?
0: Actually, ito po kasi wet market. Wet market. So hindi po talaga halos intended po riyan para sa pagtindahan ng mga frozen. So kinakailangan po rin dito ang concern ng LGU kasi usually para makasunod ka kinakailangan din ng approval coming from the local government unit para magkaroon sila ng sapat na lagayan. Electrical supply para dito sa ating mga kinakailangan container gaya po ng mga freezer.
1: Para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, Doc Randy, ano ba ang penalty ng mga violators, yung mga pagtitinda ng ganyan kahit na meron ng batas na nagbabawal na magtinda ng frozen meat dyan sa mga wet market, sa public market, o sa wet market nga, Doc Randy?
0: Actually, dati ang batas natin ay mahina. Dati confiscation lang. Pero na-amend po ito, 10536. Ngayon po ang violator, para po sa information na, ng mga involved sa mga nagtitinda.
1: Opo.
0: Ang penalty po natin dyan ay kung mapapatunayan po, ay pwede po kayong makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon at mapagbayad ng 100,000 to 1 million. Yun po ang kaukulang parusa sa mapapatunayang nagkasala. Pero kami po naman, kahit po kami active po sa enforcement, pero tumutulong din po kami para maging legal yung pong mga nagtitinda.
1: Ay, naku ha, paano na magiging legal yan? Yung illegal, paano magiging legal ba?
0: Unang-una, ginaguide namin sila. Technically, unang-una, nagpo-provide kami ng seminar, training. Para okay. Ito kasi mga ito, usually hindi nila alam yung mga existing na mga batas eh. So,
1: maganda yan,
0: ginaguide namin. At lalo na yung mga hot meat, yung mga huli natin sa mga Laguna. Nahuhuli ng mga dahil hot meat. Dahil nagtitinda sila ng nanggagaling sa mga hindi accredited ng mga poultry dressing plant. Kami po ay nagpo-provide po ng technical assistant, inaayos po namin yung layout and design. Para po matulungan po sila na maka-comply do sa mga requirement namin. Hindi po natatapos sa amin yung panghuli. Andito rin po kami na tumutulong para mag-guide natin yung mga yan na maging legal.
1: Pero ano ba? Libre ba yung servisyo nyo nga ganon?
0: Yes, Randy? Libre po yan.
1: Wow, ha?
0: Libre po yan.
1: Maganda.
0: Kailangan lang po nilang pumunta sa aming opisina.
1: Okay.
0: At kahit ako mismo ang mag-guide sa kanila.
1: Yun.
0: Dating sa concept ng pagpapatayo ng mga meat establishment.
1: Very good, ha? Ang eksperto mismo ang pupunta, magsasadya, katulad ni Dr. Randy. Matagal na ito dyan sa National Meat Inspection.
0: Bibigyan ko po pala ng marangal na kape habang naroon po sila sa aking opisina.
1: At saka, ano pa, kukwentuhan po pa ng mga nag-experience mo sa tagal mo dyan. Eh. Dapat eh, hindi ka lang pala OIC ka na. Talaga dapat may bas-bas ka na executive director. Doc Randy, maganda itong usapan natin. Ito, nag-text si Aling Neneng ng Caloocan City. Ano pa daw po ba yung nakikita nilang mga kulay na nakakamarka sa mga katawan nung baboy o karing baboy na kinakate, nakikita nila sa mga wet market? Ano po yung mga marka na yan?
0: Yan po yung pong mga, dalawa po yan. Dalawa po yung ginagawa natin para katunayan po na na-inspect po ng controlling authority. Una-una yung COMI, Meat Inspection Certificate, MIC. And then yung pong tatak ng pagkasuri. So, yun po yung inspect and then pass.
1: Okay.
0: Yan po ay na-inspect ng ating mga meat inspector.
1: Ay, alam mo, nakaka-relate ako sa tanong nitong ni Aling Neneng. Dahil, siyempre nga, kung nakatay na yung baboy, hindi na mabasa yung inspected. Kundi isang babahagi lang noong mark na yon. Hindi naman buong-buo na makikita nakamark yung inspected.
0: Kaya nga po, meron tayong meat inspection certificate na dapat po na inilalabas na nagtitinda.
1: Hindi ba na fake yan? Uso na ngayon ng mga fake news, fake na kung ano-ano, deep fake. Hindi ba na-fake yung mga pang ano nyo, pang tatak, Doc Randy?
0: Kung na-fake man yan, ay pag kami nagsumbong, binabalikan po namin yan. At yan po rin yung isa sa mga nagiging challenge sa amin ngayon. Kaya nga po ngayon, sinasabi ko doon sa mga person involved sa trading na dapat kayo, huwag kayong bibili ng karne. Lalo na online. Kasi minsan, bumibili ng online, bandang huli, pagka nabili nila, wala naman dokumento at saka may mga adverse findings yung mga produkto na binibili nila.
1: Oo nga. No? Speaking of online, meron ba kayong sistema papaano ma-check yan? Meron ba kayong pakipagtulungan? Alam nyo, may programa po rito sa Radyo Pilipinas tuwing Huwebes, yung programa ni Undersecretary Aboy Paraiso. na Executive Director ng Cybercrime and Investigation the Council, ano ha? Eh pero, yeah, may mga online na kanilang ano, iniimbestigahan. Anong pakikipagtulungan niyo sa mga ibang ahensya?
0: The actually, marami na po kaming mga naging positive output dyan ng pakikipagtulungan sa, lalo na sa NBI.
1: Opo.
0: Actually nga, ngayong this coming Monday flag ceremony, bibigyan ko ng recognition ang maraming mga nakasama namin sa operation sa CIDG at saka sa NBI.
1: Ah, ganun.
0: Actually, nagkakaroon kami ng nagkakaroon kami, yung aming operation doon sa somewhere din sa Muntinlupa na nagbebenta ng diaphragm o karne ng baboy na pinilalabas nila na beef na ginagawang pares.
1: Oh, talaga?
0: Oo, binibenta nila, nagbebenta sila ng pork diaphragm.
1: Oo.
0: And then sinasamahan nila ng beef pats.
1: ano ba yung diaphragm na 'yan? Yung di, anong sa ano sa medyo technical. Ano ba yung
0: yan ay karne dito sa may palibot natin sa Katiyanan
1: sa Tiyan mismo.
0: Yun yung nakabalot na mga kwan diyan ng mga laman diyan sa kalooban ng ating tiyan
1: at saka doon sa kalooban ng tiyan ng baboy mismo tapos
0: ng baboy mismo
1: pinalalabas nilang ito
0: laman niya na nakapalibot doon sa Katiyanan
1: at tapos lalabas na karneng baka
0: tapos binibili nila ng ganyan pagkatapos binibenta nila ng beef pats kasi hinahaluan nila ng mga beef pats to make it appear na nakuhan yan na baka.
1: Madaya, no? na-educate mo kami, ha? Sa susunod, ituloy natin.
0: Marami na tayong operation na ang resulta ay yung nakikita namin na illegal through online selling.
1: Oo, yan. Baka sa mga susunod na pagkakataon, magparto nga tayo, Dr. Randy, nitong programa ninyo.
0: Yes, kinakailangan namin kayo para at least yung marami naman. Kasi tayong kinakailangan ma-educate yung nagbabaka sakali ng mga trader na bumibili. Pagkatapos, pagka nabili nila, nakapagbayad na sila, expired naman pala yung kanilang nabiling produkto.
1: Anong mensahe mo sa mga taga-subaybay natin, Doc Randy? Go ahead, please.
0: Maging mapanuri po tayo. Ugaliin po natin maghanap ng tatak ng pagkasuri at meat inspection certificate.
1: Very good. Well said, Doc Randy. At saka salamat sa pagpapaunlak mo ha ng panayam na ito. Alam mo, isang katulad mong weekend farmer ay masipag kahit na Sabado. Thank you. God bless.
0: Maraming salamat din sa iyo, Kakiko, sa opportunity mo na ibinibigay sa amin kasi itong kinakailangan namin. Salamat.
1: Alright, ulitin natin to. Thank you, Doc Randy. Si Dr. Fernando Doc Randy and Lontok na OIC Executive Director ng National Meat Inspection Service. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Muli na naman po natapos ang ating palatuntunan ng Go Agri Plus. Thank you, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayo, Arnel Villamore, si Mark Bukiron, at likewise si Ms. Tess Ramirez at Ms. Isa. Silang. Thank you. At tabayanan po ang Alerto 738. Makakasama nyo si Don Ramon. Si Mang Ramon. Oho, si Kuya Ramon. Walaya po yata si Asik Ares Gutierrez. In the meantime, ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster tuwing Sabado. Ang inyong Kakiko Flores nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:59 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Niyanig ng magnitude 7.7 na dindol ang bansang Indonesia. Ayon sa US Geological Survey, nangyari ang lindol kaninang madaling araw. Ang epicentro ng lindol ay sa mahihilagang bahagi ng Flores Island. Una rito naglabas ang Indonesia's Meteorology, Climatology at Geophysics Agency ng mga alerto ng posibleng tsunami. Ngunit kalaunan idineklara na ahensya na tapos na ang babala. Patuloy na nakakaranas ng aftershocks ang apektadong lugar. Sa ibang balita, Pilipinas, isinusulong ang mas mahigpit na nuclear safety standards sa Southeast Asia. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilalakas ang Department of Energy o DOE ang pakikipagtulungan sa mga bansa sa Southeast Asia para sa likas at responsableng paggamit ng nuclear technology sa ginanap na 13th Annual Meeting ng Asia Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy o ASEANTOM sa Maynila. Dumalo sa pagpupulong si DOE Secretary Sharon Garin kasama ang mga kinatawan ng mga bansang kasapi ng ASEAN, dialogue partners at international organizations. Binigyang diin niya na habang lumalawak ang interes ng rehiyon sa nuclear science, technology at nuclear energy, dapat itong samahan ng mahigpit na regulasyon, mataas sa pamantayan sa kaligtasan at seguridad at pagtitiwala ng publiko. Nagsilbing plataforma ang ASEANTOM meeting upang palakasin ang koordinasyon ng mga bansa sa larangan ng nuclear regulation, emergency preparedness at ligtas sa paggamit ng nuclear technology. Ayon sa DOE, mahalaga ang mga hakbang na ito sa pagpapatibay ng nuclear regulatory framework ng Pilipinas at sa pagsusulong ng nuclear energy bilang bahagi ng pangmatagalang plano ng bansa para sa mas matatag at mas ligtas sa supply ng enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Uplift Program Beneficiaries sa Cordillera umabot na sa mahigit 17,000. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Joang Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot na sa kabuang 17,278 mamamayan sa Rehiyon Cordillera ang naging benepisaryo ng Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program ng pamahalaan. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, ang naturang bilang ng mga benepisaryo ay mula sa 6,560 sa Abra, 1,745 sa Apayao, 3,571 sa Benguet, 113 sa Baguio City, 2,273 sa Ifugao, 611 sa Kalinga at 1,856 sa lalawigan ng Mountain Province. Inaasahan naman magtatapos ang distribution para sa uplift assistance sa susunod na linggo, depende sa magiging lagay na panahon para sa kapakanan at seguridad ng mga benepisaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Joang Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At Land Transportation Franchising and Regulatory Board, binuksan ang frontline services ngayong Sabado. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy ang operasyon ng frontline services ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Central Office ngayong Sabado, Agosto 15. Sa abiso ng LTFRB, mananatiling bukas ang kanilang tanggapan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Sa kabila ito ng ipinatupad na work from home arrangement sa ilalim ng Memorandum Circular No. 123 na Office of the President dahil sa masamang panahon noong Agosto 10, inaanyayahan ng LTFRB ang mga kliyente at stakeholder na magtungo sa kanilang central office para sa mga transaksyon at iba pang kinakailangang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko!
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
2: Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ngayon nga ang panahon ay nagbabago na. Tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, Maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, eh, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
13: Ang oras sa Philippine Standard Time, 10:10 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na po ng alerto 7:38 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na bagong Pilipinas. Ang alat po ni Asek Aris Gutierrez. Ako po si Ramon Jose. At may balita po tayo manggagaling sa RP Albay mula kay Paul Hapin. Pagtapon ng granada sa Lucky Gem Building sa Legazpi City, iniimbestigahan na ng mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Iniimbestigahan na ng Legazpi City Police Station ang umunay pagtapon ng granada na nagdulot ng pagsabog sa Lucky Gem Building Phase 2 sa Imperial Court Subdivision Barangay 24 Rizal Street, Legazpi City, bandang alas 7 ng gabi nitong August 13. Batay sa paunang investigasyon, nakarinig ng malakas na pagsabog ng mga empleyado habang nasa cash area. Paglabas nila, nadiskubre nilang nabasag at nagkalat ang salamin sa draw court area dahil sa lakas na pagsabog. Sa pagsusuri ng CCTV, nakita ang isang hindi pa nakikilala lalaki na nakasuot ng pulang helmet, itim na jacket, itim na pantalon at puting tsinelas na naghagis na umano ng hinihinalang granada bago naganap ang pagsabog. Agad siyang tumakas sakay ng itim na motorsiklo patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Nagsagawa na din ang crime scene examination ng RECU-5 at SOCO ng RFU-5 habang tumutulong din ang CIDG Albay sa investigasyon. Patuloy rin ang hot pursuit operation at pagbubusisi sa iba pang CCTV footage upang matukoy at ma-aresto ang suspect. Ayon sa Albay Police Provincial Office, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Palabin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Maraming salamat, Paul Hapin. At live po tayo ngayong Sabado. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 sa FM at 738 naman sa AM. Sabay rin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayo napapanood sa ABS-CBN TV Plus, Channel 3, GMA Afford the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po yung mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng PBS eRadio Portal App sa App Store o Google Play. At walang stinger. Nasa Bohol ngayon si Sir si Asek Ares para sa isang mahalagang event. Kaya ako po ang makakasama ninyo ngayong Sabado. Asek, pasalubong po dyan ha, Tarshir, na staff toy. Nitong nagdaang linggo, walang humpay ang ulan at ayon sa pinakahuling weather advisory ng PAGASA kanina madaling araw, magiging wet o maulan ang ating weekend sa Luzon kasama ang kanlurang bahagi ng Visayas. Maging handa po tayo sa posibilidad ng pagbaha lalo na sa mga low-lying areas at mga lugar na malapit sa ilog o creek, at alamin po natin ang mga evacuation areas at mga emergency numbers sa inyong lugar. At para sa episode natin ngayong Sabado, sisikapin kong gawing mainit ang inyong umaga. Pag-uusapan natin ang isang niche na topic pagdating sa preparedness. Ito ang workplace readiness, lalo na sa mga economic zones natin dito sa Pilipinas. Mainit na usapin ngayon ito dahil kumukulo ang dugo ng karamihan sa itatayong hub dyan sa May Tarlac. Guest natin ngayong Sabado ang Zone Administrator ng Cavite Economic Zone na si Attorney Ross Vincent C. Maraming salamat, Attorney C, sa pagpapa-unlock sa interview na ito, at welcome. Alertong umaga po, Attorney C.
15: Alertong umaga, Mon. Maraming salamat sa paanyaya at magandang umaga din sa iyong mga tagapakinig at tagapanood.
13: Maraming salamat po. Hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Medyo mahaba-haba ang ating pag-uusapan ngayong umaga, at sana magkasya ang isang oras, di ba? Sir, kayo po ang Zone Administrator ng Cavite Economic Zone. Yes. Ano tong Cavite Economic Zone, at gaano kalaki to?
15: Well, ang Cavite Economic Zone ay isa sa mga public economic zones na operated at pag-aari ng Philippine Economic Zone Authority. Ito ang pinakamalaki. Ito ay may lawak na 288 hectares. And among all the public economic zones ni PESA, ito ang malaki in terms of land area and number of locator enterprises at around 355. And meron din itong working population more or less at 60,000 employees or workers.
13: Ang dami pala, sir, no? 60,000. Yes. So meron kayong 60,000 ng mga anak.
15: Hindi naman. And it traverses two local government units, particularly the municipality of Rosario and the city of General Trieste.
13: Ang Cavite Economic Zone po ay nasa Rosario.
15: Rosario. And yung kasi sa sobrang laki niya with its area of 288 hectares, dalawang local government units ang host niya. Rosario and the city of General Trieste.
13: Ano pala yun, pag tumalon ka, nasa Rosario, pag tumalon ka ulit.
15: Meron hong mga ganun. Tatawid ka lang ng kalsada, nasa Rosario.
13: Nasa Rosario ka na.
15: Pagtawid mo, nasa General Trieste.
13: Ganun siya kalaki. Sir, 60,000 employees.
15: Yes,
13: diba?
15: More or less.
13: Tapos, ang Rosario ay malapit sa dagat.
15: Yes, Manila Bay.
13: Manila Bay. May ports po ba na malapit ang Cavite Economic Zone?
15: Ports wala, pero meron siyang fish port, yung kung saan yung doon binebenta yung mga huli ng mga mangingisda sa Rosario. Pero within the zone, wala kaming port katulad ng Subic.
13: Ah, okay. Sir, sa laki ng Cavite Economic Zone, ano yung mga hazards sa isang economic zone gaya ng Cavite Economic Zone?
15: Well, nandiyan na yung mga natural hazards gaya ng nararanasan natin ngayon, bagyo o patuloy na pag-ulan, kasama na rin dyan yung lindol at yung mga man-made or human-induced hazards tulad ng sunog or chemical spills, and meron din tayong mga tinatawag na civil disturbance.
13: Saan ba ganyan, sir? Chemical spills? Ano ba yung karakteristik ng isang economic zone? Ano ba ito? Puro factory? Puro pagawaan?
15: Well, it's an industrial estate. So marami siyang factories, mga warehouses, nandun din siya. And sa pag-operate ng aming mga warehouses or ng aming mga locator enterprises, meron din sila mga ginagamit na mga chemicals, mga heavy equipment, and mostly sa loob. We also call the economic zone as industrial sa community. So meron din kaming commercial area reserved for banks, convenience stores, and mga basketball courts or recreation centers.
13: So hindi mo na, as in kompleto na talaga siya within the zone, sa sobrang laki nito, kompleto.
15: Yes,
13: na.
15: Yes. It's a community.
13: It's a community.
15: But majority nito is industrial related.
13: So nabanggit nyo factories, warehouses, and processing zones.
15: Yes.
13: Eh di, parang napaka-prone neto sa industrial hazards or yun, yung industrial,
15: yes,
13: hazards. Ano ho ba yung yung mga hazards na chemical spills? May ganito ba tayong...
15: May mga nangyayaring ganun, and may mga units within Cavite Economic Zone that are ready to respond to these types of hazards or emergencies. Nandiyan yung emergency response unit namin. Basically, there are fire suppression. Nandiyan din yung security services division namin. May sa charter ho ng PESA, allowed ho ang PESA to maintain its own security force. So, for in all our public economic zones, kakabilang na po ang Cavite, meron ho kaming tinatawag na CES Police. We're also authorized to implement the provisions of the National Building Code. Mm-mm. Kaya meron ho kaming Office of the Building Official and also yung Engineering Management Division namin, sila ho yung in charge sa pag-maintain ng aming mga facilities. And of course, hindi ho mawawala dyan yung compliance ng mga locator enterprises namin sa mga environmental laws. So meron din ho kaming Environmental, Health, and Safety Division.
16: Mm. So, sir, so sila yung nagre-regulate ng everything that has to be regulated within an economic zone. So yung building, yung pagpasok ng chemical, pag-treat ng waste.
15: Yes.
16: Sila ang nagbibigay. Sir, paano sila nagbibigay ng approval kung yung regulating body is DLG? Tapos sabi niyo autonomous si CES.
15: Well, yung mandate ng or the thrust ng Republic Act 7916 or the Special Economic Zone Act of 1995 is to make economic zones as much as possible independent or autonomous from the host local government unit. But we recognize that the economic zones, we do not live in isolation. So kailangan pa rin namin ng assistance from other local government units, especially the host LGUs. But within the economic zone itself, kami ho yung merong exclusive administrative supervision. That's why yung sa Presidential Decree number 66, ito ho yung unang law gumagawa ng Export Processing Zone Authority. Ito yung predecessor ni PESA. Authorized ho kami to issue the or to issue the building permit, implement its provisions of the National Building Code, and pinagtibay ho ito under the Create More Act wherein all investment promotion agencies katulad ho ng PESA ay magkaroon ng one-stop shop para hindi na ho palipat-lipat ng pagkuha ng permits ang ating mga locator enterprises. Sa loob pa lang ng economic zones, makomply na nila yung mga permits, but it does not mean that exclusive ho kami. May mga permits ho na kailangan kunin sa
16: labas,
15: sa ibang government agency, for example the environmental compliance certificate and also for the importation of regulated chemicals, kailangan ng pumunta sa Philippine National Police.
16: Sir, nabanggit nyo, di ba, yung pag-regulate at pagbibigay ng permits, tapos it does not operate, hindi kayo nag-operate mag-isa. And may coordination din with LGUs.
15: Yes.
16: Sir, paano kung medyo mas technical yung approval ng isang bagay? Kunyari, for example, CBFP. So, medyo mas technical siya. Or may the same technical din, pero paano, how do you work with these agencies? Pati City Health, di ba kailangan ng
15: baka
16: sanitary permit, yeah, health permit. So, paano kayo nag-operate with that?
15: We enter into a memorandum of agreement with all government agencies. This is to streamline yung procedure, yung process, para alam namin yung scope, kung ano yung hanggang saan yung jurisdiction ni PESA and yung government agency. And alam din, ito yung pinakamahalaga, yung number of days within which these other government agencies should issue these permits. So, for example, sa pag-issue ng environmental compliance certificate, we have a memorandum of agreement with DENR, EMB, wherein we facilitate. Yun hong, to clarify, kami lang ho yung nagfa-facilitate. We assist our registered business enterprises in complying with the documentary requirements. We also conduct the inspection, yung mga papel, then we favorably recommend them to the DENR EMB. Mm. But it's still the DENR EMB that issues yung ECC.
16: So, kayo na po yung nagsisilbing gatekeeper?
15: Yes.
16: Bago,
15: para hindi na pabalik-balik yung
16: application. Bago iakit sa DENR and other offices.
15: Now, as to the local government units, we're very thankful in Cavite Economic Zone that we have a good working relationship with the municipality of Rosario under Mayor Rica Frente and the City of General Trias under the leadership of Mayor John Ferrer. So, pag may mga kailangan ho kami, madali ho kami makalapit sa mga cities or municipality. Ganun din sa mga cities. Kung may mga kailangan sila na assistance sa loob ng economic zone, for example, may mga bloodletting sila na activities, we allow them to use our facility and we inform our workers para makakuha ng mga assistance.
16: Pati sanitary permits. So,
15: permits,
16: yung health, yes, permits ng mga empleyado.
15: Yes. It's within the jurisdiction of the LGU. Also, yung mga permits for mga business establishments na hindi ho registered sa amin. Kasi hindi ho lahat ng nasa loob ng economic zone are registrable. Meaning, nabibigyan ho ng incentives. Meron ho dyan na because support sila, but they're not entitled to incentives like yung banks.
16: So, kunyari, yung isang fast food chain.
15: Yeah, yung fast food chain, for example.
16: So, hindi siya
15: entitled to incentives. We issue a permit to locate para lang ma-regulate yung presence nila sa loob ng zone. But we require them to secure a mayor's permit and other permits from the local government units.
16: Okay, so ano naman pala, maganda yung gatekeeping ng,
15: yes,
16: especially sa permits, kasi very important sir ang regulation ngayon, especially sa building code, yung strict na pagsunod. Isipin nyo, lumindol, nakita nyo ba yung mga videos sa Colombia, di ba? Parang ang rupok ng mga building. So kung hindi mo sinusunod yung building code or hindi standard yung pagpapatayo ng mga gusali, madali siyang...
15: Yeah, very very capable ang aming Office of the Building Official kasama na yung Engineering Management Division namin. So we regularly conduct inspection of the facilities inside ZES. Ang maganda sa ZES, medyo mababa lang yung mga buildings nila because it's mostly a factory nga. Wala ho kaming multi-floors. I think the highest is we only have 3 floors or 3 or 4.
16: Madali mag-evacuate.
15: Yes, may mga evacuation areas rin ho kaming na ready, identified ho siya. May mga open areas ho kami kung saan sila pwedeng pumunta yung workers in case of emergency.
16: Sir, budget season ngayon. How are we preparing in terms of budget on disaster preparedness and mitigation sa mga sa Cavite Economic Zone? Kasi kung mostly MOUs and agreements. So, nailalagay ba natin as line items on preparedness ang sa budget natin for SES?
15: Okay. Si PESA as government instrumentally, we do not derive budget from the General Appropriations Act. So, while we are an attached agency of the DTI, hindi ho kami kumukuha ng budget sa national government. In fact, kami pa ho yung nagbibigay through the remittance of our annual dividends. But meron nung sariling corporate operating budget ng PESA sa government agency, at meron din ho yung mga public economic zones. So for Cavite, it's true na wala kaming line item for disaster mitigation
16: or prevention.
15: But napupunta naman yan sa budget ng unit responsible for the protection ng economic zone, particularly yung Security Services Division namin and yung Environment, Health, and Safety Division namin. So, just this year, we procured yung fire trucks. So, bumili ng fire trucks si PESA, 3, through the Bids and Awards Committee of the Cavite Economic Zone. And they deliver na siya. Then, binigay namin yung, we delivered one to Mactan Economic Zone and also in Baguio. So, na-retain ho ni SES yung isa, but we have 2 existing. So, we now have 3 fire trucks. In Cavite Economic Zone. Meron din ho kaming ambulance, meron din kami mga police cars or patrol mobiles. So, ready. Hindi lang siya naka-specify as a line item, but si SES, we continuously improve and purchase equipment para ho tumaas ho yung capability namin to respond to any disasters.
16: So sir, paano kayo, how do you prepare? I mean, yearly ba ang procurement? So hindi lang, I'm sure na hindi lang ito procurement ng gamit, kasama rin dito ang trainings.
15: Yes, yes.
16: Kasi I was checking yung Facebook ng SES, may mga fire competition?
15: Yes, it's one of the biggest event of Cavite Economic Zone. Meron no kaming annual fire brigade competition. Usually, it's on the first day of the month, yung fire prevention month, ng March.
16: March.
15: So, we organize this. This has been running in Cavite for the past 24 years. So, this will turn 25 na ho sa next year. So, medyo malaki ho yung event namin for this year, for next year, to mark the 25th anniversary of the fire brigade. So, yung fire brigade competition na ho ito, this is organized by the Emergency Response Unit ng Cavite. We invite ho yung mga fire prevention teams also, or fire responders sa mga kumpanya namin. So, dito nyo ho makikita na sa side pa lang ng mga locator enterprises, may mga ready na sila.
16: Mm-hmm.
15: So, in fact, yung mga kasama namin sa pag-organize, kasama na dyan yung BFP, yung mga nagja-judge or nagmo-monitor during the competition are also representatives of the fire responders ng aming mga locator enterprises.
16: So sir, per ano pala, no? Kunyari, kung may 10 kumpanya sa loob ng isang ng SEZ, 10 rin yung fire brigade.
15: Ganun.
16: Na. So ang dami palang fire brigade.
15: Yes. So okay. Yung mga malaking companies, meron no silang talaga, binsan nga, sa laki nila is so, dalawa pa.
16: Mm-mm.
15: Dalawa pa per company.
16: So redundancy na lang yung pinurchase nyong tatlo.
15: Ano naman, it will really help kasi yung basically fire suppression is yung, mandate din ni PESA in coordination with the Bureau of Fire. And yung mga nananalo dito sa fire competition na to ni PESA, Fire Brigade, yun din yung sinasama namin sa National Fire Olympics ng SOPI at ng BFP. And this year, I think ang nanalo is one of the PESA registered enterprises.
16: Sir, a more serious question, sir. Sakaling gumalaw ang Manila Trench, maaari mag-generate ito ng di bababa sa magnitude 6.2 na lindol. And napakalapit ng Rosario sa Manila Trench.
15: Yes.
16: Tapos pag lumindol to, nasa dagat, magkakaroon ng tsunami. So nasa bukana ng Manila Bay ang SEZ. And tiyak na abutin, sir. Anong paghahanda ang ginagawa ng SEZ para dito? Pero sir, bago mo sagutin yan, magbi-break po muna tayo. Magbabalik ang Alerto 738.
2: Alerto 738. Kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambaho ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Nagbabalik po tayo sa Alerto 738 at kasama pa rin po natin si Attorney Ross Vincenzi, ang Zone Administrator ng Cavite Economic Zone. Bago po tayo nagbreak, Attorney CA, ang tanong ko, malapit ang SEZ, ang Cavite Economic Zone, sa Manila Trench. At kapag gumalaw ang Manila Trench, tiyak magkakaroon ng tsunami. Maliban sa pagbabaha at civil destruction, anong klaseng paghahanda ang ginagawa natin dito?
15: May naka-set up na emergency response plan or ERP ang Cavite Economic Zone. So meron siyang tatlong level. So alert level 1, ito yung response na kaya ng resources ng SES. Alert level 2, ito naman yung kailangan namin assistance from other government agency within the area. Or yung alert and yung alert level 3, ito yung pinakamataas. This now requires extensive national or provincial assistance. So, it's been there. 46 years na ang Cavite Economic Zone. And I also mentioned na meron din kaming mga units like the ERU, EHSD, and SSD.
16: Yung police.
15: Yung police namin. So, meron din kaming incident command center just in case magkaroon nga ng tsunami or ng earthquake. And our engineering management division kasama yung building official, they immediately conduct, sakaling meron tayong lindol, they immediately conduct ocular survey ng mga facilities. At meron din kaming ready evacuation areas for the workers, nakalabel ho yan. At sa buong zones, meron ho yan, identified na ho yan, alam na ho yan ng mga locator enterprises. And more than anything, I think it's information. So as much as possible, si SES, the administration of SES, we try to be open yung communication sa mga locator enterprises. Kung meron mga announcement, we usually issue that through a form of circulars.
16: Mm-hmm.
15: And just to increase yung situational awareness and yung pag-issue ng mga communications, within the year, there will be 2 LED boards na ilalagay ho namin sa gates ng Cavite Economic Zone. So yung mga mahalagang announcement, mga advisory in case of weather, bad weather ho, or may lindol, or ma...
16: Very challenging yan, sir, kasi isipin nyo, 60,000 employees.
15: Yes.
16: And dapat, kahit sa pinakasulok ng SES, should be aware. Alam nila kung anong gagawin, di ba? So, very, very, very challenging. Sir, nabanggit nyo,
15: Incident Command Center.
16: Hindi naman sa certain nasa The Hague, hindi naman to.
15: Yung ICC.
16: Iba. So, pero sir, nakakatuwa kasi... bottom up ang approach ng SES when it comes to disasters, pag-address ng disaster. Similarly, ganyan din kasi yung thrust ng RA 10121, yung DRRM Act natin of 2010 na i-capacitate yung komunidad hanggang sa pag hindi kaya ng komunidad, iakit siya sa barangay, iakit sa local level, hanggang iakit sa citywide, hanggang iakit sa region, hanggang sa iakit sa national. So, ganoon din pala ang approach ng SES kapag may emergency. Pag kaya pa ng SES,
15: sa amin na muna.
16: Sa inyo muna. Pero pag hindi na kaya, tatawag na
15: sa
16: LGU or sa
15: National Government Agency.
16: Sa mga NGAs. And then, pag hindi na kaya, iakit na tayo sa region hanggang gano'n. So, similar din pala yung implementation ng bottom-up approach.
15: And ganoon din sa LGU, kung merong assistance also from us, for example, may sunog within the vicinity, sa community lang ng Rosario or General Trias, tumatawag sila sa aming emergency response unit.
16: So sir,
15: nagre-respond din kami.
16: Nag-augment din kayo sa out. So yung mga emergencies ng LGU, tinutugunan din ng...
15: Yes.
16: Usually,
15: nakakatanggap kami ng tawag from BFP requesting for assistance. Nagpapadala ho kami ng fire truck. It's also a way of PESA to giving back to the community. Kasi karamihan naman ng workers na nagtatrabaho sa loob ng SES ay nakatira din naman sa labas ng community.
16: Sir, paano nyo nasisiguro yung pagdating sa human-induced hazard, sir? Kasi parang very much prepared ang SES pagdating sa sunog. Paano nyo na i-ensure, sir, na trained yung mga responders? How do you gatekeep? Baka mamaya kasi, sir, di ba, kunyari, volunteer lang, tapos magsuot ka ng kapote, magsuot ka ng ng jacket, bumbero ka na. Hindi naman ho tayo pumapayag ng ganun pagdating sa mga... So, ini-ensure pa rin natin. Paano natin itong ginagawa, sir?
15: Well, for security, for human-induced hazards, ang main role ng CES Police, and this is augmented by our security force, kaming security agency, is security and access control. So, because that economic zone is a secured area, limited lang yung pwedeng pakapasok dito. Yung mga workers at may official business. So, hindi sila agad nakakapasok. So, I would like to apologize kung mayroong mga gustong pumasok sa zones na minsan we have hindi to pwede. Verify their identification. It's because may mga critical infrastructure sa loob ng zone.
16: Mm-hmm.
15: And as to capacitating yung sa community, yung na-mention ko kanina na fire brigade, sinasama namin yung mga barangays. Meron kaming category sa aming fire brigade in addition doon sa mga company.

0: Incident Command Center, yes.
1: Hindi siya, hindi to yung nasa Dahig, no? Hindi, okay. Ano to? Can you, sir, pwede nyo bang ano, i-expound pa to? Ano ba tong ICC, not Incident Command Center?
0: Well, yung ICC ni Cavite is limited only to Cavite. But every public economic zone si Peso may sariling ICC. So we also have one in Baguio, Mactan, and Pampanga. And yung head office, doon niya nakikita lahat. So yung central ICC namin is located in the head office. So may mga CCTVs kami inside the zone, monitoring critical infrastructure and areas. Ang nakikita ni Cavite is yung nasa loob lang ng Cavite.
1: Mm-mm.
0: But ang nakikita ng head office is lahat. So nakikita niya yung nangyayari sa Baguio, sa Cavite, sa Mactan, or sa Pampanga. Meron ding nagmo-monitor dyan on a regular basis. And nagagalaw din nila yung mga camera. So safe ang mga locators sa loob, safe din ang mga workers sa loob ng aming mga economic zones.
1: So sir, how does this ICC work in terms of coordination? Kunyari, may CCTV ka, 24/7 ba ang open tong ICC?
0: Kasi yes.
1: Tapos kung may sunog or may petty crime, anong mga ilakad nyo, walk me through the process.
0: Well, yung mga CCTV,
1: kung may snatcher, ganun.
0: Ah, snatcher.
1: Tapos nakita niya, anong mangyayari?
0: We can use that sa backtracking sa investigation. First, number one yung mga cameras namin for prevention. Pag nakikita ng mga workers or ng mga tao sa loob ng camera, okay, hindi sila masyadong gagawa ng crime. Then we also have prevention, then we also have yung investigation na. Pag may nangyaring crime, we playback yung mga records, then nakikita namin, especially yung mga sasakyan, kung gumamit ng sasakyan sa loob ng zone. So it's also aids in investigation. And yung CCTV namin, they also monitor our critical infrastructure. So yung water supply namin, it's being handled by Manila Water. And yung power distribution namin is handled by Meralco. So sa mga critical infra na to, we have a cameras na nakaset up. And sometimes, we don't even have to send actual personnel to monitor. Mm-hmm. Kasi nakikita namin dun.
1: Nag-i-employ din kayo, sir, ng AI with this?
0: Yeah. Right now, wala pa, but PESA is very open to use AI in our systems and processes.
1: Oh. Sir, how so far, kamusta ang performance ng ICC in monitoring, coordinating, and addressing these hazards, sir? 2020, medyo bago-bago pa.
0: Yes. So, malaki ang tulong niya sa amin. Especially yung mga aksidente na nangyari sa loob ng zones, nakikita agad namin, we can easily respond.
1: Mm-hmm.
0: We, as I mentioned, meron kaming ambulance, we also have our emergency medical team, so sila yung nagre-responde pag merong work-related accident or vehicular accident within economic zones. Pag nakita nila, they immediately respond, they provide the first aid. Then, pag medyo serious, from the zones, dinadala ho namin sila sa economic zones. Now, as to the security, as I mentioned, masyadong malaki ang economic zone. It's impossible for us to provide security guards sa lahat ng sulok ng economic zone. So, malaking tulong sa security augmentation yung presence ng CCTV namin sa loob ng economic zones.
1: So, yeah, very safe na, sir. Sir, malapit na magtapos ang ating programa. Ano ang message, sir, of assurance sa lahat ng empleyado at manggagawa ng CESPs pagdating sa pagiging handa ng Cavite Economic Zone?
0: Well, ito lang yung message ko sa mga workers ng Cavite Economic Zone. Your safety is our top priority. So kung mapapansin nyo, meron na kami mga bagong programs or polisiya na pinai-implement. Ito ay bunga ng mga masusing pag-aaral ng team ko at with the approval of the head office. So number one ho yun. So safe ho kayo sa loob ng zone. We know that meron ho mga companies that they operate in shifts and minsan ho in 24 hours. We can assure you that during the entire time that you're operating, meron hong security force na nasa loob ng economic zone. I would like also to assure our locator enterprises, yung mga investors, part ho ng mandate ng PESA is to protect your investment. And makikita nyo ho yan sa paggawa namin ng mga facilities in the coming years to improve ho yung security and reliability ng economic zones.
1: Sir, bilang panghuling tanong, budget season ngayon, may budget call ba ang Cavite Economic Zone?
0: Well, wala, for PESA, wala. We don't derive budget from the GAA. But meron kami mga request sa ibang government agency, like for example, yung procurement namin ng mga vehicles, nabigay na rin naman ng DBM. But we hope na madagdagan pa ito because we want to comply with the EVDA Act, EVDA, kung saan dapat yung government agencies in 2030, at least 5% of their fleet, EV na. Kasi hindi lang security ang nasa zone. Dapat yung goal namin is to have a green economic zone.
1: Across all zones,
0: yes. Hindi lang sa mga public economic zones. Kasama na yung mga privately owned like Lima Technology Center, FPIP, or Laguna Technopark.
1: Okay. So, at atin po narinig si Attorney Ross Vincent C., ang Zone Administrator ng Cavite Economic Zone. Marami pong salamat sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat din kay Director General Tereso Panga at sa pamunuan ng Philippine Economic Zone, lalo na kay Ms. Lumer Maica Fernandez na nagsilbing tulay sa interview na ito.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahalaga ang paghahanda, hindi lang ito tumutukoy sa isang sektor ng lipunan. Ang kahandaan ay responsibilidad ng lahat, kasama rito ang ating mga economic zones. Sa likod ng investment at trabaho na dala ng mga economic hubs na tinatayo sa bansa, huwag sana natin kalimutan ang seguridad ng mga pasilidad at ang kapakanan ng mga manggagawa, lalo na pagdating sa disaster preparedness. Isama rin bilang prioridad ang paghahanda sa sakuna gaya ng paghahanap ng pamumuhunan sa ating mga economic zones. May balanse po sa pagitan ng dalawa.
2: Sa bawat tanong, alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa ngalan ni OIC Director Alan Alanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kasama ang ating technical team sa Master Control, sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess Ramirez, Sir Rolly Bumatayo, Isabella Tarnel, ako po si Ramon Jose. Maraming maraming salamat po at magkita po tayo muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Publikong Preparado. That in all things, God may be glorified.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
19: Sports Radio 918,
20: Radyo Magazine 1278,
21: at Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
8: Radio,
13: Radio Magazine,
14: Servicio Publico,
17: the AM and FM collab,
23: sa Capital 104.3 FM,
24: Radio Pilipinas,
25: Radio Pilipinas,
26: and Capital 104.3 collab.
27: We know you're always on the go. On the go.
28: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
29: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
30: Reliable news delivered to you as it happens.
31: Para sure na wala kang mamimiss.
32: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
33: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
34: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
35: Together, let's dismiss this information.
36: Radyo Pilipinas, 738 AM.
37: Oras sa buong Pilipinas, 10:55 na umaga.
38: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
37: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kabilang sa mga nais bigyang pansin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impluensya ng social media at online platform sa estado at kalagayan ng mga kabataan. Ito ang isa sa mga binigyang diin ni Pangulong Marcos sa naging dialogo nito sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Aniya, bilang magulang, batid niya na dapat ng mapalakas ang mga inisyatiba sa digital security at cyber security upang maprotektahan ng mga bata mula sa mapanganib na content at maling impormasyon online. Mahalaga ring matutukan ayon sa puno ehekutibo na sa pagsusulong ng mga inobasyon ay kasabay nito ang responsibilidad upang matiyak ang ligtas na digital environment para sa mga kabataan.
39: Allow me also to raise another concern that deserves equal attention. As a parent, I'm increasingly mindful of the influence of social media and online platforms on our children. Technology is now integrated into our daily lives. Yet, it has also exposed young people to harmful content and distorted realities at an age when critical judgment is still developing. Innovation must continue, certainly, but so must responsibility that accompanies it.
37: Yan ang payag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa iba pang balita, PCIC pinabilis ang insurance claims sa mga magsasakang nasalanta ng mga bagyo at ng habagat. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas.
42: Report.
43: Naglabas na ng halos 36 na milyong piso ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa insurance payout ng 5,005 magsasakang napiktuhan ng mga bagyong Luis at Maymay, gayon din ng habagat. Ayon sa PCIC, umabot sa 35.67 milyong piso ang paunang halaga ng insured damage sa 6 na rehiyon sa bansa. Inatasan na rin ang mga regional office na pabilisin ang validation at pagproseso ng mga insurance claim. Pinakamaraming naapektuhang magsasaka ang naitala sa Region 3, habang pinakamalaki naman ang halaga ng pinsala sa Region 1. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chunaw Real Jr. na kailangan agad maihatid ang tulong upang makabangon ang mga magsasaka at maipagpatuloy ang kanilang produksyon. Samantalang tiniyak na PCIC na patuloy itong pinabibilis ang pagproseso ng mga claim upang agad maibigay ang insurance assistance sa mga apektado magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Samantala, may git 400 pamilya na nanatili sa evacuation center sa Pangasinan. 178 million pesos na pinsala na itala. Mula Radyo Pilipinas Dayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas.
42: Report.
44: 419 na pamilya ang nananatili sa evacuation center sa Pangasinan, habang 17 barangay sa 9 na munisipalidad at 2 lungsod ang patuloy na nakararanas ng pagbaha. Ayon kay Vincent Chu, Operations Supervisor ng Pangasinan PDRRMO, 43 pamilya naman ang pansamantalang nakikitira sa mga kamag-anak, kaibigan at ibang mas ligtas na lugar mula sa 302 barangay sa 22 munisipalidad na unang naapit naapektuhan. Umabot sa 210,410 families ang affected. Patuloy na minomonitor ang Kalasyaw at ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa mataas na level ng tubig baha. Samantala, mahigit 175 million pesos na ang kabuuang pinsala sa lalawigan, kabilang ang mahigit 127 million sa agrikultura. 6 na bahay ang totally damaged at 124 naman ang partially damaged. Wala pang dagdag sa 3 LGU na nagdeklara ng state of calamity. Patuloy ding sinusuri ng PDRRMO kung kinakailangan ng rekomendasyon para sa buong lalawigan habang nananatiling naka-alerto sa posibilidad ng panibagong malakas na pagulan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
37: Sa iba pang pangunahing balita, ilang civic groups binatikos ang paghuli ng China laban sa 100 Pilipino. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Naniniwala ang ilang civic groups na hindi dapat gawing panangga ng China ang mga Pilipino para gipitin umano ang pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang iginiit ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement matapos kumpirmahin ng China Foreign Ministry na inaresto ang 100 Pilipino nitong nakaraang linggo. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goicha, hindi lang ito basta simpleng usapin ng immigration kundi panggigipit ng China sa Pilipinas. Tulad umano ng sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, ito ay maituturing na extortion at blackmail at posibleng dahil ito sa operasyon noon ng Pilipinas sa mga Chinese national. Para kay Chairman Goicha, kung ito man ang dahilan ng China, may karapatan ng Pilipinas na ipatupad ang sariling batas sa loob ng teritoryo nito, anuman ang nasyonalidad na iniimbestigahan. Kailangan naman umano ng Pilipinas ang matatag na paninindigan at ipagpatuloy ang walang takot na pagtanggol sa sariling mamamayan at soberanya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Bangko Sentral ng Pilipinas, pinalalawak ang tunay na digital financial inclusion sa Pilipinas. Nagbabalita si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Bigyan-bigyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang tunay na digital financial inclusion na hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng bank account o paggamit ng digital payments, kundi sa pagkakaroon ng abot-kaya, ligtas at madaling gamiting serbisyong pang-pinansyal para sa lahat. Ayon sa BSP, mahalagang daan ang digital payments upang mas maraming Pilipino ang makapasok sa formal na sistemang pinansyal at magkaroon ng access sa pag-iimpo, pautang, insurance at iba pang serbisyo. Patuloy namang tinutugunan ng BSP ang mga hadlang tulad ng mataas na gastos, kakulangan sa access at mababang financial literacy sa pamamagitan ng basic deposit accounts, interoperable digital payment system at paleng QRPH Plus. Sinabi ng BSP na ang layunin ng financial inclusion ay mapabuti ang kalagayan pang-pinansyal ng mga Pilipino at matulungan silang magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon
6: ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
38: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
38: Radyo Publiko.
10: Yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Isang maulang Sabado ng umaga ho sa ating lahat. Ako dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City, sobrang lakas ho ng ulan ha. Ngayong oras ho na ito at syempre mag-iingat ho tayong lahat. Maya-maya lamang ho may papasok na Pag-asa DOST weather update. Kaya tutukan nyo ho yan kung ano na ho ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. At syempre good morning pa din ho ha, sa ating lahat. Ngayon ay Sabado, August 8, 2026. Tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado ang Usaping Legal. At syempre nakita ho natin yung extradition request galing ho sa Amerika ano, para ho ilipat si dating Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kiboloy. So ayan ho, abangan ho natin yan kasi ho, ine-evaluate na ho yan. In-endorse na ho ng DOF sa DOJ. So ngayong linggo, titingnan ho natin yan kung anong mangyayari ho dyan na kung maililipat na ho itong si Pastor Apollo Kiboloy sa Amerika. No? Kasi ho, nahaharap din ho siya doon sa samot sa aking kaso dito sa Amerika. At syempre, nagpapatuloy pa rin ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At tinatalakay na nga ho yung mga witnesses dito sa COA, Commission on Audit, no? Para ho doon sa confidential funds. Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya. Kasama ho natin ang chairperson ng bayan muna and former congressman na si Attorney Nery Colmenares. So maya-maya lamang ho yan, tumutuho kayo sa ating programa. At syempre papasok lamang ho itong weather update ng Pag-asa DOST kasama ho si Dan Villamil, weather forecaster.
38: Radyo Pilipinas Weather.
12: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Patuloy natin inaasahan yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides. Patuloy rin po tayong mag-monitor ng mga local na heavy rainfall warning issuances sa ating lugar dahil malalakas pa rin na tuloy-tuloy mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang sa araw ng Lunes. Samantala sa nalalabing bahagi na ating bansa, particular na sa rest of Mindanao, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng biglaan at randali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning na nakataas sa seaboard sa extreme northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil.
11: Ayan, salamat Dan Villamil, weather forecaster ng Pag-asa. At syempre ho, ito nakita din nga ho natin na makakaapekto nga daw ho yung habagat dito sa halos buong bansa. Kaya mag-iingat ho tayong lahat. At ayun nga ho, pinag-uusapan natin itong confidential funds no, ni Vice President Sara Duterte na kung saan tinatalakay na ho ito doon sa impeachment trial. At hindi pa ho ito tapos kasi ho, meron pa ho next week may mga testigo pa ho lilitaw para ho sabihin no kung saan ho nga nagasta yung confidential funds. Pero makikita nga ho natin yung mga paggamit ng mga alias, etc. Syempre nandun pa rin ho sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim. Ayan ho, so titingnan ho natin yan na ano nga ba ho ito talagang confidential funds at paano nga ba ho talaga dapat ito gamitin. Kaya ho makakasama natin si Attorney Nery Colmenares mamaya lamang ho bayan muna chairman para ho linawin itong mga issue ho ito tungkol sa confidential funds. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ito, agahan na ho natin yung ating tanong sa bayan. Ha? Meron ho tayong tanong sa bayan. Ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, ha? Dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagtatapos ho ng ating programa maya-maya lamang. Kaya mag-text na ho kayo habang maaga pa ho. At syempre, dumako ho muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
13: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan, sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, huwag kang mag-alala, sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, sagot kita!
11: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 6291. Good morning, Attorney Danny. May karapatan po ba ako sa bahay ng nanay ko? Bunso po ako at walang pamilya. Gusto ko po sanang kunin ang isang palapag ng bahay namin sa kapatid ko. May anak na may sarili na ding pamilya. Ayan ho, yung nagtanong ho sa atin ay nagtatanong ho siya kung may karapatan ho ba siya sa bahay ng kanyang nanay, no? At gusto niyang kuhanin dun sa kanyang kapatid na mayroon na daw pamilya. Ay syempre ho, no, kung kayo ho ay yung magulang niyo ho ay pumanaw, ayan ho, pumanaw na ho yung magulang ninyo at kayo ho ay legitimate naman ho, no? Legitimate na anak nga ho. O di kaya kahit naman ho kayo ay adopted, no, basta ho naman kayo ay dumaan ho sa proseso at legally adopted, ay meron ho kayong karapatan doon ho sa ari-arian ng inyong mga magulang. So ayan ho yan. So ibig sabihin ho niyan, kasama na ho yung pera na iniiwan ho ng inyong magulang, pati na rin ho yung bahay. No, kung yung may-ari ho ng bahay ay yung kanyang nanay, bahay nga daw ho ng kanyang nanay, eh may karapatan ho kayo dyan sa bahay dahil ho kayo ay anak nga ho. So wala naman hong bearing yan kung kayo ay may asawa o wala, ay yung kapatid ho ninyo ay may asawa, ay wala naman hong bearing yan, no, doon ho sa paghati-hati ng inyong mana. Kasi ho, kung ayan ho, kung namatay ho yung inyong nanay, wala na ho kayong tatay, ay kung kayong dalawa lamang ho ay magkapatid, eh 50-50 ho dapat yung hatian nyo dyan sa bahay. So kasi yan ho yung ari-arian na naiwan ho ng magulang ninyo, dapat hati ho talaga kayo, 50-50 ho kayo doon sa inyong bahay. At may karapatan ho kayo bilang anak din ho nung inyong magulang. So kahit sabihin pa ho natin na meron na ho siyang pamilya, nakatira din ho yung pamilya niya doon, ay dapat ho syempre hatian pa rin naman ho kayo. Kalahati ho ng bahay, kung dalawa lamang ho kayong magkapatid, kalahati ho ng bahay ay dapat ho ay mapunta ho sa inyo. So ayan ho iyan. At kung sabi nga ho, yung mga nakatira na ho doon at hindi na ho mapaalis, etc., eh at least dapat ho yung value ho ng bahay, 50% ho noon, ay ibigay ho sa inyo ng inyong kapatid. So parang binibili na ho niya yung inyong parte, no? O inyong mana nga ho dun sa bahay. Kailangan naman ho bayaran niya ho kayo. Kung ano ho yung market value ng bahay, 50% ho noon. O di kaya naman ho ay kung ano ho yung mapagkasunduan ninyo, basta ho dapat kayo ay may compensation. Kung kayo ay hindi na ho makakatira dun sa bahay, eh ipagbili niyo na ho yung inyong share. Dapat ho bayaran ho ng inyong kapatid. So yun lamang ho, meron ho ngayong karapatan bilang kayo ho ay anak ng inyong magulang at kahit ho sabihin ho natin kayo ay adopted, no, inampun lamang, meron pa rin hong karapatan yung mga adopted, legally adopted children sa mana ho, no, na mula sa kanilang mga magulang. So ayan ho yan. At kahit ho sabihin ho natin kayo ho ay anak sa labas, diba, ng inyong magulang, meron pa rin ho kayo, entitled pa rin ho kayo ha, doon sa kalahati nung share ng isang legitimate na anak. So yun, one half ho nung share ng isang legitimate na anak, kung kayo ho ay anak sa labas, illegitimate child ho kayo, kalahati ho nung parte ng isang legitimate na anak, ayun ho yung entitlement ninyo. So ibig sabihin ho, sa makatuwid, kahit ho kayo ay adopted, legally adopted, illegitimate child, mayroon pa rin ho kayong dapat parte, no, doon sa mana na makukuha doon sa inyong magulang. So ayun ho, sana ho ay magkasundo ho kayo at kung hindi nyo na nga ho mapaalis doon, may pamilya ho nakatira, eh sana ho ay dapat bayaran naman ho kayo ng reasonable na compensation para ho doon sa parte ng bahay na dapat ho ay kayo ay titira. Eto, question naman coming from cellphone number ending in 0296. Good morning, attorney. Matanong ko lang po na na-floating po kami sa aming company. 50 kaming katao. Hindi pa natapos yung kontrata namin. Pwede po ba yun? Saka biglaan kaming na-floating. Nagsabi na magbabawas pero walang notice na isang buwan. Tapos hindi kami binigyan ng isang buwan para ma-floating kami. So, ayan ho. So yun ho, nagtanong ho sa atin, bilang ho silang na floating status, 50 50 katao ho'y na floating status bigla. At hindi ho sila binigyan ng isang buwan or notice man lang, no, para ho doon sa pagiging floating status ho nila. Ngayon ho, itong pagkakaroon ho ng floating status, kinikilala naman ho ito ng ating batas, no, o labor code. Kasi ho, minsan meron ho mga suliranin yung mga employer, no. Meron ho silang dinadanas na hardship, ganyan ho, financial difficulty, na kailangan ho ay magbawas o di kaya muna ay pansamantalang magtanggal ng mga tao. Kaya nga ho nilalagay sa floating status. Kasi ho, ibig sabihin, hindi naman ho talaga pa sila tinatanggal, no. Pero ho sila ay sa kasalukuyan, wala ho munang pasok, walang duty, walang assignment. Ayan ho, dahil nga ho, due to financial difficulties, usually ho, ayan ho. O di kaya seasonal ang trabaho, wala naman hong, wala hong economic activity, ganun. Katulad ho nung nangyari ng pandemya, di ba marami ho na floating status ho dyan. So yan naman ho ay legal naman ho. Kaya lamang ho dapat sumunod ho doon sa mga alituntunin ng ating Department of Labor and Employment o DOLE. So ayan ho, isa ho sa mga alituntunin yan, syempre kailangan nyo hong bigyan ng notice yung mga taong ilalagay nyo sa floating status. So 30 days bago ho sila malagay sa floating status, kailangan nyo ho silang bigyan ng notice. Ayan ho, o abiso na sila ay malalagay sa floating status. Ang ikalawa naman ho, dapat ho, lahat ng mga nasa floating status, ipapasa nyo ho yung mga pangalan sa ating Department of Labor and Employment o DOLE. So kailangan nyo hong ipasa yung mga pangalan ng mga taong ito na malalagay sa floating status sa ating DOLE. Ayan ho, 30 days din ho bago yung intended date na ilalagay sila sa floating status. So ayan ho, ang mahalaga ho dyan. Kailangan naman ho ay sumunod ho kayo sa proseso. So dun sa nag-text ho sa atin, sabi niya wala hong 30 days, bigla na lang ho silang sinabihan na floating status sila. At syempre hindi rin ho, hindi rin ho sinabi dito sa DOLE, no? So, dapat ho ayusin nyo ho yan, yung pamunuan ho ito ng kumpanya ho na ito. Dapat ho sumunod ho kayo sa mga alituntunin kasi ho, maaari hong magsampa ng illegal dismissal itong mga tao ho ito kung medyo malabo ho yung pagkakatanggal ho sa kanila sa trabaho. At syempre, ang general rule ho natin, yung floating status ho, dapat ay tumagal lamang ng 6 na buwan. So, 6 months ho yan. So bago ho yung end o pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan ho ay sabihan nyo na ho yung mga tao kung sila ay pababalikin nyo na ho ba sa trabaho o di kaya naman ho sila ay tuluyan ng matatanggal. So hindi ho dun sa 6 na buwan, ha. Dapat ho bago magtapos yung 6 na buwan ay sabihan nyo na ho yung mga tao na kung sila ho ay mapapabalik sa trabaho o sila ho ay tatanggalin. So kapag mga ganyan ho, basta ho hindi ho dumaan sa mga proseso, etc., ay maaari ho magsampa ng kasong illegal dismissal itong mga taong ho ito laban ho sa inyo. At syempre, pag nagsampa ho sila ng illegal dismissal, kapag ho sila ay kinatigan ng ating mga labor arbiter, ng ating mga korte, ayan ho, maaari ho silang ma-reinstate o maibalik sa trabaho. Ayan ho. At syempre, mabigyan ho ng karampatan nilang sahod during the time na sila ay unlawfully dismissed o tinanggal ho sa trabaho. At syempre, mabigyan pa ho ng mga damages. Damages dahil ho sa kanilang mga sinapit. So kaya ho, tayo ho ay maging maingat ho. Although ang floating status ho ay kinakatigan naman ho yan ng batas, kailangan ho sumunod ho tayo sa proseso. So doon ho sa nag-message ho sa atin, nakipag-usap ho kayo sa inyong employer, ay isama nyo na ho yung mga iba nyong kasama. 50 naman ho ang floating status eh. Isama nyo na ho at linawin nyo ho bakit ho kayo nilalagay sa floating status at hanggang kailan ho yung floating status ho ninyo. So kung kailangan naman ho ninyo na kumonsulta ho sa isang abogado at ayun nga ho, meron ho tayong mga public attorney's office. Nakakalat ho yan sa buong bansa. Ayan ho, dito ho sa Quezon City, makikita nyo ho yan dito sa ating Quezon City Hall, no, sa Hall of Justice. Nandiyan ho yung Public Attorney's Office din sa Quezon City. Yung hong IBP, no, IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ayan ho, yan ho yung nasa Quezon City Hall, IBP Quezon City Chapter. Ayan ho, hahawak, ito ho yung asosasyon ng mga abogado, Quezon City Chapter ho, maaari ho silang humawak ng mga pro bono na kaso. Ibig sabihin ho, wala hong bayad. So, lumapit lamang ho kayo, nandun ho sila sa Quezon City Hall of Justice. Ayan ho, para ho sa inyong mga suliraning legal. So maaari ho yan. At syempre meron din ho sa UP College of Law dito sa Diliman, Quezon City. Meron din ho ditong Office of Legal Aid. Pro bono din ho yan. Wala hong bayad. Maaari din ho kayong magtanong at magpatulong ho dito sa inyong mga concerns nga ho. No? Kung hindi nyo ho kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado. Kaya yan ho, sana ho ay magkaagi ho, makapag-usap po kayo sa inyong employer at sana ho ay maibalik pa rin ho kayo sa inyong mga trabaho. At syempre, maya-maya lamang ho, pag-uusapan ho natin itong mga nangyayari, impeachment, nangyayari ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito, tinatalakay na ho yung confidential funds. At syempre, pag-uusapan ho natin yan, maya-maya lamang makasama ho natin si Attorney Nery Colmenares. Isa ho ito sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya po ay former congressman, representative ng Bayan Muna. At syempre, chairman din ho ng Bayan Muna at human rights lawyer. So marami ho tayong mapupulot ho kay Attorney Nery Colmenares maya-maya lamang ho. At syempre, sumagot muna ho kayo sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court? Ayan ho, sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim, ang mga taong di umanong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
14: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako. Bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Panatag ang may alam.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
18: Kasama si Attorney Danny Galang
16: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin ha. Itong mga nanonood ho sa ating Facebook live stream. Happy viewing ho sa inyong lahat. Syempre nandito na ho si Florentina Muñoz, Nestor Areñas Claveria, nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, at syempre si Patricia Barbosa, nandito na rin ho si Jassy Tan. At happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa inyong lahat at syempre sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Baguio. Maraming maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat din ho doon sa mga patuloy na nanonood sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, dyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre yung mga interview ho natin sa ating mga resource person. Ang gaganda ho ng bilang ho natin ho dyan sa YouTube. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers at doon ho sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre napapanood din ho tayo sa free TV. Kung kayo ho ay naka TV Plus ho, no, hanapin nyo lamang ho yung Radyo Pilipinas sa Channel 3, ayan ho, ng TV Plus. At kapag kayo naman ho ay naka-afford the box, hanapin nyo yung ating programa. Channel 45 to 49 naman ho yan sa afford the box. So pwede ho kayong manood ho dyan. Buong araw ho, buong linggo, mapanood nyo ho yung mga programa ng Usaping Legal, ng Radyo Pilipinas ho, dyan sa free TV. So syempre ho meron ho inaayos sa ating sa AM radio nga ho sa kasalukuyan. So pwede naman ho kayo manood ho sa TV, no? Via free TV. Hindi niyo ho kailangan ng cable. Hanapin niyo lamang ho yung ating programa. Channel 3 ho yan sa TV Plus, Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. So makikita niyo ho yung mga paborito ninyong anchor at syempre makikita niyo ho yung nang live ang programa ng Radyo Pilipinas. At syempre nga ho, pag-uusapan ho natin yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Makakasama ho natin sa ilang sandali lamang ha, si Attorney Nery Colmenares, Chairman ng Bayan muna. Ayan ho, at inaayos lamang ho natin yung linya ho sa kanya. At syempre, mag-ingat ho tayong lahat. Napakaulan ho dito sa Metro Manila, ha? Specifically dito sa Quezon City. Napakaulan ho, mag-ingat ho tayong lahat. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumayong testigo ang mga auditor ng Commission on Audit o COA. Dito tinalakay kung saan nga ba napunta ang higit na 600 milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds na opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at former congressman at chairman ng Bayan muna, si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po.
2: Hi, good morning, Danny. Good morning po sa lahat ng viewers ninyo.
11: And ho, thank you ho sa pagpapaunlak sa ating programa. Sir, first things first, no, ano ho yung reaction ninyo sa testimonya nitong mga COA auditors dito ho sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte?
2: Ay, malakas talaga yung testimony ng mga COA auditors kasi it proves na ang allegation ng impeachment ng prosecution dati pa na hindi yan nagastos sa tamang kumbaga sa legal purpose niya, which is confidential fund. Take note na ang confidential fund para sana yan sa mga national security o ano pa mga pangangailangan para mas ng surveillance, etc. So, bawat allegation, ang mga allegation na to, hindi naman na-explain well. Ilang taon na to? Mga almost 4 years na eh. Hanggang ngayon, hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos yung confidential funds. Lalo na yung 125 million na ginastos niya in 11 days. So, yung COA auditors testimony na una, hindi siya nag-follow ng rules and regulation. May rules and regulation kasi ang confidential fund dahil sabi nga ng DBM circular, dahil hindi madaling i-audit, hindi ganun ka-transparent yung confidential fund, dapat mahigpit ang auditing dito. Eh, yun nga, hindi nga confidential, eh, marami pang nananakaw, how much more ito. So, napakita nila yan na marami siyang binailate na rules. At pangalawa, hindi niya ma-justify yung mga expenses na yon. So, very, very strong testimonies on the part of the prosecution.
11: Eto sir, going to yung COA Joint Circular 2015-001, no? At sinasabi doon, wala naman akong sinasabi, on silent on the use of aliases. Pero nakita ho natin yung mga alias na ginamit. So ano hong reaction nyo dito? Mary Grace Piatos, Andy Lim. So lalo hong nakita itong mga alias na mga gumamit ho, nitong mga tumanggap daw di umano ng confidential funds.
2: Actually, yun ang problema ng depensa ngayon. Kasi they really need to justify it. There are two ways of justifying it. Yung una, yung nabanggit mo kanina, di ipresenta mo yung ano, panalo dyan yung depensa pag mapresenta nila yung mga recipients na yon. Kasi kung malala nyo, Napoles Fund Scam, 10 billion pesos noong 2013, namigay din yun ng pera, mga ayuda, ang mga senador, congressman at si Napoles. Tapos nung nalaman na kinuha niya lang pala sa directory, sa phone directory, ang mga pangalan ng recipient. So, learning lessons from that. Kaya nga nagkaroon ng 2015 na circular because ayaw na maulit ng gobyerno yung nangyari nung Napoles na ang recipients ghost kasi kinuha lang sa phone directory. Hindi naman pala totoong nakareceive yun o hindi po. Totoong tao kasi nasa phone directory pero hindi naman nakareceive. So, iyan ang una nilang paraan, i-present kung gusto nila yung kung sino man yon na may strangely may pangalan na ano yun, mga Gary Grace Piatos, mga McDonald's, na kung ano-ano. Ang pangalawang gawin dapat, ang pangalawang pwede kasing ungkat ng COA rin dyan, maliban sa pag-present o ng prosecution, maliban sa pag-present ng depensa. Kung gustuhin ng depensa, na ma-present yung Mary Grace Piatos nila. Yung pangalawa yung AR, yung yung accomplishment report. Requirement kasi circular yung accomplishment reports mo. Dapat nakadetalye ang ano ba yung nangyari doon kasi naka-sealed envelope naman yung mga yun, di yun makita ng kung sino man except COA. Dapat ma-explain mo doon, ano ang success nito? Ano ba yung success na kinontribute ng Mary Grace Piatos na to? Ano bang information niya on national security na talagang bibigyan siya ng ganong kalaking pera? Di ba? That's the second thing, no? Pero kahit ma-hurdle nila yon, halimbawa, na-explain talaga nila na ito talaga existent to si Mary Grace Piatos, si McDonald's o sino po man yon, at hindi lang existent ang kanilang information is very very important and very very crucial para sa national security. My third stumbling block pa si Sara Duterte. Marami siyang pinakagastusan na hindi covered ng confidential fund. At wala naman siyang resibo pati. Like for example, 500,000 bumili siya ng silya at mesa. Bakit wala? Ano bang confidential doon? Silya, bakit walang di mo ba binili sa supplier yon? Eh kung supplier yon, di may resibo yon, di ba? Bumili siya ng 3 million pesos worth halimbawa na computer. Ano bang confidential sa computer? Bakit? Pag malalaman ba ng kung sino-sino na bumili ka ng computer, malaking dagok ba yan sa national security? Hindi. So, yung pangatlo na yon, hindi talaga siya magsusurvive doon. Kasi walang resibo, hindi niya ma-prove na bumili siya ng computer at mga mesa. And of course, the rental niya na, grabe, Diyos ko, high. Grabe yung rental na yon. Hundreds of thousands of pesos o million pa nga sa 11 days na rental. So, yung tatlong yan, kung malusutan niya man si Mary Grace Piatos, hindi siya lulusot dito sa pagbili ng mga computer at kung ano-ano pang mga supplies na walang resibo at hindi naman kailangan ng confidential fund na gamitin mo doon kasi kung may kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng mesa, o di apply mo sa budget, may budget naman yung OVP eh. Bakit hindi mo i-apply yung computer? Bibili ako ng computer. Bakit idaan mo sa confidential fund na hindi lang para sa national security, kundi also dapat ang confidential fund mahirap sa auditing. Kaya minsan ang mga public officials yan, I'm not just talking of Sara Duterte here, maraming public officials yan, gustong-gusto yung confidential fund kasi kung ano-anong pwedeng gawin nila dyan, mahirap i-audit yun. So, yung pangatlo, hindi lulusot si Sara Duterte doon, definitely. Yung pangatlo, yung bumili siya ng mga supplies labag sa confidential fund circular, yan palang shows na unfit siya for office. Kasi ginastos niya ang pondo ng taong bayan na labag sa batas, labag sa regulasyon.
11: Ayan ho, malinang ho yan. And yung sinasabi niya nga rin ho na dapat may accomplishment report. No? Hindi lamang sapat na disburse yung pera. Dapat ho makita kung ano ho yung na-accomplish ho nila doon sa pagbibigay ng mga confidential funds ho na ito. Ito naman, okay. Sir, meron ho mga, may mga arguments naman ho, no? Coming pa doon sa mga iba pa hong senator judges na doon ho dito sa testimonyo ng COA auditors, wala naman daw ho napatunayan na napunta sa bulsa ni VP Sara itong mga confidential funds. So ano ho, ano hong reaction niyo ho dito?
2: Kung ang kaso niya plunder, kung ang kaso niya ay plunder, sige, ipatunayan mo napunta sa kanya yung pera. Ay, ang impeachment lang to eh. Ang impeachment is not a criminal proceeding. It's not, walang makukulong sa impeachment ha. Pag makonvict siya dito, siya makulong.

0: Ito, hindi lang to irregularity. You're talking of hundreds of millions of pesos na hindi mo ma-justify. Balikan natin, ordinaryong municipal clerk, hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos yung 100 million pesos, 125 million pesos, hindi mo tatanggalin. Eh, nakalagay sa revised penal code, Danny, ha? Nakalagay sa revised penal code, failure to account. Failure to account, may pondong binigay sa'yo, hindi mo siya ma-account within 2 months from the demand for accounting, may kulong ka. So, hindi ito criminal case. So, hindi ka makukulong. Pero definitely, pag may hindi ka ma-account na public fund na nasa custody mo, abay, that's a ground to ma-convict ka sa impeachment because you are not fit to be a government official. Eh, yung ordinaryong municipal clerk na tatanggalin sa pwesto, ikaw, Vice Presidente, Diyos ka, hindi ka pwedeng tanggalin kasi iba naman yung hindi mo ma-explain. Ang laki nga nang hindi mo ma-explain. Eh. So, para sa akin, hindi totoo na ipatunayan, hindi kailangan na patunayan na binulsa niya yon sa criminal case. Pag makonvict siya dito, pagkakasawa na siya ng criminal case, doon yun papasok kung plunder ang ikakaso sa kanya. Kasi yun yung requirement. Dito lang sa graft and corruption, you committed graft and corruption or betrayal of public trust by not being faithful to your oath. Yan ang essence ng betrayal of public trust. May oath ka, nanumpa ka, pinagkatiwalaan ka, nilabag mo yung tiwalang yun. And failing to execute laws faithfully, which is the oath of the vice president and the president and public officials for that matter, then that's a betrayal of public trust. Sa ordinaryong municipal clerk o kung ordinaryong government employee, gross misconduct siguro ang term nila dyan. Eh dito sa impeachment kasi hindi naman kasama yung gross misconduct sa punto na betrayal of public trust yung kinaso sa kanya. Still, she will be convicted even if it is not proven that she took the money. The fact is, you cannot account for 125 million pesos at least. Then, you are not fit to be a public official.
1: Alright, mahina ho yan. Titian ho talaga sa impeachment trial kung talagang fit pa nga ho siya, no, to serve public office. Ito naman ho, sir, no, nakikita ho natin doon sa impeachment. Meron ho nga tila mga impartial ho, no, na senator judges. Tapos yung isa pa nga ho senator judge naglagay ho ng splice video ng, na doon sa impeachment trial. Itong si Senator Pia Cayetano, no. So, ano ho reaction nyo ho dito doon sa mga impartial na senator judges? Dapat na ho ba silang umalis ho dito sa kanilang role bilang senator judge?
0: Ako, kinikilala ko na lang yung sige namin mga opinion ng mga judges. Hindi ito talaga natin yan maiwasan eh. Sa akin, dapat hindi kayo ganon. Dapat hindi kayo partial. Nakalagay naman yan sa rules nila, impartial kayo. Kaya lang, siyempre, hindi mo maiwasan. Minsan, alam mo na, partial sila. Pero sige, but still, ang Filipino people, hindi ko sila gagamitan ng mga, you know, ethics or ano na, hindi ka naman, bahala na kayo dyan. Bahala na kayo, kayo na mga senador. But the Filipino people expect you to guard our public funds. Sana naman, ang desisyon nyo, kahit kanino ka pang kakampi, dapat in favor doon sa ebidensya at in favor doon sa pagwardya o pagprotekta ng public funds. Ito, Danny, idugtong ko, hindi lang ito sa senator, sa lahat sa atin. Kay pro Duterte ka man o pro Marcos ka man, even pro Leni ka pa nga, doesn't matter. Bakit? Kasi pag magnanakaw itong mga kurakot na to, wala naman silang pili kung sino nakawan nila eh. Lahat tayo ninakawan doon, kahit pro Duterte, kahit pro Marcos o pro Leni eh. So, ang magnanakaw, ang mga kurakot ba ng official, pipiliin nila, uy, nakawin nyo lang yung ano, yung pro Marcos na pera, ha? Huwag yung pro Duterte. Hindi na nila manakaw yun, yung pondo na yun, galing sa lahat yun eh. Kaya, para sa akin, yun sana ang ating pagtingin dito sa impeachment. This is not about whether you're loyal to Duterte or loyal to Marcos. This is about loyal ka sa mamamayang Pilipino at sa future generations na mawawala ng pondo just because of corruption. Dapat yun yung position natin eh. At hopefully the senators will also have that. Na we don't care. Kami sa bayan muna, wala kaming pakialam eh kay Marcos ka o Duterte eh. Kung nagnakawa, kulong ka dapat, wala kaming pakialam. So the moment na ganun ang treatment natin sana dito, whether senador ka man o ordinary tao, mas lalong ano yan eh, magagwardyahan ang ating public funds. Last point on this,

0: Alam niyo po, lahat na nakikinig sa ating kay Pro Marcos o Pro Duterte, tinatawanan tayo ng mga kurakot eh. Parang sabihin nyo, oh, nagnakaw na ako sa kanila. Nagpapakamatay pa para depensahan ako. Diba? Kasi parang naluloko tayo lalo eh. So, para sa akin, the confidential fund, matagal ng panawagan namin sa bayan muna, and confidential fund na yan, huwag niyong ibigay sa civilian officials yan. Walang pakialam ang public officials sa confidential fund. Dapat hindi yan bigyan. Bakit may surveillance ka? O di, may problema ba sa ehensya mo? May magnanakaw doon o may nandadaya? Like PAGCOR dati, sabi ng PAGCOR sa amin, nang pinaimbestigahan ko yung confidential fund nila, mga 2013, 2014, sabi nila, eh kailangan mo yung confidential mo, may nagnanakaw daw sa slot machine. At doon namang PCSO, may nandadaya daw sa sweepstakes, kaya kailangan yung confidential fund. At yung utusan ng NBI, utusan, may intelligence ang Army, ang Navy, ang Air Force, ang Police. O may isa pa, may NBI pa, lahat yan. Utusan mo na mag-imbestiga, malay nyo, civilian kayo, hindi naman kayo marunong dyan eh. Kaya lang, sa totoo lang, hindi naman nila ginagamit yung confidential fund for confidential purposes. Gamit talaga nila yan for, alam mo na, mga personal na mga fringe benefits nila. And I'm not just talking of Sara Duterte here. I'm talking way up from that time ng mga president, vice president, and all these public officials who do not deserve confidential fund but are given confidential fund. Para sa akin, tanggalin na yan. Pag civilian ka, wala ka dapat confidential fund.
1: Ayan ho, dapat ho, i-revisit talaga ho, no, itong mga batas ukol dito sa confidential funds. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Nery, no, ano ho yung mensahe niyo ho sa taong bayan na patuloy yung sumusubaybay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
0: Una muna, makiusap ako sa prosecution at sa depensa. Focus kayo doon sa issue ng kaso. Sa, hindi ito criminal proceedings na para kayong nagdidebate sa korte. Sa totoo lang, minsan abogado na ako na naalibadbaran pa ako sa mga technicalities nila eh, para naman maintindihan ng taong bayan ito. Ngayon, kung hindi niyo maiwasan dyan, dito naman sa taong bayan, sana eyes on the ball tayo dito. Ang issue dito, saan napunta ang pondo ng taong bayan? Ako, wala akong bias yan. Pag naprubahan ni Sara Duterte na tama ang paggastos niya, di equip. Wala akong problema, i-equip siya. Mga politically motivated daw sa akin, granting pa na politically motivated yan, dapat sagutin mo pa rin, Madam Vice President, kung saan mo dinala ang pera. So lahat naman ng politiko, politically motivated. So sa taong bayan, lampasan natin yung mga ingay ng politika at isa lang ang tanong natin, mayroong binigay sa yung pera, saan mo ginastos yun? Ipaliwanag mo yun. Lahat ng tao galing sa atin yung pera na yun. At may karapatan tayo at may puder tayong hingiin kung saan mo ginastos. Kung hindi mo ma-explain, may mga wala kang resibo, tapos kung sino-sinong pangalan ang nakalagay dun sa acknowledgement receipt, ay hindi ka dapat mapalampasin kasi kahit sinong tao, kahit lahat na nakikinig sa'yo ngayon, Danny, pag may binigay kang pera sa isang ahente mo o sino mang empleyado mo, gusto mo may resibo kung paano niya ginastos yan, ganun din dapat ang standards natin sa public officials, not just Sara Duterte, but all public officials. So sa mamamayang Pilipino, sabi ko nga, pro Duterte ka man o pro Marcos ka man, i-encourage dapat natin yung accountability kasi yung ninakaw dito ay pera nating lahat at hindi ito ninakaw sa ilan lang kundi sa lahat sa atin. So suportahan natin yung accountability at ang impeachment procedure to hold our impeachable officials to account.
1: Ayan, tama ho yan, Chairman Nery Colmenares. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Nery Colmenares.
0: Maraming salamat din po. Thank you.
1: Si Attorney Nery Colmenares, Bayan Muna Chairman. At syempre narinig nyo ho yung ating panayam kay Chairman Nery Colmenares ng Bayan Muna. At ang dami ho niya na natalakay no, tungkol dito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, sinabi ho niya na hindi ho ito isang kasong criminal nga ho, no, itong proceeding na ito, itong impeachment trial, sui generis nga ho ito. Kaya hindi ho dapat nga nagpapaka-technical yung depensa at yung prosecution. Yun nga, kasi sabi niya, kahit ho siya, kahit abogado na, nasusuya pa rin dun ho sa mga technicalities eh. Kasi nga ho, nagiging technical masyado. Eh, ayun nga ho, ang impeachment trial dapat ay proseso para humapanagot ang isang opisyal, no? Hindi ho talaga dapat technically na sobrang technical talaga. Kaya hindi rin ho natin maiiwasan yung iba hong mga nanunood. Eh, minsan ho, pinagpapatay na ho ng TV kasi nga hindi na ho maintindihan yung sinasabi ng mga abogado, etc. Nagiging technical na ho yung mga lumalabas nga ho. Pero in all fairness nga ho, syempre dito sa defense at prosecution ay sila ho ay nagtatagalog, no? Gumagamit na ho ng wikang Filipino and ho pinapasimplify na ho yung mga tanong, etc. Ay katulad nga ho last week, 'di ba? So nakita ho natin. Ayan, pero syempre patuloy pa rin ho yung impeachment trial until next week. Ito ho, next week pag-uusapan pa rin ho yung confidential funds. Ha? Meron pa rin ho mga co-auditors na haharap bilang witnesses. At doon nga ho makikita kung saan talaga ginamit yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, nakita ho natin doon sa mga ibang pinakita na ho ay hindi lamang ho pinambayad doon sa mga informants, doon kina Mayor Grace Piatos. So ginamit daw ho din pambili ng mga computer, pambili ng mga supplies. Ay ayun ho, kasi meron ho tayong tinatawag na Joint Circular 2015-001. Itong COA ho, DBM, CSC. Ayan ho, at doon ho nakalagay saan lamang ho ba dapat gamitin yung confidential funds. At hindi ho kasali dito yung mga regular na mga supplies at regular na mga computer equipment. So kaya ho yung sinasabi ni Chairman Eric Colmenares kanina na ayun ho, baka mahirap lusutan yun kasi hindi naman talaga kasali yun doon sa mga dapat paggamitan ng confidential funds. At syempre, yung sinasabi din ho niyan, accomplishment reports, hindi ho sapat na nabigay lang, na-disburse lang yung pera doon sa mga informants, ay kailangan naman ho ay merong mga accomplishment reports kung para saan ba yung mga informants ho na iyon. So, ayan ho. And at the end of the day, syempre ho, sinasabi din ni Chairman Nery Colmenares, no, na dapat nga ho, tingnan din talaga yung batas sa confidential funds. So, ang hirap din ho kasi syempre na may mga ganitong confidential funds yung mga civilian officials. Syempre, kung meron ho kung discretionary funds ang isang tao, ay ayun ho, talagang may posibilidad ho, no, na magamit ito sa corruption, may posibilidad na ito ay misappropriate. So, ayan ho, kaya kailangan ho yung mga confidential funds, eh, yun nga, ang sinasabi ho niya, dapat hindi na doon sa mga civilian agencies. So, ibigay na sa mga police, sa mga militar, sa sundalo, para ko ito ay talagang yung mga nagkakaroon ho talaga ng mga confidential activities. So, ayun ho. At syempre, pwede pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Dapat bang iharap sa Senate Impeachment Court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, maaari pa rin ho kayong mag-comment sa ating mga videos ho sa Facebook, Usaping Legal Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre ho sa YouTube, Attorney Danny Galang. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong mag-comment ho dyan. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, 11:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Tulyahan River, wala nang banta ng pagbaha ayon sa PAGASA. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Wala nang inaasahang pagbaha sa mga mabababang lugar na sakop ng Tulyahan River sa Metro Manila. Sa final flood bulletin na inilabas sa PAGASA, sinabi nitong hindi nakabilang sa mga lugar na inaasahang maapektuhan ang ilang bahagi ng Quezon City, Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela. Nasa 79.67 meters ang level ng Lamesa Dam alas 5 na madaling araw, mas mababa sa 80.15 meter overflow level nito. Inaasahan ding patuloy na mapaba ang level ng dam habang mahinang pag-ulan lamang ang naitala sa nakalipas na 12 oras. Gayunman, pinaalalahanan pa rin ang PAGASA ang mga residente malapit sa mga ilog na manatiling alerto sa thunderstorms na maaaring magdala ng pag-ulan. Samantala, patuloy pang nagpapakawalan ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, flood mitigation effort at disaster preparedness patuloy na isinasagawa sa Marikina City. Balita atin sa atin ni Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Puspusan ang mga isinasagawang flood mitigation effort at disaster preparedness sa Marikina City. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Teodoro, hindi hinihintay ng lokal na pamahalaan ang tag-ulan bago kumilos dahil buong taon ang declogging at maintenance ng mga daluyan ng tubig. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ng pamahalaang lungsod, ang dredging ng Marikina River, paglilinis at maintenance sa mga kanal, sapa at daluyan ng tubig at pagpapalakas ng drainage capacity. Sinabi rin ng alkalde na hindi magiging kampante ang lungsod at patuloy ang pagpapabuti ng drainage at flood control systems dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Samantala, hinimok naman ni Marikina City First District Representative Marcy Teodoro ang mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga weather at flood advisory. Sa ngayon, bumalik na rin sa normal ang antas ng tubig sa Marikina River sa gitna ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na dapat nang madaliin at pabilisin ang pagpapatayo ng permanenteng evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad bunsod ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay SP Gatchalian, naayon ito sa Ligtas Pinoy Centers Act na nag-aatas ng pagtatatag ng mga evacuation center bilang ligtas at pansamantalang silungan ng mga residenteng lumikas dahil sa kalamidad. Malaking bagay na agad nang mabuo ang mga karagdagang Ligtas Pinoy Center upang hindi na kailanganing gamitin ang mga silid-aralan na maaaring makaantala sa ligtas na pagbabalik klase kung may sariling evacuation centers ang mga lokal na pamahalaan. Batay sa report ng Department of Education o DepEd, nasa 522 classrooms sa 134 na paaralan ang kasalukuyang ginagamit ng 2,815 na pamilya bilang evacuation centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Nanawagan naman si Senate President Gatchalian sa pamahalaan na maipatayo agad ang mga evacuation centers alinsunod sa batas upang magkaroon ng ligtas na lugar ang mga Pilipinong maapektuhan ng mga sakuna o kalamidad. Sa iba pang balita, 59% ng mga manggagawang Pilipino masaya sa kanilang sahod ayon yan sa isang survey. Nagbabalita si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Sila tayong haabot sa 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabing masaya sila sa kanilang kasalukuyang sahod. Ayon sa survey na isinagawa ng Job Street by SEEK. Batay sa survey, 59% ng mga empleyado ang masaya sa kanilang sahod, habang 80% ang naniniwalang patas ang kanilang sweldo. Gayunman, 45% ang nagsabing kulang pa rin ang kanilang kinikita upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ulat, mahalaga ang patas sa kompensasyon at bukas na pag-uusap tungkol sa sahod upang mapanatiling motivated at manatili sa trabaho ang mga empleyado. Isinagawa ang online survey noong Pebrero 2026 sa 1,009 na kasalukuyang empleyado Pilipino, edad 18-64. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Balita sa lalawigan, DMW Caraga naglaan ng 450,000 pesos livelihood assistance para sa mga OFW beneficiaries na umuwi na ng bansa. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Naghatid ng kabuhayan at bagong pagkakataon ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga sa 30 overseas Filipino workers matapos silang mabigyan ng kabuuang 450,000 pesos na livelihood assistance sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o L4. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 15,000 pesos. Sa kabuuan, 14 na OFWs ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay Program, habang 16 naman ang nakatanggap sa ilalim ng Expanded Livelihood Development Assistance Program o LDAP. Malaking tulong ang programa para sa mga OFW na umuwi na sa bansa, lalo na sa mga nais muli magsimula at magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Para naman sa mga mayroon ng negosyo o livelihood project, magagamit nila ang assistance bilang dagdag puhunan upang mapalakas at mapalawak ang kanilang pinagkakakitaan. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa DMW dahil sa konkretong suporta na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makabangon at muling makapagsimula sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng naturang programa, patuloy na nasusuportahan ng DMW Caraga ang mga returning at distressed OFWs, hindi lamang sa kanilang pag-uwi, kundi maging sa pagkakaroon ng matatag na kabuhayan at mas maayos na kinabukasan kasama ang kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Sa iba pang balita, binigyang linaw ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at ng Board of Investments o BOI ng DTI na isang manufacturing hub at hindi artificial intelligence o AI hub ang planong pagtatayo ng Pasilica Hub sa Capas, Tarlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, ipinaliwanag ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Severino Rodolfo na hati sa magkaibang parte ang Pasilica. Kasama rito ang non-binding o hindi pwersahang kasunduan ukol sa economic initiatives ng 24 na bansa na kinabibilangan ng Pilipinas at ikalawa ang aktual na pagtataguyod ng proyekto at ito ang balak sa Capas, Tarlac. Paglinaw pa ng dalawang ahensya na hindi nila ito tinatawag na Pasilica kundi Clark Advanced Manufacturing Park na para naman sa paggawa ng mga equipment at component na i-export sa AI data centers. Pinawi naman ni BCDA President and CEO Joshua Bingka ang mga pinangangambahan sa Pasilica Project. Aniya, ang 1,690 hektaring lupain ang ambag ng gobyerno na para sa pagtugon sa concerns ng mga komunidad sa development area. Tiniyak pa ng BCDA na hindi ito makakaagaw sa supply ng kuryente at tubig sa Tarlac dahil magpo-produce ang sarili ang mga investors, gagamit ng solar energy, baterya, liquefied natural gas at kukuha ng tubig mula sa dagat at gagawa rin ng ipunan ng sobrang tubig. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
10: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
4: Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
5: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Kim Harold Pehi. Welcome po sa ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.
5: Happy TNK Day, Ms. Sharon.
4: Same to you.
5: Napaka-espesyal ng araw na correct ito ngayong August 14 dahil ngayon natin ipinagdiriwang ang 17th anibersaryo ng Magna Carta of Women or Republic Act number 9710.
4: That's right, Kim. At 17 taon na ang Magna Carta of Women. Kaya this calls for a celebration para sa ating mga gadvocates.
5: Kaya naman binabati namin kayong lahat ng happy MCW anniversary ngayong August 14, 2026. I think yung ibang agencies, mga local government units ngayon ay may mga isinasagawang programa in line with the celebration of the Magna Carta of Women. And of course, happy TNK listening sa lahat ng ating masugid na tagapakinig sa Radyo Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS receiver app.
4: Happy TNK viewing din naman po sa lahat ng mga nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At kung hindi pa po kayo nakaka-like or nakaka-follow sa aming mga Facebook, please like the and follow na po. I-search lang po ninyo sa Facebook ang Philippine Commission on Women, syempre, at Radyo Magazine 1278 AM at 104.3 The Capital. And of course, syempre ang Radyo Pilipinas.
5: Pwede rin po kayong mag-join sa ating Gadvocates Community Facebook group para po sa ating mga active sa FB. At dahil may Sabado replay din po, ang Tinig ng Kababaihan tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. May kasabay din po itong live stream sa Radyo Pilipinas Facebook.
4: Correct. Please like po and follow din po ang Radyo Pilipinas Facebook na mention ko na po. Nauna pala ako. At kung kayo po ay mahilig manood ng telebisyon, maaari nyo rin pong mapanood ang TNK replay tuwing Saturday po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Sa TV Plus naman po yan, Channel 3 at Afford the Box Channel 45 hanggang 49 po.
5: Pwede nyo rin pong balikan ang ating mga past episodes sa PCW website, YouTube channel, at Digital Guide Library. At dahil anniversary po ngayon ng Magna Carta of Women, nais ko po kayong tanongin, Ms. Sharon, bilang babae, ano-ano ba yung mga pagbabagong naranasan at nakita ninyo simula ng maisabatas ang ating Magna Carta of Women noong August 14, 2009?
4: Sa amin, nakita ko kasi na mas naging bahagi ng sistema ng pamahalaan and other government agencies yung gender equality.
5: Wow.
4: Kaya sa akin very ano yon, essential o important. Naging matibay din ang proteksyon sa mga kababaihan laban sa discrimination at saka sa violence o karahasan. And also nakita ko rin yung mas malawak na access sa serbisyong pangkalusugan kasi ngayon ang mga babaeng buntis, 'di ba, pag nanganak na ay mas mahumaba na ang kanilang maternity leave.
5: Wow, ang daming accomplishment ano bilang mm-hmm. ang ating batas.
4: Ilan pa lang yan,
5: Ms. Sharon. Yes. Talagang napaiting ang ating advokasya ng Magna Carta of Women on Gender Equality at Women's Empowerment. Salamat, Ms. Sharon, sa inyong pagbabahagi. Tunay nga po na maraming pagbabagong idinulot ang ating Magna Carta of Women. At mga ka-TNK, isang dagdag God-alaman po, isa sa mga pagbabagong idinulot ng MCW ay ang pagpapalit ng pangalan po ng aming opisina na dating National Commission on the Role of Filipino Women o NCRFW mm-hmm. na ngayon ay mas kilala bilang Philippine Commission on Women o PCW. Diba, mas umikli yung pangalan mm-hmm. namin.
4: Interesting, ano? So, ang PCW pala ay dating NCRFW o National Commission on the Role of Filipino Women.
5: Ganun nga, Ms. Sharon. At kasabay ng pagpapalit ng pangalan ng aming komisyon, sa ilalim ng Magna Carta of Women, pinalawak din ang mandato ng PCW bilang pangunahing policymaking at coordinating body para sa usapin ng kababaihan at gender equality, gayon din bilang overall monitoring body at oversight sa pagpapatupad ng MCW. May mandato rin ang PCW na subaybayan ang pagpapatupad ng MCW at atasan ang mga ahensya ng pamahalaan na mag-ulat at tumugon sa mga kaugnay na issue at tiyaking may sapat na kaalaman, kasanayan at kakayahan ang mga ito upang epektibong maipatupad ang batas. Maaari rin itong isulong ang mga pagbabago sa mga sistema, proseso at pamamaraan ng mga sangay ng pamahalaan kaugnay ng gender and development or yung GAD na tinatawag
4: correct
5: natin.
4: Correct ka dyan, mga. And mga ka-TNK, kaya ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang 17th anibersaryo ng Magna Carta of Women. Mahalaga na rin po na malaman at maunawaan natin kung ano ba ang pananaw ng Philippine Commission on Women.
5: Kaya naman ngayong araw, mga ka-TNK, isang napaka-espesyal na episode ang inihanda namin para sa inyo na pinamagatang Magna Carta of Women at 17 the PCW Perspective.
4: At mga ka-TNK, napaka-espesyal pa ang panauhin
5: yes.
4: natin.
5: Yes! Live na live, Ms. Sharon.
4: Oo.
5: Pero Ms. Sharon, bago tayo mag-guest reveal kung sino ang ating guest,
4: okay.
5: live guest ngayong araw, dumako muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
4: Okay.
2: God Work na good work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
4: At para po sa ating unang featured God Work, good news po sa, mula po sa Philippine Commission on Women, Commission on Human Rights at UP CIFAL Philippines. Nagsagawa ang tatlong institusyon ng Oh My God pagsalubong o pagsulong ng SDG 5 sa ating mga komunidad. Isang 3-day training workshop na diniluhan ng mga GAD implementer mula sa mga lokal na pamahalaan, barangay, community organizations at iba pang institusyong katuwang sa GAD planning. Layunin ng training na palalimin ang kanilang kaalaman tungkol sa Sustainable Development Goal 5 o SDG 5 on gender equality at palakasin ang kanilang kakayahang gumamit ng gender analysis tools, suriin ang kanilang mga programa para sa gender responsiveness, at bumuo ng konkretong aksyon o action plans para sa kanilang mga komunidad. Pinangunahan din po ng PCW Technical Services and Regional Coordination Division ang 2 technical sessions kung saan tinalakay ang paggamit ng gender analysis sa monitoring at evaluation. Gayun din ang mga practical na paraan upang maisama ang SDG 5 sa buong PPA cycle o programs projects and activities. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PCW Chairperson Emilita V. Valdiavilla na mahalagang hindi lamang maging gender responsive, kundi maging God transformative. Sa natitirang 4 na taon bago ang 2030 SDG deadline, nananatiling mahalaga ang sama-samang pagkilos upang makamit ang gender equality.
5: Mula naman sa ating national government, dumako naman tayo sa ating regional office para sa isa pang God work na good work. Isang training tungkol sa responsible at gender responsive na paggamit ng artificial intelligence o AI ang isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST Ilocos Region. Pinangunahan ito ng Regional Science and Technology Promotion Program Center katuwang ang Gender and Development Unit. Kasama sa nasabing training ang mga miyembro ng DOST Ilocos Region Media Corps at God Focal Point System o GFPS mula sa regional at provincial offices. Layunin itong palakasin ang kanilang kaalaman, praktikal na kasanayan at ethical understanding sa paggamit ng AI kabilang ang strategic prompt engineering habang itinataguyod ang responsable, inklusibo at gender responsive na komunikasyon sa workplace. Isa rin sa mga naging speaker ay mula sa National God Resource Pool o NGRP ng PCW na nagbahagi ng gender perspective sa usapin ng paggamit ng AI. Sa panahon ngayon na mabilis na umuunlad ang AI, mahalagang matiyak na ang teknolohiya ay nananatiling responsable, inklusibo at gender responsive.
4: At mula naman po sa Ilocos Region, dumako naman tayo sa Lanao del Norte. Para po sa ating panghuling featured God work, hinikayat po ng Philippine Sepak Takraw Federation President Karen Claire Caballero ang mga stakeholder sa lalawigan na makipagtulungan sa federation upang palawakin ang oportunidad para sa mga kababaihan at batang babae sa sports o sa larangan ng sports. Kabilang dito ang coaching, certification, technical officiating courses at community-based sepak takraw programs upang mas marami pang babae at batang babae ang mahikayat na makilahok sa sports. Ipinakilala na rin ng Federation ang Girls Divisions sa National Competitions at nagtatag ng taunang All-Women's League sa tulong ng Philippine Sports Commission. Pinalawak din ang oportunidad para sa mga kababaihan na maging coaches, technical officials at sports leaders. Mahalagang bigyan ng pagkakataon ng mga batang babae na makilahok sa sports dahil hindi lamang ito tungkol sa paglalaro. Dito ay maaari nilang malinang ang kanilang kumpiyansa, disiplina, teamwork at leadership skills. Higit sa lahat, ang pagbibigay ng patay na oportunidad sa sports ay nagpapakita sa mga batang babae na sila ay may lugar, may kakayahan at may karapatang mamuno.
5: Good job po sa lahat ng ating kapwa-advocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work. At mula sa ating featured God work for the week ay dumako naman tayo sa aking pinaka-favorite, ang hashtag SaySaTNK.
6: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
4: At dahil ngayon ang anniversary ng Magna Carta of Women, meron tayong papol para sa ating mga ka-TNK. Ang question po is, kung makakapagsalita ang Magna Carta of Women ngayong 17th anniversary nito, ano kaya ang sasabihin nito? Heart or salamat sa patuloy na pagtataguyod at pagmamahal sa karapatan ng kababaihan? Okay naman, malaki na rin ang ipinagbago sa loob ng 17 taon. Care, sana mas mapalakas pa ang pagpapatupad ng mga karapatan ng kababaihan. Haha, or 17 years na ako pero parang marami pa rin tayong kailangang ayusin. At wow, 17 years na pala, ang dami na rin nangyari o nating pinagdaanan pero hindi pa tapos ang laban. Sad, 17 taon na, pero may mga kababaihan pa rin hindi ramdam ang pagbabago. At angry, 17 years na, pero hindi pa rin sapat. Kailangan pa rin kumilos. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
5: At dahil lahat tayo ay may say, mahalagang malaman at maunawaan natin kung ano ba ang say ng Philippine Commission on Women on Magna Carta of Women. Kaya naman mapalad tayo, Ms. Sharon,
4: yes,
5: at sa lahat ng ating mga tagapakinig dahil binisita tayo mismo ng chairperson, ng aming napakasipag na chairperson ng PCW. Siguro marami sa ating mga ka-TNK ang familiar niya sa kanya, mm-hmm, dahil siya ay madalas nating naririnig sa ating mga segment at napapanood sa ating mga events sa PCW. Pero for the first time simula nang tayo ilumipat sa Radyo Magazine, makakapanayan po natin siya ng live ngayong hapon. Mga yes, ka-TNK, bibitinin muna namin kayo, pero sa ating pagbabalik, makakausap na natin siya. Kaya wag po tayong
4: lilipat.
5: Kaya nga po, stay tuned lang dito sa ating Tinig ng Kababaihan.
6: Wag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Magna Carta of Women at 17, the PCW Perspective. Kasama po natin, katulad po ng sinabi ni Kim, live na live dito po sa ating studio ang chairperson ng Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makasama si Chairperson Melita V. Valdiavilla o tawagin na lang po natin siya na Chair Ermy. Magandang hapon po, Chair Ermy.
2: Yan. Magandang hapon sa ating lahat, ang mga tagapakinig, tagasubaybay ng palatuntunan ito na nakakarating sa inyong mga tahanan, sa inyong mga tanggapan tuwing Biyernes po ng hapon. Sana'y nariyan kayo, hindi kayo inuulan at hindi binabagyo, yes. Pero kung meron mang ulan, ulanin pa rin po natin ang ating usapan dito ng mga bagay na pwede nating pasalamatan at meron na tayong PCW na 17 taon na.
3: Maraming salamat, Chair. Uulanin talaga ng mahalagang discussion ang ating hapon and welcome po sa ating Tinig ng Kababaihan. Ngayong araw po, Chair, ang 17th anibersaryo ng ating Magna Carta of Women. Para po sa ating mga tagapakinig, ano po ba ang sinasabi ng Magna Carta of Women?
2: Unang-una po, ang Magna Carta of Women po ay translation ng UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nung tayo po ay lumagday dyan, nung ating iparatify yan, tayo po ay nagkaroon ng obligasyon na ipatupad ito sa ating bansa. Dahil this is an international document. Mm-hmm. So the mechanism for the Philippines to make it implementable is the Magna Carta of Women. Ang Magna Carta of Women po ay hindi ordinaryong batas. Ito po ay parang umbrella law. Ito ang enabling law. Ito ang magsasagawa, this will enable us to do the things that we are mandated to do under the UN Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Pero ang pinaka magandang nakita ko dito, inayos po nito ang governance for gender equality and women's empowerment. Dahil nung panahon po, matagal na po kasi ako sa PCW. 27 years old pa lang, nasa PCW na ako and I am now 71. So, nung panahon nagsisimula kami, ang talagang akala ng gobyerno at ng taong bayan, ang tungkulin para sa kababaihan, NCRFW lang ang may trabaho noon. Pero, hindi po, nabago po ang perspektibo nung nagkaroon tayo ng Magna Carta of Women kasi sinabi ng Magna Carta na gender mainstreaming ang strategy ninyo. Mm. Ang ibig sabihin, kung ano ang mandato ninyo, kung anong ginagawa ninyo, doon ninyo ipapasok. Mm-mm. Ang mga patakaran at mga programa na magpapalayo o magpapa-advance ng kapakanan ng kababaihan. Bigyan ko lang kayo ng example.
1: Sige po.
2: Halimbawa, itong Philippine Coast Guard. Kilala niyo ba ang Philippine Coast Guard?
1: Yes po.
2: Ayan. Mandato niya, siyempre, magbantay ang ating karagatan. Ano? Paano may papasok ang gender equality doon? So, meron silang mga kababaihan din. Pinadami nila. Ang kababaihan nilang mga empleyado, pinilit nila na bigyan ng pagkakataon para makaangat sa posisyon. So, meron nga po tayo doong two-star general na babae na ngayon.
3: Wow.
2: Pagkatapos, ang programa nila, ang ginawa nila, Angels of the Sea. Yung Angels of the Sea ay isang grupo ng kababaihan na nagbabantay po sa ating karagatan. Pag tayo ay medyo tinatransgress ng kapitbahay natin. Alam niyo na.
1: China.
2: Oo. Kasi siyang mga Chinese na yan. Maraming niya sa mga video sa Facebook na sinasabi ng mga Coast Guard natin na go back to your island, this belongs to the Philippines. Ang sinasagot nila, go back to Philippines, this belongs to China. No? Pero yung ating Angels of the Sea, pag naririnig ng mga naliligaw sa ating karagatan, ang tinig ng kababaihan, hindi sila sumasagot. Oo. They are not confrontational anymore.
1: Mm-mm.
2: So, malaki pong programa yan ng Philippine Coast Guard na nagpapakita hindi lamang sa kanilang departamento, kundi sa iba pa rin pong ahensya, lalo na yung mga officials in uniform, yung mga agencies natin, na may papel ang kababaihan sa lahat ng bahagi ng kanilang mandato.
1: Mm-hmm.
2: So, kagaya nga po dun sa Philippine National Police, meron po sila talagang mga programa na para sa kababaihan ng nilang mga police. Dahil pag mga babae po yung mga biktima, hindi naman pwedeng ipasa mo na lang kung kanino. Siyempre, kailangan sa mga kababaihan police sapagkat mas naiintindihan nila ang suliranin ng kababaihan at mas comfortable po yung kababaihan na magsiwalat sa kanila kung ano ang kanilang gustong mangyari.
1: Mm-hmm.
2: Sa Department of Education, medyo lumayo-layo po tayo. Ano ba ang mandato ng Department of Education? Magmulat ng kaalaman. Oo.
1: Yes.
2: Turuan ang ating mga kabataan. So, ang kanila pong ginagawa, yung kanilang mga instructional materials, yung mga libro nila, yung kanilang mga lessons, ginagawa po nilang gender sensitive. So, yung mga norms and traditions na nag-disadvantage sa kababaihan, inaalis po nila yun sa kanilang
1: yung mga stereotypes.
2: Oo, yung mga ganun. Marami po eh. Mm-hmm. Hindi kayo mauubusan. Kahit sa anong bahagi ng inyong mandato, marami kayong makikita ang pwedeng gawin sa kababaihan. Department of Labor and Employment.
1: Mm-hmm.
2: Di po ba? Tayo po, sumusunod po tayo sa mga convention ng International Labor Organization. So, yung Convention 190, bawal ang sexual harassment, bawal ang discrimination.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po, inakaw po yung trabaho ng Department of Labor and Employment para sila mag-monitor, sila magpatupad.
1: Mm-hmm.
2: Para sa ipasok sa kanilang inspectorate program na baka wala kayong CODI dyan. Bawal yan, no? So, dapat magkaroon.
3: Napakaganda ng mga binahagi ni Chair. Parang napaigting pa talaga ng Magna Carta of Women yung gender mainstreaming across government organizations.
2: Mm-hmm. Dagdagan ko lang yun sa governance. Kasi nga, di ba, NCRFW to PCW.
1: Mm-hmm.
2: Pero dahil nagkaroon ng Magna Carta of Women, hindi na tayo nag-isa. Naging whole of government approach at naging whole of society engagement.
1: Wow.
2: So, for example, dati pag hindi sumusunod sa Magna Carta sa batas ng pangkababaihan ang mga gobyerno, wala. Sitting pretty lang sila. Ngayon hindi pwede.
1: Mm-mm.
2: Kasi ang Commission on Human Rights po under the Magna Carta, sila po yung ombuds na pwedeng pagsumbungan. So, pag may mga government agencies na hindi nagpapatupad, for example, ng God budget policy, susulatan po sila ng Commission on Human Rights. Isa lang po yun. Pagkatapos, dahil po sa Magna Carta of Women, nagkaroon po ng siguradong pondo. Dati po kasi meron na tayong RA 7192, yun po yung ODA God Budget. Meron na rin po tayong GAA God Budget. Pero dito po, ginawa po niya talaga na pang matagalan, institutionalized na po yung dalawang klase ng budget na yon.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, pwede tayong kumuha sa Official Development Assistance ng 5-30% at pwede rin po tayong kumuha sa GAA, General Appropriations Act, ng from 5 to pasawa.
1: Mm-hmm.
2: Kahit saan po ninyo gamitin na pampaulad sa status ng kababaihan, pwede po yun. Kasi ang purpose po ng 5% ay gawin yung 95% na responsive sa pagpapaunlad ng kakayanan at saka ng karapatan ng kababaihan.
1: Okay. Ma'am Chair, pwede po ba tayong magbigay ng mga halimbawa? Kung ano po yung, although nagbigay kayo ng mga examples na, pero ano po yung mga batas na nagbuhat sa provision ng MCW? Pwede po niyong i-elaborate po?
2: Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, meron po tayong 111 laws on women and gender equality
1: under
2: na.
1: Ng MCW.
2: Pero pwede po akong magbigay ng 10. So po, kahit 5 man lang. Ang dami po talaga eh.
1: Talaga.
2: Dahil, kumbaga, nanganak po eh.
1: 111?
2: Sa buong Pilipinas po at saka sa iba-ibang sektor na may kinalaman sa kababaihan at saka sa gender equality. Pero kahit 10 po na lamang po. So, unahin po natin 2011 na pa sa yung RA 101 5-1. Ito po yung labor code provision na bawal mag-overtime ang kababaihan. Mm-hmm. Ang pag-iisip po kasi dati ay ang kababaihan hindi dapat ma-expose sa panganib, no?
4: Mm-hmm.
2: So, pagbawala silang mag-trabaho sa gabi kasi baka sila ay madisgrasya sa daan. Hindi po ganun ang solusyon. Kung sila ay baka madisgrasya, alisin mo yung disgrasya.
3: Mm-hmm.
2: Wag mong alisin yung karapatan ng kababaihan na mamili kung gusto niya magtrabaho o hindi.
4: Mm-hmm.
2: Diba? So, nabago po yan. Tapos, yung pong sa 2012 po, na ipasa naman po yung RA10354. Ito po yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Right.
4: Mm-hmm.
2: So, yung section 17 po ng MCW ay kailangan po ng comprehensive and gender-responsive health services. Kasi ang pananaw po dati kasi sa kababaihan, ang women's health, panganganak lang.
4: Mm-mm.
2: O, nutrition lang for pregnant women. Hindi po ganun kasi from womb to tomb po, meron tayong mga health needs. So,
4: correct.
2: Dito po, napalakas po yung aspeto ng health ng kababaihan. Ang isa pa po ay ang batas kasambahay. Because this is predominantly women.
4: Mm-mm.
3: Napakagandang batas.
2: Oo, napakagandang batas nito. So, dati kasi, walang batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga kasambahay. Kaya noon, ang mga kasambahay, kung magkano yung ibigay na sweldo, yes. Kung yun lang ang option niya, tatanggapin na niya kasi wala siyang ibang makakuha.
4: Mm-mm.
2: Kahit siya ay pagsalitaan ng masasakit, kahit sila ay saktan. Kung mapapansin po ninyo ngayon, madalag na po yung mga report na pinaplansya ang mukha, ginugulpi, pinalalayas ng walang sahod. Madalag na po yan kasi bawal na bawal po yan. At bukod po dyan, nagkaroon din ng leave, nagkaroon po ng mga health.
4: Day off?
2: Opo, healthcare. Sa totoo lang po, pinagmamalaki ko, 15,000 po ang sweldo ng katulong ko. Ako lang ang pinagbibig ko. At wala siyang ginagawa kundi igayak ang baon ko sa umaga para may dalakang baon.
4: Wow.
2: And along with that, we are also able to teach the women about their rights.
4: Mm-hmm.
2: Na hindi okay na minamaltrato sila sapagkat may mga karapatan sila sa ilalim ng batas. Meron pa pang isa, 2016 Anti-Mail Order Spouse Act, which expanded earlier anti-trafficking protections. Kasi, syempre, alam na natin yan.
4: Mm-hmm.
2: Ang natatraffic po, kung hindi kabataan, kababaihan.
4: Mm-hmm.
2: So, ito, nagbigay ng added na protection sa kunwari ay papakasalan, pero pagdating pala doon, hindi naman pala. Meron pa pong isa, yung 105-day expanded maternity leave law.
3: Yes, talagang nagagamit po yun, Chair.
2: Opo. Medyo mababa pa rin po tayo based on the international standard. Pero okay na rin po ito kaysa rin sa dati. At saka lahat po ay may mandato na magbigay ng maternity leave. Ito po yung sikat na isikat na RA11313.
3: Yes.
2: Ito po yung bawal bastos.
4: Ah, yes.
2: Yun.
3: Safe spaces.
2: Na dati safe ang spaces, mga kababaihan natin, sa bagay ngayon, hindi na lang kababaihan na binabastos, pati yung mga LGBTIQ+, binabastos na rin sila. Pero mas marami yung kababaihan, at lalo na ang bata, yung mga teenager, lalo na yan. Ngayon, maigting po ang pagpapatupad ng batas na ito at ito ay pinangangatawan na ng multi-agency bodies. At ang maganda po dito, meron na po tayong counseling para sa mga bastos.
4: Talaga?
2: Kasi po, kung huhulihin nyo na, ikukulong nyo, paglabas nun, gano'n na naman ang gagawin nun. So, may counseling po tayo at ang PCW po ay nagde-develop ng modules para doon at ang DSW din naman po ay meron din po silang ginagawang counseling.
4: Mm-hmm.
2: At nabalitaan ko po na yung isa pong nagpatunay na sinabing marami akong naunawaan tungkol sa sarili ko nung sumali ako sa counseling. At ito po from Mindanao to Luzon.
4: Mm-hmm. Mga lalaki po yan.
2: At ang trainers po nila ay karamihan din ay lalaki. Mabuti po yun eh. In fact, isa po ito sa kinakatuwa ko. Kasi dati ang suliranin ng kababaihan ay para sa kababaihan lang. Hindi po totoo. Ngayon po, may mga lalaki na rin na tumatayo at kinikilala nila na dapat magbago ang lipunan. Ang kalalakihan po natin, biktima rin yan eh.
4: Mm-hmm.
2: Ng kultura.
4: Correct.
2: So, naminana natin sa mga Kastila. Mm-hmm. So, dapat nating baguhin yan para maging tunay na Pilipino tayo. Dahil bago dumating ang mga Kastila, we were already living the culture of gender equality and women's empowerment.
4: Mm-hmm. Malaki na nga po ang yung pagbabago ng mindset ng mga kalalakihan. Hindi na po ako nakakarinig ng pagsipol sa daan.
3: Gawain ng ating RA-1131.
2: Opo, bawal na
3: bawal po yan. Slow.
2: Yung pong mga kababaihan natin na hindi nyo pa alam na merong ganitong batas, ang sabihin nyo lang po pag binabastos kayo, it's a crime. This is against the law. Pwede kang makulong dahil dito. Tumigil ka na.
3: Yan. Salamat po, Chair. I think ang daming batas na ipinanganak pa ng ating Magna Carta of Women. Maraming salamat, Chair, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna naming puputuli ng aming usapan. Manatiling nakatutok dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2, 8.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: No.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso.
1: Kaya ikaw sa labibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po. Nagbabalik po ang Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na Magna Carta of Women at 17, the PCW Perspective. Kasama pa rin po natin ngayon, live na live dito po sa ating studio, si PCW Chairperson Emilita V. Valdiavilla o Chair Ermi. At Kim?
4: Yes, Ms. Sharon. Chair, ang dami nyo nang naibahagi kanina sa ating unang part. Bilang pagpapatuloy po ng ating usapan, Chair, ano-ano naman po yung mga mekanismo na nakapaloob sa ating Magna Carta of Women at ang mga programa pang pinalakas ng ating batas?
5: Actually, marami rin po dahil alam kong limitadong oras natin. So, I would like to begin with the most exciting.
4: Yes, Chair.
5: Siyempre, nothing could be more exciting than the God budget. Sa totoo lang po, isa tayo sa pinakauna. At pag sinabi pong God budgeting, Pilipinas po yan. In fact, sa ASEAN po, tayo po ang namumuna dyan at gumagawa nga po tayo ng compendium ng mga practices on God budget in other countries para po yung buong ASEAN matuto din, hindi yung Pilipinas lamang. At noong pong nakaraang November ba?
4: Last year po siya, November.
5: Last year, nagkaroon po kami ng training dito sa Pilipinas, sa ASEAN.
3: Sa ASEAN.
5: Para po sa God budgeting. Pero ang gusto ko pong sabihin dito, ang God budget po ay hindi budget ng PCW. Ito po ay mekanismo para siguruhin ang bawat ahensya ay may budget na pwedeng gastusin sa kababaihan. Kasi ang sagot po sa amin lagi dati, wala ito sa mandate namin, wala kaming pera para dito. Hindi na po valid ang sagot na yan dahil meron po kayo. Ngayon, yung pong 5% God budget, kung gusto niyong itanong, lumalaki po ba yan? Pag lumalaki po ang budget ng gobyerno, lumalaki po yung 5% niya. So, parang po, mga 5 times na pong lumaki simula nung magsimula tayo ng God budget eh. At meron akong ditong ilang figures about that. So, noong 2009, 1.4 to 1.5 trillion lang po ang national budget eh. So, na maliit po yun. Pero ngayong 2026 ay 6.79 trillion na po. Mga 7.4 increase from 2025. So, lumalaki po ang God budget. Pero, hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan, ano ang ginawa mo sa God budget mo? So, ito pong mga ahensya na ito, hindi pwedeng magkaroon ng God budget kung hindi sila magkakaroon ng isang solidong plano. Paano nyo gagastusin ito? So, yun po, nire-review namin. Trabaho namin yan na bawat isang ahensya na nag-submit, i-review po namin hanggang sa maubos na ang comment namin sa kanilang proposal at ma-i-endorse na namin. Actually, stress na stress po ang government agencies pagka hindi namin sila in-endorse.
3: Opo, katulad namin.
4: Parang nakaka-relate po si Ms. Sharon, ang presidential broadcast.
5: Kasi hindi po yan pwedeng daanin sa meeting with the chair. Ilang beses na pong may nag-attempt na kakausapin namin si chair para hindi po pwede. Kailangan maging compliant po kayo kasi pananagutan po natin yan. Pera yan ng taong bayan. So, pagkatapos nilang mag-submit at na-endorse namin, kailangan po nila ng implementation. So, after 1 year, magsasubmit sila sa amin ng report, annual report. Hindi basta annual report, ebidensya. Kailangan may resibo na talagang nangyari ito at may resulta. So, ngayon po, simula last year, September 25, nagsimula kami magbigay ng award on Best in God Budgeting. Pero dati po, ang amin lamang na ang basehan ay gano'ng kalaki ang binigay ninyo sa God at sino ang pinakamalaking nakagastos at ano yung mga pinuntahan. Pero ngayon po, taong ito, sasamahan po namin ang ano ang nagawa ninyo para sa kababaihan. Kahit gaano kalaki ang inyong nagastos, kung wala kayong maipakitang ebidensya na umunlad ang kapakanan ng kababaihan sa inyong nasasakupan, hindi rin po yun maganda. So, ang God budget po, may advocacy na pataasin yung 5% to 10%.

0: Sa totoo lang po, okay lang yung tumaas, pero para sa akin, ang importante pa rin ay ano ang pinagamitan ninyo at ano ang naging impact sa kababaihan. So, good budget will continue to be one of the excellent features of our good strategy in government kasi may plano, may accountability. And when it comes to accountability po, ang aming pong process ay ISO certified. Ina-audit po din kami dyan, kaya hindi kami pwedeng mag-easy-easy lang. Oh. Talagang seryosan po ito. Ang kanila pong expenses ay ina-audit ng COA.
1: Yes.
0: At pag hindi po masaya ang COA, meron po kayong audit observation memorandum. At alam ng government, head of government agencies, ayaw na ayaw nila ng AON. Hindi sila titigil lang at hindi mawala yun. Ina-audit din po ito ng DBM. Tinitingnan ng DBM kung tama ba ang pagkakagamit. Tinitingnan din po ito ng DepDep eh. Lalo na yung mga ODA. Sila po kasi ang nagmamonitor noon. At kami nga po ay nagre-report po kami sa Commission on Human Rights kung mayroong mga hindi sumusunod. Dahil pag hindi po sumunod ang head of agency, pwede po siyang sampahan ng administrative case.
2: Opo. Opo. Kahapon po, Chair Ermy, ay pinangunahan ng PCW ang kauna-unahang CODI Summit na nakatuon sa paglikha ng mas ligtas, mas marespeto at mas gender-responsive na workplaces para sa lahat. Ano po yung kaugnayan ng pagpapalakas ng Committee on Decorum and Investigation o yun nga po yung CODI sa mas malawak na layunin ng Magna Carta of Women?
0: Okay. Dignidad po yan. It boils down to dignity. Dignidad ng kababaihan na nagtatrabaho sa pamahalaan at saka sa pribadong sektor. Dignidad din po ng mga kababaihan na lumalabas ng bahay. Kasi di po ba noong unang panahon ang kababaihan sa bahay lang, pag lumabas kayo, may dahilan para ma-sexual harassment. Well, hindi po ganun yung dapat. At isa pa po sa bottom line dito, ano ba naman itong gobyerno na ito? Di ba kung mayroong ligtas na opisina, dapat gobyerno. Dapat walang mga predators
2: Opo.
0: Sa pamahalaan. So, nung pong nung na-adapt po ang RA 7877, which is the anti-sexual harassment law, naglagay po ng provision na lahat ng ahensya ay dapat mayroong CODI.
2: CODI.
0: Committee on Investigation. Coro. And Decorum. CODI, Commission, Committee on Decorum and Investigation. So, mayroon po yung pamantayan kung sino ang uupo doon, anong mga trabaho nila, paano pipiliin yung mga. Pero, since 31 ago, hindi po sila nag-usap-usap. And this is a difficult fight. Kung ikaw ay CODI, ang nilalabanan mo ay head ng agency mo. Kung nag-iisa ka, panghihinaan ka ng loob. So, ngayon, inaayos po namin yan. After 31 years, pinag-uusap-usap namin sila. Ano yung mga strategies ninyo na nag-work? Diba? Ano yung mga knowledge base na ginagamit ninyo? Kailangan natin meron tayong database. Database na kompleto, comprehensive. So, hindi lang yung mga nagiging biktima, kundi yung nang bibiktima rin. At nasaan ba sila? Siyempre, kailangan nating malaman kung sino-sino ba itong mga taong ito na nasa gobyerno, na yun pala, ganito ang kanyang trabaho. So, inaayos po namin yan sa pamamagitan ng pag-ugnay-ugnay ng mga CODI mechanisms. At may maganda pong lumabas eh. Dahil, nag-press conference kami. Tinanong ko ang media, kayo ba mayroon ba kayong CODI?
2: Anong sabi po?
0: Naintindihan nila, wala sila.
1: Wala.
0: Parang nagsiklab sila. No? So, tinanong naman niya kami, paano naman po malalaman ng mga tao na mayroon palang CODI? Hindi nila alam. So, sabi ko, kaya nga po kayo nandito eh. Kayo ang dapat na magpaliwanag sa madla na mayroon ganitong mechanism. Paano naman po kung paglapit sa isang agency, wala naman pala doon CODI? O hindi naman pala sila bagay doon dahil sila pala ay bagay pala sa DOLE dahil nandoon yung para sa private sector. Magkakaiba po kasi pag sa agency at sa private sector. So, napagkasunduan namin ni chairperson, Pal Palatok ng CHR, na pag-isipan namin yung pagbuo ng lahat ng CODI sa Pilipinas bilang isang network na pag lumapit, for example, sa DSWD ang taga DENR, hindi tatanggihan ng TSWD or DOST. Mm-hmm. Tatanggapin niya yun. Casework niya, yung profile, iiwanan sa kanya at siya na ang magta-transmit dun sa opisina ng kliyente. Para hindi siya mahirapan na lapit na lapit at nahanap na hanap. So, in effect, kung sino yung unang nilapitan, dapat yun na mag-facilitate para makarating yung kaso doon sa ahensya niya. At dapat tulungan, hindi kanya-kanya.
2: Mm-mm.
0: Kahit ba halimbawa nating DNR yan, ano?
2: Mm-mm.
0: Ano magagawa ng DSWD? Para matulungan at mapabilis. Kasi pag nag-ingay ang kababaihan, hindi lamang mapapabilis ang kaso, kundi matatakot na rin yung iba na mag-umpisa ng karahasan laban sa kababaihan. Kasi may nagbabantay po eh.
1: Tama po. Ting, ang daming nagawa kahapon ng ating One Day Cody Summit, Chair. Chair, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, Chair Ermy, balikan po muna natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating poll and question of the week. Kung makakapagsalita ang Magna Carta of Women ngayong 17th anniversary nito, ano kaya ang sasabihin nito? Ito po ang say ng ating masugid na taga-subaybay na si Sean Kyle Flores. Ang MCW ay nagsisilbing boses ng bawat kababaihan upang itaguyod ang kanilang mga karapatan at proteksyon anuman ang sektor ng lipunan na kanilang kinabibilangan. Sa mga darating na taon, mas mapapalakas natin ito kung tayong lahat ay magtutulungan at magkakaisa kasama ang pamahalaan at pribadong sektor para sa mas magandang kinabukasan.
2: Say naman ni Marga Nuke, napakalaking milestone ng enactment ng Magna Carta of Women at sana mas mapalakas at ang pagpapatupad ng karapatan, ng mga karapatan ng kababaihan tulad ng RA 9262 o ang Anti-Vow C Act of 2004 na magte 22 years old this year. Malayo na ang narating natin sa pag-identify ng response systems para sa vow at vow C at marami pa tayong pwedeng gawin at i-improve para lubos na masuportahan at maprotektahan ang kababaihang Pilipino. With that being said, I am immensely grateful sa mga Pilipina women champions at advocates na ipinaglalaban at ipasatupad ang MCW kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magkakaroon ng batas na sinusuporta at tinataguyod ang karapatan ng bawat Pilipino. Thank you, Marga.
1: Ito naman ang say ni Queenie Simeon. Kung makakapagsalita ang MCW ngayong ika-17th anniversary nito, it would express its gratitude to the people who continue to advance the rights, dignity, and status of Filipinas across all fields and sectors. 17 years have passed and progress is more visible than ever from empowered, enabled, and uplifted women to those who continue to seek opportunities, challenge limitations, and break barriers. It would laud the institutional and organizational efforts to integrate women's well-being into their mandates and ensure that gender equality remains a shared responsibility. The MCW would call on all institutions, agencies, and organizations not to let the protection and advancement of women remain merely written in text but to make them visible in policies, programs, services, work places, communities, and everyday realities. Dagdag pa niya, the journey has been long, but the fight is far from over. As long as many Filipinas continue to face barriers shaped by discrimination, violence, poverty, unequal opportunities, and deeply rooted gender norms, there is still a long way to go. The MCW would urge everyone to continue upholding and supporting initiatives that advance the status of women until every Filipina and every girl can live with dignity, equality, security, opportunity, and freedom. Above all, it would remind us that women's rights are not a favor granted to them. They are human rights. Samantala, ito naman po yung resulta ng ating poll. 57.42% ang nag-heart. Salamat sa patuloy na pagtataguyod at pagmamahal sa karapatan ng kababaihan. 2.15% ang nag-like. Okay naman, malaki na rin ang ipinagbago sa loob ng 17 taon. Ang carry up, 18.42%. Sana mas mapalakas pa ang pagpapatupad ng mga karapatan ng kababaihan. 2.63% ang haha. Buti naman, 17 years na ako pero parang marami pa rin tayong kailangang ayusin. 16.27% ang napawaw. 17 years na pala, ang dami na rin nating pinagdaanan pero hindi pa tapos ang laban. 1.91% ang sad, 17 taon na pero may kababaihan pa rin hindi ramdam ang pagbabago at 1.20% ang angry. 17 years na pero hindi pa rin sapat, kailangan pa rin nating kumilos. Ang resulta po ng ating poll ay kinuha ng aming team mula sa PCW Facebook Messenger, official Viber channel, Gadvocates Community Facebook group at sa aming internal email poll. Pinakamarami pong sumali sa Messenger at pumapangalawa po ang ating Gadvocates Community Facebook group.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Konting oras na lang tayo pero ang dami pa natin dapat mapag-usapan. Ano po ang masasabi niyo, Chair, sa ating mga ka-TNK at ano po ang nais niyong sabihin ngayong 17 years na ang ating Magna Carta of Women?
2: Mga ka-TNK, padamihin po natin ang mga followers at listeners ng programang ito sapagkat marami kayong matututunan dito. At kung ako naman po ang Magna Carta, magpapasalamat po ako kagaya ni sinasabi ninyo dahil marami na rin mangyayari at nangyari na. At wag po tayong tumigil sapagkat pag tumigil tayo, lalo tayong talo. So tuloy-tuloy lang po ito. Nagbabago po ang context ng MCW. Yung mga problemang meron ngayon, wala noong ginagawa pa yan 17 taon na nakaraan. Halimbawa po yung care economy, yung multiple roles and burdens of women, domestic mga housework po na walang bayad. Nandiyan na rin po ngayon yung technologically facilitated gender-based violence. At syempre po, malakas po ang advocacy ng ating mga LGBTQAA+. Yan po mga yan, hindi pa pinag-uusapan noon, pero ito po ay hinaharap na rin ng Philippine Commission on Women. Hindi po natin kailangang ipa-amend ang Magna Carta of Women, pero kailangan po nating tuloy-tuloy na ipaglaban yung mga lumilitaw na issue, mga batas para sa katugunan sa mga lumilitaw na issue na wala pa noong ma-adapt ang Magna Carta of Women. Basta let's keep in touch with each other. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong mag-focus sa negativities. Tama kayo. Mag-focus po tayo sa kung ano ang pwede nating makamit at pagtulong-tulungan. Salamat po.
3: Muli, maraming salamat po kay PCW Chairperson Emelita V. Valdiavilla sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at pagbisita mismo dito po sa ating studio. Although ang dami pang sasabihin sana ni Chair Ernie.
1: May part 2 pala.
3: Oo nga, napaka-ano. So parang ano, talagang marami siyang ihinanda pero sobra yun nga, kulang tayo sa oras. Pero mula po sa PBS at sa Radyo Magazine, kami po ay nagagalak na nakasama namin kayo ngayong araw, Chair Ermi. At sa puto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan din po ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang po natin ngayong araw sa broadcast ngayon.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming napakasipag na chairperson, Ermelita V. Valdez Villa, at sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
3: Tandaan, sa 17 taon ng Magna Carta of Women, marami na tayong narating pero marami pa rin tayong kailangang gawin. At bilang mga Pilipino, mahalaga ang ating papel upang matiyak na ang mga karapatan ng kababaihan ay hindi lamang nananatili sa mga pahina ng ating batas, kundi nagiging tunay na bahagi ng buhay ng bawat babae sa ating bansa. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: At mula naman sa pananaw ng PCW, ang pagpapatupad ng Magna Carta of Women ay hindi lamang responsibilidad ng isang ahensya. Ito ay sama-samang tungkulin ng pamahalaan, pribadong sektor, civil society, bawat komunidad at lahat ng mamamayan, anuman ang kasarian. Dahil ang gender equality ay hindi lamang layunin. Ito ay isang pananagutang dapat nating isabuhay, isulong at panindigan gaya ng ginawa ng ating mga mahal na babaylan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Kim Harold Behi.
3: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng Kababaihan. Tanong na madahalagan niyang di matatawa.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon. Hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye. Pakikinggan bawat panig. Bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao. Oras na po ngayon, 1:09 ng hapon. Sa ngalan po ni Yusek Joe Torres, kasama niyo po ako, Attorney Francis Rupert Mangrobang, at makakasama din po natin via Zoom si Ms. Ruth Stephanie Quinto ng PT Foams. Kamusta, Ms. Ruth?
5: Hi, attorney. Namiss kita. Dito muna tayo sa Zoom. Medyo OFW muna yung dating natin. Oh, ngayon naman medyo maganda yung panahon dito. No? Pero, kumusta ka, attorney? Nang galing ka pa sa... Nag-travel ka pa from Cavite.
4: Mula
5: no?
4: Cavite.
5: Kumusta panahon ngayon ba?
4: Yes. Mabuti naman at nakarating din para dito sa ating programa, Media Ngayon. Yan. Mm-hmm. So... Ms. Ruth, umpisaan na din natin itong programang ito. Dahil itong programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security. Kami po ay inyong mapapanood live sa Facebook pages ng PT Foams at Radyo Pilipinas, maging sa YouTube at iba pang social media channels. Di ba, Ms. Ruth? Tama?
5: Yan. Tama. Susubaybayan nila tayo at ang palatuntunan pong ito ay nakasentro sa atin pong pakikipag-usap sa mga representante ng iba't ibang media organizations o mga outfits at mga ahensya sa bansa. Gayun din, inaalam din po natin ang mga nangyayari sa paligid na may kinalaman sa seguridad, kalayaan ng ating mga mamamahayag.
4: So yung seguridad at kalayaan, binabantayan niya ng PT Foams.
5: Tama.
4: Kaya naman, kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na mga panghaharas, pananakot o mga banta, maaari po ninyong bisitahin ang aming Facebook page upang ma-access po ang incident report form na naka-flash din sa inyong mga screen. Gayon din naman, maaari rin po kaming matawagan o makontak sa aming hotline na 0965-031-0377. So ulitin natin, 0965-031-0377. Yan, diyan makakatawag sa atin, Ms. Ruth, ang ating mga kasamahan sa media.
5: Yan. Tama po. At ayun nga, nabanggit natin kanina, Attorney Francis, no, nang naging matindi po yung mga naging pag-ulan dulot ng habagat. Hanggang sa ngayon, no, may mga ilang parte pa rin sa bansa natin na talagang inuulan pa rin. At marami nga yung mga nasalanta at binaha. Pero marami rin naman yung mga nababalitaan natin noon na binaha. Pero ngayon, hindi na binaha. Napakalaking tulong, napakalaking... bagay, no? Gayun pa man, sa kabila ng mga kalamidad na nararanasan natin, patuloy pa rin po dapat ang pag-iingat. Yeah. No? At sa oras na ito, attorney, hindi natin patatagalin pa dahil nasa buwan tayo ng Agosto kung saan pinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Ito talaga, mananagalog tayo ngayong araw na ito. Diba? Kaya naman, mainam na po nating pag-usapan, no? Ang ating wika at ang kahalagahan nito sa pagbabalita, syempre, at ang pagkalap ng impormasyon. Yeah. Kaya naman, attorney, para dito, makakasama po natin ang puno ng sanay na lingwistika at aplikadong lingwistika mula sa Komisyon ng Wikang Filipino. Walang iba, kasama natin via Zoom, kundi si Ms. Lourdes or Ma'am Jing Hinampas. Magandang tanghali po, Ma'am Jing. Kamusta po kayo?
4: Magandang hapon, Ms. Jing.
6: Magandang hapon po kay Attorney Francis at kay Ms. Ruth at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa ating programa.
4: Yeah. Ayan. Bago po lahat, Ma'am Jing, pwede po ba ninyong i-share sa amin at sa ating mga tagapakinig ang tema ng ating buwan ng wika sa taon na ito? Yan. Gayun din po, gaano din po kahalaga sa panahon natin ngayon yan?
6: Ang tema po natin ngayon para sa buwan ng wika ay ang wikang Pilipino at ang AI, no? Ito ay kasangkapan sa pananaliksik at kumantong impormasyon. Dito sa tema natin, itong mga nakaraan ay kadalasan namimisinterpret, no? Yung ibig sabihin yung parang parang hinihikayat ng TWF na gamitin yung AI. Pero ang sentro po talaga ng tema ng buwan ng wika ay nais natin mabigyan ng puwang ang wikang Pilipino at iba pang wika ng Pilipinas sa teknolohiya, particular itong AI. So, nandito na kasi yung trend, no? Andito na yung AI, hindi na natin siya maiaalis. Bahagi na ito, kumbaga, ng ano mo, ng teknolohiya. At yun po, no, na mabigyan ng puwang din na ang isang Pilipino ay tamang gamitin sa ganito pong mga plataforma. Kasi dito kukonsulta yung mga tao, no, paano yung tamang gamit ng Pilipino, ano yung mga tawag dito, ano pa yung ibang mga pwedeng mga masaliksig na may paugnayan sa wikang Pilipino at iba pang wika ay mahanap sa AI. So dapat din ay hindi na iiwan sa ganung impormasyon at makapag-feed ng tamang impormasyon sa AI tungkol sa ating wika. Pero yun po, no, hindi tayo dapat din mag-rely dahil yung wika natin ito ay may sariling kakanyahan. At syempre, no, yung wika natin ay mas higit na uunlad ito kapag ito ay organikong gagamitin ng tao bilang galing din ang ating pag-aaral.
4: Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Jing. Mm-hmm. So, yung AI nga talaga malaki ang impluensya niya sa ating wika. So, Ma'am Jing, nandito pa ba si Ma'am Jing?
6: Apo.
4: Ayan. So, ayun nga po, na sa ano po yung mga impluwensya ng yung pagbabagong ito, yung AI sa kasalukuyang henerasyon sa ng ating wika.
6: Opo. Dahil sa AI generated, tayo rin naman yung nag-feed. Doon mismo sa AI, no, galing din siya sa tao. Ang isa sa mga positibo na nakikita ko tungkol dito ay yung mga hindi masyadong mahusay mag-Pilipino. Nagkakaroon sila ng option na kumonsulta sa AI. Check natin ito, tama ba ito? Ganito ba yung mga salitang ito? No? Nagiging ganoon. Tapos, yun din nakikita kong evolution, halimbawa, no, sa paggamit ng Google Docs. Dati po talaga ang daming nire-read, no, yung pag nag-Google Docs, ang daming nagiging pula, may yung spelling, may yung ganun, pero tama naman yung gamit natin. Pero ngayon ay konti na lang. Ngayon nakikilala niyo na yung paggamit ng tamang ng namahaba at paggamit ng namaikli. Yun po mga ganun, tapos may mga ino-auto-correct ng mga spelling, bagamat hindi ito 100% na tama batay dun sa mga tuntunin ng TWF, pero may mga ganung attempt. So, yun yung isa dun sa mga positive na nakikita dami na kapag sinabi na hindi kasi ako marunong mag-Pilipino, tama ba ito? Minsan nagawin mo, no, i-check mo sa AI na ay tama kaya itong paggamit ko, at least meron kang parang masangguni do. Syempre hindi natin kailangan doon mag-rely. Yun yung isa sa nakikita ko kong advantage yun. At yung syempre yung disadvantage ng AI, lalo na sa pagsulat, no, at sa komunikasyon, ay nababawasan yung creative, no? Kaya nga dapat halimbawa ngayon sa dahil buwan ng wika ngayon, usong-uso yung mga pagsulat ng sanaysay. Dapat laging on the spot. Kasi baka AI yan, no? Doon may mga tools na pang-check kung AI ba ito o hindi. Pero maganda pa rin yung on the spot na nakikita mo sulat, kasi doon lumalabas yung pagiging malikhain ng isang tao kapag siya talaga ang nagsusulat, no, siya yung nag-iisip ng dito, no. So yun kasi yung nakikita kong disadvantage ng AI sa iba pang mga hindi lang sa paggamit ng wika, kundi kahit doon sa visual arts. No? So, usap yung ganun po. Meron siyang advantage at meron din a disadvantage. Siyempre, sa amin po, no, sa KWF, may mga gusto rin kami subukan na para mas mapabilis din yung aming ano, no, proseso ng halimbawa yung pag-segregate ng mga salita. No, yung mga ganun po ba na o kaya ay yung mas mabilis na ihana yung mga impormasyon sa mga ganung level, pero yung mismo pagsasaliksik, talagang pinupunta po kami sa community, hindi kami nagre-rely sa ipinipid lang ng internet. Talagang ano po, no, kahit yung paraan ng pag-broadcast, talagang ano, no, kumukonsulta po kami sa mga natutubong mananalita, sabihin na natin sa native speaker.
4: So, thank you po. Mas nakaka-relate din nga ako na binanggit nyo na yung mga kabataan ngayon ay nagko-consult sa AI para mas maintindihan ang wikang Filipino. Kasi nga, meron akong dalawang anak, Hi Timothy and Amari. Sila ay mga nag-aaral pa din. So, minsan, sila ay nakikipag konsulta nga kay Google, di ba? Gayun din, ma'am, kasi di ba ang AI ay masasabi natin foreign o banyaga. Ano yung impluwensya na ito? Siyempre, may mga salita na masasabi natin foreign kasi AI. Meron bang mga na-assimilate tayo or mga salita na tayo ay in-adopt? Mga ganun bagay. Masasabi kayo, may favorite ba kayong word na idulot ng AI sa ating wika?
6: Sa akin, no, ay parang wala, no. Siguro yung hindi mas sa AI, yung isa sa mga nakakatulong sa pagpapaunlad talaga ng wika ay yung paggamit ng wika sa social media. Okay. So hindi naman ito AI, kundi yung tao talaga yung nag-generate, no, ng mga salita na no na ginagamit at mga nauuso at kadalasan din yung mga iba sa mga napapansin ko, hindi man ito bago pero nagkakaroon siya ng bagong kahulugan sa iba't ibang mga konteksto. Mm-hmm. At yun din, no, napapasikat ito ng paggamit sa social media, katulad halimbawa nung salitang paldo.
4: Yeah.
6: Oo, yung salita. Opo, no, yung paldo ay ano, no, mula ito sa salitang Espanyol na pardo. So, na ang ibig sabihin ay malaking kargamento o bungkus ng pera, maraming pera. So, sa ngayon, alam natin, no, ang gamit ng paldo ay kapag kumita ka ng malaki.
4: Yeah.
6: So, nagagamit ito, no, sa iba't iba pong mga konteksto sa social media. So yun po, no, nakakatulong yun sa ano, sa parel na talagang sabihin na natin, nag-iba yung kahulugan sa dati sa generation ko. Yung ibig sabihin ng salitang bembang ay ano yun, napagalitan ka, no, ako mabibembang na naman ako. Ngayon sa generation na to, sa social media, iba ang ibig sabihin ng salitang, no, salitang bembang. Opo, no, so yun yung mga nakakatulong po, no, doon sa pag-ulan ng wika, bagamat yung mga ibibigay kong halimbawa ay mga sabihin na natin mga kolokyal na salita, pero bahagi po din kasi yun ng pag-ulan ng wikang Pilipino.
5: Tama, mama, no. Actually, magandang malaman ng mga tagapakinig natin ngayon, attorney, no, na nag-evolve yung wika natin, ano, at tama rin na magamit yung AI dahil sa advantage nating mga Filipino, dahil maraming ang nagpo-progress ng mga wika, no, ma'am. So patungkol naman, ma'am, sa journalism at periodismo, gaano kahalaga naman ang paggamit ng wikang Filipino, lalo na po iba-iba na ngayon ang media landscape. Meron na tayong social media, merong nandito pa rin ang traditional media tulad ng radyo, ng telebisyon, may print media pa rin tayo. Ma'am, gaano po kahalaga ang paggamit ng wikang Filipino? At the same time, kung pag-aaralan mo kasi, ma'am, tama ang wikang Filipino ay marami. Minsan hindi rin alam kung ito pa ba ay language or dialect. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? At ano po yung kahalagahan nito, ma'am, pagdating sa journalism?
6: Siguro, no, ano yung natin, maganda yung itanong mo, ano, no, bibigyan Ruth, na ano yung kaibahan ng wika sa dialekto. Kasi doon kadalasan nalilito yung mga tao kung ano ba to, wika o dialect. So, pag sinabi natin wika, Trivilac din, no, meron tayong sa pananaliksik ito ng TWF ay meron tayong 1,335 na wika, no, sa Pilipinas na ginagamit natin. Ito ay mga katutubong wika. At pag sinabi natin wika ay meron itong sariling set ng mga tunog, sariling spelling system, no, sariling gramatika. So ang Pilipino, ang Tagalog, Cebuano, Ligaynon, Ilocano, Bicolano, at marami pang iba, ay ito ay mga wika. So, paano nagkakaroon? Ano yung dialekto? Yung dialekto ay variety ng isang wika. So, ibig sabihin, halimbawa ako na Tagalog, no, may konting kaibahan yung Tagalog namin ng mga taga Rizal at ng taga Laguna. So, nagkakaiba yun sa diction, sa expression at sa iba pang mga leksikon, no? So, ibig sabihin, kapag kayo ay nagkakaintindihan at nag-iiba lang ang inyong mga punto at ibang choice of words, ibig sabihin, dialect yun. Mayroon lang kayong dialectal variation. Pag hindi na kayo magkaintindihan, ibig sabihin, meron na kayong magkaibang wika. So, yun po yung ating kaibahan nun. Ngayon, gaano kahalaga yung wikang Pilipino sa paggamit sa periodismo at sa journalism? Napakahalaga po. Gusto ko lang ibahagi po sa inyo, no, noong 2014, nagkaroon po kami ng research, pananaliksik sa mga highly urbanized cities. So, ang mga in-interview namin doon ay yung mga katutubo doon sa lugar, papaano sila mag-Filipino at papaano naaapektuhan ng kanilang first language yung pagsasalita ng wikang pambansa na Pilipino. So, isa sa tanong doon ay, paano po kayo natutong mag-Pilipino? Kasi, halimbawa, ang mother tongue niya ay Cebuano. So, sasabihin niya, ay tinuturo po sa school. Pero, yung iba ng mga hindi gaano nakapag-aral, sasabihin niya, paano kayo? Ano po? Sa balita? Sa teleserye? So, yun po gano'n, no? Pero number one po talaga nilang sagot ay sa balita. So, yung panonood. So, gano'n po kahalaga kasi na ipapalaganap natin yung wikang pambansa sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng pamamahayag. Ikalawa, syempre ay mas higit na nauunawaan ng mga Pilipino yung kanilang napapanood. So, pansinin nyo po, no? Ngayon ay sa Pilipino nagsusona ang ating pangulo. Meron nga akong nabasa na ano doon, no, na parang siya yung naging interpreter na mula Filipino tungong Ingles. Dati kasi baligtad. Ang may interpreter ay English to Filipino. Pero ngayon ay reinterpret niya yung sona, tinatranslate niya yung sona para sa mga foreigners kasi sinasabi siya ng pangulo sa ating wikang pambansa na ito yung lingua franca ng mga Filipino. So, yun po yung napatunayan namin sa amin din pananaliksik na ito yung nagsisilbing lingua franca. Ano pong ibig sabihin nun? Na kapag meron po kayong magkaibang wika, halimbawa ay ikaw ay Cebuano, ang kausap po ay Bicolano, para magkaintindihan kayo ay magpipilipino. So, at napakalaki po ng tulong ng pamamahayag para mapalaganap ang ating wikang pambansa.
5: Tama, ma'am. At saka, attorney, napapansin mo kapag nanonood ka ng balita, usually kasi, ma'am, ang Presidential Task Force on Media Security ay kami po ay umiikot, no, sa iba't ibang region, sa iba't ibang rehiyon. Yeah, at doon nga nakikita namin may mga iba't ibang salita. At yung mga media na minimit po namin doon ay gumagamit ng sarili nilang lingwahe na nakakatulong para yung mga hindi masyado nakakaunawa talaga ng wikang pambansa, which is yung normal na Tagalog natin, o kung may normal ba na Tagalog, nauunawaan nila sa pamamagitan ng Cebuano, ng Hiligaynon, ng Ilocano. Napakaganda po, ano. Pero ngayon naman, ma'am, paano po natin magagamit ang wika, no, sa paglaban ng, eto na, misinformation at paglaganap ng AI sa bansa? Yan, nagkakaroon tayo ng misinformation at disinformation.
6: Siyempre yung wika, ano, no, daluyan lang ito ng isip ng tao. So, ang may pinakamalaking responsibilidad dyan, yung gumagamit ng wika. So, yung tao pa rin. Yun yung para sa akin, no. Kailangan ay maging responsable, no, doon sa paggamit ng wika para magbigay ng tamang impormasyon sa mga tao. Siguro din, no, paano nga ba tayo magiging responsable dun sa paggamit ng wika? Kapag may mga hindi tayo sigurado salita kung tama ba yung kahulugan nito o sa ating meron, pwede naman tayong kumonsulta sa diksyonaryo. Lalo na ngayon na may mga online diksyonaryo na tayo na mapapatiwalaan sa wikang Pilipino, katulad ng KWF, diksyonaryo ng wikang Pilipino, at yung dictionary.ph na ito yung diksyonaryo ng UP. So, sa pag-unong paraan, hindi ka mag-feed ng maling impormasyon sa dun sa wikang ginagamit mo. At yun din, no, makinig din dun sa wikang ginagamit ng tao. Paano ba ito ginagamit ng mga tao? Dapat ba akong mag-invento ng salita? Kasi, ano, no, walang ginagamit yung mga tao. Yung mga ganun, o dapat ba kumuha ako sa dictionary? So, sa akin palagay sa mga ganung mga paraan ay, ano, no, magiging, ano tayo, magiging responsable. Kasi sa totoo lang po, lalo na sa paggamit ng mga spelling, sabihin na natin, halimbawa ngayon, no, dahil mas visual yung mga tao, so binabasa rin naman nila yung mga runner po, tama ba kung runner yung tawag, yung mga gumagano sa ano, no, yeah. O kaya ngayon sa social media, yung mga balita ay ano, no, nagre-rely karamihan ng mga tao, mga estudyante, kung paano ginagamit ng media ang Pilipino. Yun yung kanilang naging standard bukod sa libro. Pero syempre kapag halimbawa, tawag dito, hindi na naman nag-aaral, hindi na nagbabasa ng libro, kung ano yung nababasa niya sa social media. Kaya kami, sinasabi namin yun sa mga ahensya na pinupuntahan namin, no, na may mga social media pages na gamitin po natin ng tama yung Filipino, kasi yan po yung nagiging ano, no, nagiging pamantayan ng mga tao kung paano magsulat ng Filipino. So parang ako nung dati nagtuturo ako sa ginano, kasi po yun po yung nakikita namin sa TV na spelling, yeah. Ang sasabi ko, hindi kasi may ganito tayong tungkunin, yung mga ganoon po. So yes, ganun po ang influensya ng media, yes, sa ating mga
4: yan. Maraming salamat nga, Miss Jing. Pinakita mo sa amin ano ba yung paano pa siya mas mapapalaganap, ano yung kinakailangan gawin. Pero Ma'am Jing, meron pa ba tayong nais iparating sa ating mga manonood at mga tagapakinig, lalo na rin po yung makakatulong sa atin upang magpapalaganap ng wikang pamansa. Yan. So for your message po.
6: Apo. So sa akin napaka-simple lang po, no, na para hindi mamatay yung ating wika, ang pinaka-solusyon lang talaga doon ay lagi pong gamitin. Gamitin araw-araw. At syempre, hindi lang yung gamit na pang-komunikasyon, kundi gamitin natin sa iba't ibang disiplina. So, siguro marami sa ito, naabutan ko yung panahon na ang pagbabalita at ang pagsusulat ng balita ay karamihan ay sa Ingles. At naabutan ko yung ano, no, yung parang naging progress nito na ang mainstream media ay nasa Pilipino na, kasi yun yung nakita nila na ito ang wika talaga ng ano, no, ng sambayanan. So ayun po, no, no, gamitin, no, dahil ang paggamit ng sarili nating wika ay isang paraan upang ito ay ating mapasigla, isa itong paraan upang ito ay ating tawag dito, masigit na mapalaganap, at syempre para ating mapangalagaan, no. So yun po yung aking yun po yung aking paghihikayat sa madla, at hindi lang sa gamitin natin sa iba't iba ding larangan, bawa sa negosyo, syempre lalo na sa edukasyon, at sa iba pa pong antas ng sa iba't ibang mga domain, para masigit natin mapasigla pa ang ating
4: yan. Maraming salamat po, Miss Jing, sa inyo pong mga ibinahagi sa amin patungkol sa ating wika. Yan po. Kaya po, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, kailangan natin gamitin araw-araw ang ating maging sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. So maraming salamat po, Ma'am Jing.
6: Maraming salamat din po.
5: Buhay po kayo, Ma'am Jing. Buhay po ang wikang Filipino.
4: Yan po.
6: Salamat po.
5: Po. At dyan po, attorney, no, maya-maya magbabalik ulit ang media ngayon matapos ng ilang paalala.
3: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Media ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media ngayon.
4: Nagbabalik po ang media ngayon. Nitong Webes po, nagsagawa ang Presidential Photojournalist Association ng isang photo exhibit specifically na nakatutok sa pagkapangulo ni President Bongbong Marcos. Yan, Miss Ruth. So, para itong event na ito ay para magkaroon tayo ng update tungkol sa mga pangyayari, makakasama po natin si PPA President Noel Pabalete. Yan, Sir Noel, kasama po natin siya. Magandang tanghali po sa inyo. Congratulations po sa naging photo exhibit.
9: Maraming salamat sa pag-invite. Correct ko lang, Pabalate po ako.
4: Ah, sorry, Pabalate. Sorry.
9: Yan, ako magalit yung parents ko.
5: magandang hapon po, Sir Noel.
9: Magandang
5: kita
9: hapon,
5: tayo, pero dito lang muna sa Zoom.
9: Apo, sige po.
4: Yan po. Sir, bago lahat, pwede po ba ninyong ipakilala ang PPA sa atin, sa mga tagapakinig? At kailan po ba ito nag-operate, nagsimula?
9: Okay. Yung PPA is yun nga, Presidential Photojournalist Association is binubuo ng mga iba't ibang photojournalists from different newsprint and online organizations na independent kami. So, Nagsimula to, I think, the Cory administration na nabuo to. 1987, 88, 89, parang ganyan, mga ganyang taon. So, and then I just joined them, yung administration ni PBBM.
4: Yan. Ito pong exhibit, balikan natin. Nakapunta rin ako, ang gaganda ng mga larawan, ng mga pictures. So, kailan, hanggang kailan po ba itong photo exhibit na ito? At ano po ba yung maibabahagi natin para makabisita naman ng ating mga tagapakinigan?
9: Okay, yung photo exhibit will run until the 30th of August, so sa hanggang katapusan. No? Actually, we staged this in celebration of World Photography Day. So the primary reason we hold the exhibit is to show our love for photojournalism, and then you know, promote the good governance that the administration is doing in the country.
4: Yan. So nabanggit mo no, naka-focus ito sa administration ng paglakad sa kasalukuyan, yeah. Di ba? So focusing on the presidency of President Marcos Jr. na, and paano niyo na nakapag-come up nito? At ano ba yung mahalagang gampanin nito para sa ating mga kababayan?
9: Yeah, binuo namin ito nung actually yung konsepto ng photo exhibit should be done parang 2 years ago, mm-hmm. kasi bubuksan yung bagong opisina ng ano doon ng media sa or ng PCO sa NEB. So parang plano namin na pag inopen up siya may photo exhibit, no, pero hindi natuloy. And then yun nga, after 4 years na ano namin na ituloy na namin, since ang dami na namin photographs na I think kailangan makita ng tao, or kailangan din maalala ng tao na ito yung mga naging naging proyekto, naging inisyatibo ng Marcos administration. And then apart from that, since it's not just about promoting the governance of the present administration, we also want to show the human side or mga unguarded moments of the president.

0: journalist na nagpapakita ng ano ba yung mga proyekto at mga ginagawa ng ating administrasyon.
1: Tama, Attorney, no? May isa lang din akong tanong para kay President. President din naman, pero PPA. Sir Noel, anong kaibahan? Marami na po kayong marami na kayong na-experience, tama po, na matagal na kayong photojournalist. Alam ko, miyembro din kayo, director din kayo ng PPP, Press Photographers of the Philippines. Marami na kayong beat, marami na kayong nakukuhanan ng mga litrato. Pero sir, ano yung pinagkaiba na ikaw yung tagakuha ng marami sa mga litrato ng mismong Pangulong Marcos Jr.?
2: Yung beat kasi namin is very challenging, no? Syempre, for the safety and security of the president, hindi ka basta-basta makakalapit, no? Most of the time, may mga restrictions, may mga guidelines, no, to how to take pictures when there's an engagement yung presidente. So, yung challenge yun is kung paano makukunan, doon sa binigay ng position sa'yo, kung paano mo makukunan yung presidente na ipapakita mo yung kanyang mga ginagawa. Apart from that, no, yun nga, this is the highest position in the government, no, na yung challenge is in a single frame, no, thank you, sir. In a single frame, no, you parang ang aim mo is maging impactful yung photo ng presidente na everyone na makikita sa konteksto ng pictures namin na ito yung nangyari, ito yung ginagawa ng presidente, na meron siyang solusyon ng mga ginagawa sa mga problema ng bayan. And then si president kasi parang kami minsan ng kami na minsan yung sumusuko sa kanya dahil sobrang sipag niya magtrabaho, no, na parang in a day meron siyang 3 to 4 events, and then kami, kung kaya namin, we call it tuhugin or leapfrogging, kung kaya namin tuhugin, ginagawa namin. Parang kung ang presidente hindi sumusuko sa pagtatrabaho, na parang kami din dapat hindi, kasi para maipakita din namin na ito yung ginagawa ng presidente, no, hindi man marami man na hindi man gusto yung ginagawa niya or marami man gusto din ng ginagawa niya, at least nandito kami para to document it na walang kasinungalingan or walang halong Photoshop or AI, no, yung mga pictures namin. So and another thing siguro yung pinagkaiba na kinukunan mo yung presidente, yung subject mo kasi is tao, VIP, no. Mm-hmm. Hindi basta-basta kasi makakuha ng tao, maaring in action kasi ang tao, no? In action lagi siya. So yung moment o yung parang decisive moment, maraming beses mo makukunan to sa presidente, sa mga ginagawa niya o sa mga engagements niya. So I guess yun ang ilan sa mga difference, no? One is yung despite yung guidelines, despite of the guidelines, no, na hindi ka basta sa mga kalapit, at least makakakuha ka pa rin ng mas maayos, no, na larawan ng presidente. Yan.
0: Yan. Yan, sir.
1: Tama po. Tama, sir. May follow-up question pa pala ako, no? Talagang iba pala yung pakaramdam at nabigyan tayo ng, it's a privilege, it's an honor to have Sir Noel here, kasi tulad na sabi niya kanina, sa isang araw, may 3 beses na alis at activity si President. Yeah. Ibig sabihin, dapat si Sir Noel, nandoon niya. Yeah. Pero maraming salamat, Sir Noel, no, kasi pinaunlakan mo yung invitation namin. Nandito ka sa palatuntunan natin yan, live na live, attorney. Kaya maraming salamat po.
0: Oh.
1: At nabanggit niya rin kanina, Sir Noel, no? Nandoon kayo to capture, kayo yung unang-unang nagkakaroon ng balita, kayo yung first-hand na receiver ng mga impormasyon. Sir, minsan, ginagawan ng misinformation, yung mga ginagawa nating litrato, kahit sa atin mismo nang gagaling, and we know, no? Sabi niyo nga po kanina, hindi ginagamitan ng AI. Sir, paano ninyo kinokontra, paano ninyo kinakounter yung mga misinformation? O teka, kami yung

0: naglabas nito, bakit biglang nagiba na yung image, nagiba na, parang na-manipulate ng social media. Oh, so, paano nyo kinakounter yung mga ganung bagay?
1: Yeah, may mga, kwento ka lang muna, na may mga ilang instances na talaga nag-viral yung ibang picture si President. Yung isang picture na nakuha ng isang former PPA na ngayon naman ay ano na rin, close-in photographer din ni President, no? Yung sa sunog diyan, sa yung aftermath ng sunog ng school diyan sa Quezon City, na sinasabing hindi present yung President doon, parang kinrap lang and then pinano lamang, no, inedit lamang, no. So with that, parang we nagpo-post kami ng statements, no. And then isang ano pa, yung sa araw ng kagitingan last April 9, no, na sinasabing ano lang daw, yun nga, Photoshop, AI lang daw din daw, kasi parehas sa parehas yung angulo, parehas sa parehas din yung mga veteran sa likod ng background ng President, no. So we issued statement na we were there, no, to prove it, na we document the event. So yun yung isang ginagawa namin. And then we still continue to, yun nga, we try to post pictures online, no, for them to see. And then we still continue to make our job or always be present sa event ni President, no, para at least ma-counter namin through our social media post din. Yun.
2: So salamat din sa pagpapakita ng tunay na mga pangyayari ng ating sa ating presidente. So, di ba po, itong focusing tayo sa mga exhibits. Saan po ba yung lugar na yan?
1: Yeah, yung exhibit is located at Likhang Filipino in along Roas Boulevard, Pasay City. Yeah. Parang nasa likod siya ng World Trade, if familiar sa World Trade. Yes. Yun. So, madali lang siyang feasible siya or kaya sa Google Maps, madali lang puntahan. Always open, it's from Tuesday to Sunday, except Monday. So, and then open during or 10 a.m. up to 7 p.m. Yan.
2: So, kami rin ay nakabahagi doon sa opening na ito. Yeah. At napansin ko rin na nung dumalo dito yung ating mahal na Pangulo, ay kinilala ang mga photojournalist natin. Hindi lang yung para sa kanyang ginagawa, kung hindi yung pagpapasalamat nga sa inyo, mga photojournalist. So, kung yung sipag niya ay dapat tapatin din ang sipag ninyo, Sir Noel. Yeah. Kaya nga, bilib na bilib din nga po ako sa inyo.
1: Thank you.
2: Yan. So, bali sir, sino po ba yung mga pwedeng bumisita dyan sa exhibit na yan? Meron po ba dapat tayong alalahanin kung merong fees ba or guidelines? Paano yung pupunta?
1: Yeah. It's free, no? Free admission, free entrance. Wala naman kailangan i-register. You can just walk in, no? Nasa Gallery 1 siya, to be specific, no? Gallery 1. Kasi dun sa Likhang Filipino, marami siyang gallery, no, showcasing mga iba't ibang Filipino local products, no, and designs. So hopefully apart from visiting, ano, ipopromote ko na rin yung sa item, no. Yun. So marami kayong makikita doon, hindi lang yung aming exhibit. Pero yun nga, pag ano kayo ng Likhang Filipino, nasa Gallery 1 siya. So yun.
2: Yan, sir. Bukod po dito sa mga exhibits na to, alam ko marami rin po kayong ginagawa. May gusto pa ba kayong i-promote na ginagawa ng...
1: Yeah, in celebration of World Photography Day, no, we thought of sharing our stories, no, our lesson learns, mga challenges and realizations in covering the President and the Malacanang. So we are staging or we are holding a seminar, no, photo seminar for college students. We invited mga school publications, no. So may mga attendees din na rin kami ng mga photojournalism students, but we just posted a link in our Facebook page, no, baka you want to attend, so just register there sa Presidential Photojournalist Association Facebook page, no? Makikita niya lang doon na kung saan pwede mag-register for that seminar event.
2: Siguro sa sir, sa pagsunod nyo sa ating mahal na Pangulo sa kanyang mga ginagawa, meron ba kayong experience na gusto nyong i-share at malaman ng iba para ma-inspire din? Paano yung inyong mga pagtatrabaho dito?
1: Yeah, siguro yung gusto ko lang i-share is yung challenge na hindi ka nakakalapit pero nakakakuha ka ng maayos na larawan, and yung mga responses na sa mga solution or mga problema ng bansa or mga crisis, no, like yung nagpunta kami ng sa noon sa Naga, no, na baha, and then yun nga, binigyan nila ng tulong. And then another thing siguro, since nasa Naga na kami noon, na nakunan namin siya together with former VP Lenny, no, na nandun yung pangyayari na very very historical, na dati magkatunggali sa politiko, ngayon nagkakaisa para maging maayos yung kanilang lugar,
2: no? Ating bansa,
1: ating bansa, no, yeah. So ang hindi ko mapakita yung pictures ko, pero yung photo ko doon, gusto ko rin kasi meron ang picture niya, parang nag-usap sila, pero yung kanilang hand gestures, no, si BBM naka parang sila nag-fix to fix. Parang nakabato si VP Lenny man nakapapel. Parang ganyan. Tapos may division pang ganyan. No, pero yun nga, yung pagbisita niyan, parang sinasabi naman, no politics, just all about
2: sige work. Sige po, maraming salamat sa bit of trivia na at saka pangyayari.
0: Tama yan, attorney, no? At saka, totoo yan, sa photography talaga, lalo sa pag-photojourn ka, timing is everything. Yeah, si Mastong, ganda na kuha. Na-imagine ko agad din, ha, Sir Noel. Sir, bago ang lahat, no, napakaikli lang ng oras natin. Mensahe niyo na lang, sir, para sa mga kasamahan natin na mga photojournalists.
1: Yeah, kasi one more thing na we stage is photo exhibits. We feel that we are endangered, no, na professionals. Kasi may mga AI, may mga screen grab, may mga netizens na nagpi-picture, no. But we want to tell na we still exist, and we can get more impactful pictures, no, that can turn heads and tell a story or history, no, na dapat nilang maalala by just looking at the picture. So hopefully lahat ng mga photojournalists na kailangan natin magsipag pa, no, kailangan nating ipakita kung paano ba natin mapipicturean ang mga events na very grab attention grabber, no. So yun, so hopefully patuloy lang, padayon lang tayo mga photojournalists.
2: Padayon tayo mga photojournalists. So
0: photojournalism is not dead.
1: Yes, yun. Correct.
2: Bagaman in danger.
0: Sa Noel, Pabalate, magbuhay po kayo.
1: Maraming salamat din.
2: Sige po. Maraming salamat, Sir Pabalate, sa pagpapaunlak sa aming sa media ngayon, kasama po ang PT Foams. Yun po. So ito po ang ating programa. So dito po diyan nagtatapos ang episode natin ngayong araw. Sa susunod na Sabado naman, samahan po ninyo ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa YouTube at Facebook page ng Radyo Pilipinas, maging sa FB page ng PT Foams. Sa ngalan po ni Jose Torres Jr., ako po si Attorney Francis Rupert Mangrobang, kasama via Zoom si Miss Ruth Quinto. Yan. Kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media, oras-oras babantayan. Ito ang Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
3: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 12 pisong bawat litro na fuel subsidy para sa mga PUB. Umaarangkada na ngayong araw, August 15. May live report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar. Good news nga sa ating mga PUV drivers. Umaarangkada na simula ngayong araw, Agosto 15, ang 12 pesos kada litro na fuel discount para sa mga kwalipikadong public utility jeepney o PUJ at UV express drivers at operators. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng fuel discount na hanggang 150 liters, katumbas yan ng maximum na 1,800 pesos na ayuda kada linggo. Isinagawa ang programa sa pamamagitan ng Department of Energy, Department of Transportation, LTFRB, DICT at Land Bank. Alisunod ito sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari nang i-avail ang mga kwalipikadong PUB operators at drivers ang diskwento sa mga participating gas station simula ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. House prosecutors, pinuno ang kasong grave threats laban sa magkapatid na Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: If violence run in the family, ito ang naging tanong ng House Prosecutors kaugnay ng magkahiwalang kasong grave threats na kinaharap ni na Vice President Sara Duterte at Congressman Paolo Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Lidon, ngayon lamang nila nalaman na may kinaharap din palang issue ng grave threats si Representative Duterte. Isinagawa ni Lidon ang pahayag matapos mapaulat na sinamahan ng Vice Presidente ang kanyang kapatid sa arraignment nito sa Davao City. Binigyan din naman ni House Prosecution Panel Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong na dapat ay pantay ang pagpapahalaga na ibigay ng Vice Presidente sa kanyang sariling impeachment trial sa Senado at sa kaso ng kanyang kapatid. Ayon kay Adyong, ay ipinakitang loyalty o obligasyon ni VP Duterte sa kanyang kapatid ay dapat din kapareho ng obligasyong dapat niyang gampanan sa taong bayan. Di naman ni Ridon mukhang selective yung pagpunta niya sa mga ganitong klaseng issue. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong
8: na may kinakaharap pong grave threats issue ang pangalawang pangulo at may kinakaharap din pong grave threats issue ang kanya pong kapatid. So parang like brother, like sister po ito. And the question to them is, and the question of the nation is, does it actually run in the family? Hindi ba?
9: Mukhang may similarity, no? Bakit ang nagtatanong ang taong bayan, ba't sila ang hinaharap nila ay puros connected sa mga violenteng pananalita. No? The Vice President has been charged with the grave threat and also her brother is facing another case of grave threat. So, nagtatanong ang taong bayan, bakit puros na lang violent related yung mga issues na kinakaharap nila?
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Congressman Benny Abante nadawagan ng mas mahigpit na pagsusuri sa pondo ng pamahalaan. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iginiit ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante ang mas mahigpit na pagsusuri ng Kongreso sa paggamit ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Sa Saturday News Forum, binigyang diin ni Abante ang mahalagang papel ng Oversight Committee sa pagmamatsyag sa pagpapatupad ng mga programa at paggastos ng pondo. Anya dapat sumailalim sa masusing pagsusuri ng Oversight Committee ang mga ahensya lalo na bago ipatupad ang mga programa. tinalakay din ni Abante ang proseso ng 2027 National Budget kabilang ang National Expenditure Program na panukala pa lamang ng Executive Branch. Ipinaliwanag niya na dadaan pa sa deliberasyon at posibleng pag-amyenda ng House of Representatives at Senado ang NEP bago ito maging General Appropriations Act. Kinwestiyon din ito ang unprogrammed funds for later release, lalo na ang pagpapaliban ng pagpapalabas ng pondo na kailangan ng mga distrito at mamamayan. Samantala, binigyang din niya na maaaring magmungkahi ng mga proyekto ang mga kongresista para sa kanilang mga distrito pero hindi nila pag-aari ang appropriation. Dagdag ni Abante, hindi rin dapat pakialaman ng mga mababatas ang pagpili ng contractor para sa mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Migrant Workers Caraga naglaan ng 450,000 pisong livelihood assistance para sa mga OFW beneficiaries na umuwi na ng bansa. Mula Radyo Pilipinas, Butuan, si May Diaz sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naghatid ng kabuhayan at bagong pagkakataon ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga sa 30 overseas Filipino workers matapos silang mabigyan ng kabuuang 450,000 pesos na livelihood assistance sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o L4. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 15,000 pesos. Sa kabuuan, 14 na OFWs ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay Program, habang 16 naman ang nakatanggap sa ilalim ng Expanded Livelihood Development Assistance Program o LDAP. Malaking tulong ang programa para sa mga OFW na umuwi na sa bansa, lalo na sa mga nais muli magsimula at magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Para naman sa mga mayroon ng negosyo o livelihood project, magagamit nila ang assistance bilang dagdag puhunan upang mapalakas at mapalawak ang kanilang pinagkakakitaan. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa DMW dahil sa konkretong suporta na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makabangon at muling makapagsimula sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng naturang programa, patuloy na nasusuportahan ng DMW Caraga ang mga returning at distressed OFWs, hindi lamang sa kanilang pag-uwi, kundi maging sa pagkakaroon ng matatag na kabuhayan at mas maayos na kinabukasan kasama ang kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional international recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The Adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Memories. Music and memories.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Music and memories. Music and memories.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybayin sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Good news!
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Korte Suprema itinalaga ang kauna-unahan nitong Judicial Integrity Officer. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinalaga ng Korte Suprema si dating Deputy Ombudsman Gerard Mosquera bilang kauna-unahang Judicial Integrity Officer ng Hudikatura bilang bahagi ng mga reformang layuning palakasin ang judicial accountability at mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gusmundo ang panunumpa ni Mosquera noong 14 na Agosto sa Supreme Court Dignitaries Lounge sa Maynila. Si Mosquera ang unang humawak sa posisyon ito matapos gawing Judicial Integrity Office ang dating Judicial Integrity Board noong 2025. Ang Judicial Integrity Officer ay magsisilbi ng 4 na taong termino at maaaring maitalaga muli para sa 1 pang termino. Mahigit 3 dekada ang karanasan ni Mosquera sa pampublikong serbisyo. Naging Deputy Ombudsman for Luzon siya mula noong 2012 hanggang 2019 at nagsilbi rin sa Department of Labor and Employment o DOLE, Senate Blue Ribbon Committee at sa larangan ng akademya. Ayon sa Korte Suprema, ang paglikha ng Judicial Integrity Office ay bahagi ng mas malawak na reforma upang higit pa mapalakas ang integridad, pananagutan at kredibilidad ng hudikatura sa harap ng publiko. Bilang kauna-unahang Judicial Integrity Officer, dala ni Attorney Gerard Mosquera ang maraming taong serbisyo o karanasan sa pampublikong serbisyo, mga hakbang laban sa korupsyon, mga mekanismo ng pananagutan at pangangasiwa ng hustisya ayon sa Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni EJ Lazaro. Finance Secretary Frederick Go, suportadong all-out war laban sa cigarette smuggling. May ulat si Melody Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Pangunahan ni Finance Secretary Frederico ang mas pinalakas na kampanya laban sa smuggling matapos bisitahin ang operasyon ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs sa Cebu City kung saan winasak ang sandamakmak na kumpiskadong illegal na sigarilyo at kagamitan. Umaabot sa migit kumulang na 240 million pesos ang natagpas sa excise tax at multa mula sa mga nasabat na kontrabando, kabilang ang mga peking internal revenue stamps, higanting makina sa paggawa ng sigarilyo, raw materials at mga nakalalasong kemikal. Nagbabala si Secretary Go na ang bawat pisong nananakaw sa pamamagitan ng smuggling ay direktang pagnanakaw sa pondo para sa mga paaralan, ospital, kalsada at sahod ng mga guro at pulis. Bukod dito, nagpaalala rin ng kalihim sa kalusugan ng mga mamamayan. Binigyan diin ng DOF at BIR na buong suporta nito para sa mas pinahigpit na paghabol, paghuli at pagkapataw ng matinding parusa sa mga tax evaders at smugglers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, nagkasundo ang Pilipinas at Chile sa ilalim ng isang bagong Memorandum of Understanding para sa pinahigting na ugnayan bago tuloy ang gawing formal ang kanilang bilateral free trade deal. Sa kanyang opisyal na pagbisita sa capital city ng Santiago, lumagda si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa MOU sa sidelines ng kanyang pakikipagpulong kay Chilean counterpart Foreign Minister Francisco Peros Mackenna. Muling tiniyak ni Lazaro na higit pang palalakasin ang bilateral relations ng Pilipinas sa Chile habang ipinagdiriwang ng dalawang bansa ang 80th anibersaryo ng kanilang relasyong diplomatiko ngayong taon. Ang relasyong diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas sa Chile ay itinatag noong July 4, 1946. Mas mahigpit na pamamahala sa basura dapat ipatupad ayon kay Congressman Benny Abante. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iminungkahi ng isang mambabatas ang mas mahigpit at siyentipikong paraan ng pamamahala sa basura, kabilang ang pagsusuri sa mga patakaran sa pagtatapon at pagsusunog nito. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Manila 6 District Representative Bienvenido Abante, hindi lamang national government ang dapat managot sa problema sa basura, kundi pati ang mga local government unit at mamamayan. Iginit na dapat maging mas aktibo ang mga LGU at barangay sa pagpapatupad ng tamang pagtatapon ng basura. Kinwestiyon din ang waste segregation dahil may mga pagkakataong muling pinagsasama-sama umano ng mga garbage truck ang mga pinaghiwa-hiwalay na basura. Binigyan din ang pangailangan ng malinaw na panuntunan at kaparusahan upang mapalakas ang disiplina sa pagtatapon ng basura. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya, at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tinorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: ating paaralang bayan sa Himpapawid. Ako pong muli si Melly Tenorio at ngayon pong hapong ito, medyo sumikat po ang haring araw. Ano po, sana tuloy-tuloy na at nakakatuwa kasi ang ating panauhin ay isang magaling po sa ano, sa agriculture. Si Dr. Julius Cesar Sikat. Siya po ang DOSC Regional Director ng Region 3 or dito po sa Central Luzon. Okay, so mga kaibigan, papakilala ho natin ang ating panauhin. Siya po ay napakagaling na RD po ng ano ng Central Luzon, ano ho. Atin po siyang kaibigan noon pa. Okay? So mga kaibigan, teka muna. Nagwawala itong aking ano, itong aking binabasa dahil nga po sa hindi ko alam kung ito ay dahil sa pawala-wala po na ano na signal ng aking cellphone, pero anyway, sige po, ang pagpapakilala ko na lamang po sa inyo ay isang magaling na ano na RD po ng Central Luzon, DOSC Regional Director po siya at siya po ay sabi nga true blue na taga DOSC kasi mula po nung high school siya po ay nag-aral sa Philippine Science High School hanggang college at ngayon nga po ay RD na siya ng ano ng DOSC Region 3. Okay? So, marami tayong nais na malaman pero kamusta ka na? RD, how are you po?
1: At magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Ano? Ako tuwang-tuwa na naman, Tita Melly. Ito na naman tayo.
0: Opo.
1: Magkakukwentuhan na naman tayo ng mga nangyayari sa DOSC Central Luzon.
0: Yes. RD, alam nyo, hindi kayo nagbabago. Di ba parang ang tagal ko na kayong kakilala? Ako, pumuputi na buhok ko. Ako, hindi, kayo, hindi ba?
1: Maputi na rin, Tita Melian, pag wala akong gel.
0: Palagay ko, magaling talaga mag-alaga si, ano, si Ma'am Mace. Ayan.
1: Totoo-totoo
0: yan, Tita Melian. Kaya, ano, talagang, kumbaga, may isang woman behind the man na talagang pag magaling, ay lalo pong gumagaling ang kanyang, ano, asawa. Ayan. Okay. So, Director, magsimula na ho tayo, no? Alright. Napakarami kong ano eh. Napakarami kong naitala na mga tanong. Okay. So, teka muna. Ayan. Doc, kasi kayo po ay magkakaroon na or isasagawa na ninyo ito pong RSTW itong September. Pwede ba nating malaman ang pangunahing tema po at layunin ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Luzon?
1: Tita Melly, thank you for asking that. Ano? At tayo po ay natutuwa na ibalita na we will have a major shift ng focus ng ating regional celebration ng National Science and Technology Week.
0: Opa.
1: Whereas kung natatandaan po ninyo nung nakaraang taon, nandun tayo sa Giginto at Malolos, Bulacan, ano, para sa ating 2025 RSTW. At ang focus natin noon ay it was heavily grounded sa environmental survival and agricultural modernization.
0: Opa.
1: Yung mga exhibit natin noon, yung mga discussions, nakatuon tayo sa pagtugon sa mga pangangailangan pagpe-preserve ng ating environment.
0: Opo.
1: Pragmatic, eco-focused, and tailored to coastal and rural communities and struggling with climate impacts. Yan po yung 2025.
0: Opo.
1: At yung 2026, magkakaroon tayo ng complete shift. Ang ating celebration sa Pampanga, sa Bacolor at San Fernando, Pampanga, would focus on the AI era and smart industrial futures. No? Ang vision natin would be centered on AI-driven solutions, on automation, on predictive technology. Magkakaroon tayo ng shift from reactive adaptation to predictive intelligence. At yan yung palaging pinag-uusapan ngayon, yan ang mainit na topic natin ngayon, ano, yung mga AI-powered precision agriculture. Ipapakita natin yung paggamit ng data modeling and satellite-guided pest crop detection using yung ating smart and innovative agriculture program. Magkakaroon din tayo ng mga presentasyon tungkol sa smart disaster forecasting, sa automated manufacturing, at yung mainit na topic on artificial intelligence. Papakita natin kung paanong ma-integrate ang AI sa operasyon ng ating mga negosyante, ng ating mga MSME to improve yung productivity, sabi nga. So yung ating focus, sabi natin ay high-tech, magiging futuristic, and focused on positioning Central Luzon as a digital and industrial powerhouse. Siguro makadugtong na rin dyan yung mga nangyayari ngayon, lalo na mga development sa Central Luzon, develop ng Clark area natin.
0: Opo.
1: Magkakaroon po tayo ng mga side discussions related to this.
0: RD, kasi last year to 2025, parang ina-answer nyo yung isa doon yung tungkol sa baha. Yes. Ngayon po eh bahang-baha na. dito ba sa Pampanga ay hindi ho nakakaranas ng ganong kagrabing pagbaha?
1: Well, alam naman natin, Tita Melly, na mukha yatang anong pinanganak yung baha kasama sa destinasyon niya, yung gitnang Luzon, ano? Alam naman natin, parang catch basin tayo. Yung ating Candaba area.
0: Opo.
1: Papunta tayo ng gawing Bulacan sa may gawing Hagono niyan hanggang Bataan, diyan lumalabas ang tubig. Kung kaya't tuloy-tuloy yung ating mga pananaliksik at pag-highlight ng mga technology na makatutulong diyan.
0: Okay.
1: In fact, Tita Melly, yung nilaunch natin a few years back na disaster use convertible catch or yung dock na dinevelop ng Pampanga State Agricultural Pampanga State University ay muli nating i-highlight ngayon kasi in-improve na natin siya.
0: Okay.
1: Version 2 na siya ng duck.
0: Right.
1: Mayroon na siyang mga intelligent systems para ma-locate niya yung mga taong nangangailangan ng pag-rescue.
0: Ayun.
1: So may onboard computer system na siya, makapag-detect na siya ng mga lugar at tao na dapat niyang puntahan. Ito ay isa lamang sa mga nakaka-excite na active na ilo-launch natin, at kasama rin po na ilo-launch natin of course yung pinagtulungan natin together with Pag-asa na pag-onboard sa isang website ng mga information related to runoff waters, flood waters.
0: Opo.
1: Yung mga nag-contribute dyan.
0: Okay.
1: Yung pagbubukas halimbawa ng mga dam, yung pagbagsak ng ulan na kinocompute po niya ng ating app na ginawa, kaagapay. At maipapakita natin, magkakaroon tayo ng real-time guidance sa ating mga nasasakupan, particularly yung mas pinakanasasalantang distrito ng Pampanga, yung District 4.
0: Uh-huh.
1: Ipapakita po natin ngayon, mayroon na tayong automated system para mabigyan ng kaukulang babala yung ating mga kababayan upang mahigit silang makapaghanda sa mga biglaang pagdating ng tubig.
0: Okay.
1: Alam naman natin, yung ulan, expected natin yan.
0: Yes. Oo.
1: Pero yung biglaang dating ng pinagsama-samang tubig, ulan at tubig na galing sa dam, yan yung karaniwang sumasalanta sa mga kababayan natin. At upon the request po ng ating butihing Representative Congresswoman Ana York Bondoc ng District 4 ng Pampanga, ay pinagtulungan po ng DOST Central Luzon at ng Pag-asa yung pag-develop nitong app na ito para makatulong sa ating mga kababayan.
0: Ayun, okay. So, RD, kasi yung mga problema ba natin, makakatulong ba itong Industry 4.0 na ito or itong AI robotics? Nakasalukuyan po yung isinusulong. Halimbawa dito po sa technology na inyong isinasagawa para ika nga ay ma-inform ang ating mga kababayan na may darating na baha or babahain ang kanilang lugar. Paano po ninyo ito isinasagawa?
1: Well, ginagamit natin kasi, Ate Melly, alam naman natin na sa mga nakaraang taon, marami nang dinevelop na technologies ang iba-ibang sangay ng kagawaran ng agamat teknolohiya.
0: Opa.
1: Yun nga lang, ang palaging nagiging komentaryo ay para bang hindi siya integrated into one site.
0: Okay.
1: Kinakailangan yung ating mga kababayan, be it farmers, be it LGUs, or disaster response people, kailangan nilang kumuha sa iba-ibang website ng information at sila pa yung mag-i-integrate.
0: Okay.
1: Ngayon, ginawa natin, gumawa tayo ng isang app. One is related nga sa disaster, isa related sa agriculture.
0: Opa.
1: Na nakapasok lahat dyan yung mga information coming from different resources.
0: Okay.
1: At dito natin ginagamit yung artificial intelligence. Maraming nagsasabi, bakit ba artificial intelligence? Eh, parang inaalis natin yung karapatan ng tao para magsagawa ng desisyon. Hindi po natin inaalis.
0: Opo.
1: Tinutulungan lang natin, pinadadali natin yung decision-making process ng ating mga namumuno upang ang lahat ng impormasyon ay mapunta sa isang website, ma-process siya ng artificial intelligence at magbigay ng kaukulang guidance sa ating mga officials in making intelligent decisions and guidance to our people. Okay. Ganyan po yung ginagawa natin. We're just facilitating.
0: Yes.
1: We will use AI as a tool. Hindi po AI ang gagamit sa atin. Hindi tayo ang gagamit sa AI.
0: Okay, so alam niyo ako, interested din talaga ako yan sa AI kasi doon sa mga nababasa ko, parang malaki talaga ang naitutulong niya. Pero RD, wala ba tayong, kayo, wala ho ba kayong na-encounter na mga problem? Halimbawa, kasi siyempre machine lang siya, kailangan i-correct din natin yung kanilang mga ginagawa kasi minsan nagkakamali. Pero ano ito, hindi ba ito mahirap or hindi nakakadagdag sa trabaho?
1: Hindi, Ate Mary, in fact, it's very facilitative kasi ang machine kasi, kung ano yung i-feed mo sa kanyang information at kung ano ang i-feed mo sa kanyang instruction, yung susundin niya.
0: Okay, oo.
1: Wala siyang kakayahan na
0: magsinungaling.
1: Baguhin, oo, no? Hindi siya, wala kakayahan siya na magsinungaling or mag-deviate.
0: Opo, ano? Opo.
1: Hindi katulad ng tao, ang tao, posibleng ma-influence siya to deviate and come up with a different statement.
0: Opo.
1: Pero ang artificial intelligence, talagang kun siya, nakalagay siya doon, it has to be guided by the information and the instruction that you would give it. So we have to be trained. Ang mga tao natin kailangan i-train natin kung paano magbigay ng tamang instruction kay artificial intelligence para siya ay makapagbigay ng tama at karapatang opinion or guidance sa atin.
0: So dapat detalyado ang
1: dapat very detailed at kung ano yung sabihin mo sa kanyang gagawin niya sa anong direction, siya ngayon yung magpo-proseso ng lahat ng information available within its reach para makapagbigay siya sa iyo ng guidance na nire-require mo.
0: Opo. Okay, so RD, paano po makikinabang ang mga ordinaryong mamamayan, lalo na po ang mga kabataan, magsasaka at MEs sa mga programa po ng RSTW?
1: Well, particularly sa smart agriculture, Tita Melia, ginamit natin si artificial intelligence para yung mga satellite images ay i-interpret niya. Imagine mo, ilang milyong ektarya meron ang buong Central Luzon. At kung ang tao ang mag-iisa-isa dyan para basahin at i-interpret, it would take us months or years. But with artificial intelligence, kaya niyang gawin yun in 1 second. No?
0: Ganun kabilis.
1: At maibibigay agad niya yung mabilisan at sabi, yun yung tinatawag nating real-time guidance. Kaya po pwede niyang sabihin, o halimbawa, tanongin natin siya, sinag, sabihin mo, kailan ba ako dapat magtanim ng palay? Ang palay kong itatanim, halimbawa, ay PSB RC222 na ang kanyang growth halimbawa ay 112 days.
0: Opo.
1: Tanungin mo si AI, kailan ba ako dapat magtatanim? Sasabihin ni AI, i-analyze niya yung weather pattern, i-analyze niya yung rainfall, i-analyze niya yung possible na moisture dun sa lugar na pinagtatamnan mo at sasabihin niya sa iyo, huwag kang magtanim bukas kasi mataas ang probability na umulan bukas.
0: Opa.
1: Sa Wednesday ka magtanim kasi mas malalamang hindi uulan sa Wednesday at makakatutulong ito para mas maging maayos yung pagtatanim mo. This kind of capability hindi natin dati kayang ibigay.
0: Yes,
1: tumitingala lang tayo sa langit pero ito si AI, ang probability na tama siya ay mas mataas dahil ginagamit niya yung lahat ng information available within its reach.
0: Okay.
1: Ibig sabihin, yung mga data na nasa PAG-ASA website, yung data na nasa Japanese website, yung data na nasa US website, kaya niyang gamitin basta bigyan mo siyang instruction na gamitin niya yun to provide you guidance based on this information na sinabi mo sa kanya na tingnan niya.
0: Tama, okay. Pero RD, napakarami ng mga information. Alright, sa kasalukuyan, parang okay gamitin, nakakatulong. Pero eventually ba, wala ba tayong makikita kayang negative effect nitong AI?
1: Well, isang palagi kong binabanggit, Tita Meli, ay mayroon tayong national guidance yung ambition natin 2040.
0: Okay.
1: Ang ambition natin 2040, which was crafted by the DepDev or yung dating NEDA natin, ay sinasabing ang ating tinatarget ay isang maginhawa, matatag at panatag na buhay by, okay, by 2040.
0: Opo.
1: And the only way we could do that is we could free up some time para sa ating mga manggagawa, sa ating mga kawani.
0: Opo.
1: Sa kasalukuyan, ang ating mga manggagawa at mga kawani palaging kailangan mag-overtime. Kasi yung oras na ginugugol nila sa paggawa ng kanilang trabaho ay
0: kulang.
1: Ay kulang pa yung 8 hours per day. So paano siyang magkakaroon ng maginhawa at panatag na buhay kung yung oras niya ay ubos na ubos, kulang pa sa kanyang trabaho, wala na siyang panahon para sa kanyang anak, wala na siyang panahon para sa kanyang pamilya. Now with the use of AI, yung dating ginagawa niya for nakailangan niya ng 9 hours per day, halimbawa magawa nating 6 hours per day na lang dahil mapabilis ni AI yung trabaho, magkakaroon siya, mawawala ngayon yung need for 1 hour overtime at magkakaroon siya ng 2 hours na free time.
0: Ayun,
1: ibig sabihin, mas makapag-prepare na siya para doon sa maginhawa at panatag na buhay na sinasabi natin. Tama. Magkakaroon na siya ng time, makakauwi siya ng mas maaga, maaasikaso niya ang kanyang mga anak, baka matulungan niya sa paggawa ng assignment. Tama. Or at least magkaroon siya ng bonding para sa kanyang pamilya. Yung kanyang weekend ay magagamit na niya para sila yung mamashell sa parke or somewhere else. And this would provide yung pangarap nating maginhawa at panatag na buhay by 2040.
0: Ayun.
1: But unless we will use tools,
0: opo,
1: hindi ko sinasabing AI lang. Maraming posibleng tools, but
0: if robotics.
1: We could, unless we use this robotics, mechanization, automation, artificial intelligence,
0: opo,
1: unless gumamit po tayo ng mga ganito, malabo tayo magkaroon ng free time at malabo nating ma-attain yung sinasabi nating ambition 2040.
0: Pero,
1: kaya po, sana wag tayong maging technology averse.
0: Ayun.
1: Karamihan sa mga kababayan natin, pag may bago, natatakot gamitin.
0: Natatakot sila. Negative ka agad ang iniisip. Ayun.
1: Pagka ganun tayo, mahihirapan po tayo. Palagi kong sinasabi, nung panahon na tayo yung mga bata-bata pa, nung ako estudyante pa, noon i-introduce sa atin yung nuclear power plant. Pero hindi natin ginamit dahil technology averse ang ating mga kababayan.
0: Tama.
1: Natatakot sila to a point na hayan.
0: Nawalan
1: 3 decades later, hindi pa rin natin siya nagagamit. And sino nagsasuffer? Tayo reklamo ng reklamo. Mahalang kuryente.
0: Mahal.
1: Tayo reklamo. Palaging brown out. Sino may kasalanan? Andyan yung technology ayaw nating gamitin. So, same thing with AI. Andyan yung technology. Kung hindi natin siya gagamitin, huwag tayong manisi sa gobyerno.
0: Oo, sayang. Oo. Oh. Sabi nga, ang pagsisisi daw ay parating nasa huli. Pero okay. Ardy, pag sinabi natin kasing AI, marami ang nagre-reklamo, kagaya ni tita, ni lola, ni lolo, na mawawala ng trabaho ang apo ko.
1: Hindi po. I would like to categorically deny that. Kasi ang tool, sabi ko, ang AI ay isang tool.
0: Opo.
1: Sino ba yung gagamit ng tool na yan? Tayo din, di ba? Ang mangyayari po, hindi i-replace ni AI si worker.
0: Okay.
1: Opo. Yung worker na walang kakayahang gumamit ng AI, siya yung madi-displace.
0: Ayun.
1: So dapat marunong tayong gumamit ng teknolohiya.
0: Opo.
1: Hindi not necessarily mawawalan ka ng trabaho at si AI magtatrabaho. Si AI ay kakatulungin mo upang mas gumaan ang iyong trabaho at magawa mo ng mas accurate, mas efficient ang iyong function sa opisina, be it government or private.
0: Opo. Okay. RD, iwanan ko po itong question, ano, magbe-break tayo. Ano po ang inaasahang epekto ng RSTW sa pag-unlad ng science, technology, and innovation sa Central Luzon? Okay, mamaya niyo ho yung sagutin. Makaraan po ang ating mahalagang paalala.
2: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag Panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.

0: radyo. Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
12: Okay, maraming salamat. Nasa ikalawang bahagi na ho tayo ng ating pong paaral ng bayan sa Himpapawid at ang ating pong serye ngayon ay Siyensya na, Tekno pa. At ang ating panauhin ay ang RD po ng DOST Region 3, Central Luzon. Wala pong iba kundi si Dr. JC Sikat. Ayan, okay. So, RD, ano po yung inyong sagot? Doon po sa iniwan nating question.
13: Yes, Tita Melly.
12: Opo.
13: Ito pong Regional Science and Technology Week ay ginaganap natin sa lahat ng rehiyon sa buong bansa dahil napakahalaga po nito, Tita Melly, nabanggit mo nga, no? And I would like to emphasize, hindi lang po yung mga businesses, hindi lang po yung mga LGUs yung ating tinatarget, but more importantly, bilang isang sentrong bahagi ng serbisyo ng kagawaran ng agham na teknolohiya ay ang pagsasaayo sa ating ay human resources.
12: Opa.
13: At kung human resources ang pag-uusapan natin, very critical na yung foundation nito ay ating tingnan. Palagi nga nating nababalitaan ang Pilipinas daw hindi maganda ang performance sa international leveling, ano? But then again, I would like to disagree.
12: Opo.
13: Because palaging nananalo po ang ating mga delegasyon na lumalaban sa mga kompetisyon sa science and mathematics sa international, no, palagi nag-uwi ng gintong medalya. Dangat lamang ay hindi sila sinasalubong sa airport katulad ng ginagawa natin pag nananalo tayo sa beauty sa contest, sa sports competition. But opo. Then it should not be diminished the importance na nagagawa or na itutulong ng ating human resources. And having said that,
12: opa,
13: ang ating pong Regional Science and Technology Week celebration na ginaganap sa lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas ay mayroon pong component na may kinalaman sa ating kabataan. At sa gitnang Luzon po,
12: mm-mm,
13: tinatawag natin itong Curiosity Carnival Central Luzon, kung saan po mayroon tayong Mobile Science Centrum Exhibits,
12: opa,
13: mayroon tayong Planetarium, meron tayong science and math competition na atin pong isasagawa sa tulong po ng Philippine Science High School,
12: mm-hmm,
13: sa katulong po ng PAGASA,
12: opa,
13: at sa tulong po ng Community Empowerment to Science and Technology Program at ng Department of Education.
12: Okay.
13: Bakit po? gusto nating palawigin yung appreciation ng ating mga kabataan sa importansya ng siyensya at teknolohiya at paggabay sa kanila kung anong kurso yung dapat nilang kunin pagdating nila ng kolehiyo. So, at the early stage of their education, pinapakita agad natin sa kanila na ang science and math ay hindi dapat katakutan, hindi dapat kainisan, kung hindi ito'y dapat na mahalin at yakapin dahil ito ay magbibigay sa atin ng maayos na pagtanaw sa ating pag-aaral kapag tayo ng kolehiyo, maayos na pagtanaw kung ano yung profesyon na maganda nating puntahan pag tayo ay nag-graduate at ano yung maaari nating itulong sa ating mga komunidad kung tayo ay naging scientist or engineers or mathematicians. Kaya po ipapakita rin natin yung mga learning tools na ginagamit natin at dinideploy natin sa lahat ng sulok ng gitnang Luzon, lalong-lalo na sa mga last mile area, sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, mga educational tools na maaaring makatulong upang mas mapasigla natin yung kanilang kaalaman.
12: Mm-mm.
13: In fact, Tita Meli, I'm very proud to say na nung nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng competition sa science and math ng mga estudyanteng that belong to the IP communities, no?
12: Opo.
13: And would you believe na ang nag-champion sa buong gitnang Luzon ay delegasyon natin galing ng mga tribo sa Aurora?
12: Wow. Talaga?
13: They bested other provinces because mayroon tayong na-deploy na mga learning tools sa kanilang paaralan at yun ay nagamit nila upang mas mapagbuti nila yung kanilang pag-aaral.
12: Okay.
13: Ano ang relevance itong binabanggit kong to?
12: Mm-hmm.
13: Pinapakita natin na maski ang mag-aaral ay nandun sa kategorya ng mga indigenous communities,
12: okay,
13: even if ang kanilang paaralan ay malayo sa kabihasnan, even if mahina ang internet connectivity sa kanila, even if madalas walang kuryente, maaari mong pagbutihin yung pag-aaral nila by providing them the appropriate learning tools, no?
12: Opo.
13: At yan ay yung ginagawa natin yan sa buong rehiyon.
12: Okay.
13: I believe sa buong Pilipinas ginagawa rin yan.
12: Ito ho ba ang Starbucks? Isa ba yan sa tools?
13: Hindi. Isa lang ang Starbucks, okay. Tita Meli.
12: Opo.
13: Mayroon din tayong interactive multimedia teaching aid kung saan ang mga learning material ay naka-align doon sa K-12 curriculum na mandated ng DepEd.
12: Ang galing.
13: At ang tool na to, Tita Meli, ay na-develop ng mga kaibigan ko, mga co-alumnus ko from the Philippine Science High School.
12: Wow, okay.
13: Dinevelop nila yung tool at dineploy nila yan at almost at cost, no? Halos wala silang kinikita, gusto lang sa pagmamahal lang nila sa bayan, sa pagmamahal sa mga kabataang Pilipino. Dinevelop nila at dinideploy nila una sa pakikipagtulungan ng DOS Central Luzon. Ngayon po, DepEd na yung katulong sa pagdideploy ng mga ganitong tools.
12: Okay.
13: At inaangat niyan yung kakayahan ng ating mga mag-aaral sa iba-ibang geographically isolated and disadvantaged areas upang sila ay magkaroon ng kakayahan makipag-compete sa mga mag-aaral na galing sa mga paaralan sa kapatagan.
12: Pero ano, RD, ito ba ay yung mga science school lang or lahat ng mga paaralan?
13: Lahat ng paaralan, Tita Meli, as much as possible ay binibigyan natin. Although, pinaprioritize natin yung mga last mile schools kasi sila yung ang mga guro sa kanila pag minsan ay nagtuturo ng multi-classes, multi-grades para lang mapagkasya yung panahon, sila yung mga lugar na kulang sa mga learning materials, sila yung malayo sa mga libraryng malalaki, sila yung pinaprioritize. But of course, ang target natin, malagyan lahat ng paaralan ng ganitong mga tools.
12: Alright. RD, base po sa inyong malawak na background sa agricultural engineering at science sa Japan at Pilipinas, paano po nakakatulong ang mga modernong makinarya at teknolohiya po ng DOST para matulungan po ang ating mga magsasaka sa Central Luzon na siya pong rice granary ng ating bansa?
13: Maraming salamat sa tanong mo, Tita Meli, because I really would want to emphasize this.
12: Okay.
13: Yung Smart and Innovative Agriculture Program na dinevelop natin sa gitnang Luzon, of course, through the Saray program na pinondohan ng DOSC Central Office ay nakakuha tayo ng isang research fellow na Pilipino galing sa Wageningen University sa Netherlands. Mm. At nakakuha rin tayo ng isang balik scientist from the same university. At nag-hire tayo ng ilang mga local talents, mga agricultural engineers and agriculturists dito upang i-develop yung itong tinatawag nating smart and innovative agriculture. Ito yung ito yung app na ginagamit natin na one-stop shop. Dito ini-integrate lahat ng information, satellite data, information from Pag-asa and other websites, pinagsasama-sama upang magkaroon siya ng predictive capability. Ito yung sinasabi ko kanina na maaari mo siyang tanungin, kailan ka dapat magtanim? Anong variety?
12: Okay.
13: Ano yung mga challenges? Magkano ang presyo ng palay sa ang lugar? Saan ka pwedeng magbenta ng gulay na mataas ang presyo? Kaya niyang ibigay sa'yo lahat ng information na yan. At I'm very proud, Tita Meli, na although sa gitnang Luzon ipinanganak itong itong teknolohiya.
12: Ginagamit na ba yan ng halos lahat, RD?
13: Yes, Tita Meli, alam mo ba, dinevelop natin yan sa gitnang Luzon pero inilaunch yan unang-una sa Tugigaraw, Cagayan, in partnership with the provincial government.
12: Talaga? Okay.
13: At yan ay inadapt na rin sa Mimaropa, sa Cordillera, sa Iloilo, and soon in other parts of the country.
12: Okay.
13: Kaya ito ay pagpapakita.
12: Libre ba yan? Free ba yan? Or
13: free, Tita Meli, free. Okay. Because we developed this using government funds and we used government personnel. So ito po ay pinamamahagi natin ng libre sa mga partner institutions. Sa Tarlac po, in partnership with the provincial governor, provincial governor's office, i-deploy po natin yan. At sila po ay nagbibigay na daily ng advice sa mga magsasaka ng Tarlac. Ginagamit po nila itong teknolohiya ng SINAG. Ganon din po sa Cagayan, ginagamit na rin po ng provincial government sa pagbibigay ng guidance sa kanilang mga magsasaka. At pangarap natin na sa buong Pilipinas, magamit po ito ng mga magsasaka at ng mga local government units upang makapagbigay ng tamang guidance sa ating mga

0: With artificial intelligence, sandali lang, ayan na. Opa. May bibigay niya yung proper advice sa ating mga local government units to provide naman guidance sa kanilang mga nasasakupan. Ayun.
1: Pero yung pangkaraniwang mother, halimbawa, housewife, hindi ba sila pwedeng maggamit nitong app na ito, RD?
0: Siguro hindi, Tita Meli. But in terms of probably yung ulan na darating, kung pwede nilang magamit yan para kung sila ay maglalaba, ay alam nila na baka uulan na mamaya. These are these informations are otherwise available sa PAGASA website, but it may also be accessed through the Smart and Innovative Agriculture website.
1: Ayun, okay. RD, paano po makakalahok ang mga estudyante, mga entrepreneurs at publiko sa mga aktibidad ng RSTW?
0: Ang atin pong regional celebration ng National Science and Technology and Innovation Week ay libre po sa publiko. So, lahat po ay maaring magpunta sa Pampanga State University sa September 2 to 4. At maaari rin po silang pumunta naman yung mga gustong umattend ng ating Curiosity Carnival sa Vista Mall. Vista Mall San Fernando.
1: Alright.
0: Diyan po. Sa Vista Mall po natin nilagay yung Curiosity Carnival para po yung mga mag-aaral natin ay hindi mahirapang magpunta, no? At least nasa mall ka, air conditioned, then of course marami silang mabibili rin na merienda doon sa lugar na yun. It would be a fun
1: yes.
0: place.
1: Ang Pampanga and, kasi masarap ang mga pagkain eh. Wow,
0: yes,
1: di ba?
0: Parang, so we expect you, Tita Meli, to be there and with the rest of the team, okay?
1: Yeah, okay. Pupunta po kami. All right. So, okay, RD, paano po? Ano po ang gusto ninyong maalaala ng mga tao na dadalo pagkatapos po ng RSCW? Yung pagkatapos ng event, may naalaala sila na gusto nilang balik-balikan at gusto nilang suportahan. At sa inyong pananaw po, ano po ang mga pinakamalalaking hamon sa Central Luzon na maaari pong tugunan ng science and technology? Maliban sa bahay.
0: Well, ang gusto ko nga, Tita Meli, na tumatak sa isipan ng ating mga kababayan.
1: Opo.
0: Ay yung kanilang positive na pagtanaw sa mga makabagong teknolohiya.
1: Okay.
0: Maraming dumarating na mga bagong teknolohiya ang ini-introduce natin ng mga researchers ng DOST system ang sometimes hindi nabibigyan ng pagkakataon na magamit dahil ang ating mga kababayan, masakit mang tanggapin, ay mayroong konting pagkalinga sa mga imported na mga produkto. No?
1: Totoo po. Hindi pa naalis sa atin yun.
0: Iniisip ng karamihan sa ating mga kababayan na mas magaling yung imported. But gusto nating ipakita sa kaya nagkakaroon tayo ng Regional Science, Technology and Innovation Week is to show them that the technologies generated by the Filipino talents are far better, if not at par, with those developed by our international manufacturers.
1: Opo.
0: And we can readily compete. Sabi nga natin, nung sino-showcase natin yung mga dinidevelop na technology natin, even yung mga foreigners na nagpupunta, they are so impressed. Marami nga nagtatanong na, kailan ba matatapos yan? Kailan ba namin pwedeng bilhin? Because they appreciate, they can see na yung potential ng ating mga ginagawa. Kaya, yun yung gusto ko sana makita doon sa mga uma-attend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work, and that it would lead to a maginhawa panatag na buhay come 2040.
1: Ayun. Okay. So napakaganda at parang exciting na puntahan itong RSTW. Pero okay, pwede bang magsabi kayo ng isang distinct na pagkakaiba nito sa mga nangyayaring mga RSTW sa iba't ibang iba't ibang lalawigan, RD?
0: Well, Tita Meli, ang pinagmamalaking kong isa rito is of course yung ating AI assistant, who will be known as Techie, ano?
1: Techie.
0: Techie will be there. Pagdating ninyo doon, Techie would welcome
1: wala,
0: you.
1: Wala, hindi ba natin pwede ipakita ngayon? I mean, wala ba siya doon?
0: Gawin na nating surprise!

0: Okay.
1: But Teki will be there.
0: All right.
1: Teki is an AI tool na conversant. Pwede mo siyang kausapin.
0: Okay.
1: At siya yung magbibigay sa inyo ng guidance related to the RSTW,
0: okay,
1: related to the things that DOST is doing. Mm-hmm. We would want to show them that this kind of technologies ay hindi exclusive sa mayayamang bansa.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay dinevelop ng ating mga tauhan sa kagawaran ng agamat teknolohiya sa gitnang Luzon.
0: Opo.
1: At ipapakita natin may kakayahan tayo.
0: Mm-hmm.
1: Siguro wala tayong kakayahan gumawa ng robot, yung mga humanoid.
0: Okay.
1: But at least the brain of the humanoids, we can readily do that, and po pwede natin siyang magamit, pwede na siya ting makausap, at siya ay maaaring makatulong na katulad ng isang kapangkaraniwang empleyado na ikang makapagbibigay ng guidance sa atin. And ang gusto kong makita, sabi ko nga, yung ating mga kababayan na bibisita, hindi sila matakot na makipag-converse sa artificial intelligence at makita nilang, buti palang artificial intelligence. Makatutulong palang artificial intelligence. Hindi pala ako dapat matakot sa kanya.
0: Tama, oh. Pero RD, alam mo, kasi siyempre secret ito, surprise itong si Teki. Ito ba ay, okay, magbibigay lang ako ng mga scenarios. Kung ito ay hindi robot, kasi di ba pag robot, iba talaga yun eh. Ibig sabihin, yung robot ba pwede nating lagyan ng AI? Or ito ba ay haharap kami halimbawa sa isang computer,
1: monitor,
0: sa isang laptop para magtanong?
1: Yes. Sa monitor, Tita Mary.
0: Ayun. Okay.
1: Meron kayo, kasi wala pa tayong kakayahan, wala pa tayong pondong para bumili ng humanoid. So
0: okay,
1: we will make use of a monitor. Si monitor may microphone, may speaker, so you can talk.
0: Really?
1: Kaya mo siyang kausapin.
0: Uh-oh.
1: But then we will have a mascot, a techie mascot who would move around to say hello to all the guests.
0: Oo. Talaga, alam mo, ang Region 6, parang matagal na rin sila ng AI, pero parang ngayon ko lang parang iba ang inyong preparation.
1: Yes.
0: Sa AI na. Di ba?
1: Yan yung sinasabi na Tita Mary, na yung Region 3 daw mahilig mag-improvise.
0: Ang galing, ano? Pero yun ang maganda eh, kasi yung innovation, talagang kailangan natin yan, di ba? Para ika nga, mas lalong umunlad ang ating mga kalakaran. Pero RD, gusto ko lang malaman na kapag ang mga estudyante halimbawa ay, kasi kung ang computer before ay nagkaroon ng mga addicting na na mga pamamaraan para yung mga bata, minsan masira ang pag-aaral nila. Dito kaya sa AI may ganun ding effect?
1: I believe so, Tita Meli, kasi pagka yung mga some things that are exciting, but ang binago lang namin dito sa amin sa gitnang Luzon, yung aming mascot si Teki, ayaw namin siyang maging kamukha ng mga monster or yung
0: okay,
1: mga war machines, no?
0: Mm-hmm.
1: So ginawa namin siyang halos kamukhang tao, pero meron din siyang konting air ng yung mga cartoon, para siya ay maging approachable para sa mga bata.
0: Ayun. Oo, okay. So, RD, thank you for your time. Pero ano po ang inyong mensahe sa mga kabataan na nais pumasok po sa larangan ng science, technology, engineering, at mathematics, or itong STEM?
1: Well, ang gusto kong sabihin sa ating mga kabataan, ang siyensya at teknolohiya ay isang pamamaraan upang mapaunlad natin ang kabuhayan.
0: Mm-hmm.
1: Ang siyensya at teknolohiya ay hindi dapat katakutan.
0: Opo.
1: In fact, ako po, Tita Meli, ay nanggaling sa isang maralitang pamilya, at ginamit ko ang edukasyon, ang pag-aaral, upang marating ko yung position ko ngayon. So, ginagawa ko yung aking sarili bilang example sa mga kabataan na maaari niyong gamitin ang siyensya, teknolohiya at inovasyon upang umangat ang buhay, hindi lamang ninyo, kung hindi ng inyong pamilya, ng inyong komunidad, at ng Pilipinas for that matter.
0: Opo.
1: Kailangan lang maniwala tayo sa power ng siyensya at teknolohiya.
0: Mm-mm.
1: I would like to re-emphasize, although ito ay palagi ko nang sinasabi for the past decade,
0: opa,
1: believe in science. Because science works.
0: Yes, oo, ayun. Tama. So, mga kaibigan, yan po ang ating panauhin sa hapong ito. Si Dr. Julio Cesar Sicat, ang DOS Regional Director po ng Region 3 ng Central Luzon. Okay? So, RD, maraming salamat at God bless you po. Kamusta kay Ma'am Mace? At sana po ay maging successful ito pong inyong darating na event, ang RSTW, sa September 2 hanggang 4 ba yon?
1: Hanggang 4, Tita Meli. I would like to thank you from the bottom of my heart. And okay. I would like to re-emphasize, Tita Meli, we will be expecting you and your team.
0: Okay, sige po. Maraming salamat at God bless you. Okay, sa mga kaibigan, yan po ang ating naging panauhin, si RD Julius Cesar Sicat, ang DOS Regional Director ng Region 3 Central Luzon. Okay, ang ating topic are 2026 RSTW Central Luzon. At ngayon po ay nais nating pasalamatan ang ating mga kaibigan sa ating tech, si Orly Lopez, si Engineer Joy Timidan, at ang ating EP, si Tess Ramirez. So, antabayan na po ninyo ang susunod ng palatuntunan. Ito po ang TikTok ng bayan sa pamamagitan ni Mr. Medina. Mr. Medina ba yun? Okay, so, ako pong muli si Meli Tenorio hanggang sa susunod pong Sabado sa isang edition pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Maraming salamat. God bless po. Bye!
2: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Labor and Employment o DOLE naglabas ng gabay sa tamang pasahod para sa mga darating na holiday sa August 21 at 31. May live report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinalala ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer at manggagawa tungkol sa tamang pagbabayad ng sahod para sa special non-working days sa Agosto 21 at regular holidays sa Agosto 31 alinsunod sa Labor Advisory Number 13 Series of 2026. Ayon sa DOLE, sa Agosto 21 o Ninoy Aquino Day, ipatutupad ang no work, no pay principle maliban kung may mas paborableng patakaran o kasunduan sa kumpanya. Samantala, ang mga papasok sa trabaho sa nasabing araw ay may karampatang dagdag na bayad. Depende kung regular na araw, rest day o may overtime. Para naman sa Agosto 31, National Heroes Day, makatatanggap ng buong araw na sahod ang mga kwalipikado empleyado hindi papasok. Ang mga magtatrabaho naman sa regular holiday ay dapat bayaran ng doble ng kanilang arawang sahod sa unang 8 oras na may karagdagang bayad kung may overtime o kung tumapat sa kanilang rest day. Hinihikayat ng DOLE ang mga employer at manggagawa na basahin ang Labor Advisory Number 13 Series of 2026 upang matiyak ang tamang pagpapatupad ng mga alituntunin sa holiday pay ngayong buwan ng Agosto. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Posibleng fraud audit ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng Office of the Vice President, suportado ng House of Prosecutors. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas Report.
6: Inihayag ng House Prosecution Panel ang buong suporta nito sa posibleng pagsasagawa ng Commission on Audit ng isang hiwalay na fraud audit kaugnay ng mga kontrobersyal na confidential expenditures ng Office of the Vice President o OVP. Paliwanag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, iba ang fraud audit sa regular audit na nauna nang naglabas ng Notice of Disallowance at nag-utos sa pagsasauli ng 73 million pesos na pondo ng OVP. Sa nagdaang pagdinig, kinumpirma ng niya COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO Auditor Silene Del Campo na pinag-aaralan pa ng komisyon kung kinakailangan magsagawa ng naturang audit. Binigyan linaw din ang niya trial spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi maaaring gamitin pambayad o i-reimburse sa confidential funds ang mga gawaing natapos na bago pa man mailabas ang mismong pondo. Ayon pa kay Redon, ang paglilipat ng confidential funds sa mga taong hindi naman organic employees ng OVP o DepEd ay malinaw na paglabag sa mga umiiral na patakaran. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Aabot sa 36 na milyon ang ilalaan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC bilang insurance payout para sa mga magsasaka na napinsala ang kanilang mga sakahan dahil sa mga bagyong Luis, Maymay at Habagat mula August 1 hanggang August 11. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., agad nilang ipamamahagi ang tulong sa mga magsasaka at mangingis daw pag hindi mauwi sa pangmatagalang problema sa kabuhayan ng pansamantalang pagkalugi. Sinabi ng kalihim na mahalagang ayuda lalo na para sa mga magsasakang umaasa sa bawat production cycle para magkaroon ng kita at mapundo ang susunod na taniman. Ayon kay PCIC President Joby Bernabe, inatasan na ng ahensya ang mga regional office nito na magsagawa ng validation sa mga iniulat na pinsala at pabilisin ang pagproseso ng mga claim. Department of Migrant Workers o DMW patuloy na tinututukan ang kaligtasan ng Filipino seafarers sa Middle East. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Diniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy nitong minomonitor ang kalagayan ng 281 Filipino seafarers na naapektuhan ng mga pag-atake sa Northern Black Sea. Sa bilang na ito, 262 ang ligtas at walang pinsala, 3 ang nasawi, 15 ang nasugatan at 1 ang patuloy na hinaharap. Humigit kumulang 200 seafarers na ang na-repatriate kabilang ang 2 nasawi at 15 sugatan na patuloy na nagpapagaling. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Hagdak, inaasahang makauwi na rin sa bansa ang ilan pang mga Pilipinong tripulante. Patuloy rin ang paghahanap sa isang nawawalang seafarer. Sinalubong ng DMW ang maapektadong seafarers na ibinaba sa Istanbul, Turkey at Romania at pinagkaluban sila ng kinakailangan tulong kabilang ang welfare assistance, transportasyon at iba pang suporta. Samantalang patuloy ding minamanmanan ng DMW ang kalagayan ng humigit kumulang 3,000 Filipino seafarers sa Persian Gulf na apektado na sitwasyon sa Strait of Hormuz. Patuloy ang koordinasyon ng DMW sa mga kaukulang ahensya at maritime stakeholders upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino seafarers na nasa mga conflict-affected areas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas, Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
9: 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
10: Radyo Pilipinas
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab Collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan.
13: Ito kay Joaquin.
12: Pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
4: TikTok.
5: Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot ng ating programa sa iba't ibang platforms at iba't ibang network, lalong-lalo na sa Filipino community. Mabuhay po kayong lahat. May mga sumusubaybay din sa atin sa ibang bansa. Excited na ako ngayon dahil yung guest ko ngayon ay yung sabi ng ating bayaning si Jose Rizal, yung pag-asa ng bayan natin. So siguro yung mga pag-asa ng bayan natin, sila yung dapat nating pakinggan. Dahil bahagi sila ng naghuhubog ng kasalukuyan, preparasyon para sa magandang kinabukasan. Ito po yung mga kabataang leader, papakilala ko po mamaya. Isa pong estudyante ng journalism sa University of the Philippines at isa pong environmental student from Miriam College. At abangan nyo kung ano yung kanilang pinaglalaban at kung bakit mahalaga ang issue ng environment. Pero bago sila, bago ko formal na ipakilala, pumunta muna tayo sa mga unang bahagi ng ating programa. Una, ang ating word of the week. Siguro ito, alam na ito ng mga guest natin. Ang ating word of the week ay misleading. Sikat na sikat yan. Misleading. Sabi daw nung narinig natin sa impeachment hearing, sabi nung abogado ng defense, allowed daw sa court. Hindi po ako abogado, pero marami ako natanong na abogado, marami po ako nabasa na opinion. Yun po yung ini-strike down kaagad ng huwes, yung misleading ng mga queries or statements or questions ng sino mang abogado. So yung pong pinapayagan ang misleading ay invento lang po yun. So mga kababayan, maging mapagbantay tayo, maging mapanuri. Ang atin pong word of the week, sikat na sikat po ang terminong misleading. Anyway, sa ating issue pasada, mabilisan lang mga kababayan, reminder lang sa ating mga manonood at mga nakikinig kung ano yung mga dapat nating bantayang issue. Una po, yung issue ng drama sa impeachment hearing at sa Senado. Inakusahan, sabi daw ni Senator Pia, hindi daw kailangan at ayaw daw nila ng drama sa Senado. Samantalang sinabi naman ito, sinagot ni Senator Tulfo, na hindi kailanman sa record ng Senate na siya ay nagdrama at dapat daw ay tumingin muna sa salamin yung nagsasalita nito. So medyo alam natin yan. Binanggit ko lang dahil na-strike ako dun sa na-struck pala ako dun sa sagutan ng dalawa. Kayo na po bahalang humusga kung sino yung tunay na nagdadrama. Pangalawa, yung pag-push po ng kaso, sabi nga may chismis ng may makukulong na senador, ang pag-push po ng kaso ni Senator Lacson, pag-file ng kaso doon sa issue ng anomalya sa flood control at mga paggawain diyan sa siyudad ng Taguig. Nako, abangan po natin, mukhang mababawasan na naman yung ating senador. At ang issue dito ay yung corruption maari sa hanay, lalong-lalo na sa pamumuna ni Senator Alan Cayetano. Bantayan natin yan. Importanteng issue yan para sa ating bayan. At saka alam naman natin, kasama sa mga contractors, yung Discaya Copol. eh alam naman natin kapag nakita natin yung kumpanya nila Discaya, eh siguro hindi gabuhok ang difference nito sa korupsyon. Pag nakita natin yung pangalan nyo, associated na kaagad yan sa malala at matinding korupsyon. So, bantayan po natin yan. Pero sana, Senator Lacson, pakiusap lang po, hindi kayo nagkaso dahil kayo ay binira. Sabi nyo eh, dapat tayo ay nagkakaso out of principles at ito ay para sa taong bayan. Hindi yung komot, kung hindi ka ba tinira, Senador, hindi ka magkakaso? Hindi ba dapat? Kaya ikaw ay matingki or masaling, eh dapat ikaw ay nagkakaso at naglalabas ng katotohanan para sa ating bayan. So ang ating pong pangatlong issue, yung departing in tandem, yung mag-ina po, ay nako, si Senator Loren at saka yung anak niyang Congressman Leandro Libiste, ay sabi nila baka tumakas na raw at nag-iintay na lang ng 2028, eh wag po muna tayong maghusga. Pero si Senadora Loren Legarda ay nag-extend po ng kanyang medical leave. Kung saan tututungo, mga kababayan, bantayan po natin dahil may 24 billion na kaso si Congressman Leandro Libiste at kasama po sa nag-endorso at tumulong sa kanyang prangkisa ay ang kanyang ina noon para makuha niya ang malaking prangkisa ng solar power sa buong Pilipinas na malaki po ang implikasyon sa palpak na serbisyong elektrisidad sa atin sa kasalukuyan. Dahil ako po may mga kaibigan ako nasa solar industry business, ang sinusumbong nila kaya daw hindi natuloy at hindi umusad yung kanilang solar projects at mga proposals dahil na monopolisa ni Leandro Libiste pero hindi naman ginawa. So yun po ang mabigat na issue dyan. Sa barangay elections issue, sana nananawagan ako sa ating mga kabataan, magkampanya tayo at ating mga mamamayan na wag ho natin hayaan yung mga politiko o nagdidesisyon dito. Ito po ay constitutional mandate ng yung election. Alam nyo kung bakit? Ginagawa nilang political accommodation ng kanilang mga leaders sa baba at nakabatay sa kanilang pagtitipid sa politika, nakabatay sa kanilang plano sa politika, samantalang ito ay constitutional issue. Kaya tayo nag-e-election ng barangay dahil yung election lamang ang kapangyarihan ng taong bayan down to the barangay level na kung i-affirm nila na maayos pa yung kanilang mga pinuno sa barangay o kinakailangan na nilang palitan. Tapos tatanggalin mo yung karapatan na yun. Naku po, napakaseryosong issue itong delay na naman, ano? Postponement na naman ng barangay elections. Mga kabataan, mga kababayan, tutulan po natin ito. So anyway, nako ito pa, ano? Nako, yung ano, issue ng nag-extend pa ng restraining order yung korte doon sa amin sa Pasig, doon sa sweldo ng mga manggagawa na nakalagay naman explicit, no, sa batas na bawal makialam ang anumang korte doon sa desisyon ng wage board. Pero nagmatigas yung korte, in-extend pa, mga kababayan, yung konti na lamang na bigas, konti na lamang na ulam, ewan ko kung magkakasya pa, ipinagkait pa sa ating mga manggagawa. Nakakalungkot, nakakalungkot po yan. Pang-anim, yung, naku ito, no? Yung mga pugante, mga kababayan, hindi natin ito kinakalimutan, ha? Si, yung mga nagtatago, eh yung baka nakalimutan nyo, si General Bantag, hindi natin maintindihan sa dami ng intelligence fund, sa dami ng pwersa ng gobyerno, mga kababayan, mga otoridad. Umaapila po kami sa inyo, hulihin nyo na po ito, matindi ang krimen na ginawa nitong si General Bantag. Kasama na po dyan, ito si Senator Bato, hanggang ngayon hindi pa rin makita. Sabi nila, nag-wig na raw, kaya hindi malata. Anyway, pati si Atong Ang, anong klase ba yung mga nanguhuli natin mga otoridad? Simpleng-simple lang ako sa tingin ko, ha? Sa dami ng inyong pondo at puwersa at hindi nyo mahuli itong mga ito, baka may mga kasabwat. Ha? Baka may mga kasabwat. Kasama na rin po si Saldico at yung kinansela na passport nitong si Attorney Harry Roque. Naku po, mga kababayan. Nag-aabang po tayo ng huli at ng makukulong. Pero hanggang ngayon, parang kukunti pa lang po. Pang-pito, yung Pax Silica issue, mga kababayan, Napakagandang pakinggan ng salitang development. Napakagandang pakinggan ng salitang kaunlaran. Pero kinonsulta ba ang taong bayan? Kinonsulta ba ang ating mga tinatawag ng mga communities ng mamamayan doon sa kapaligiran na mahigit 1,000 hektarya na sasakupin, tatamaan yung mga ETA communities, tatamaan ng mga komunidad, hindi transparent ano ang mga taong involved sa program na ito, kaya umaapila ang ating programa, umaapila ang marami sa ating mga kababayan, ilabas yung katotohanan. Hindi tayo tututol sa development kung ito ay inilalahad sa taong bayan at kung ito ay hindi makakasira sa ating environment at sa ating bayan. So yan ang concern po natin dito. Sinasabi nila, naku, ayaw nila ng paksidika, ayaw ng development. Hindi po totoo yan. Gusto natin ng development, pero ang tanong, kaninong punto de vista ng development? At kung sakaling ito po ay may damage o may kapahamakan na dulot sa atin, ano po ito? Nabigla na lamang tayong may paksilika. So kinakailangan po ng matapat na paglalahad ng datos at impormasyon sa ating mga kababayan. So yan po ang panawagan natin. At yung isa pa hindi natin tinatantanan, yung Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, mga kababayan. Hanggang sa ngayon, araw-araw, no? Process po yan, tumataas ng 300% to 1,000% ang mga singilin dyan. Hindi po tayo tutol sa development. Okay po yung pag-i-improve ng serbisyo. Okay po yung pag-aayos ng mga istruktura. Okay po yung expansion ng airport. Pero kung 300% to 1,000%, ito po ba ay okay pa sa bulsa ng mga Pilipino at mga consumers? Ito po ba ay okay pa sa bulsa ng ating mga bayaning OFWs? So, bantayan po natin yan. Baka sa dami ng issue, nakakalusot po sa ating paningin at pagbabantay ang issue ng NAIA PPP. At yung pang-shampoo, naku, ito yung controversial na systems loss. Nagbigay po ako ng example, no? Nung mga 2 programs ago. Ako po ay nagtitinda ng ano? Ng gulaman. Ang gulaman ko po, dapat ay 10 piso lang. At alam ni ng ating panauhin, ni Joaquin at ni Elisha, 10 piso lang yung gulaman ko. Pero nung magbabayad na sila sa akin, sabi ko, eh 12 pesos. Teka, Canuel, hindi ba 10 piso lang yan? Hindi, may butas yung aking gulaman, yung tumutulo, bayaran nyo yun. Kasi hindi ko nagagawa yung ano eh, yung tulo dun sa aking gulaman. So bayar, simple, ano to, sinimplify ko lang, pero sana mga kababayan, yung inefficiency ng negosyo, dapat po hindi ipinapasa sa naghihirap ng ang taong bayan. Yun po yung punto lang natin dito sa systems loss issue. At syempre, hindi lahat ay malungkot. Hindi lahat ay masamang issue. Hindi lahat ay trahedya. Hindi lahat ay puro masasamang kwento. May magandang kwento po tayo. Ang dami nating mga atleta, sunod-sunod. Ang dami. Next time po, ililista ko, no? Next program, sasabihin ko yung mga umaani ng gold at parangal ng mga atleta natin. At siyempre, ang pinakasikat, si Alex Ayala. Mabuhay. Mamaya po, abangan natin. May laban na sa Cincinnati ang ating bayaning mandirigma ng tennis, si Alex Ayala. Well, sa ating pong balitang pipit, mabilisan lang po ito dahil excited na ako sa ating mga kabataang magbibigay ng kanilang pahayag. Yung balitang pipit, paulit-ulit po kasing bumabalik sa atin yung ating pipit. Hindi, pasensya na, kada yung makalma, yung akin, kaibigan po natin yan, ay lumilipad. Yung pipit po natin ay nagbabalita na magpahanggang sa ngayon, yung mga politiko sa probinsya, na kahit na winarning na dahil sa dami ng anomalya sa mga projects, lalong-lalo na po ang mga mambabatas, nakikialam pa rin daw sa mga proyekto doon. Bakit po? Bantayan po natin yan. Nakikialam pa raw. Hindi lang, nakikialam pa rin daw. Ito, recently lang ha, nireport ng ating pipit, nakikialam din sa appointment ng mga opisyal, lalong-lalo na ng opisyal ng Department of Public Works. Ano ibig sabihin yan? Ito ba ay para sa bayan o para na naman sa kanilang mga bulsa? Bantayan po natin ang issue na hinahatid ng atin balitang pipit. Anyway, mabilis ang pagbati sa ating mga kaibigan. Siyempre, si Kuya Chris Pangilinan, isa pong golfer from Sydney, Australia, madalas pong bumisita sa Pilipinas at pinapakinggan tayo ng Filipino community dyan sa Sydney, Australia. Kaya regular natin binabati yan. At siyempre po, ay naku, ito medyo special na pagbati. Ay ako po ay nasiraan ng sasakyan dyan sa Along EDSA, papunta sa Timog. May meeting sana ako dun sa isang opisina dyan. Naku po, ay inasikaso ko ng mabubuti at mababait na tao ng Petron East Avenue Corner Nia Road sa pangunguna ni Zai Padilla, Fe Combinido, Joy Barameda, RV Ramirez, Erwin Rosal, si June Romero. Maraming salamat sa inyo. Ang babait po niyan. Medyo nagmamahal po ang ating gasolina, ang fuel. Pero kung nandyan rin lang kayo sa area, pumunta po kayo dyan. Mababait po ang tao dyan sa Petron, sa East Avenue Corner, Nia Road. Maraming salamat po sa inyo sa pag-asikaso sa akin. Anyway, si nagpapabati yung uncle ko, si Kuya Dodong Magsalos, at sa buong pamilya. Mabuhay ka, Kuya Dodong. At syempre sa mami ko, tatlong linggo na sa ospital. Mami, get well soon. Safe na ang aking mami, pero sana makalabas na this coming week. Makakalabas na yan. Ngayon, sa atin pong mga ang daming pagbati, bibilisan ko na lang kasi importante itong interview natin. Mabilis na pagbati sa aking in-laws ko, si Bong and Minnie Marcelo. Happy birthday. Siyempre kay Patty Olabre, kay Pat, no? Happy birthday sa aking kasamaan, chairman ng Paul Peel, si Rudy Caneda, ang kaibigan natin Ben Rubs Felipe, kaibigan din Bong Mangahas, Don Bensilyao, yan si Don, ha? Happy birthday. Byron Lim, Rocky Navarro sa Canada, si Congressman Erin Tanyana, happy birthday Erin, kaibigan natin. Si Romeo Mariano, at syempre kumare ko Gladys Ledina, happy birthday sa inyo. Well, ito papakilala ko na sa ating interview portion, ano? Una muna, no? Dapat ladies first, pero hindi tayo sexist, kaya unahin natin yung anak ng kaibigan ko, no? Anak po, hindi dahil siya anak ng former congressman JB Bautista, pero dahil siya po ay isang mahusay na kabataang may advokasya, kaya siya nasa programa ko ngayon. Siya po ay UP journalism student at kasama po sa petitioner sa Supreme Court ng Temporary Environmental Protection Order. At siyempre, tatanungin ko rin siya, bukod sa babati, ang dami niyang involvement sa advocacy at sa organisasyon sa University of the Philippines. Pabatiin muna natin at konting kwento sa iyong involvement. Sige Joaquin, bati ka sa ating mga tagapakinig.
4: Magandang hapon po sa inyo, Canuel, at sa mga taga-subaybay po natin ngayon. Sa mga advocacy ako po sa Universidad ng Pilipinas. Isa po dyan yung mga relief operations, okay. Yung mga nasalanta po ng Bagyo Maymay nung linggo po na to, Marami po sa mga kababayan natin nasalanta, kaya maganda po na natutulungan po namin nating mga scholar ng bayan. At masabi ko lang po ngayon, dahil nandito po tayo sa radyo ngayon, at masabi ko lang po, yung ongoing po na issue ng demolition at yung ginagawa po ng UPSDG Park na problemado po. Tutok ang mga scholar ng bayan po rito, at gusto po namin itong solusyonan sa maagang panahon. At syempre sa mga kilos protesta po laban sa katiwalian, sa korupsyon, sa mga flood control projects, at sa mga human rights violations, sa mga EJK. Lahat po ng mga issue ng bansa natin na yan, pinapakialaman po namin sa aming mga organisasyon po bilang mga scholar ng bayan.
5: Namangha ako sa involvement mo, Joaquin. Tinititigan kita, naaalala ko ang airpot mo noong kapanahon na naming lumalabang kami sa kalye. Ang napansin ko lang, mas pogi ka kay Congressman JB Bautista.
4: Baka naalala rin yun po sarili nyo.
5: Kaya nga nakikita ko. Dahil nag-organize kami dyan sa Cruz ng Ligas, sa UP community, at may experience din kami dyan ng depensa laban sa demolisyon. Ang dami naming miyembro ng kadena nung araw dyan sa area na yan, UP community. Anyway, salamat Joaquin. Mamaya pupunta tayo dun sa issue ng final nyo na TEPO sa Supreme Court. Ipapaliwanag natin yan sa ating mga kababayan. Pero gusto ko rin marinig ang iyong kasama, isang environmental student from Miriam College. At ang dami rin niyang advokasya, debater, at dating miyembro ng student council at marami pa. Pero pabatiin muna natin siya at saka siguro dagdagan pa. Ano yung involvement mo? Si Elisha Zantua. Sige, Elisha.
6: Mapagpalayang araw
5: po. Teka, lapit lang tayo sa mic, Elisha.
6: Ayan. Mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elisha, isa pong estudyante mula sa Miriam at ang aking kurso po ay isa din po sa marami kong advokasya, which is sustainability and environment. Isa po kong feminista at mas may puso para sa ating kalikasan. Kaya nandito po kami ngayon sa radyo, hindi lang po bilang estudyante, pero to represent the Filipino youth who actually cares for the future of our country. Specifically sa estado po natin ngayon sa mga flood control issues, environmental issues, at isa sa mga patok at kilalang issues po ngayon sa Pilipinas is Pax Silica at ito pong Salex Project na pinagfo-focusan po namin ngayon. Sa mga involvement ko naman po, aside from po na isa po kong parte ng student council, mga personal adhikain ko po is really to educate the young individuals. I have a platform po, an online platform po, na I connect more with the Filipino youth, although it's more on the gaming. I use my voice po para i-educate din po sila sa mga societal issues po natin. So, ayun po.
5: Salamat, Elisha. Nako, pag ganito yung mga kabataan natin, may pag-asa pa rin ang ating bayan. Ano? Teka, Elisha, medyo lapit lang ng konti, medyo para lumakas ang boses, ha? Sige, okay. Importante yung ganitong mga kabataang may advokasya, may involvement sa issues, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa ating bayan. So, punta na tayo directly dun sa tutuntungan nating issue. Ito yung major concern natin, ano? Siguro mabibigyan tayo ng overview, ano, ni Joaquin, dahil ikaw ay isa sa mga nanguna sa nag-file ng temporary environmental protection order na hindi ibinigay ng Maynila dahil daw sa limitado ang kanilang kakayanan sa usapin ng batas. Kaya dumiretso na kayo sa Supreme Court. Pwede bang ikwento mo to? Importante to, ha, mga kabataan, mga kababayan. Hindi to simpleng pagpuputol ng puno. Ito po ay importante sa perspektiba natin ng proteksyon kung ng environment at kung anong klaseng development ang gusto natin sa ating bansa mula po sa ating mga kabataan. Sige, Joaquin. Paliwanag mo.
4: Ito pong final namin, ano, Canuel. Bago pa po kami nagpunta sa Supreme Court, nagbista po muna kami sa Regional Trial Court ng Maynila.
5: Mm-hmm.
4: Ang nangyari po sa mga bista na yon, akala po talaga namin na ibibigay na ng Green Court yung Temporary Environmental Protection Order para itigil, patigilin yung San Miguel Corporation sa pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue, Ross Boulevard, at San Marcelino Street at sa iba pang parte ng Maynila.
5: Grabe.
4: Pero ang ginawa po ng San Miguel, sinabi po nila sa judge na, teka lang, merong batas, ano, yung Public-Private Partnership Code na nagsasabi pag nag-file ka ng TEPO laban sa PPP namin, pwede kang masuspende ng 6 na buwan na walang bayad, na walang sahod.
5: Nanakot pa.
4: Pwede ka ang makasuhan ng sibil o kriminal at saka iba pang mga parusa. Kaya syempre, alam naman po namin na natakot po yung judge doon. At di, syempre, mahirap naman po sisihin yung judge kasi syempre, kabuhayan po niya yun eh. Kaya in-expect na po namin na i-re-reject po niya yung pag-file ng TEPO. Kaya ang ginawa po namin, noong una po, iniisip namin, paano kung i-give up na lang natin tong TEPO na to. Pero syempre, naisip po namin, paano kung may mga iba pang mga grupo na gusto mag-file ng TEPO sa iba pang mga PPP project. Tulad po sa Bulacan, yung Manila International Airport po na ginagawa rin ng San Miguel Corporation. Tapos ngayon po, todo-todong baha sa Bulacan. Tapos yung mga iba pa po mga proyekto na nakakasira ng environment. Kasi bakit naman po pipigilin nyo pati yung TEPO po, di ba? So, talagang nakikita namin na may motibasyon, ano, na may layunin sila, ano, na sisirain nila yung kalikasan para maging mas mura yung paggawa nila sa mga proyektong ito. At ayun po yung nakikita namin at di po kami papayag doon. Tsaka ginagawa rin po namin to para sa mga susunod na gusto rin mag-file ng TEPO sa mga ganitong mga public-private partnership. Ngayon, ang final din po namin ay hindi lamang po temporary environmental protection order, kundi gawin na ring unconstitutional ang PPP code sa tatlong argumento po. Ano? Una, na vina-violate nito ang aming constitutional na right to a balanced and healthful ecology. Pangalawa, vina-violate nito ang principle ng separation of powers. Kasi syempre, Congress po ang gumagawa ng batas. Tapos linilimit po, tapos siya po ang nagpaparusa sa judge. Pero ang Korte Suprema po dapat ang nagpaparusa sa judge ayon sa ating konstitusyon.
7: Tama, tama.
4: At huli, yung pong ano, pag-encroach ng Kongreso dun sa lawmaking powers ng ating Korte Suprema.
7: Anyway, ano, napaka parang sumisigip ang dibdib ko. Ang bigat pala nitong issue ito. Pero gusto ko marinig din sa punto de vista mo, sa involvement mo sa environmental advocacy, Elisha, anong maidadagdag mo dun sa TEPO na final natin sa Supreme Court?
6: Dagdag na din po sa sinabi ni Joaquin, kailangan po natin ng TEPO, lalo na kung ang mga plano, ang mga proyekto, hindi po tayo well-informed sa nangyayari. Kailangan po natin i-halt yung tree cutting kasi ang mga mamamayan, ang mga tao, kapag tatanungin po natin sila, alam niyo po ba kung ano nangyayari na ngayon, para saan po tong proyekto na to? At magugulat na lang sila na nawawala na yung green spaces, nawawala na yung mga puno, nawawala na yung pangsisilungan nila, yung source of quality air. At bilang isang environmental advocate at as an individual na iniisip din yung future generation, kailangan po natin ng temporary environmental protection para po ma-halt ito at magkaroon po tayo ng justice and make time to for this procedure po.
7: Pero Elisha, pwede bang mag-share ka ng data? Ano na inabot ng ilang puno yung tinanggal? Ano na inabot ng project? Sige, pwede kang magkwento ka sa atin.
6: 617 trees po ang may involve sa tree cutting project, so, ito sa Quirino Avenue.
7: May nabasa ko parang umabot ng 300 to 400. Ibig sabihin, 600 trees ang puputulin.
6: Yes po.
7: Ilan na lang puputol ngayon? Mga,
6: ito po 200 plus nga, na.
7: Naku, yung mga puno na yun, mga tipong 50 taon, 50 to 70 years na yata yun eh. Bata pa ako. Eh, matanda ako ngayon. Bata pa ako, may puno na dun eh. Ibig sabihin, yung mga puno na pinagtatanggal. Yung sinasabi nilang humaharang sa development, humaharang sa highway. So, yung ganun kadami pala, no? So, ang tatanggalin mula sa 200, aabot pa ng 600 plus. Anyway, gusto kong malaman ngayon, para sa kabatiran ng ating mga tagapanood at tagapakinig, Joaquin, ano ngayon yung status ng kaso para masubaybayan ng ating mga kabataan at kababayan? Ano yung status?
4: Well, dagdag ko rin po dun sa mga pinutol po na puno, ano? Ay yung San Miguel Corporation po, nag-file na po sila ng answer sa amin. Ganito po kakapal yung answer nila.
7: Kapal?
4: Pero yung sinabi po nila, ganito lang po kanipis. Yung karamihan po ng mga, nung binigay nila sa amin na answer, mga taga-subaybay, ano? Ang laman po nun, ay yung mga puno po na puputulin nila at mga pinutol na nila. Nung nakita po namin, parang akala po namin genocide list eh. Parang eto, cut. Tapos nakalagay Nara, yung mga species nila. Tapos may picture pa, ganun. Kaya syempre talagang parang nanghina rin kami dun sa nakita po namin. Ano ba, paano nilang kinakayang gawin to na eto nakita po nila, tapos eto pa yung pinadala nila sa amin, ganun. Pero sa baloy naman po ng kaso, medyo may optimistic din po naman po kami, ano. Hindi dahil sa tingin namin mananalo kami, parang malayo pa po yun sa abot namin eh. Pero sa tingin namin meron kaming optimism dahil sa dalawang bagay, ano po. Una, sa tingin namin na yung korte interesado din. Hmm. Kasi kung nakikita po namin yung korte, hindi siya matagal siya mag-set ng mga trial date, ganun.
7: Delay
4: yun. Opo, yung Supreme Court hindi po nagre-respond. Eh syempre manghihinayang po kami, parang ayaw i-take up ng korte. Oh. Pero yung Korte Suprema po, nagpadala na siya ng notice sa mga sa San Miguel Corporation at DENR na magbigay kayo ng answer ninyo.
7: Mm.
4: Ano po? Mag-reply kayo dun sa final na petition. So ibig sabihin i-take up po nila.
7: Oo.
4: Tapos nagkaroon na rin po kami ng pre-trial conference.
7: Mm.
4: Sabi po ng RTC ng Maynila, o sige, eto, mag-trial tayo sa mga dates na to. At ang dami po nilang mga petsyang binigay. Twice a week po kami mag-hearing.
7: Okay.
4: Eh, masasabi po namin na baka hindi to ganun kaganda para sa amin kasi syempre pumapasok po kami tapos pumunta pa po kami Maynila. Dito po kami sa Katipunan nag-aaral. Dadayo pa po kami.
7: Siguro balansin yung schedule yung sa group.
4: Susubukan po namin
7: do it collectively kasi imposibleng kayo lang yan. Mahirap.
4: Tsaka may mga kasama na rin rin naman po kaming petitioners.
7: Teka, ibig sabihin for the meantime na heart naman yung pagputol o may nabasa ako medyo in the dead of the night mayroong lumulusot eh.
4: Apo, hindi po napigil ng korte ang San Miguel Corporation pero ito po ang nakikita namin maganda na ang taong bayan po eh mukhang suportado po ang mga kilos namin sa korte. Kasi kung wala naman po itong suporta sa taong bayan susuko naman kami. Kasi nakikita namin na
7: kayo lang.
4: Opo, kami lang. Lilima kami. Kalaban po namin si San Miguel Corporation. Kalaban pa po namin yung gobyerno. Eh baka maganda suko na lang po kami. Hindi na namin ano itong kasong to. Pero pag nakikita po namin yung sa social media, ito po talaga gusto ng taong bayan. Di syempre naiinganyo po kami na itaguyod na lang natin yung gustong mangyari ng ating mga kababayan, ano? Na hindi ayaw talaga nilang nakikita na nasisira yung kalikasan nila at sa tingin po namin yun po ang ano yun po talaga ang nagbibigay lakas sa hindi po sa amin yung kaso po namin. Yun po talaga ang nagbibigay lakas sa kaso namin kasi yung San Miguel Corporation meron siyang pera. Yung gobyerno meron siyang kapangyarihan. Eh kami pong limang estudyante, ano po ba meron kami?
7: Baka, tingin ko nga, nanghingi pa kayo sa magulang nyo pag pang-print po, ng ano, yung papay
4: na kaso. Kami yung baon.
7: Sabi ko, ang parang lopsided dyan tayo laban eh. Pero ang maganda dyan, yung puso ng laban. Ano? I-share mo nga, ano experience mo sa sitwasyon ng laban ngayon, Elisha?
6: Opo. Tulad lang po ng sinabi ni Joaquin, kapag nakikita po namin yung mga support from social media at saka yung mga professor din po namin na nakikita yung laban po namin.
7: Tama.
6: Nare-remind kami na worth it yung inaaral namin ngayon. Lahat ng experiences namin sa classroom, nakikita na namin na na-apply na namin sa real world. Yung kinakalungkot lang po namin, dahil ako po, sustainability, ang inaaral po namin is how do we sustain and give the future generation the ability to live well. Pero kapag titignan po natin yung mga ini-implement na projects dito ngayon, doon po ako nalulungkot na hahayaan ba natin to bilang the next leaders, the next future presidents or set of congressmen or anyone who will take up a national role. So kami pong kabataan, we are living our future now.
7: Tama.
6: And with the process na nakikita po namin at na gagawa po namin para dito sa Noto Salex and sa Quirino Avenue Trees Cutting initiative po, nakakalakas po ng loob dahil we know na ang puso po namin ay para po sa Pilipino at para po sa development po, hindi lang para sa economic, hindi lang po sa ekonomiya, pero sa kung ano po ba talaga yung gusto natin na city dito po sa Manila.
7: Tama. Talaga, no? Sumisigit pa ang dibdib ko dun sa ano eh. Yung parang walang kalaban-laban. Tsaka yung puno, di ba? Walang kalaban-laban yun. Mm-hmm. 200 plus na palang kinakatay. Pero, can you share to our listeners and ano audience, meron ba kayong nararamdaman o direktang pressure from yung mga makapangyarihang puwersa sa lipunan from negosyo to politics? Sige, sino gusto mag-share? Joaquin, Meron ba?
4: I think naman hindi naman kami directly ipe-pressure ng San Miguel o ng gobyerno po, ano, kasi parang pangit naman po talagang pakinggan eh. Na ano po bang ibig sabihin, babayaran kami ganun
7: o tinatakot,
4: tatakutin po kami. Ayaw rin po nila yun eh. Siyempre may pinepresent din po sila na
7: image,
4: imahe sa media o sa publiko.
7: Tama.
4: Ganun po. Pero siyempre may meron pong parang indirect pressure. Kuyari po sa husgado, yung mga lawyers naman po namin pro bono eh. Well, hindi po namin sila binabayaran. Talagang pati nga po yung paghanap ng witness, kahit po yung minsan yung pagdraft ng mga arguments. O sige, ano, kayo gumawa, kami na lang mag-aayos, ano. Tapos appear, ang gagawin na namin, appear kami sa korte, kayo humarap sa media, ganun. Kayo gumawa ng mga mas mahirap na trabaho, ano, kasi laban naman ninyo yan eh. Pero pagdating po sa korte, ano, yung mga abogado po namin na pro bono, dalawa lang. Tapos yung Solgen may dalawang abogado. Ang San Miguel may dalawa pang abogado. Ang DENR may tatlong abogado. Kaya pitong abogado na ang itatapat sa amin kumpara sa dalawa po namin pro bono na abogado.
7: Na hindi nyo kakakampi yung mga yun. Sigurado yun.
4: Kaya yung mga abogado po ng San Miguel, yung mga mamahaling law office po sa Makati. Di syempre, makikita mo rin po yung kalidad ng mga abogado po na to. Na ipagtatanggol talaga itong pagwawasak ng kalikasan.
7: Pero yung irony, no? Yung libreng abogado ang may prinsipyo. Yung mahal na abogado ang nagpapahamak sa tao.
4: Yun nga po.
7: Anyway, ano masasabi mo dyan, Elisha?
6: Aside from direct intimidation po, wala po talaga kaming nakukuhang threat from any public figures or galing man sa San Miguel. Ang nararamdaman lang po siguro naming takot is kapag kami po mismo, kapag po na hindi po maging successful yung magiging resulta nito, dun lang po kami nape-pressure na sayang yung future na meron sana tayo. Sayang yung mga hopes natin na in order to protect our environment. Lang po talaga yung kinakatakot ko personally. Pero po, yung prinsipyo at saka yung puso ko po talaga, hindi po kami matitinag po.

0: lang laban sa para sa temporary order doon sa hinahabol nila sa korte. Tandaan po natin, ito ay bahagi lamang ng mas malawak na laban natin para po sa ating kalikasan at para sa ating kinabukasan. Bantayan po natin ito, suportahan natin itong laban ng mga kabataan natin ngayon. Napakahalaga po nito. Pero gusto ko lang medyo personal, ano? Para siguro baka makatulong din sa pagmumulat at pag-inspire sa ating mga kabataan. Ikaw, Elijah, baka, di ba, sinasabi siguro ng ibang mga sobrang materialista at practical mag-isip, bakit ka nakikilam dito? Di ba pwede mag-aral ka na lang, asikasuhin mo na lang ang career mo, ang future mo, hindi ba? Hindi ba nagagalit ang iyong mga magulang? Natutuwa nga ako, kasama mo ang mami mo rito eh. Ibig sabihin, suportado yung ginagawa mo. Nakakatuwa kasi may mga ibang magulang, naku anak, wag ka nang lumaban dyan, mag-aral ka lang. Importante, makatapos ka, maging maganda career mo, maging maundad ang buhay mo. Nakakatuwa. Pwede mo bang i-share ano nag-inspire sa iyo? Bakit ka pumaloob dito sa advokasyang ito?
1: Ako po, I acknowledge my privileges as a person na ako nakakapunta ko sa magandang paaralan.
0: Oh,
1: I'm educated, I'm being surrounded by people para ihubog ako to be a better person. Ang nag-i-inspire po sa akin is yung mga tao na walang ganong klaseng pribilehyo.
0: Uh-huh.
1: Yung mga tao na mas mag-harvest ng suffering kapag hinayaan na lang po natin na susunod na lang tayo kung ano yung binibigay sa ating mga proyekto at anumang sistema na hindi naman po siya pro-people. So, mas naiisip ko po kung anong klaseng community, anong klaseng bansa ang magiging ang Pilipinas kung papabayaan lang po natin siya. And yun po yung nag-i-inspire sa akin na sana itong mga initiatives natin, yung mga efforts namin, yung pagbabalansi po namin ng pag-aaral at saka ito pong out of hard work ay magiging beneficial po sa mga tao na hindi po talaga, wala po talagang privilege.
0: Nako, sana marinig to ng ating mga kabataan, mamayan, at saka ng mga official ng gobyerno, pati ng Supreme Court. Pakinggan nyo itong mga kabataan natin. Ikaw, Joaquin, pwede namang hindi mo gayahin yung airpot mo. Maging journalist ka, abogado ka, at mag-asikaso ka lang ng karir mo. Hindi ka na makailam sa politika. Bakit? Parang pareho ka rin ng airpot mo. Parang, bakit ka lumalaban?
2: Nung una nga po naming biste, tinanong po ako ng judge. Ano ka, isa kang journalism student. Ano bang, ba't ka ba nakikialam dito? Parang ganun po yung
0: tanong. Sige.
2: Parang sinabi ko, ma'am, di naman po ako nakikialam dito bilang isang journalism student. Nakikialam ako dito bilang isang kabataan Pilipino. Ayun po ang sinabi ko sa judge. At saka, eto po kasing kasong to, hindi naman po parang actively pinuso namin siya. Parang napunta po siya sa law office namin, yung kaso, meron po mga mas nakakatanda na gusto mag-file. Pero ito pong mga mas nakakatanda, syempre may mga business interest na sila, may mga hanap buhay na sila, kailangan na nila yung pera. So, naiintindihan namin na, kaya na hindi sila yung, parang hindi sila yung pinaka-fit na i-take up yung kasong ito.
0: Good point.
2: Pero believe pa rin po kami sa prinsipyo nila kasi todo-todo po yung support nila sa amin.
0: Pero,
2: kaya po ang sinabi sa amin ng mga abogado, paano kung kayo na lang ang kumuha ng kasong to? Kayo na lang mag-file. Di syempre, nakaka-intimidate po yun. Lalabanan po namin ang San Miguel Corporation. Pero kung meron po kaming ganitong oportunidad na tulungan ng aming mga kababayan at hindi po namin tinanggap, ano pong klaseng kabataan ng asal ang maipapakita po namin kung yun po ang ginawa namin nung binigay sa amin ng oportunidad na yun. Kaya tinake na lang po namin yung ganong klaseng oportunidad.
0: Napakagandang point. Pero gusto kong sipatin yung nabanggit mo. Ganito kahalaga kung bakit kinakailangan natin ng kabataan sa ating mga advokasya, hindi lang sa environment, iba't ibang issues. Nabanggit mo kanina na yung mga elders, although supportive, at ina-appreciate natin yun, at nagpapasalamat tayo doon. Pero dahil may mga negosyo, may mga interest na, ang dami ng balakid. Napansin nyo yan. Pero yung sa kabataan, wala kayong pakialam. Importante yung tama, importante yung lumaban. Kaya sa

0: totoo lang, Joaquin, Elisha, pinapatunayan itong sineshare nyo na nasa kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. With due respect sa ating elders, ang mga elders natin, ang dami ng konsiderasyon. Naku, huwag tayong lumabas. Kasi baka yung trabaho ko maapektuhan. Naku, supplier ako ng ganito sa ganitong negosyo. Baka maapektuhan. Naku, baka ako siraan ng ganitong mga kapartners ko sa negosyo. Pero sa ating kabataan, walang ganyan. Ang kabataan, tama-mali lang. Ano yung mali? Ano yung tama? So, importante yan. Huwag kayong susuko. Kayo talaga yung pag-asa ng bayan natin. Importante yung advokasya nyo. Pero, bago yan, pumunta muna tayo sa kinopya ko. Kopya lang po ito kay Tito Boy Abunda. Meron, ang tinatawag ko rito, QR code. Quick reaction code. Para po makita ko kung ano yung political bias or view ng ating mga guests. No? One or two words lang. At ipapaalala ko sa inyo, nung guest ko si Senator Kiko, binanggit ko si Ate Shawi, si Sharon Cuneta. E tatlong paragraph ang sabi ko, Senator Kiko, dalawang salita lang. E tatlong paragraph yung binanggit. Sabi niya, kasi si Shawi. Anyway, dalawang words lang ha. Anyway, mabilisan, unahin ko na si Elisha. Hindi, ganun salitan, nasalitan. Magbabanggit ako ng personality, you react one or two words. No? Okay. Cheese Escudero.
1: Nako.
2: Fort Wid.
0: Amy Marcos.
1: Protect Heritage.
0: Amy Marcos.
2: Bad Sister.
0: Senator Bato.
1: Asan ka?
2: Puganting kriminal.
0: Joel Villanueva.
1: Yun lang po.
0: Okay rin yun. Pwede rin yun. Joel Villanueva.
2: Blood control.
0: Naku, galit na galit yung mga taga Bulacan.
2: Yeah,
0: no? Anyway, Lauren Legarda.
1: Bakit?
0: Lauren Legarda.
2: Asan ka?
0: Extended ang medical leave. Anyway, Kiko Pangilinan.
1: Salamat.
2: Pwede na.
0: Robin Padilla. Para ako, nahihirapan din.
1: Naku po.
0: Sige, Robin.
2: Next, please.
0: Okay, itong mga kabataan natin. Risa Hontiveros.
1: Human rights.
0: Risa.
2: Good senator.
0: Villar siblings, yung magkapatid.
1: Land grabbers.
0: Sige.
2: Sobrang gutom.
0: Tapang mo, ha? Ikaw, ha? Sige. Alan Cayetano.
2: Nako po.
0: Yeah. Ana Cayetano.
1: Sariling live.
0: Pia Cayetano.
1: Huwag umiyak.
2: Hindi kinamusta.
0: Ayun. Kamustahin nyo naman. Bam Aquino.
1: Edukasyon.
0: Bam Aquino.
2: Libreng tuition.
0: Bongo.
1: Little brother.
0: Bongo.
2: Tahimik yata.
0: Ako, baka may binabalak. Congresswoman Laila De Lima.
1: Progresibo.
2: May prinsipyo.
0: Congressman Leandro Lebiste.
1: Green innovation.
2: Solar boy.
0: Okay. Kabataan yan, ha? Congressman Chel Jokno.
1: Deserve natin.
0: Jokno.
2: Sobrang bilib.
0: Biko Soto.
1: Tubuloy ka.
0: Ayan. Kagalit sa'yo yun.
2: Matalinong mayor.
0: Yeah. Okay, sige, salamat sa inyo. At least nakita nyo kung paano kayo tinitignan ng ating mga kabataan. Kayong mga leaders, ha? Kayong mga politiko. Anyway, balik tayo sa issue natin. So ano ang inaasahan natin? Briefly, ano, ito, diretso na natin. Ano ang inaasahan natin sa isyung ito? Ano ang panawagan nyo sa concerned agencies from Supreme Court to government officials sa ating mga kabataan at sa ating mamamayan? Elisha, anong direksyon ng laban na to? Ano inaasahan nyo at ano ang inyong panawagan?
1: ang panawagan po namin dito po, hindi lang po sa trees cutting issue sa Quirino Avenue, pero sa kabuuan po ng Salex Project at iba pang mga expressway projects ng SMC. Sana po ay mas pakinggan po natin yung mga tao kung ano po talaga yung gusto natin para ihubog yung city natin. Kami po ni Joaquin at iba pa pong petitioners, we are representing the Filipino youth and we are trying to voice out. We are pleading not just with the SMC, the government, but our fellow Filipino youth po na ang gusto po naming development hindi lang po limitado sa iisa, hindi lang po sa ekonomiya, pero sa development na sana makatao po. Na lahat po tayo, hindi po tayo matatakot bumoses sa kung anong klaseng bansa ang gusto natin, pero para po sa kabuuan ng magiging proper system. Kasi ako po, naniniwala po ako kung ano pong ginagawa po namin ngayon at kung ano pong binibuild nila ngayon, it's a long-term investment sa ating bansa. Kaya kung nagfo-focus po tayo sa vehicle-centered projects like the expressways, paano naman po ang mga commuter natin? Paano po tayo mas papahalagahan, bibigyan pahalagahan ang green spaces na yun po ang gusto ng mga commuters, ng mga ordinaryong Pilipino na better transportation system po talaga ang gusto natin. And most of all po, sa fellow Filipinos, specifically for our Filipino youth, I'm calling po na huwag po kayong matakot. The future is now and we are already taking a step forward sa panibagong Pilipinas at panibagong mga ideas, and we want to hear more from you po.
0: Ako, parang naantig ako ah. Talagang pinapagtibay ng programa natin ngayon na nasa kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. Ngayon, Joaquin, i-sum up mo, ano yung tingin mong mangyayari at saka yung panawagan. So, to wrap up our sharing, sige.
2: Importante sa yan. Isa pong matinong lipunan, ano, hindi po dapat kaming mga kabataan ng naglalagay sa lugar ng mga ganyang kalalaking korporasyon eh. Dapat po yung gobyerno natin. Pero kung nagsasabwatan po yung gobyerno tsaka yung mga kapitalista, nagisirang burokrata kapitalista, bakit po, isa pong hindi magandang lipo na ito. Kasi ang kapitalismo, wala po yung malasakit eh. Sino ba ang kung ang ating gobyerno na dapat tinutulungan ng ating mga kababayan, na dapat nagmamalasakit sa kanila, eh pumapanig dun sa mga, ang gusto lang pera, ang gusto lang kapital, eh sino pa po magmamalasakit sa kanila? Baka po oras na para tayo mga estudyante, tayo mga ordinaryong mamayan, magbigay ng malasakit sa isa't isa kung hindi to kayang bigay ng gobyerno at ng mga korporasyon na to, tulad ng San Miguel Corporation. At singilin din natin ang ating mga official sa gobyerno na bakit nila ito hinayaan, bakit ninyo ito pinapayagan, at sana sa oras na kami ay maging mga adults, maayos na natin ang ganitong klaseng lipunan na ang gobyerno natin ang nagmamalasakit na sa tao.
0: Naku, napakaganda nung sinabi ng ating mga kabataan. Mga kababayan, ito pong issue dyan sa Quirino Highway, yan sa highway issue na yan ng SLEX. At iba pang mga issue related to the environment, narinig na po natin, nagsalita ang ating mga kabataan. Pakinggan po natin sila dahil hiniram lang natin ang ating kasalukuyan para sa kanilang kinabukasan. Huwag nating isipin na tayo ang may-ari nitong kasalukuyan. Tayo ay dumadaan lamang dito para ito ay pagandahin, para maging maayos ang lipunan, at para ihanda ito sa mas magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa pagkakataong ito, ang mga kabataang makakalikasan, naniniwala po ako, ang magiging pag-asa natin sa kinabukasan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, dito po sa Radyo Pilipinas 1, Radyo Publiko. Mabuhay po ang ating mga kabataang Pilipino. Mabuhay ang sambayanan. Buhay po.
3: Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Philippine Standard Time 4:59.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Bureau of Customs tiniyak ang mas pinalakas na koleksyon at anti-smuggling efforts. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
3: Pinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Binigyang diin ng Bureau of Customs o BOC ang patuloy na pagpapalakas ng revenue collection, compliance at kampanya contra smuggling bilang bahagi ng fiscal program ng pamahalaan. Sa isang panayam, sinabi ni DOC Commissioner Ariel Natumuseno na pangunahing misyon ng ahensya ang pagpapaiting ng koneksyon upang makalipom ng pontong gagamitin sa mga programa ng gobyerno. Kasabay nito, panalakasin pa ng DOC ang enforcement laban sa mga smugglers. Ayon kay Natumuseno ay nagpapahirap sa pamahalaan o nagpapaliit sa kita ng pamahalaan at maaaring gamitin na sana sa servisyong pampubliko. Binanggit din ng Commissioner ang paggamit ng data-driven monitoring systems, pagpapahusay ng compliance at pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas. Samantala, pinuri ni Finance Secretary Frederick Go ang mga reforma sa BOC at BRR at sinabing nabawasan ang mga reklamo mula nang maupo ang kasalukuyang pamumuhay. Ay sa BOC, magpapatuloy ang pagpapalakas ng koneksyon, pagpapatupad ng batas at pagprotekta sa bansa laban sa smuggling upang makatulong sa pag-meet ng fiscal objectives ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Fubuco.
5: Maraming salamat, DJ Lazaro. National Grid Corporation of the Philippines idineklara ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong hapon. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayong Agosto 15. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 2,487 megawatts ang available capacity ng grid habang 2,337 megawatts ang peak demand. Umabot sa 821.5 megawatts ang unavailable capacity dahil sa force outages ng ilang planta at 13 plantang tumatakbo sa derate capacities. Kabilang sa mga dahilan ng yellow alert ang hindi pagtakbo ng malalaking coal plant na TBI-1 at TBI-2. Gayun din ang limitadong power import mula Mindanao dahil sa maintenance outage ng GNPK-2. Ipinapatupad ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para matugunan ang kinakailangang contingency requirement ng transmission grid. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, Department of Public Works and Highways nanawagan sa mga LGUs at publiko para sa tamang pagtatapon ng basura. Si DK Zarate sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy na nananawagan ang Department of Public Works and Highways sa mga lokal na pamahalaan at sa taong bayan para sa tamang waste disposal. Ayon kay DPWH Secretary Visdison, ito ay para maiwasan ang matinding pagbaha na dulot ng problema sa hindi tamang pagtatapon ng mga basura. Ginawa ang pahayag matapos madismaya si Dison at nabigla sa nakitang tonetonerada mga basura na inanod sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque City. Ang mga nasabing basura ay naging sanhi rin ng pagbara sa mga dalawyan ng tubig at nagpalala sa problema problema sa pagbaha sa lugar. Matapos makita ng DPWH ang tambak na basura, ay agad silang kumilos at nagsagawa ng clearing operation kung saan na gumamit pa sila ng heavy equipment para sa mas mabilis na trabaho. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At ang wakas na balita sa lalawigan, 14 na kadete ng Philippine Military Academy sumasa ilalim sa Foreign Pre-Commission Training Institution Program. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy na nananawag.
9: Philippine Military Academy ang kasalukuyang sumasailalim sa Foreign Pre-Commission Training Institution Program o Cadetship at Military Education sa Republika ng Korea. Sa kanilang courtesy call kay Philippine Military Academy Superintendent Lieutenant General Michael Lugico, hinimok ni Lugico ang mga kadete na ipamalas ang kanilang kagalingan, kalinangan at kausayan sa kanilang pag-aaral at ikatwa ng PMA at bansa na may dangal. Binigyan kasiguruhan ni Superintendent Lugico sa 14 na kadete ang patuloy na suporta ng akademiya sa pangkalataan ng kanilang edukasyon at pagsasanay sa Republika ng Korea. Sa pamagitan anya ng FPTCI program, sumasalamin ito sa nasustinang ugnay ng PMA at Republic of Korea Service Academies sa paghubog ng mga susunod na mga leader ng sandatahan sa pamagitan ng education at professional exchange. Mula sa 14 na kadete, 4 ang nag-aaral sa Republic of Korea Military Academy, 4 sa Republic of Korea Air Force Academy at 3 sa Republic of Korea Naval Academy, habang 3 kadete ang kasalukuyang tinatapos ang kanilang Korean language course bago ang kanilang cadetship. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: And Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information,
11: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
13: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: It's hard to believe that this is the very last time. The last time I'll ever be able to touch you here, there, and there. The last time I'll ever be able to kiss you here, and there. Yes, it's hard to believe I'll never be able to hold you again like this. To taste your sweet lips, and to feel your soft body next to mine. Oh, baby. It's so hard to believe that this is the very last time. For no man could ever love a woman more than I've loved you tonight. But oh sweet baby, we're running out of time. Come on, move your body close to mine. Let me wrap my arms around you.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residenteng biktima ng baha sa Kalumpit, Bulacan. Wastong pamamahala sa basura na nanatiling malaking hamon sa bansa. Hanggang 60,000 tonelada ng basura na lilika kada araw sa buong bansa. Senado tiniyak na walang leadership fund sa panukalang national budget sa 2027. At indak-indak na isa sa inaabangan sa Kadayawan Festival sa Davao, aarangkada na bukas! Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, epektibo na ang mas pinataas na fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan.
5: Mula sa 10 piso kada litro, magiging 12 pesos na kada litro ang fuel subsidy o discount ng mga pampublikong sasakyan.
4: Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mahigit sa 1,000 piso rin ang pwedeng matipid kada linggo dahil sa fuel discount.
5: Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na tinaasan nila ang fuel subsidy bunsod ng krisis sa gitnang silangan.

0: posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng industry sources, posibleng tumaas ng 4 pesos at 90 centavos ang kada litro ng diesel. Asahan namang tataas ng 3 pesos at 10 centavos ang kada litro ng gasolina at 5 pesos at 30 centavos sa kerosene. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil wala pang katiyakan na muling magbubukas ang Strait of Hormuz at malabo pang peace deal ng Estados Unidos at ng Iran.
1: Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa matatanggap na bill ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunga ito ng pagtaas ng ancillary service rates ng 30.85%. Ang ancillary service ay kabilang sa mga pass-through costs para sa mga power supply na ginagamit sa pagpapanatili ng balance ng supply at demand. Bahagyang tumaas din ang transmission wheeling rate ng NGCP mula 0.50 patungong 54 centavos per kilowatt hour. At iginiit naman ng NGCP na hindi sila kumikita sa ancillary service charges dahil diretso itong napupunta sa mga power providers na nagbibigay ng reserve supply para mapanatili ang stability at reliability ng power grid.
0: Sa ibang balita, inalis na po ng PAGASA ang peligro ng mga malawakang pagbaha sa ilang lugar tulad na lamang po dito sa Metro Manila. Sa final flood advisory ng PAGASA, wala ng peligro ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River. Kabilang dyan ang Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Bumaba na rin ang level ng tubig sa La Mesa Dam sa 79.67 meters matapos itong umapaw nitong mga nakaraang araw. Tumambad naman kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bahay na lubog sa tubig baha sa Kalumpit, Bulacan. Tiniyak ng kalihim ang agarang pagtatapos ng mga flood control projects na napabayaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Personal na napakinggan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hinaing ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan sa kanyang inspeksyon sa lugar. Suportado ng mga residente ang flood control project ng kagawaran na makababawas sa pagbaha. Pero ang tanging hiling nila, magkaroon ng maayos na malilipatan.
3: Humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Carizon, tsaka sa Frances. Kahapon, ginabas na nila yung resolution ng Sanggunian para doon sa relocation. No? So, in the meantime, kung kailangan na nilang umalis, bibigyan muna natin sila ng pangrenta nila.
2: Sakay ng bangka, binagtas ni na Secretary Dizon at ng mga tauhan ng DPWH ang Pampanga River para personal na tingnan ang sitwasyon sa Barangay Bulusan at Frances. Gayon din ang kapalit ng ampaw na dike sa kahabaan ng Bagbag River sa Barangay Calizon. Kita mula sa ilog na lubog pa rin sa tubig baha ang ilang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, bunsod ng habagat na lalong nagpataas sa level ng tubig. Ikinadismaya ng kalihim ang kanyang naabutan na aniyay epekto ng mga natenggang proyekto na iniwan ng mga dating namumuno sa kagawaran.
3: Hindi ko maiisip paano nila nasip mura yun. Ano, talagang nakakadugo ng puso. So kailangan nga talaga ayusin na ganyan natin lahat ng mga binaboy nila dito. Iko-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
2: Inaasahang matatapos ang flood control project para sa 3 barangay sa Marso ng susunod na taon, kasabay ng pagbuo ng permanenteng pabahay para sa mga apektadong residente. Samantala, hindi rin pinalampas ni Dizon na inspeksyonin ang sirasirang kalsada sa daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Nadiskubre ng kalihim na hinayaang sira ang kalsada dito habang may ibang proyektong pinopondohan kahit na wala namang sira ang daan.
3: So, minodify natin yung proyekto para yung pera gagamitin dun sa sira, hindi gagamitin dun sa ayos. Diba? So, finally, naayos na and humingi na ako ng paumanin kay Mayor, tsaka kay Kong, tsaka sa mga tao dito. Yun ang naging saninong dili nito. So, pero finally, gagawin na natin to ng tama.
2: giit ni Dizon, tuloy-tuloy ang kagawaran sa pagpapaigting at pagpapabilis sa mga natenggang flood control at infrastructure projects para maibsan ang perwisyo sa mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Patuloy ang pag-aayos at pagpapatibay ng mga infrastruktura ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Layo nitong agarang maibalik ang normal na biyahe at mapalakas ang proteksyon ng mga komunidad laban sa pagbaha at iba pang panganib. Narito ang report.
1: Patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Badodangwa National Road sa Bangod, Aklan, Tublay, Benguet matapos ang soil collapse dulot ng malalakas na pag-ulan. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at agad na maibalik ang mga kalsadang naaapektuhan ng masamang panahon. Pinapayuhan ang mga motorista na pansamantalang gamitin ang Suyok Baayan Poses Road o Ambong Dolan Tuwel Alno Alapang Provincial Road habang isinasagawa ang clearing operation. Patuloy ang DPWH sa pagkakabit ng wire mesh baskets at paglalagay ng konkretong riprap sa gilid ng Talomo River sa Davao City bilang paghahanda laban sa flash floods. Layo nitong patibayin ang pundasyon ng itatayong mas mataas na pader para sa kaligtasan ng mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, pinamamadali ng Pangulo ang konstruksyon ng gaps sa dike na iniuugnay sa matinding pagbaha noong Hulyo. Ininspeksyon din ng DPWH kasama ang mga opisyal ng Baliwag City at Bulacan 2nd District ang isang kilometrong baku-bakong bahagi ng Doña Remedios Trinidad Highway sa Baliwag City, Bulacan. Nakaapekto ito sa bilis ng biyahe at nadudulot din ng abala sa mga motorista at commuter. Ayon kay Secretary Dizon, pinamamadali din ng Pangulo ang konstruksyon ng tatlong taong natenggang four-lane road na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Eto naman, may magandang balita po ang Social Security System sa mga bagong pensioner na nakatanggap ng pensyon nitong Hunyo hanggang buwan ng Agosto. May emergency program rin sila para sa mga aktibong miyembro na naapektuhan ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Bukas para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang Emergency Loan Program na maaaring mapagkuhanan ng dagdag na tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan, lalo na ang mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Maaaring makahiram ng halagang nasa 1,000 hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro, depende sa kanilang average monthly salary credit. Kailangan lamang na mayroong hindi bababa sa 18 ang kontribusyon ng miyembro at may nakarehistrong valid Philippine address sa SSS.
5: Yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin. 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan. Mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization.
4: Maaari pang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro hanggang April 30, 2027 at inaasahang mailalabas ang loan proceeds sa loob ng 1 linggo sa pamamagitan ng electronic fund transfer kung may aktibong disbursement account ang miyembro. Samantala, magsisimula sa Setyembre ang dagdag sa pensyon ng mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng pensyon noong Hunyo, Hulyo at Agosto.
5: Kung kayo po ay retirement o disability pensioner na bago lang kayong pensioner ngayong June, July o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pensyon.
6: Ayun.
5: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pensyon.
4: Ayon sa SSS, makatutulong ang nasabing increase sa mga pensioner, lalo na sa mga nakararanas ng epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-iingat din ng mga miyembro laban sa mga pekeng anunsyo at scam. Paalala ng SSS, huwag magbibigay ng personal at pinansyal na impormasyon sa mga kahinahinalang text o email at laging beripikahin ang mga anunsyo sa opisyal na social media accounts at website ng ahensya.
5: pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro ng SSS, andiyan po ang mga pautang na programa ng SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon.
4: Jana Madrid, para sa bayan.
1: Inihahanda na ng Philippine Crop Insurance Corporation ng 36 million pesos na bayad sa insurance ng mga magsasaka na nasira mga pananim dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Lumabas sa datos ng Department of Agriculture na umabot sa 35.67 million pesos ang halaga ng mga pananim na nasira ng mga nagdaang bagyo mula sa anim na rehiyon. Region 3 o Central Luzon ang matinding naapektuhan kasunod ng Regions 1 at 4B. Pinakilos na ng DA ang kanilang regional office para maibigay agad sa mga magsasaka ang halagang dapat nilang matanggap.
0: Puspusan ang pagpapatupad ng Environment Management Bureau ng DENR sa Extended Producer Responsibility Act of 2022. Dito ay natasahan ang mga kumpanya na maging responsable sa tamang disposal ng kanilang plastic packaging waste. Ang mga basurang ito ang naiipon sa mga estero at iba pang daluyan ng tubig na nagre-resulta sa matinding pagbaha. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Iniulat ng Environmental Management Bureau o EMB ng DENR na umabot na sa 61 hanggang 65,000 na tonelada ang basurang nililikha ng bansa kada araw na patuloy pang tumataas dahil sa population growth, urbanization at pagbabago sa consumption patterns. Ayon kay Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng EMB-NCR, hindi lamang dami ng basura ang hamon, kundi ang tamang pamamahala nito mula segregation hanggang final disposal. Dagdag pa ng opisyal, wala pa sa 100% ang collection coverage ng mga lokal na pamahalaan, habang 63% pa lamang ng mga barangay ang may access sa Materials Recovery Facilities o MRFs para sa waste segregation at recycling. Binigyang diin ng EMB-NCR ang kahalagahan ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act sa pagpapatupad ng source segregation, recycling, composting at tamang pagtatapon ng residual waste.
6: Hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad.
2: Kasunod ng epekto ng nagdaang bagyo at habagat, patuloy ang regular na paglilinis, declogging at monitoring ng mga daluyan ng tubig sa Maynila upang mabawasan ang pag-ipon ng basura sa mga kalsada at estero, lalo na tuwing panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Sa Parañaque, mahigit 200 truckloads ng basura at debris ang inalis mula sa Baclaran Redemptorist Water Channel matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Isinagawa ang cleanup operation ng lokal na pamahalaan katuwang ang Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways matapos maipon ang mga basura sa waterways na inanod mula sa Manila Bay dahil sa high tide.
6: Ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So sinasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging, kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act.
2: Pinaiikting aniya ng Extended Producer Responsibility Act of 2022 ang pananagutan ng mga kumpanya sa pagbawi at pag-divert ng bahagi ng kanilang plastic packaging waste. Target ng EPR law na maabot ang 80% waste diversion rate ng mga obliged enterprises pagsapit ng 2028 upang mabawasan ng plastic waste na napupunta sa landfill at waterways. Nanawagan naman ng EMBNCR sa publiko na makiisa sa solid waste management sa pamamagitan ng tamang segregation, pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, recycling, at responsabling pagtatapon ng basura bilang bahagi ng shared responsibility ng lahat. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Umabot na sa 750 metric tons ng mga basura ang naalis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City simula noong Lunes. Binubuo naman ito ng 230 truck ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, itatapo nila mga basura sa San Mateo at Rodriguez Rizal Landfill. Sinabi ni Torre na napuno ng basura ang Redemptorist Water Channel matapos masira ang trash trap sa kasagsagan ng habagat.
0: Eto, maraming napatayin Claire dito kanina dahil makalipas pa yung ilang araw, sumikat na po ang Haring Araw kanina. Magtutuloy-tuloy naman kaya ito. Alamin po natin ang update sa magiging lagay ng panahon mula kay Pagasa Weather Specialist Dan Villamin. Dan.
7: Magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay. Sinasampay natin yung mga pag-ulan na ganoon ng habagat sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitang Luzon, including Metro Manila and Western Section ng Caloparazon and Maropa sa mga susunod na araw. Pero for today, ay nabawasan yung mga pag-ulan. So makakaranas pa rin tayo ng mga scattered rains dito sa Rinay Locos Region, Zambales, Bataan, and other portions ng Central Luzon. Generally fair weather ang ating inaasa sa nalalabing bahagi ng ating bansa sa the rest of Luzon, Visayas, and Mindanao na may chance na isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboard ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamin.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamin.
1: Samantala, kumustahin natin ang Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi, GM Torre. Si Sheila Natividad po ito at Ryan Lisigues ng PTV.
8: Baka pwede tayo matapit.
1: Diyatapos
8: sa mga kaparingat ko.
1: Samantala, babalikan po natin si GM Torre maya-maya lamang.
0: Susunod! Deadline sa pagbabayad ng buwis. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat.
1: At aktibidad sa Kadayawan Festival na indak-indak, aarangkada na bukas. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

BBM at Work. Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayako ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan!

0: nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend at sa mga pagkakataon po ito ay kumustahin naman natin ang lagay ng Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, si Sheila Natividad po ito at si Ryan Lisigas ng PTV.
1: Magandang hapon na at magandang hapon na sa inyo mga tagapakinig.
0: Good evening po, GM. Una po sa lahat, kumusta na po ang Metro Manila matapos itong halos isang linggo na hindi po tumitigil yung pag-ulan?
1: Nandito na naman po tayo. Ang MMDA, after ng few days ng lull ng ulan, ay nakaantabay na naman tayo dahil nakakaranas na naman tayo ng pulupulong pag-ulan sa iba-ibang parte ng Metro Manila. So, nakaka-activate naman ang ating 24-hour monitoring dyan sa ating FCIC, yung flood control office namin na talagang nagmo-monitor itong flooding incidents.
0: GM, kumpara po noon, may nabago na ba sa Metro Manila kung ang pag-uusapan ay yung pagbaha? GM?
1: Hello? Naputol po kayo?
0: GM, ulitin ko po yung tanong. Kumusta na po ang lagay ng Metro Manila? Kasi di ba, kung pag-uusapan ay baha, sa ilang mga kalsada ng Metro Manila, eh, talaga naman pong makikita natin ito. Kumusta na po? May nabago po ba?
1: Depende po sa kung sinong kausap. Pero pag kinausap natin yung neutral observers, pati na rin ibang mga mayors, eh kasi ang sukatan ng baha, eh yung pagbaha kasi, yung flooding na performance ng ating flood control, ang sukatan kasi niyan is tatlo. Una, yung comparison nung dati at ngayon nalapad ng apektadong areas. Pangalawa, yung lalim ng tubig baha. At ang pangatlo ay ang bilis ng paghupa niya pag tumigil na ang ulan. So, in the past episode, itong last week na episode na nagkaroon tayo ng 302 mm na ulan na talaga namang in 48 hours ay napakataas kumpara sa ibang mga episodes, no? Nakita natin na talagang may standing water. Tapos, yun nga lang, pag tinignan natin, ang naapektuhan na marami, na dati ay malakas maapektuhan gaya ng Kamanaba, ay nakaramdam ng ginhawa, hindi gaano silang tinamaan. At may mga area sa Quezon City na may standing water man, mabilis namang tumila at mawala ang tubig. Pero we don't pat ourselves at the back. Kasi may mga areas naman na dati ay, alam na natin dati ay binabahana, pero ngayon parang nakaranas pa rin ng ganon din pagbaha. Kaya gaya ng Paranaque at saka sa south ng Metro Manila, Las Piñas. So sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang aming preventive measures para at ma-mitigate natin yung mga posibleng pagbaha uli, lalong-lalo na kung ito ay dulot ng pag-iit ng mga waterways at saka dulot din ng basura.
0: GM, kumusta naman po yung operasyon ng mga drainage system, water pumping stations? Meron po bang mga hindi nakapagpaandar o hindi po nagana nitong mga nagdaang malalakas na pag-ulan?
1: Sa 71 pumping stations ng MMDA, lahat po ay gumagana yan. Lahat ay gumagana at yan ay in accordance sa ating protocols kung kailan yan pinapatakbo. At tumakbo naman. May mga pumping stations nga lang na apektado ng pagbara ng basura, pero yan naman ay nasusolusyon ng kaagad at may ibabalik kaagad ang komisyon ng ating mga pumping station.
0: GM, karagdagang tanong lamang po, ilang pumping stations po ba sa kasalukuyan yung operating sa Metro Manila at may mga kulang pa po ba when it comes to capacity?
1: So MMDA 71 ano, ang ating pumping station. Pagkatapos ang ating DPWH may sarili ring mga pumping stations na hindi pa na ita-turnover sa MMDA at ino-operate pa nila. At ang LGU ay meron ding mga pumping station na sa kanila ita-turnover ng DPWH pagkatapos ng makomisyon.
2: GM Torre, sir, si Ryan po ito. GM, ilang tonelada po ba ng basura so far ang nahahakot na ng MMDA matapos yung paghupa ng mga pagbaha dito sa Metro Manila so far, GM?
1: Sa Baclaran Water Channel, yung sa Redemptorist Water Channel, nakakuha tayo dyan ng mga around 750 tons. Equivalent to 100 plus trucks, 103, mga ganun na trucks ng basura ang nahango natin dyan.
2: Naniniwala ako dun sa sinabi mo, GM, na yung problema sa baha ay hindi lamang problema ng gobyerno, kundi ano to, problema din ng publiko, dapat tayo maging responsable. Ano po yung panawagan natin sa publiko with regards doon sa pagtatapon, proper disposal ng basura, GM?
1: Gusto natin i-emphasize, ano, ang problema sa pagbaha ay maraming dahilan. May mga pagbaha na talagang dahil sa napakalakas na ulan at overcapacity sa design ng drainage system. Meron ding pagbaha na dulot ng pagbara ng basura, may mga bahari na cause ng pag-init na mismo ng mga drainage system, at may mga pagbahari na ang cause naman ay pag-fail ng mga pumping station. So, iba-iba ho yan sa iba-ibang mga lugar at sa iba-ibang pagkakataon. Pero isang sigurado dyan, ang ating mga drainage system ay may optimal design performance yan, at obligasyon ng gobyerno na yan ay patakbuhin, at kasama sa ating aspeto na tinitingnan para optimal ang performance ng ating drainage system ay ang siguraduhin na ito ay hindi nababarahan ng basura. Kaya ang ating gobyerno ay may obligasyon din na isiguraduhin na ang basura ay may intervention na maayos, may collection, segregation, at eventually disposal. Pero yung ating community rin ay meron ding obligasyon na wag nang dumagdag sa stress. So wag dumagdag sa stress doon sa system na ginagawa ng gobyerno sa pamamagitan ng pakikisama at pagsunod sa batas. Wag magtapo ng basura sa kung saan-saan, at kung pwede sa kanilang mismong mga pagkabahayan, in compliance to the Solid Waste Management Act, ay mag-practice ng segregation, recycling, upcycling, at kung iba ano pang mga nakalagay, nakatakda sa mga regulasyones ng mga paraan para mapakonti ang mga basura na ating naitatapon.
0: GM, sa mga flood control project, meron po bang kailangan i-upgrade o dagdagan, at sakali magpatuloy itong mga pag-ulan-ulan, ano po yung magiging preparasyon ng MMDA para hindi na maulit o lumala po yung usapin pagdating sa pagbaha?
1: Tuloy-tuloy naman ho ang review natin sa ating system, ano, sa ating flood control system, together with the DPWH. Tuloy-tuloy po yan, may review yan, tinitingnan kung ang design capacity ba ay tama pa rin hanggang sa ngayon o kailangan na mag-upgrade. So, yan ay joint na trabaho ng MMDA at DPWH at ng iba pang mga sangay ng gobyerno na mayroong mga interest at may mga mandato regarding that matter. We'll update you from time to time kung ano man ang mga gagawin natin. Pero sufficient to say, ang gobyerno ay laging nakatingin at naghahanap ng mga choke point ng kung saan ang mga bottlenecks para masolusyonan agad, para mabawasan ang epekto nitong mga pagbabaha na ito.
0: Alright, maraming salamat po sa oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Maraming salamat din po.
0: Samantala, pinalawig pa po ng Bureau of Internal Revenue ang palugit sa paghahain, pagbabayad at pagpaparehistro sa buwis sa mga lugar na naapektuhan ng habagat hanggang sa August 18. Magtatapos sana ang palugit bukas, August 16. Pero ayon kay BAR Commissioner Charlie Mendoza, nauunawaan nila ang sinapit ng mga taxpayer na naapektuhan ng kalamidad. Inatasan ng BAR ang mga bangko na tanggapin ang bayad ng buwis hanggang August 18. Nilinaw din ng BAR na ang mga taxpayer na gumagamit ng electronic filing and payment system ay hindi saklaw o kasama sa extension.
2: Mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito ang tiniyak ng Department of Budget and Management, lalo na sa flood control projects ng DPWH. Kasunod po yan ang pagsusumite ng 2027 National Expenditure Program sa Kamara. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Matapos maisumite sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program, nangako ang Department of Budget and Management ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pagtaas ng panukalang gastusin para sa 2027 ay dahil sa pagpapaigting ng mga programa at pagpapatupad ng mga pangako ng pamahalaan.
4: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. These include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government.
3: Pinakamalaki sa proposed 2027 budget ang social services sector na may 2.4 trillion pesos. Sumunod ang economic services sa 1.8 trillion pesos, general public services sa 1.3 trillion pesos, fiscal obligations sa 1.1 trillion pesos, at defense sa mahigit 450 billion pesos. Naglaan ang DBM ng mahigit 100 bilyong piso para sa unprogrammed appropriations na pinakamababang antas sa National Expenditure Program simula 2019 at pinakamababa rin kumpara sa kabuoang proposed NEP simula 1991. Nilinaw ni De Leon na hindi ito unaccounted funds dahil mailalabas lamang ang pondo kapag natugunan ang mga itinakdang rekisitos at kondisyon ng DBM.
4: And I want to make one point very clear. Unprogrammed does not mean unaccounted for. It is not a blank check, and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
3: Sa DPWH, na may isa sa pinakamalaking proposed budget para sa susunod na taon, prioridad ang ongoing flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak din ng kagawaran ang mas mahigpit na pagbabantay mula konstruksyon hanggang operasyon para maiwasan ang anomalya at mga ghost projects.
2: Sa gitna ng mga issue sa transparency, hamon ngayon sa DBM at DPWH na patunayang ang bawat pisong inilalaan para sa mga infrastruktura ay tunay na mararamdaman at hindi mananatiling proyekto sa papel lamang. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Tiniyak naman ng Senate Committee on Finance na walang palulusuting leadership fund sa 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Nangako sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagang maisama ang leadership fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2027.
6: Usap kami ni Sen. Wade dahil siya po ang si S.P. Wade. Siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay financier. At pagpapatuloy po yun, even the reforms that he has started.
5: Iginiit ni Hercito na magpapatupad siya ng mga reforma para matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may malinaw na pakinabang sa publiko. Tiniyak din ng senador na harangin niya ang anumang last-minute insertions at amendments sa bicameral conference committee deliberations.
6: No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
5: Ipinangako rin ni Hercito ang mas transparent proseso sa pagbusisi ng national budget. Nilinaw din ni Hercito na bahagi ng kanilang trabaho ang paghahain ng mga amendment. Gayunman, dapat anya mga ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko gaya ng pagpapalakas sa healthcare at iba pang mahalagang programa. Batay sa affidavit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, 500 million kada distrito ang nakalaong pondo habang 120 million pesos naman sa bawat party list mula 2023 hanggang 2024 at tinaas sa 150 million pesos ng 2025.
7: Ito po mga detalye na ito, very important po nabigyan po ng further details, no, ni Secretary Bonoan kasi siya naman po yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House but also for the Senate.
8: As to how the House prosecution House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan.
5: Samantala, hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalat ni Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng hindi bababa sa tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador, hanggang 1 bilyong piso naman sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Senado na nakalaan sa paggawa ng mga proyektong pang-infrastruktura ng mga mababata sa taong 2024 at 2025.
9: Alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam nyo ba sa teacher nyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, diba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
5: Pagtitiyak ng Malacanang, hindi na mauulit ang pag-abuso sa pondo ng bayan.
9: No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
5: Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Ito naman, mabilis na nakaresponde ang Department of Social Welfare and Development sa pangailangan ng libu-libong pamilya na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
10: Mahigit 48,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 130,000 na individual ang natulungan ng DSWD sa Cordillera sa kasagsagan ng Bagyong Luis, Maymay at ang nararanasang habagat sa rehiyon. Sa datos ng ahensya, 261 ang displaced families na binubuo ng mahigit 1,000 individual. 71 pamilya ang nananatili sa 18 evacuation areas. 13 million pesos ang halaga ng assistance na ipinamigay ng DSWD na binubuo ng 15,000 na family food packs, 272 na ready-to-eat foods at drinking water, habang 10 million pesos ang halaga ng mga non-food items.
11: Kahit wala pa yung sakuna, nandun na yung ating mga food items, non-food items, para anytime na kailangan nila, pwede nang i-access doon. Doon naman sa mga areas na wala tayong malapit na warehouse, kasama naman natin ang ating local government units, ang PNP, uniform personnel na magdala ng goods. Gaya nung nakita natin sa isa bandang Langiden, talagang dinala natin yung ating mga food items doon sa evacuation center.
10: Ipinagmalaki ng ahensya ang tulong ng mga last mile warehouses dahil napabilis nito ang pagbibigay ayuda sa mga nasalantang pamilya. Sa ngayon, puspusan ang pagbibigay tulong ng ahensya sa mga liblib na lugar sa probinsya ng Abra. Kailangan kasing tawirin ang mga ilog at daanan ng ilang ruta na may landslide. Samantala, nai-record ang 15 deaths at 14 ang injured.
11: Nakapagbigay na tayo ng ating assistance doon sa ating mga victims. More than 2 million na ang naibigay natin na worth of assistance sa ating mga victim families at saka yung mga pamilya ng injured, pati na rin yung other affected families.
10: Pinayuhan naman ng ahensya ang mga residente na hindi pa nabibigyan ng ayuda na mag-report sa kanilang mga local government units para sa kaukulang tulong. Sa mga partially damaged houses, 345,000 ang naibigay sa mga pamilya, habang 40,000 naman sa mga totally damaged houses. Patuloy pa ang assessment at tulong ng ahensya sa mga nasiraan.

0: 40 ina sa sabayang hapag 2026 na inorganisa ng Barangay Katalunan Grande sa Davao City noong Agosto 13. Bagay ito ng National Breastfeeding Awareness Month tuwing Agosto na layong itaas ang kalaman ng mga ina sa kahalagahan at benepisyo ng breastfeeding para sa mga sanggol. Ipinaalala rin ang tamang kaalaman sa pagpapasuso, kabilang ang pag-iwas sa paghahatid ng HIV at iba pang impeksyon. Binigyang diin din ang breastfeeding bilang mahalagang source ng sustansya para sa malusog na paglaki at pag-iwas sa sakit ng mga bata.
1: Less ang sakit kung mag-breastfeeding ang bata, no? Dili siya magkaba. Actually, kung makita ninyo, ginabakunahan ang mga bata kung ang mama kay ga-breastfeed sa yung baby, muhunong gayon. Mura siya ni-stop gayon og hilak, nakakarga lang sa bata, no? Makita gid nimo ang bond between the mother and the baby.
0: May itinayuring pumping station kung saan nag-donate ng gatas ang mga ina para sa Southern Philippines Medical Center Milk Bank na tumutulong sa mga premature babies na higit na nangangailangan nito. Isa sa mga nakilaw ang inang si Eileen na first time na nag-donate ng breast milk. Bago man sa kanya ang pagdodonate, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng kanyang gatas, lalo na sa mga ina na higit na nangangailangan nito para sa kanilang mga anak.
2: Marag mother egg yung makasabot na emotion. Looy mo pa daw ubang bata, good. Labi ng mga premature.
0: Ikalawang pagkakataon na rin ito para sa inang si Annie na nag-donate ng kanyang gatas. Bilang isang ina, nakita niya ang kahalagahan nito sa pagtulong sa mga kapwa ina. Binigyang diin ng Barangay Katalunan Grande na ang breastfeeding ay hindi lamang responsibilidad ng ina, kundi ng pamilya at komunidad. Ayon sa SPMC, malaking tulong din ito sa pagdagdag ng supply ng milk bank para sa mga pasyenteng nangangailangan ng pasteurized breast milk. Israel de Maulao, para sa Bayan.
3: Ito naman, nakitaan ng malaking potensyal bilang sentro ng pamamahala at ekonomiya ang bagong Bangsamoro Government Center na inilunsad sa Parang Maguindanao del Norte. Layon din ng bagong pasilidad na may lapit ang serbisyo sa mga mamamayan ng BARMM. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
4: Formal lang inilunsad ng Bangsamoro Government ang bagong Bangsamoro Government Center o BGC sa Barangay Landasan Parang Maguindanao del Norte. Binigyan diin ni Chief Minister Abdul Rauf Macacua na hindi lamang pagtatayo ng isang gusali ang layunin ng proyekto, kundi ang paglikha ng mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon.
5: To this ceremonial groundbreaking, let us break this ground not merely to raise a building and create opportunities for the generations to come. With the support of partners, I declare the Bangsamoro Government Center officially launched.
4: Samantala, ayon kay Parang Mayor Kahar Ibay, ang BGC ay sumasagisag sa hangarin na mas ilapit ang serbisyong publiko sa mga mamamayan sa iba't ibang lugar ng BARM.
6: Dito ay simbolo ng isang nagdanais na ilapit ang serbisyong publiko sa bawat mamamayan mula sa ating mga lalawigan sa mainland hanggang sa isla ng BRFM. Ang tagumpay na ito ay tunay na lakas ng pagkakaisa.
4: Dumalo rin sa seremonya ang mga development partners kabilang ang Malaysian government na matagal nang may malapit na ugnayan sa Bangsamoro. Binigyan diin ni Malaysian Ambassador to the Philippines Dato Abdul Malik Melvin Castellino Anthony ang patuloy na pagkakaibigan at pagtutulungan ng Malaysia at Pilipinas, lalo na sa Bangsamoro.
7: For Malaysia, this occasion carries special significance. It reflects the enduring friendship, mutual respect and close relations between Malaysia and the Philippines, and particularly the special bond that Malaysia has developed with the people of Bangsamoro over many years.
4: Para naman sa private sector, malaki ang potensyal ng bagong BGC bilang bagong sentro ng pamamahala at ekonomiya sa BARM. Ayon kay Tan Sri Azmil Khalid, maaari itong maging simbolo ng isang Bangsamoro na handa sa paglago, pagtanggap ng mga investment at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mamamayan. Ang bagong Bangsamoro Government Center ay ibinahagi ng Development Initiative

0: ng BARM na naglalayong magtatag ng dedikadong espasyo para sa mga operasyon ng pamahalaan at gawaing may kaugnayan sa pagpapaunlad ng rehiyon.
1: Ito ay alinsunod sa mas matatag na Bangsamoro agenda ng pamahalaang Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: Isa po sa pinakaabangang aktibidad sa Kadayawan Festival, ang Indak-Indak na arangkada na simula bukas. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
3: Nakahanda na ngayon ang ilang mga lugar na pagdarausan ng Indak-Indak at Floral Float Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2026 dito sa Davao City. Sa ngayon, sarado na ang ilang mga daan na bahagi ng ruta na dadaanan ng mga contingent na lalahok sa Indak-Indak sa Kadayawan at Floral Float Parade. Patuloy naman ang puspusang paghahanda ng mga contingent para sa Indak-Indak sa Kadayawan, kung saan pinapalakas nila ang kanilang mga ensayo bilang paghahanda sa inaabangang paligsahan. Nakadeploy na rin ang ilang mga security personnel sa mga lugar na dinadayo ng mga turista at bisita bilang bahagi ng pinag-inting na seguridad sa lungsod sa panahon ng Kadayawan. Samantala, bukas na rin ang ilang mga food at trade bazaar sa Davao City bilang bahagi ng Kadayawan Festival. Tampok dito ang iba't ibang pagkain at produkto at mga gamit na maaaring bilhin ng mga bisita. Karamihan ay mula sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa Davao City. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din ng pagkakataon ang mga lokal na negosyo at maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa mga Davaoenyo at turistang dumarayo sa lungsod. Sa Coastal Road, isa sa gawang Indak-Indak sa Kadayawan Grand Showdown. Patuloy ang pagpapatayo ng mga tent at stage na paggaganapan ng mga performance bilang bahagi ng huling paghahanda para sa malaking pagdiriwang. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
4: Samantala, opisyal na pong nagsimula ang public truth-telling session ng Civilian-led Truth Commission na naglalayong idokumento ang mga umanoy paglabag sa karapatang pantao ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sumentro ang unang pagdinig sa testimonya ni Luz Viminda Shopaw o Shapo, ina ng 18 anyos na si Raymart na namatay sa drug war noong 2017. Ayon sa Truth Commission, nais silang gumawa ng public record ng mga kaso, kilalanin ang mga biktima at maglaan ang isang lugar kung saan pwede nilang isalaysay at ibahagi ang kanilang karanasan sa drug war. Ikwento ni Ginang Luz Viminda na dinukot ng mga armadong lalaki ang kanyang anak sa Navotas City dahil sa paratang na pagnanakaw at pagkakasangkot sa drugs. Pero kalaunan ay pinagbabaril ito. Sinabi ng Ginang na kung may kasalanan ang kanyang anak, bakit hindi man lang ito binigyan ng due process na tulad ng ibinibigay sa iba?
2: Bubuo naman ng affidavit ang ilan sa mga ex-bagmen na nakasama ng mga kapwa-bagmen na nakausap at nagkaroon ng individual affidavit sa Office of the Ombudsman. Kaugnay po yan ang investigasyon ng issue ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Attorney Levito Baligod, abogado ng mga ex-bagmen o maleta boys, ito ay parang pasinungalingan ang sinabi ng apat sa mga ito na nagrecant na sila ay pinilit sa pagbuo ng naturang mga affidavit. 8 sa 18 ex-bagmen ang nagkaroon ng individual affidavit, kung saan mula sa bilang na ito, 3 ang binawi ang kanilang naging mga pahayag. Tingin ni Baligod, nakadetain umano ang naturang 4 na ex-bagmen, kung saan ang isa sa kanila ay umano'y tumawag sa pamamagitan ng video call sa isa sa mga natitirang ex-bagmen na namumutla at namamaga ang mga mata.
5: These 8 were interviewed individually. Mm-hmm. May kasama sila mm-hmm. na hindi kasama sa nagpirma, no?
6: Okay.
5: Alam mo, sa kanila, body-body. And I will be preparing together with the ombudsman lawyers an affidavit. It appears that they are being some sort of detail. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon.
6: Yung tatlo? Apat, apat.
5: Apat.
6: Detain by whom?
5: Ha?
6: Detain by whom?
5: Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no?
6: Okay.
5: Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana nasa mabuti silang kalagayan.
2: Samantala, tuloy-tuloy ang pagresponde ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga sakuna sa karagatan at pagtulong sa mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Narito ang ulat. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisda matapos lumubog ang kanyang bangka sa karagatan sa labas ng isang barangay sa Romblon nitong August 13. Agad na rumesponde ang Coast Guard Substation Kahidiokan kasama ang MDRRMO at ligtas na naibalik ang mga mangingisda na nasa maayos ng kalagayan at walang naiulat na pinsala. Ayon sa paunang investigasyon, tinamaan ng isang hayop sa dagat ang motor bangka habang humihila siya ng lambat na nagdulot ng pagpasok ng tubig at paglubog nito. Patuloy namang lumeresponde ang mga tauhan ng PCG sa mga apektado ng bagyo at pinalakas na habagat. Sa gitna ng malalakas na ulan, pagbaha at maalong karagatan, isinagawa nila ang rescue operations, preemptive evacuation at pagtulong sa mga apektadong komunidad at mga naantalang biyahero. Kinilala ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang katapangan at dedikasyon ng mga Coast Guardians sa pagtupad sa tungkulin sa kabila ng mga panganib. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: samantala balik tennis court na ang Filipina phenom na si Alex Ayala sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Cincinnati Open sa Ohio. Makakaharap ni Ayala si Elena Gabriela Rus ng Romania sa second round ng naturang WTA 1000 tournament ngayong Sabado po yan ng gabi oras dito sa Pilipinas. Bilang world number 20, nakuha ni Ayala ang kanyang pinakamataas na seeding sa level na ito kung saan lalaro po siya bilang number 17 seed sa nasabing torneo. Dahil dito, nakuha ni Alex ang first round bye na nagbigay na agad sa kanya ng pwesto sa second round. Ito ay ikalawang pagkakataon na maghaharap ang dalawa sa North American Hard Court. Susubukang bumawi ni Ayala sa kanyang pagkatalo kay Rus noong 2024 US Open Qualifiers kung saan nanaig ang Romanian sa isang hard-fought 3-set match. Ang Cincinnati Open ang magiging isa sa huling malaking hamon ni Ayala bago ang US Open kung saan muli niyang susubukang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo sa huling Grand Slam Tournament ngayong taon.
1: Pinuri naman ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo si Jordan Varnado matapos ang impressive debut nito sa PBA Governor's Cup kung saan pinutol ng Bolts ang 4-game slam kontra Barangay Ginebra San Miguel. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
2: Isang warrior kung ilarawan ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo ang bagong import ng Bolts na si Jordan Varnado. Sa matagumpay na debut ni Varnado kagabi sa PBA Season 50 Governor's Cup, naputol ang 4-game slump ng Meralco matapos talunin ang Barangay Ginebra San Miguel 97-88. Nagpakawala ang import ng 31 points kasabay ng 6 na rebounds, 4 na assists, 3 steals at 2 blocks para itulak ang Bolts sa panalo. Matatanda ang bago pa man magsimula ang conference noong nakaraang buwan, hinarang ang 29-year-old ng calf strain, pero sa kanyang unang laro, agad niyang ipinamalas ang impact sa court.
3: I'd just like to thank the team for believing in me. You know, it's been hard, been rough for us these past couple weeks, but we're going to continue to fight, and yeah, it was a little bit scary, but I'm okay.
2: Para naman kay Coach Luigi Trillo, higit pa sa numero ang naipakita ng 6'7 forward. Sa fourth quarter nang lumapit ang Ginebra sa 3 puntos sa 81-78, si Varnado ang kumuha ng atensyon. Nagtala siya ng 14 out of 31 points niya sa final frame, kabilang ang clutch 4-point play at isang triple para muling palawakin ang kanilang kalamangan. Pinuri ni Trillo ang tapang ni Varnado na humarap sa hamon kahit galing sa mahabang layoff at napasok sa foul trouble.
4: I think, coming into a situation like that, that's very hard for Jordan because it's his first game back. He's been out of his rhythm, but I thought he made a lot of big shots down the stretch. And, you know, he's a warrior. He likes to take up to the challenge. When he had 5 fouls, he wanted to guard the import on the other side. But the one thing I noticed with him is he brings a lot of dimension to his game. He can put the ball on the floor, he can hit the 3. We become a quicker team, right? So Hester and him, both good, just different players all around.
2: Ayon sa mentor, malaking dagdag sa laro ng Meralco ang versatility ni Varnado kung saan kaya niyang umatake sa basket, bumira mula sa 3 at nakatutulong para maging mas mabilis ang Bolts. Sa panalo, umangat ang Meralco sa 3-5 at 5th spot sa Group B habang bumagsak naman sa huling pwesto ang Gene Kings. Para kay Trillo, malaking senyalis ito na mas malaki pang mayaambag ni Varnado sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya pagbalik ng liga mula sa mahabang break. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino. Para sa bayan.
1: At bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Week.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738,
3: at Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
4: Radio Pilipinas,
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: For league service.
2: Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radio Mag 1278.
10: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico
13: 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na.
16: Sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
21: Radio Pilipinas.
22: And Capital 104.3 collab.
23: Radio Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with
23: Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
28: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
27: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
29: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
27: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
30: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
27: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project ang insunod pa rin sa utos ng Pangulo.
29: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
3: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 7:33 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, no, magandang gabi sa atin lahat, no, at maulan na naman, no. Akala ko nga kanina hindi na uulan kasi ang ganda na ng sikat ng araw, eh. Kumbaga, eh, nakpakita na si Haring Araw kaninang umaga hanggang hapon, eh. Hanggang sa pag-alis ko papunta rito sa ating studio ay talaga namang ayos pa yung klima, pero nung pagdating ko diyan sa may bandang EDSA na sa Balintawak, ayan, naulan na, no, naulan nang bigla. So ngayon po, no, mga kabayan, mga idol, nandito naman po tayo para sa isang oras ng huntahan at balitaan, no, para sa isang para sa mga kwento at para sa kwento at balitaan na at tatalayan po natin dito ang marami pong issue regarding po sa ating mga kwentong bayan, no, siyempre sa programa ng ating mahal na pangulo at siyempre po, no, sa ating mga kababayan ay stay put lang kayo para po ako ay inyong suportahan, no. So naasahan po ko po na, sa inyo ngayong araw na ako po inyong susuportahan, no, sa panonood po ninyo ay siyempre po, no, kahit papaano ay malaking bagay na po yun para sa amin yung mapanood nyo po amin. So nandito po So samahan niyo po kami sa isang oras na naman na balita na talakayan. Ito po ang inyong lingkod si AJ 13 Vlog dito po sa ating programang The Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So sa ating mga kababayan, no, ngayong araw po hindi po natin makasama si Admin Rich dahil po ay medyo busy siya. So hinihintay na lang po natin si Rod, no, para po sa pag-guest, no, maging co-host natin ngayon siyang ngayong gabi si Rod Musa, no. So where are you na, Rod, no? So tutuloy tayo dito sa ating balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas, no. At syempre po, no, ang Radyo Pilipinas ay napapanood po sa lahat po ng social media platforms, sa panguna po ng Facebook live streams at syempre po sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital. At napapanood din po ang sa PreTV sa mayroong TV Plus ng channel ng ABS-CBN sa channel 3. At syempre po mapapanood din to sa may GMA7 sa Afford the Box sa channel 45 to 49. At syempre po ang Radyo Pilipinas po ay napapakinggan din po sa The Capital 104.3 sa inyong mga AM band. At syempre po nagpapasalamat po tayo sa ating Presidential Communication Office Undersecretary na Acting Secretary na si Dave Gomez po sa kanyang pag-alaw pa rin sa amin na manatili po dito sa may Radyo Pilipinas para po kami mapagprograma sa mula Monday hanggang Sunday po, no. Salamat po ng marami at syempre po sa ating mga kababayan, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao, no. At syempre po, no, magandang umaga sa inyo pong lahat, no. At syempre ang ating even dito po sa Mega Manila, no, magandang gabi po sa inyong lahat at napaganda po ng klima ngayon, maulan, malamig, so masarap matulog. So I'm sure mahihimbing kayo sa pagtulog. Pero bago ay matulog, pakinggan niyo muna kami sa aming sasabihin at ibabalita sa inyong gabi ngayong gabi, no? At siyempre maasama natin dito mamaya-maya si Rod, no? Si Rod Musa. At siyempre pinapasalamatan din natin ang ating mga kababayang OFW around the world, no? Sa magandang umaga sa inyo, tanghali at gabi, dahil magkakaiba po ng time zone ang kontinente, sa buong kontinente, no? Kaya naman ng ating mga kaibigan niya sa US of A, sa ating kaibigan na kapa-vlogger na si Miss Carclea, no? Puntanes. At syempre sa ating kaibigan na taga Florida, US of A, na si Miss Wilma. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. Ganden sa ibang nating kaibigan diyan sa US of A. At syempre sa ating mga kababayan diyan po sa Middle East, no? Dahil for the longest time ay nagtrabaho po tayo sa Middle East, about 15 years, no? 15 years din tayo napagtrabaho sa 15 to 16 years. Ako napagtrabaho diyan sa Middle East, sa Saudi Arabia at sa Dubai, UAE. At syempre marami tayong nakakasama niyang mga atleta, kapwa-atleta, ang mga FRU, no? Magandang hapon sa inyong lahat, no? Ang FRU, Filipino Runners United, no? Yan ang unang-unang grupo na nasalihan ko, no? So, ang tagal ko rin naging member ng kanilang organization, no? Bilang mga atleta, no? At syempre dyan tayo natutong lumangoy, no? Sa kanilang masikasig na pag-train sa amin bilang manlangoy at syempre sa pagpabalik din, no? So maraming salamat sa inyo at syempre ang iba pa nating mga naging kagrupo diyan, ang 3F Striders, isa po itong mga atleta rin, no? Mga runner, marathoners at triathletes, no? At syempre ang FIT o ang Filipino International Triathletes natin din nakasama, naging kasabi po tayo diyan sa grupo na yan, no? Naway maging malakas pa rin kayo at healthy, no? At pangalagaan yung inyong health, no? Ang inyong katawan. So yun po, no, sa ating mga kababayan, at hindi rin natin kakalimutan ng ating mga kapwa vloggers, no? Meron mang programa dito sa ating Vloggers ng Bagong Pilipinas o sa dito sa Radyo Pilipinas, o iba nating kapwa PBBM vloggers o yung sumusuporta at mga Marx loyalist na tumututok sa atin at sumusuporta sa ating programa. Mag-ingat po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. So, mag-start na tayo sa ating programa, sa ating mga babalita, no? So, actually po, marami po tayong pag-uusapan. Nandyan po yung, ito yung ano, yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo, yung kanyang programa, yung kanyang mga serbisyo na inahatid direkta sa ating mga kapwa Pilipino, no? At ang ating Pangulo ay napakasipag po, no? Hindi niya pinapatulan o hindi siya hindi niya pinapatulan yung mga kritiko niya, no? Kasi hindi, mas lalong hindi siya magkakatrabaho ng maayos kung lagi niyang papatulan yung mga issue against him, no? Kasi kaya tutok na tutok lang po ang ating mahal na Pangulo, focus sa kanyang goal na mapaunlad at maging isa sa magandang maiangat ang bansang Pilipinas at siyempre ang pamumuhay ng bawat Pilipino, no? At sa ating mga abayan, so ano lang po tayo, no? Maging ano rin tayo, tumulong tayo sa ating gobyerno, hindi yung kalabanin ng ating gobyerno. Dahil sa totoo lang po, pag gumagsak po ang ating gobyerno, damay tayo, mas masasaktan po tayo. Dahil una-una, no, hindi tayo ganun kayaman para mapanatili natin yung status na, let's say, bumagsak ang gobyerno. So, sinong sasagip sa atin? Diba? Kung tayo magtutulungan, mas maganda, no? Mas magiging produktibo sa ating bansa ito. Mas papapangat ang ating bansa kung tayo ay nagtutulungan. So sa ating mga kababayan diyan, so ganun lang po, no? Magpagtulungan po tayo, hindi po yung magsirain o pabagsakin ang ating sariling bansa. So ngayon po, no, panoorin po natin ang unang video natin para sa ating first topic.
2: Hello D! Kinanap ang presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Diamond Hotel, Manila, kahapon, August 14, 2026. Isang mahalagang pagtitripo nito dahil dito nagkakaroon ng pagkakataon ng Pangulo na direktang mag-ipag-usap sa mga mamamahaya na kumakatawan sa iba't ibang international media.
6: The work of foreign correspondents carries a unique responsibility. You tell the world the story of the Philippines, also helping Filipinos better understand the world that is around us. The Philippine government recognizes that a free, independent, and responsible press remains indispensable to any democratic society.
2: Araw, hindi lamang simpleng launchon ang naganap. Naging pagkakataon ito upang talakayan ang ilan sa mga pinakamahalagang usapin
6: na good governance and transparency. As I committed during my State of the Nation address last month, we will hold accountable all individuals responsible for the anomalous implementation of government infrastructure projects. This accountability goes hand in hand with ensuring that these projects deliver the services that our people need. Every peso invested in these projects must translate into real protection for our people and our communities. Ultimately, effective governance is not measured solely by what the government builds, but also by the trust that it earns from the people that we serve.
2: Isa sa sentong usapin ang patuloy na kampanya laban sa korupsyon, particular sa mga infrastructure projects ng pamahalaan.
6: In informing the public and scrutinizing those in power, and helping ensure that facts prevail over speculation and fake news. Technology is now integrated into our daily lives, yet it has also exposed young people to harmful content and distorted realities at an age when critical judgment is still developing. Innovation must continue, certainly, but so must responsibility that accompanies it.
2: Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang impormasyon, pero ganun din kabilis kumalat ang misinformation at fake news. Kaya mahalaga ang papel ng media sa paghahatid ng tama

0: media, maliwanag ang mensahe. Kailangan may pananagutan, transparency at konkretong resulta ng bawat hakbang ng pamahalaan.
1: Sa huli, ang tunay na sukatan ay hindi lamang kung ano ang sinabi, kundi kung paano ito maisasalin sa konkretong aksyon at tunay na pakinabang para sa bawat Pilipino. Ako si AJ Opinion 2, nag-uulat, nagsusuri at naghahatid ng mga balitang may kabuluhan. Dahil sa bagong Pilipinas, dapat alam natin ang tunay na kwento. Kaya huwag kaligtaan mag-like, mag-share at mag-komento sa ating programa.
0: Yes, no, napad naman natin, no, ang ating mahal na pangulo sa kanyang pag-attend, no, sa dito po sa Mempoca, dito po sa ating POCAP o Presidential Luncheon, no, na inatinan po ng ating mahal na pangulo kahapon lamang po 'yan sa may Diamond Hotel sa Manila. So sa mga ganitong pagkataon po, no, napakahalaga po ng ating pangulo ay nakikipag-dialogo sa mga media, no, sa iba't ibang international media organizations para po, naman po ay nagkaroon po ng mas magandang talakayan, no, at siyempre yung rapport ng kasi alam naman natin ang media at ang gobyerno ay hindi man taga madalas nagkakaintindihan yan. So kasi siyempre, no, kung wala naman mga media, hindi rin naman malalaman ng ibang ng ating mga kababayan ang ginagawang programa ng ating ng ating gobyerno kung ito ay nakakabuti o nakakasama sa ating mga mamamayan, no, maging ito ay sa environmental o whatsoever, no, na magiging kung anumang aspeto ng ginagawang programa ng ating gobyerno. So sa mga ganitong pagkakataon talaga nalilinaw ang lahat ng mga issue regarding sa kung ano yung nangyayari sa when it comes to sa foreign policies dito sa tinatawag na at siyempre yung accountability at transparency na nangyayari at nagaganap sa loob ng ating gobyerno sa ng ating bansa. So sa mga ating mga kababayan, let's say, especially sa mga media na nagiging mas ano sila, no, attentive, no, na kasi sila yung mapagtanong at siyempre ang ating mga gobyerno ay dapat din namang sumagot, no, sa mga katanungan na binabato ng media. So pero may pagkakataon ng media na nag-overboard din, no, dahil minsan, no, sa ating mga kababayan na siguro may kinikilingan o meron silang kumbaga mas pinapaboran, no, na leaning, no, na saan lang ginagawang pagtatanong. At ang ating mga kababayan ay siyempre, no, pag ang isang media na itatanong sa gobyerno kung ano yung kapakinabangan ng mga proyekto o programang inihatid o inihatag sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayan, sa ating bansa, especially ang ito nga pong ano, no, ang Paksilika, 'di ba? Napaka laking issue na tagang ginugulo ang sumambulat sa ating mga ano, sa ating buong bayan, no. At marami sa atin ang sa totoo lang, no, marami ang hindi taga nakalam. Even ngayon Vice President hindi alam, di ba? So hindi naman kasi ganun kadali rin naman yung Paksilika na intindihin, no. So kaya mas marami sa ating mga bayan ang naguguluhan, no. Ang iba ay undecided kung puro ba sila o antay, no. So napalaki ng contribution talaga ng media at napalaki ng kanilang dapat lang gawing ano, no, role o responsibilities sa kanilang napiling trabaho, yung pagiging media journalists, media practitioners, even tayo, no, kahit paano ay although hindi man tayo kumbaga legit pa, no, kasi vlogger pa lang naman tayo, hindi pa natin kakayanin yung mga ginagawa ng mga journalist. So ganun pa man po, no, tayo ay nananindigan sa ating ginagawa bilang media practitioner na rin po, no. So ang pagkakataon, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga media na tanungin ang ating mahal na pangulo at ang ating gobyerno kung ano ang kanilang mga saloobin regarding sa mga issue na ibinabato sa kanila. Nandiyan na po yung syempre ang ekonomi ng ating bansa, no. Isa yan sa malaking factors, malaking issue na ibinabato sa ating ng mga media sa gobyerno. Pero sa mga puntong nagtatanungan na nagkaasagutan

0: kung ano yung kanilang mga agam-agam sa ginagawa ng gobyerno para sa ating bansang Pilipinas. Siyempre, no, ang ating gobyerno naman po ay nakahanda ng mga sa lahat ng katanungan na ibinabato sa kanila at meron silang matatag at siguradong sagot para dito sa mga katanungan sa kanila. So sa ating mga kabayan, maging ano lang po tayo, no, siyempre maging mapanuri, i-insist pa rin natin yung transparency at saka yung accountability na isang halal na mambabatas, no, o namumuno sa ating bansa para naman po ay hindi rin sila maligaw, no, kasi minsan ba tao rin lang naman sila, no, pwede magkamali, pero siyempre kapag may media na tutok sa ating gobyerno, so magiging mas alert ang ating gobyerno para tumugon at tumugon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan at siyempre sa lahat ng mga tanungang ibinabato sa ala ay meron silang mas magandang sagot para dito. So sa ating mga kapwa Pilipino na siyempre, no, hindi naman basta-basta rin lang yung mga ginagawa ng ating mga ano, mga namamahala sa ating bansa. Nandiyan yung mga issue regarding sa ano, sa EJK, yung mga past, nangyari sa past administration, at siyempre sa nagaganap ngayon, no, sa Senado, sa Kongreso, at sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, especially nga po so, sa nagdaang issue regarding po sa DPWH, yung mga pagbaha. Pero kung tutusin po, no, sa ngayon po, ang mga issue regarding sa DPWH, especially sa flood control projects na na-scam before. Pero ngayon po, ano, kung inyong makikita, mapapansin, yung mga pagbaha ngayon, may binabahamang mga lugar pa, pero hindi na sila ganun kalala, no? Hindi na sila ganun kalala. Yung iba dati, katulad sa may Kalaw, tsaka sa Taft, no? Sa, mula sa Pedro Hill. Yan sa may, pa, TM Kalaw, hanggang papunta ng Pedro Hill, no? Sa, hanggang sa, ano pa, Quirino, no? Pag konting ulan dati diyan, baha na agad diyan, eh. At tapos ang tagal bago maano na bumaba yung ano, yung ulan, no. Ay yung baha matagal. Tapos hanggang minsan hanggang bewang pa. Kasi naranasan ko yun dati nung last year na umulan ng malakas. Nandiyan ako sa may ano, sa may papuntang Ayala Bridge, sa may Taft. Nandun ako, eh. Doon ako kasi nag-bike pa ako that time. Hanggang ano ko talaga, hanggang bewang ko, no, hanggang stomach ko na nga, eh. So that time talagang mataas yung tubig. Pero ngayon, no, kung mapapansin po ninyo, na-vlog ko pa rin madalas din yan, no, wala na halos baha. Pag umulan siya, medyo buwang konti, pero gutter, ano lang, gutter level. Pero mabilis din humupa yung baha niya. So ganun po yung mga napakagandang pangyayari sa ating bansa, no, especially sa DPWH. Kudos sa inyong lahat, especially kay Secretary si Vince, no, Secretary Vince, at siyempre sa ating sa mga initiative din ng mga LGUs, no, sa kay Mayor Isko na nakipagtulungan sa ating national government. At siyempre hindi naman mangyayari ito, hindi naman mabubuking ang lahat ng mga issue regarding sa flood control scandal, kundi dahil sa katapangan at yung adhikain at sa bato political will ng ating mahal na pangulo Ferdinand Armaos Jr. So sa ating mahal na pangulo, tutok lang po, no, at wag niyo na pong isipin yung mga ano, yung mga kritiko po ninyo, dahil siyempre magiging hadlang lang yung sa mga balakin po ninyo na maganda na maitaguyod at maiaho ng ating bansa, no. Kaya nga po ang lahat ng parang ginagawa ninyo, kaya itong flood control, napakagandang ano na po yan, no, yung ano, yung experience na nakikita natin na hindi na siya ganong binaba. Is kahit kagabi, no, nagano ko, naglibot-libot ako, hindi na talaga siya binabaha. Even sa Malabon kahapon, no, kahapon ba yun, oh, kahapon, kasi nagkaroon sa Malabon, nagkaroon ng ano, ng PR diyan ng AIX, ng DSWD. Ito po is siyempre sa pamumuno ni ng chairman ng wanted bagong bayani na maglilingkod na si Ronaldo Tuason II, no. Maraming salamat, Cap Ronald, no, sa iyong napaasipag at napamasikasik mo bilang PBBM ano, supporter, no. At dahil po diyan, no, yung inyong mga kaibigan, yung mga nasasakupan at yung mga inyong mga grupo ay inyong po nabibigyan ng pagkakataon na makaranas na makatanggap ng ayuda. Yung iba nakausap ko si nanay na first time nang daw niya makatanggap ng ayuda, which is so sad, no, dahil siyempre po ang itong mga ayuda na to ay hindi naman araw-araw to, no. So makatanggap ka rin pala ng ayuda every 3 months, no, qualified ka na naman every 3 months. Pero hindi ko ibig sabihin na every 3 months tatanggap ka. Ibig sabihin lang po, kung natanggap ka ngayon, pwede ka makatanggap ng ayuda if meron na namang ayuda na mabibigyan ka o something. Pero magiging qualified ka after 3 months na nakakuha ka before. Yun po ang ibig kong sabihin. Pero hindi po siya yung salary na parang every 3 months tatanggap ka. Hindi po ganun, no? So, sa ating mga kabayan, magpasalamat po tayo sa mga taong masigasig na nais tulungan ng ating mga kabayan regarding to sa mga ayuda ng DSWD. Nandyan yung AKAP, yung IX, at syempre itong ito po yung ano sa 4PH sa may ayun na nga yun. Ang daming ayuda, katuloy. Nandiyan din po yung SLP o yung Sustainable Livelihood Program, no? So sa mga hindi pa nakakuha ng Sustainable Livelihood Program ay puntahan niyo lang po ang inyong mga LGU sa mga DSWD, mag-inquire po kayo para malaman po ninyo yung mga requirements, no? Dahil ang ating gobyerno naman po, ang lahat ng mga programa ng ating at serbisyo ng ating gobyerno ay talaga pong gustong ihatid po sa inyo, no? Direkta po sa inyo. Hindi na po dadaan po 'yan sa mga barangay na kasi pag natanggap niyo na ay wala na kayong maayos na ayudang makukuha dahil baka sigurado makat na 'yan, makat kong na. So sa ating mga abayan, pasalamat tayo dahil ang ating gobyerno ay talagang tumutulong nang direkta sa ating lahat, no. Nandiyan yung mga presidential scholarship, no. Napaka-importante rin ito sa ating mga learners o ating mga scholar na mga estudyante. So dahil napibigyan sila ng pagkataon na mabigyan ng scholarships sa bawat barangay po, no, tig-limang scholar na nabibigyan ng pagkakataon sa bawat barangay. Ay, napakalaking tulong po niyan, no, dahil po sa halos 8,000 na ano yata na barangay, no, imagine mo bawat isa din merong 5 scholarship, presidential scholarship na ibibigay, nagtitik 20,000 every month. So, ang laking tulong po ninyo, di ba? So, sa ating mga abayan, manalig lang po tayo na ang ating bayan ay malapit nang makaawon sa tinatawag na kahirapan. Dahil actually nga po, di ba, na ano na po ng World Bank na declared na ng Pilipinas ay hindi na siya third world country, kundi ito ay umabot na sa ang tawag ito, kalimutan ito yung term eh. May upper middle income na, no, ang status ng Pilipinas kasama ang Indonesia, Malaysia at Thailand, no. So ikaapat tayo sa Southeast Asia. So ganun mga kababayan, no, pasalamat tayo sa ating mga namumuno sa ating bansa, no. Although may maraming awayan, maraming mga sigalot at hindi pagkaintindihan. At ngayon nga, mayroon ng impeachment trial regarding kay dito sa mga ginawang pagwaldas ng pera ng kaban ng bayan sa mga confidential fund at sa intel funds ng DepEd at ng ito nga, no, ni BP Sara. So sa ganun pa man ay lahat ng mga ito matatapos din naman, no. May mga issue man nangyayari, pero dapat ang ating bansa ay patuloy na sumisikad, no, hindi yung paurong. Kaya naman ang ating mahal na pangulo ay hindi pinapatulan para masiguro lang niya na ang ating bansa ay umuusad, no, forward, hindi yung maiwan na naman tayo ng mga ating mga kapwa, ng ating mga kapitbahay na ibang sa ano, no, ng mga Asian Southeast Asian neighbors, no. So, kasi napag-iwanan na po tayo, di ba? So, this time naman po, ang ating Pangulo, talagang masigasig siya sa kanyang goal na iangat ang ating bansa, no? Para towards dun nga po sa minimithin niyang pag-angat ng ating bansa sa ating ekonomiya. So, before that, no, magbabalik po ang vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit lamang po.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
3: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iingin ito. Dati o inagalang na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
1: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magbasa muna tayo ng isang comment dito. May isa pong nag-comment, no? So, si Marcos Youth Party List, no? Yun nga, no? Bumabati rito si Marcos Youth Party. Salamat sa iyong pagsuporta, no? Sa grupo ng Marcos Youth Party List. So, yun na nga po, no? Mga kababayan, no? Sa ating next topic, ito po yung isang historical moment na naman, no, ang nangyari sa pagsali ng ating bansang Pilipinas sa RIMPAC, no. Ito yung Rim of Fire na sa Pacific Ocean. So panoorin po, let's say playback na lang po pala ito, no, itong mga pag-usapan natin dito sa nangyaring historical deployment ng Philippine Coast Guard sa RIMPAC 2026. So isang maisaysayang hakbang ang ginagawa ng ating Philippine Coast Guard at sa Pilipinas, no? Sa unang, dahil sa unang pong pagkakataon ay sakay-saysayan ito ay naging aktibo na nakilahok ang Philippine Coast Guard at OPCG sa Rim of Fire o Rim of Pacific Exercise o RIMPAC 2026, ang pinamalaking maritime multinational maritime exercise sa buong mundo. At isa sa naging mukha ng maisaysayang deployment na ito ang BRP Gabriela Silang o OPB 8301, ang offshore patrol vessel ng PCG na ipinadala sa Hawaii upang makibahagi sa mga maritime exercise kasama ang mga bansang katuwang ng Pilipinas. So napakagandang ano po yan, no? Pangyayari sa ating bansa dahil first time lang pala tayo nakilahok sa ganito pong exercise ito, no? Global kumbaga global maritime exercise ito, no? Na actually, no, alam naman po natin na ating bansa ay kasama sa Ring of Fire, no? Sa Ring of Fire actually. Kasi marami pong bansa na nakakasama diyan, no. Nandiyan yung ating mga neighboring countries na dito Southeast Asia at sa iba pang mga bansa na nasakop na o naka offshore o naka border sa Pacific Ocean. So ito pong RIMPAP ay ginanap noong June 24 hanggang July 31, 2026 sa paligid ng Hawaiian Islands. Humigit kumulang 30 countries o mahigit 30 surface ships, 5 submarines, mga land forces, mahigit 200 aircrafts at libu-libong personnel ang lumawak sa iba't ibang aktibidad. No? So sa mga ganyang pagkataon talaga, no, dapat talaga aktibo tayo nakikilok sa mga ganyan kasi parte rin tayo ng Rim of ano, ng Rim of Pacific o RIMPAC eh. Sa totoo lang po, no. So sa totoo lang napakagandang ginawa ng ating pamahalaan diyan, no. Ito ay nangyari lang po sa pamumuno ng ating mahal na pangulo PBM, no. Siyempre, no, isa yan sa gusto kong mangyari ng ating mahal pangulo dahil para mapalakas ang ating seguridad, no, diyan po sa ating mga katubigan, sa ating soberenya, no, sa West Philippine Sea at siyempre sa buong kapuluan ng Pilipinas, ng ating bansa. So ito yung global partnership natin sa iba't ibang bansa ay talagang malaking pakinabang po ito dahil makikita sa mga ayan po, makita po natin mga around sa ating background ang BRP Gabriela Silang na naglalayag kasama ang mga barko mula sa iba't ibang bansa. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng barko ng Pilipinas. Ito ay simbolo ng pakikipagtulungan, pagtitiwala at operability, no? Operability, 'yun, nabulol na tayo sa ano, operability, no? So, ang kakayahan ng iba't ibang maritime forces na may na mag-operate, makipag-ugnayan at magsagawa ng magkakasanib na operasyon. Ha? Ito nga pong RIMPAC ay isa sa mga isa sa mga magandang nangyayari sa ating bansa, no, dahil tayo ay naging aktibo na, no. Hindi na tayo yung salimpusa o whatsoever, no, dahil tayo ay finally involved na talaga, no, sa gayong sa RIMPAC na kinapalooban ng iba't ibang bansa, no, sa pag exercise ng kanilang mga capabilities, no. So ito yung ini-enhance din natin yung ating capabilities para naman po ay mapalakas din natin yung mapangalagaan, no, ng maayos ang ating karagatan, no, at ang ating bansang Pilipinas. So makita din na sa mga larawan ang mga maritime personnels na nagsasagawa ng high-speed boat operations sa karagatan, no. Yan din po, at siyempre higit pa sa isang exercise ang sinasagawa ng itong RIMPAC, no, para sa po sa mga bansang kalok po nito, no. Ang kalagayan kasi ng RIMPAC ay hindi lamang nakikita sa bilang ng mga barko o at bansang kalahok, no. Para sa Pilipinas, pagkakataon din ito upang maipakita na ang ating maritime forces ay unti-unting nagkakaroon ng kakayahan makilahok sa mga komplikadong multinational operations. So, yun, no, napaganda po yun, no, dahil po sa ganyang bagay ay mas lumalakas at nagiging mas na more magiging equipped ma ang ating mga PCG no, ating mga Coast Guards no, at para mas maging magaling pa sila no. Alam naman natin na ating mga Coast Guard basta ating mga kapwa Pilipino ay magagaling talaga, pero dito po sa ginagawang exercise ito mas natatagdagan yung knowledge nila, yung capabilities ng ating bansa no, mas lumalakas. So nakita din ni, ng ibang ng China na itong ating bansa ay hindi na basta-basta na lamang no, na kaya-kaya nilang ibuli no. Alam naman natin no ang ginagawa ng China sa ating bansa, especially diyan po sa West Philippine Sea na inaangkin nila no. Sa totoo lang po itong Scarborough Shoal na lang ang hindi pa nila natatayuan ng mga ng mga ang tawag ito, mga pasilidad no, ng sinasabi lang mga ginagawa nilang rampahan ng aeroplano, meron na silang structures dyan no, sa mga katulad sa may ano, sa Spratly Island at dyan po sa may isang ano na na rin nila na nakubkub na rin nila. So ito lang yung Scarborough Shoal na lang hindi nila nakukubkub dahil naninindigan talaga ang ating mga PCG, ang ating mga Armed Forces of the Philippines na panatilihin ang at yung visibility ng ating mga ano diyan no, ng mga tauhan natin diyan no, mga sundaluhan sa Scarborough Shoal para po hindi nila tuluyang maagaw itong ating nasasakupan no. So ito pong pagkapalakas ng ating presensya ng presensya ng Pilipinas ay isa po yan sa gustong mangyari ng ating gobyerno para masigurado tayo na tuloy-tuloy pa rin no, kasi alam naman natin itong ginagawa ng China ay hindi rin basta-basta no. Alam naman natin capabilities din naman nila kung gano'ng kalakas ang kanilang armaments no, kung gano'ng sila kalakas. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi tayo lalaban o mananahimik tayo. Kaya nga itong ating gobyerno ay ito na no, isa tagang unti-unti no na pinapalakas ang ating mga capabilities no. Salamat sa ating gobyerno na hindi sumusuko no, hindi ibibigay ang ating sabi nga ng ating mahal na pangulo, hindi niya isusuko even an inch ng ating karapatan diyan sa may West Philippine Sea. Tama po yun no, dahil atin po ang West Philippine Sea at dapat natin itong ipaglaban, at bilang Pilipino dapat tulong-tulong tayo dito, dapat magkakampi tayo rito, hindi yung kumakampi pa sa ibang bansa, sa China no. Kapag isang Pilipino ay ganong ginagawa na kumapan sa China, ito ay maliwag na pagtatraidor. Alam naman natin may mga ibang politiko even sa Senado ay talaga namang aktibo no, at wala silang pakialam kung sabihin man silang chinador no, pero sila talaga nakapanig sa China. Hindi na pinapanigan ng ating bansa, sa pinaglalaban ng ating bansa diyan sa West Philippine Sea no. Dapat yung mga ganyang politiko dapat talaga mag-resign na. Tama si Admiral J. Tarriela sa pagsasabi niyang yung mga politikong kumakampi o taasang kumakampi o pagkiling sa China ay dapat na talagang mag-resign. So wag masyadong pakapalan ng mukha no sa ating mga politiko, dahil politiko nga eh, tapos dapat kayo yung una-unang dumidepensa sa ating sariling mga soberenya. Pero ano ginagawa ninyo? Kumikiling kayo sa China. So tama lamang na mag-resign na kayo. Resign na. Now na. So, yun nga po mga kabayan, no. So, hindi naman dapat tayo basta na lang isusuko ang ating soberenya sa China. Dahil, totoo lang po, ipanalo natin sa UNCLOS yan at tayo ay kinikilala, no, na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Tayo dapat ang nakikinabang sa karagatan ng West Philippine Sea. Yan ang kinabubuhay ng ating mga sa ating mga Pilipino magsasaka at sa ating mga kababayan na umaasa rin no, sa mga huli ng ating mga mangingisda. So, hindi pala magsasaka, mangingisda. So, yun nga po, no? Nagkandali dito na tayo sa pagsasalita dito. At siyempre po, no, dahil meron pa rin tayong dinaramdam, no, may, kasi meron tayong colds, no. At siyempre, sa mga ganyang pagkakataon po ang ating mga kapwa Pilipino, dapat tayo talaga sama-sama tayo. Sama-sama ating ipinaglalaban ang karapatan ng ating nasasakupan ng ating bansang Pilipinas. Ito, whether ito sa inland o sa karagatan na nasasakupan ng ating bansang Pilipinas. So, alam naman natin yan, no? So, sa mga Pilipino, kung nagkamali man kayo, pwede naman kayong ano, no, itama yung mga naging desisyon ninyo, yung pagkiling po ninyo sa China. Dahil po ang Pilipinas ay ating pong bansa. Iisa lang man po tayo, kapwa tayo mga Pilipino, hindi dapat tayo nag-aaway over this kind of argument. No? Dahil kapag itong klaseng argumento, dapat sama-sama tayo. Diba? Ayun nga po. No? So, ito na po. Punta tayo sa ating last na topic, no? Ito nga po, panoorin po natin.
8: Maraming salamat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil natupad ang kanyang pangako na halos lahat ng bahagi ng Pilipinas ay kanyang patutubigan. Maraming salamat po!
0: Yes, no, ayun po, napanood na po natin isa na namang fake video, misinformation, no, fake. Kaya tayo dapat lumaban tayo sa mga gitong uri ng mga content ng mga isip ng fake news peddler. Ayan na tinatawag na fake news peddler. Kasi sa totoo lang po, itong pong video, ito totoo po yung video. Tutubong nangyari, pero sa ibang bansa po yan naganap, hindi po sa bansang Pilipinas. Kung mapapansin po ninyo yung aking sinirkiran doon, yung isang structure doon, yun po ay structure na sa bansang anong bansa ito? Sa bansang Brazil. Ito po yung Arena de Grêmio. Sa Porto Alegre, Rio Grande del Sul, do Sul, Brazil. So, sa totoo lang po, totoo naman po yung video, pero yung pina-context nung video ay misinformation na ginawa na isang blogger na fake news peddler. Ayan ang mahirap sa ating mga kababayan. Huwag niyong sinisiraan ang ating bansang Pilipinas para lang po sa inyong mga political leanings, kung sino man politiko ang inyong sinusuportan, huwag na po nating siraan ang ating bansa. Diba? Hindi kayo nakakatulong, nakakasira pa kayo, no? Tapos, mapapaniwala po ninyo yung mga taong hindi naintindihan, hindi naman nag-research, hindi naman nag-fact-check, kasi andali naman po, kung tutuusin, andali naman po malaman na fake misinformation ang ikinakalat o iniahasik nitong vlogger na ito, no, na fake news peddler na vlogger na ito. Kasi nga po, kung makita po ninyo yung pangalan ng arena ay iba, no, iba. Kapag ginugol po ninyo yung arena do Grêmio, ay makita po ninyo na ito ay nasa bansang Brazil. So, doon pa lang, alam na natin na ito ay isang misinformation. Diba? Kaya tayo dapat natin nilalaban ang gayetong mga klaseng pamimake news sa ating mga kababayan. Niloloko nyo ang ating kapwa Pilipino. Yung mga supporters ninyo, niloloko nyo. Imagine nyo, sinusuportan kayo sa inyong mga ginagawang video, pero ginagawa ninyo, niloloko nyo mga supporters ninyo, mga kapwa nyo DDS. Niloloko ninyo. So, para lang magkaroon kayo ng maraming views, kumita kayo, at kung sino may nagbabayad sa inyo, ay, naku, napalaking ano yan, no? Pagkakamali ng ginagawa ninyo. Kaya dapat marapat lamang talaga na magkaroon na ng regulatory board ng ating bansang Pilipinas para sa ganitong mga klase ng mga content na ginagawa ng mga hindi kagandang ugali ng mga ng mga vloggers na tulad nito, no? Si Uncle Melot Roble, no? Napaasama ng ginagawa mo, panluloko yan sa inyong mga supporters. At syempre, kung sinisiraan naman ating mahal na Pangulo, ay hindi mo siya masisiraan dahil unang-una, Hindi naman totoo yung context ng iyong content, no? Yung video, okay, totoo na nangyari, pero sa ibang bansa ay nangyari, hindi sa Pilipinas. So sa ating mga kabayan, maging mapanuri po tayo dahil huwag nating i-allow yung mga gaytong klaseng content na ginagawa tayong bobo, ginagawa tayong mangmang, di ba? Sa ating mga DDS, no? Ano lang tayo, no? Reminders lang sa inyo, no? Wala namang problema kung magkaiba tayo ng opinion, no? Magkaiba tayo ng mga pinapanigan ng mga politiko. Pero dapat, huwag kayo nagpapauto. Dapat, inaalam din ninyo yung mga isinusubo sa inyong mga content ng mga kapwa nyo DDS kung ito ay totoo o hindi. Ilang beses na inaloloko ng mga vloggers na sinusuporta ninyo. Nagpapauto ko yun. Ginagawa yun na kayong TAN-GA. Pero kayo, okay lang sa inyo na maging TAN-GA kayo. At, ayun nga, no? 80-80. Di ba? Gusto nyong tawagin kayong ganun? Go ahead. Pero dapat, no? Kasi, sa totoo lang, yung mental health nyo rin ang nagiging ano rin dyan, no? Naapektuhan. Dahil, nagiging ano kayo, no? Dungo, no? Parang lahat ng malalaman ninyo, puro fake news na lang. Tapos, ayun ay pinapaniniwalaan nyo na totoo. Naku, mahirap yan. Kumbaga, daig nyo pa na sa, ano, no? Yung panaginip, no? Na hindi na ay umalis. Ayaw nyo na ng, ano, ng katotohanan. Ayaw nyo na ng reality. So, dapat sa ating mga kababayan, maging mapanuri pa rin kahit na makakaiba tayo ng mga political leanings, ng mga politikong sinusuportahan. Maging mga mapanuri, mapagmatsyag, at wag basta maniniwala sa mga videos na kumakalat. Wag basta na lang i-accept na ito yung totoo. Meron kayong sariling pag-iisip po dapat, no? Nandiyan naman yung one click away lang naman sa Google, no? Madali na malaman 'yan, no? Tignan niyo maigi yung mga ano, yung mga video na pinapalabas ng mga kapwa DDS ninyo kung ito ay totoo o hindi. Katulad na nangyari sa ano, uuwi na lang si Duterte, 'di ba? Ano nangyari? Three weeks ago na. Nasaan na? Ano nangyari? Niloko na naman kayo ng kapwa nyo mga DDS supporter, ng mga DDS vlogger. Lagi na kayong niloloko, pero kayo ay sige pa rin, no? Ina-accept nyo yung ginagawa yung TAN-GA. Ina-accept yung ginagawa yung 8080. So, mga ganyang klase, meron na kayong mental, distorted na ang kanyang mental health, no? Distorted na talaga. Hindi nyo na nasusuri kung ano yung tama at kung ano yung mali, kung ano yung totoo at kung ano yung illusion na lang. So, di pa nakadroga, no? Mahirap yan, no? Sabi kayo ng sabi na bangag sa PBBM, pero ang nangyayari, tila kayo yung bangag kasi naniniwala kayo sa isang kabulastugan, no? So, sino yung bangag? Di ba ang mga bangag kung ano na lang sinasabi? Kung ano-ano na yung pinaniwalaan? Yun ang totoong bangag. So, kayo yung totoong bangag, mga DDS. Paano yan? Yung lahat ng sinasabi nyo, sa pag-umuan nyo rin na tumatama, no? Nag-boomerang agad sa inyo. So, bago iyo magbitaw ng salita, again, sa kapwa ninyo, siguraduhin nyo lang na meron kayong matibay na panghawaan ebidensya o tamang news na inyong nasasagap, hindi yung niloloko na kayo tapos ginagaya nyo rin. Lokohan na lang kayo ng kapwa DDS ninyo. Ano ba yan? No? Puro na kayo lokohan, kayo na lang nagpapaniwala sa sarili ninyo. So, ang tendency niyan, nagkakaroon na kayo ng manifestation ng mental health issue. So, sa ganyang pagkakataon talaga no, sa mga DDS, ano ko lang, no? Advice ko lang. Gising-gising pag may time! Puro na kayong ilusyon. Tagal yung nag-iilusyon. Mag-6 years na, 4 years na, no? Hanggang sa matapos ba ang termino ng ating mahal na Pangulo, hindi pa rin magigising. Gising-gising din pag may time. So, ito na nga, no? Natapos na ang ating halos isang oras na natalaan dito sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. At syempre, mag-recap muna tayo. So, napag-usapan natin o naibahagi namin sa inyo ang mga balitang katulad ng una, yung FOCAP ng kung saan inatinan ng ating mahal na pangulo, isang dialogo between sa mga media practitioner around the world, no, mga international media organizations, no. Ito po isang dialogo upang magkaroon ng mas magandang rapport o talakayan at unawaan ang media at ang ating gobyerno. Kasi alam naman natin na ang media at ang gobyerno ay madalas nagka-clash sa maraming bagay po. Bibihira sila nagkaroon ng magandang rapport kasi nga kapag may maganda nagagawa ang gobyerno, syempre ang mga media rin naman ay marunong ding i-appreciate, no. Pero pag sa tingin nila, let's say sa mga bagong proyekto o program ng gobyerno na tingin nila ay hindi dapat, o doon sila nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawan, no. So madalas nagka-clash, pero ganun pa man, isang magandang indikasyon dito na ang ating gobyerno ay marunong kumilala sa media at marunong lumispeto sa kung ano yung kanilang pinaniniwalaan ng media, no. At syempre napag-usapan din natin dito yung last topic, nakalimutan ko pa. Wait lang. Eto nga po yung sa may nangyaring pag-attend, no, pagsali ng ating bansa sa maritime, international maritime, no, sa multinational maritime exercise sa Hawaii po nang naganap yung exercise na po yan, no. At syempre at ang huling na isa sa mga naging topic din natin ay itong fight fake news. Ito nga huling natin na pag-usapan, no. Ito nga pong ginagawang video ng isang DDS vlogger na kung saan ang isang nagpakita ng video, which is true naman yung video, pero hindi nga nangyari sa ating bansa kundi sa ibang bansa nangyari yun. Pero pinapalabas ng vlogger, ng fake news peddler ng vlogger na ito ay sa ating bansang Pilipinas. At sinisisi niya rito ang ating mahal na pangulo sa pagsasabi ng ating mahal na pangulo na ipunin ng tubig. Sa mga DDS na hindi naintindihan kung anong ibig sabihin ng ipunin tubig, problema nyo na yan. So, nasa paano yan, no? Kung di naabot ng inyong utak o pag-iisip ang mga ganyang binibitang salita ng ating mahal na Pangulo, ay hindi na namin problema yan. Pero, ganoon pa man ang ating Pangulo ay maliwag po niyang in-explain ang mga bagay-bagay tulad niya yung sinasabi niya. Diba? Pero kung ang ating mga kapwa Pilipino, especially mga Duterte supporters, ay ipipit pa rin na kung ano yung kanilang gustong ipilit, ay hindi natin problema yon. Problema na lang kanilang mental health yan, no? So, ganun pa man po, maraming po salamat sa ating mga mananood, sa mga supporters na tumutok at syempre nag-stay po at sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog at nagsasabi po sa inyo na bukas ulit, no? Na naman po ninyo ako rito para baka rin, no, si kay Admin Rich, no, dahil bukas time naman po ni Admin Rich. It's up to her kung invite na naman niya ako bilang co-host. So ganoon pa man, no, ang ating radio program dito ay mula Monday hanggang Sunday, weekdays 8 to 9 p.m. at weekends ay 7:30 to 8:30 p.m. po ng gabi. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Kaya at magandang gabi po sa inyo lahat. Good night!
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 FM. 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas 738.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-64790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Timidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakaroon.

0: kataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
4: Naman at ito na naman po ang programang Celebrating Life. Today po is August 16, 2026. Kumusta po kayo? Alam ko medyo very challenging ang panahon. Marami pong baha elsewhere, marami sa iba't ibang mga lugar, kaya ingat po tayo. Alam kong napakaraming mga challenges sa kapaligiran natin. Hopefully po ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa mga kababayan po natin na talagang, nako, medyo talagang nakakapanghina, no, yung mga nangyaring aksidente sa landslide o kaya mga bahay na natabunan, mga iba't ibang aksidente, yung baha, nakakaawa naman talaga yung mga kababayan natin. So we are all praying for our mga kababayan. So ngayon po ay napaka-interesting, no, ng ating magiging topic, mga kaibigan. Tayo ay makaka-relate lahat dito, no? Dahil alam niyo naman tayo, lalo na yung mga kababaihan, yan. Wala naman tayong, hindi naman natin dinidiscriminate ang mga kababaihan, pero sinasabi talaga na ang mga babae po ay medyo maraming sinasabi kesa sa mga kalalakihan. Sabi ay nature daw yan. Yan. Siguro kaya maraming sinasabi ang babae kasi maraming dapat sabihin. No? Parang yun naman ang aking punto doon. So ang ganda ng topic, ako po nung napag-aralan natin to at narinig din sa ibang mga sharing, ay na-bless ako ng husto. Kasi we need to be reminded talaga, mga kapatid. And itong topic natin, very relatable. But let me remind you also na mamaya po ikalawang oras natin dito sa Celebrating Life, ay meron tayong bagong makakasama. No? Dahil ito ay pinakiusapan ko na makasama natin this morning ang isa sa pinakabago po nating kapamilya sa Sports Radio. Walang iba kundi si Matthew Pacheco. Siya po ang makakasama ninyo sa ikalawang oras natin sa ating reflection segment. Kaya mamaya abangan ninyo si Matthew. Yan, dahil meron lang tayong commitment, kaya po si Matthew muna ang inyong makakasama. So as I said before, no, napaka-relatable, no? Kasi ang ating topic for today ay taming the tongue. Yan, alam nyo, itong dila, no, o yung tongue ay napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero very powerful, no, very powerful. Napaka isang word o isang sentence can make a difference, no? Maaring ito ay positive, that's good, no? Pero pag negative o kaya ay it make the difference, as I said, maaring ito ay makaapekto sa buhay ng kausap mo, sa buhay ng mga tao sa paligid mo at lalo na rin sa buhay mo. Because yun na nga, as I said, tayo pong lahat ay kumbaga ay accountable sa lahat ng mga salitang ating sasabihin. Yan. Sabi nga, what has been said cannot be unsaid. Nasabi na, di ba? So ngayon po ang ating verse, mga kapatid, ay James 3, 1-2. Yan, napaka, medyo mahaba siya, pero alam nyo, tiyagain nating basahin kasi napakaganda talaga. Pakitake note nyo po, James 3, 1-12 ang ating pong teksto na babasahin ngayong umaga. Ito po dito sa ating verse ay nagtuturo yung Bible, no, that tongue is small yet powerful. Katulad ng sinabi ko, ano po, ito ay ikinumpara sa isang parang tunog, fire, na nag-umpisa sa maliit pero can damage a greater area or a greater spot or situation, di ba? Or a spark that can cause great damage. Kaya po yan ang gustong sabihin ngayon sa inyo ng ating mensahe this morning. And of course, ito po ay magbibigay tayo ng ilang mga guidance, no, on using restraint, speaking truth, and letting words build others up. Parang ano to eh, if you don't say anything good, sabi nga nila, shut up, no? Kasi o kaya bago tayo magsalita, talagang pakaisipin natin, ito ba ay makaka-offend o makakasakit. Kaya yung problema natin, lahat po tayo, including ako rin yan, medyo struggle ko yan. Pag medyo emotional tayo, nagagalit tayo, talagang we say things na hindi natin talaga gustong sabihin, no? Kasi lang galit tayo. Kaya nga sinasabi po ng mga may edad o kaya yung lola ko dati, pag nagagalit ka anak, huwag kang munang magsalita. Don't say anything kasi napagsisisihan mo in the long run. Kaya minsan pag nagagalit ka, huwag ka nalang kumibo, take a walk, sabi nga ano, or kaya huwag ka munang kumibo and magdasal ka, magpray ka. Ako yun na po ang ginagawa. Ako rin po kasi ay madali mag-init ang ulo ko, no? Dati. Talagang kailangan ng self-control. And then, pag galit ako, either kakausapin mo yung co-worker mo or kasama mo sa bahay o kaya kapamilya mo, eh, talagang yung hindi na mainit ang ulo. Kasi pag emotional ka at galit ka, wala ka talagang sasabihing maganda. Talagang ito either for sure makakasakit talaga kasi magsasalita ka ng hindi magagandang pananalita. So let me read to you ito pong James 3:1-12. May kahabaan to, but let's kumbaga ipagbulay-bulayan natin ang bawat salita. Ano po mga kapatid? So basahin ko na po, this is James 3:1-12. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Ang ganda po ng message, no? Na talagang ang pagsasalita, no? We should all be accountable to whatever we say. Lalo na po kami, yung trabaho namin, we are broadcasters, we are broadcast journalists. Kaya po, even sa social media, no, ay napaka-inam na talagang before we click, before we post, although hindi tang, no, pero yung mga content provider, kailangan talaga ay pakaisipin nila kung ano yung magiging dating nito sa mga makakarinig at makakapanood. Kasi talagang it will make the difference. Sabi nga po, James 3:1-12 is a powerful biblical passage about the immense, no? The word or the term is immense power of human speech. Ang author po nito ay si James, no? Siya po yung nagsulat nito. And ito po yung nagbibigay rin ng babala, the teachers face strict judgment, compares the tiny tongue to a horse bit, a ship's rudder, and a destructive fire, and argues that corrupt words contradict a pure heart. Alam nyo, ang pagtuturo. No, ako, karanasan ko rin po ito. No, dati, takot ako mag-share ng word. Kasi sabi ko, baka suriin ako na look at this girl o itong nagtuturo ng salita ng Diyos. No? Pero naisip ko lang na talagang it is a big responsibility. It is a big accountability. No? Dahil ang bawat sasabihin mo, lalo na po ito'y salita ng Diyos, tamang konteksto. Ano po? Pero ang sinasabi natin ngayong umaga, mga kaibigan, is talagang pakaingatan po natin ang bawat salita. Kasi ito ay may kinalaman sa ating pagkatao, sa relasyon natin, sa ating pamilya, sa mga katrabaho, sa mga kaklase, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi naikwento nga sa akin isa kong kaibigan, ano, sabi niya may kausap siya na dun sa kanyang lugar ngayon ay napakarami mga kainan, no? Eh siya out of, you know, wala namang intention makasakit. Naku, sabi niya ganyan, kaibigan, lalo kang tataba. So, that simple sentence, nakasakit siya. Sabi niya, ma'am, wag naman. Lalo na yung salitang lalo. Ibig sabihin, mataba na ako. Lalo pa. So, yung mga ganun ba na mga salita, ano? Medyo, wala ka intention makasakit, pero nakakasakit yun, di ba? So, minsan hindi mo alam, dinala na ng tao yun hanggang matagal, nagdamdam na sa'yo, wala ka naman kaalam-alam, naku po, ano ba naman yung nasabi ko? Kaya dapat ingat na ingat tayo. Minsan ako, napaka-guilty po ako dyan, guilty ako dyan, na talaga minsan nagbibiro. Kaya minsan hindi po ako nakikipagbiroan sa hindi ako kilala. Kasi nga, pag hindi mo ako kilala, baka ma-misinterpret mo ko, no? Pero, dapat din, kahit kakilala mo pa, kahit kapatid mo, nanay mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, dapat maingat talaga. Very, very careful ka. Kasi hindi mo alam ang pinanggalingan. Hindi mo alam kung anong ini-experience niya that particular time na kausap mo siya. Baka very sensitive siya that time. May nangyari sa kanya, hindi mo alam. Kaya talaga minsan nga, di ba, may sasabihin ka, i-rebuke mo, dapat dahan-dahan ka. Pero pag si Timmy Tapalis po ang nire-review ko, eh okay lang ako dahil alam ko na iintindihan naman tayo, no? Yung mga ganun yung kakilala mo. Pero again and again, kailangan maingat talaga, no? Dahil ito'y pinagsisimulan ng maraming bagay-bagay. Now, let me continue. Ano po? Yung sinasabi nating accountability, no? Accountability for teachers. Sabi nga, no? Stricter judgment. Sabi ni James, no? Talagang nagbabala siya. Telling teachers or believers that not everyone should rush to be teachers because teachers use words to lead others and face a higher standard of accountability. Ano ba ang sino ba mga authority sa buhay natin? Mga magulang, o diba, si ate at si kuya, yung mga tita, yung mga ninong, mga ninang. Ito yung mga authorities in our lives. No, kaya itong mga tao na to, hindi lang yung mga teachers dito na nagtuturo sa Bible, but kailangan maingat na maingat tayo. Like sa mga bata, di ba? Minsan meron tayong mga moments na panag-aaral, hindi ka nag-aaral kasi ganito ka, ganyan-ganyan ka, eh bata yung kausap mo. Nagsabi ka sa kanya ng mga negative, hindi mo ba alam na itong batang to ay inabsorb niya yung mga negative things na sinabi mo? So, sa halip na i-build up mo yung bata, sa halip na i-encourage mo yung bata to study well, to motivate the kid, marami ka ng negative na sinabi, di ba? Sinabi mo, ikaw kasi B-O-B-O. So, you don't say that, no? Napaka-negative nun. O kaya, ikaw kasi ganito ka, ikaw kasi ganyan. Yung mga negative, wag, hanggat maaari po, yung mga salitang lalabas sa bibig natin ay mga bagay that will build up others, that will motivate people, na kung saan itataas mo yung kanilang self-esteem, no? Na i-encourage mo sila. Kaya ito yung paalala dito na talaga yung accountability. And then of course, no, yung tinatawag nating universal stumbling. Everyone makes mistakes, but controlling what you say shows deep self-control. Ito po, ang talagang sinasabi dito is we should experience or we should practice self-control. Mahirap po yan, ano? Yung pagiging i-control mo yung sarili mo kung ano mga sasabihin. Kaya nga, when you are galit, when you are angry, ingat sa pagsasalita. Kaya, o kaya, it's not always what you say, it's how you say it, no? Minsan may mga bagay na nagagalit ka. Pero, pag kinausap mo, dapat medyo mababa yung tono ng boses, o kaya, piling-pili yung mga salita kasi lalo na kung medyo nakikita mo nang natatakot na sa'yo o kaya na tawag dito, na-i-intimidate na sa'yo yung tao. Medyo take it slow and then dahan-dahan, no, yung pagsasalita. Kasi alam natin minsan paggalit na tayo. Kaya nga sabi ko nga paggalit, huwag ka na muna magsalita. Huwag mo muna kausapin yung tao, huwag ka muna makipag-usap, take a walk, bumuntong hininga ka muna ng ilang beses, no? Deep breathing and then you pray, Lord, ingatan mo yung mga salitang sasabihin ko dahil ayoko magsalita ako ng pagsisisihan ko in the long run. Okay? So, dito nabanggit din po yung mga bagay na kung saan may analogy, no? Nagkaroon ng kumbaga comparison, no? Metaphors of power and size. Small bit, large horse, no? A tiny metal bit in a horse. Kayo ba ay pamilya do sa nakaano sa kabayo, di ba? Na meron silang horse's mouth, no, na kung saan yun doon kinakabit kung saan mo gustong papuntahin yung kabayo, di ba? Yun yung nagko-control, no? So ikaw ang laki-laki ng kabayo, di ba? That's a big animal, pero you can control it sa pamamagitan niya yung nakakabit na yun sa kanilang bibig o sa kanilang face, no? Tapos meron din dito yung small rudder, huge ship. Sa ship o sa mga barko o sa mga bangka, meron po itong rudder, no? A small steering blade directs a massive ship against strong winds. Ito naman ay nakokontrol kung saan pupunta yung barko o kung saan. Pero napakalaking barko noon, pero isang tao lang o may isang tao po na kumokontrol noon, no? Yun yung sinasabi natin dito na control, no, na hindi kung saan ito pupunta, kontrolado. Kumbaga, yung barko, pag malakas ang hangin, iiwas mo siya sa malaking hangin, aayusin mo siya, idedirekta mo siya. At kaya nung napaka-small rudder na yon. And then, isa pang analogy, a blazing fire. The tongue is a spark that can set a whole yung buong forest on fire, representing how gossip or harsh words ruin communities, no? Minsan, let's face it, mga kaibigan, no, na yung mga gossip, no, sinabi mo sa isang tao and then kumalat na, nagkaroon na ng iskandalo. Yung napakaliit na information na nanggaling sa'yo, and then kumalat na, sinira na yung pagkatao ng mga pinag-uusapan nyo. Kaya nga yung gossip, it's a no-no talaga. Ano po, lagi mong iisipin na what if ikaw yung pag-usapan ng ganun, di ba? Hindi mo naman yun gugustuhin. Kaya yun din po ay napakahalagang pakaisipin natin. Kasi sinasabi sa mga Christian o sa mga ganito, mga fellowship na pag may ganun, tumayo ka na lang para you put a stop to it. Huwag ka nang makipag-participate sa mga gossiping, sa mga chismis, dahil hindi po ito maganda. Dahil pag ikaw na ang pag-chismis, ang gusto mo ba yun? Di ba? Ayaw mo na talagang pati mga personal na bagay sa'yo ay pag-uusapan ka sa mga kanto-kanto ng opisina o kaya sa buong lugar. Ayaw natin yun dahil ito po yung nakaka-apekto sa, lalo na sa social media, di ba? Iba ng klase ngayon, nakunan ka lang ng picture. And then, ipopost na, ayun na, nako, talagang napakalaking iskandalo na nun. Kaya po, pakaingatan natin yan. And untamable beasts, sabi nga, human beings can tame wild animals, but no human can fully tame the tongue on their own. It is restless and full of poison. Kaya po, ingatan natin na kung saan yung pong pananalita natin, kung tingin natin ay hindi makakaganda sa tao yung sasabihin natin o kaya sinisiraan natin, naninira tayo ng tao eh, hindi naman natin sigurado, wag na lang po natin gawin. Ano po? Self-control. Lagi nating iisipin, ito bang sasabihin ko ay makakabuti? Ito bang sasabihin ko ay totoo? Ito bang sasabihin ko ay dapat ko bang sabihin? Dapat may mga ganun tayong tanong para i-check and balance natin. I-evaluate muna natin even before we speak, even before we say something para yung magiging epekto nito sa tao, sa paligid natin ay hindi masama. No? Kumbaga, kailangan magiging encouraging tayo, kailangan ito ay mga bagay na kung ito man ay nalulungkot, makakapagpasaya tayo. Kung ito man ay broken, itong tao na to ay matutulungan nating maging maayos po ang kanyang kalagayan. Yan, hindi siya mas malulugmok pa. Kaya nga, di ba, ang dami-daming nagpapakamatay, ang daming nade-depress, ang daming nagsisuicide. Kasi nga po, mga kaibigan, ay napakahalaga ng bawat sasabihin natin. Minsan, maliit pa sa bata, sinabi mo yan, hindi mo alam hanggang paglaki niya, dala-dala niya yung sinabi mo yun na hindi maganda. At ito'y naka-apekto sa kanya. Hindi ito nakapag-boost sa kanyang moral, hindi ito nakapag-build up sa personality niya, kundi ito ay nagbigay sa kanya ng parang sobrang kahihiyan, nagkaroon siya ng self-pity, yung mga ganun. We don't realize that. We don't realize that. Kaya nga po, mag-iingat tayo yung paninigaw natin, yung pagsinghal. Ingatan po natin yan dahil hindi natin alam kung ano po ang magiging epekto nito sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Re-remind ko lang po kayo sa ating ikalawang oras dito sa Celebrating Life, ay makakasama po ninyo ang bago nating kapamilya dito po sa Sports Radio. Walang iba kundi si Matthew Pacheco. Okay, tuloy na po natin. Ano po? Sinasabi dito na yung hypocrisy. Diba nabanggit natin sa verse natin? The same mouth, the same tongue na nag-worship, na nag-glorify sa God, is the same tongue and the same mouth na nagmumura sa kapwa, nagsasabi ng kung ano-ano na nakakasakit sa damdamin, nagsasabi ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So parang, where is consistency there? Diba? Parang sasabihin mo na ikaw ay pumupuri sa Diyos, pero the same mouth ay gumagawa rin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sinasabi po rito, hypocrisy in worship. It is unnatural to use the same mouth to praise God and curse other people who are made in God's image. Kaya po, lagi nating iisipin yung mga bagay na gagawin natin, sasabihin natin, naiisipin natin na ito ba'y, is this glorifying God? No, isa ito, yung ating dila. Yan. Minsan marami tayong mga pinagsasasabi na hindi tayo accountable. No, sabi mo na, ba't ko ba sinabi yun? Saka ka lang magsisisi, pero the damage has been done. Diba? So, ayan. And then, nature's rule, a spring cannot produce both fresh and salty water, and a fig tree cannot yield olives. Your words reveal the true condition of your inner heart. Alam nyo ba, na kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, ay yun po ang tunay na kondisyon ng ating puso. Ano yung nasa puso mo? Galit ba? Pero kung ang nasa puso mo ay pagmamahal, yan, of course, ang lalabas sa bibig mo ay mga positive, di ba? Kaya nga sabi ko nga, when you are angry, don't say anything. Bagamat minsan, pag galit ka, may mga pagkakataong kailangan sabihin mo dahil baka sumabog ka, no? Pero sinasabi natin dito ay self-control, no? Siguro maaaring kailangang i-release mo yung galit mo, pero in a very diplomatic way. Kumbaga, nagagalit ako sa'yo, either pwede mo sabihin yun na hindi ka sumisigaw, hindi ka nagmumura, hindi ka nagsasabi ng mga bad words na like mura or saying yung mga hindi magaganda ba, yung mga, you know, ayoko nalang sabihin kasi nga hindi nga maganda eh. Noong mga salitang nakakayurak sa karangalan o sa pagkatao ng isa, ng kausap mo o ng anak mo o ng asawa mo. Di ba, minsan pag nagagalit ka sa anak mo, napakaganito mo, napakatamad mo. Nako, iisipin niya, baka nga tamad siya, di ba? So, sabihin mo na lang na alam mo, dapat masipag ka, dapat ganito ka, dapat ganito ka. All positive, para yun po yung kanyang ma-absorb, di ba? Yun sinasabi natin. So, sabi nga, power and danger of words. Sabi sa Proverbs 18:21, or take note, magaganda po ang mga sinasabi dito, ha. Proverbs 18:21, sabi dito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ba, yun, Proverbs. Ang ibig sabihin nito, yung ating pananalita ay meron pong immense moral practical consequences, no? Teaching that words can build up, destroy, no? And speakers will live with the rest, with the results of what they say. Yan. Minsan alam nyo, may mga bagay na minsan sinabi natin, pinagsisihan natin. Kasi alam natin nakapanakit tayo. Although, sabi natin, magsosorry na lang ako. Alam mo, pasensya ka na. Kaninang sinabi ko yun, hindi ko yun sinasadya. I did not mean any words na sinabi ko. Sinabi ko lang yun, nagagalit ako. Pero, ang pero doon, nakapanakit ka na eh. Nasakta na siya. No, minsan, sabi nga, no? Words that has been said cannot be unsaid. Kumbaga, yung mga nagawa mo cannot be undone, no? Kaya ingat-ingat lang po tayo. At dapat accountable tayo sa mga sinasabi natin. Minsan may epekto yun sa atin, eh, no? Like, kunwari, itong Pilipinas, no? Itong bayan natin, wala nang pag-asa to. Ito nakikita natin, mga basura. O kaya, puro baha. Mga baha, di ba? So, ang sinasabi natin dito is that, wala nang pag-asa, huwag natin sabihin nyo, kasi may power of words, eh, no? Baka nga talaga mawala na ng pag-asa. Dapat very, very positive tayo. Alright? So, yan po yung ilan sa mga gusto natin sabihin. Babalikan natin yan, yung power and danger of words. Babalik po kami dito pa rin sa Celebrating Life.
5: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan nyo, papahindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ito. Kung dati ang inalalim na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
10: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyo sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
4: Balik-balik tayo. So mga kaibigan, sana po nasa maayos kayong kalagayan. Kumusta na kayo? Sana maganda-ganda na po. Pero alam niyo, sabi nila, magtatagal daw itong ganito, yung habagat na laging pabugso-bugsong ulan. Kaya ingat-ingat po kung lalabas kayo. Try to make sure that you have your jacket. Katulad ngayon, ginawa ko. Meron tayong sombrero o kaya meron tayong payong. Ingatan po natin magkasakit dahil mahal magkasakit, no? Ingat-ingat lang po dahil alam nyo, health is wealth. Yan. Kaya pakaingatan natin, hindi lang po physical health, pero pati mental health. Ingatan natin yan, alright? And part of mental health is that huwag tayong maging bahagi na may mga taong magiging anxious, magiging depressed, kasi sa mga sinabi natin, di ba? Ako po ay nagagalit ako, lalo na sa mga, minsan may mga, syempre may mga kasamahan ka na minsan nakaka-upset, no? Hindi ginagawa yung trabaho, pero naiintindihan naman natin sila. But yung sinasabi natin dito is we will just remind them. I-remind lang natin sila because we all need to be reminded, no? But we can do it in a very gentle way. Ayaw kong magsisisigaw, pero minsan din nawawalan ako ng, kumbaga, hindi ko rin ako control. Kaya humihingi rin tayo ng patawad at, kumbaga, apology, no, sa mga taong minsan nasisigawan ko rin o nagsasalita ako ng masakit. Pinagsisisihan ko po yung talagang, I really pray to God, Lord, I'm sorry na kapag salita na naman ako na hindi maganda, bigyan niyo po ako ng puso na mapagpasensya, puso na talagang may self-control, kasi ang hirap-hirap po talaga, sa totoo lang. Okay, so yan, and sa James 3:6, sabing ganyan, the tongue is small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small. Oh, yan, yung nga sinasabi natin, ano, yung maliit lang na apoy, pero ang sinunog nito, buong forest, yan yung sinasabi natin, ano, nakala natin, eh, yun lang naman ang sinabi ko, wala namang, ang liit-liit lang naman, oh, yun ang sinabi mo, pero hindi mo alam, iba yung naging epekto dun sa kausap. Diba? James 1:26, sabi rito, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, bridle yung kokontrolin mo talaga, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Walang kwento. Yun. So, isipin natin yan. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin yung ano, mga kapatid, yung tatlong importanteng katotohanan, no, about the tongue. Yeah, number one, the tongue, ang dila, no, tongue sets the direction of our lives. Yan, sabi dito, our tongue directs our lives and the lives of others, our spouse, our children, and our co-workers, and our nation. When somebody speaks a good word of direction to you, it changes your life. So, ito, yung ating pong pananalita, no? May tao kasing, ano yan, anong tawag doon? Matabilang dila. Yung masakit magsalita, no? Kaya, these are the people na ayaw mong kausap. Ayaw mo siyang kasama. Hindi ka enjoy sa kanya. Kaya, ano nangyayari? Kaapektado ka, no? Yung buhay mo, hindi masaya. Kasi nga, iniiwasan ka dahil meron kang ang ugali na matabil. Alam niyo ba yung matabil yun? Yung masakit magsalita. No? Yung mga taong ganun eh, masasakit magsalita. Na pwedeng sabihin in a nice way, in a gentle way. Pero siya, talaga yung brutally frank. Ako, guilty ako dito minsan eh. Kasi ako, parang ang tingin ko, minsan may mga tao that you need to be brutally frank para talaga matuto. Pero mali yun eh. No? You can always say things in a gentle and diplomatic way para maintindihan din niya. Kung hindi man niya maintindihan, ipaintindi mo instill in a gentle and diplomatic way. No? Yun yung importante doon. Talagang even sa mga, yung mga magulang sa anak, di ba? Minsan mga magulang iko-correct yung anak nila, pero kailangan gentle pa rin po kayo. No? Ang gagamitin yung mga salita that will build them up, that will encourage the children, that will motivate them to be better persons or motivate them to study well, no? Yun namang mga anak, ganun din, ano? Minsan, di ba? Yan akong kanunasan, minsan nagsesermon ako sa mga pamangkin ko. Bigla ba naman akong sinabihan ng tiningnan ako, and then sabi sa akin, here we go again, sabi niya sa akin. Na-offend ako doon. Talagang sabi ko, alika rito, ano sinabi mo sa akin? Talagang, here we go again. Yung ganyan. It's a very simple sentence. No? Pero yung here we go again, it was very disrespectful. Kasi matanda ako eh, di ba? Siya'y bata. Hindi naman bata, high school. But nung medyo nagsasabi ako ng nagpapaalala ako, sabi sa akin, here we go again. Tapos yung mata niya, nakaganon pa. Naku, inis na inis ako noon. Pinagalitan ko talaga siya. I think, hindi ka matanda, sinampal ko yata. Sabi, naintindihan niya ako doon. Alam mo kung ba't sinampal kita? Hindi ko gusto yung sinabi mo. Sabi ko, that was very disrespectful. You offended me. Kaya, kasi hindi nila nare-realize yung sinasabi nila. Lalo na sa mga magulang, sa mga anak, huwag po kayo sasagot. Dahil, misa lalo na pag matatanda na po ang magulang, iba na po pag matanda. Sabi nga, nung bata kayo, makulit kayo. Si mami, ang kulit-kulit. Diba yung ganun salita, masakit po yun marinig ng isang nanay o ng isang tatay na pag may sinasabi ka, sasabihin ng anak mo, ang kulit-kulit naman, masakit yun. Kaya po, pakaingatan nating maka-offend. Very sensitive na po ang may mga edad. I'm 64, alam ko yun. May edad na po ako, kaya alam ko, pakaingatan niyo yun. So number one, the tongue sets the direction of our lives. Kaya nagkakaroon tuloy ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya, o kaya sa mga anak, sa mga co-workers na minsan nagkakatampuhan because of things that you say. Alright? And then the second one is the tongue reveals what's inside our heart. Yon. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang mga lalabas sa bibig mo. No? The tongue is just a tool that the mind and heart uses. Totoo yun. That is why the tongue is so important as a battlefield because it's an indicator whether we are really being changed on the inside, in our hearts, and in our minds. It is the ultimate proving ground whether we are really winning the battle inside of us. Ano yan talaga? May internal battle tayo, no? Sasabihin ko ba to? Hindi ko ba to sasabihin? Talagang doon pa lang, no? Sa mind and sa heart natin, meron na pong battle. Arrogance, pride, boasting, fear, anger, bitterness, unbelief will somehow come out of your tongue. So kung ano yung nasa puso mo, makikita talaga. Even nga kahit sa hindi sa dila, eh, sa mata. Nakikita mo rin yan pag malungkot, pag may pinagdadaanan, malalaman mo yon sa mga salita. Kaya dapat sensitive po tayo, dapat mindful tayo. Okay? So that is second. Yung kanina po, the tongue sets the direction of our lives. Second, the tongue reveals what's inside our heart. And then, ang pangatlo at pinakahuli po, the tongue has the power of life and death. Naku, mabigat yun. If you guard your tongue, it will keep you from destroying yourself, your children, your spouse, and your nation. Alam niyo, may kwento ako. Minsan, may isang babae, isa siyang estudyante, obese, medyo malaki siya. And then, dahil super grabe na yung bashing na ginagawa sa kanya sa school, it take its toll on her. Parang sabi niya, magpapakamatay na lang ako. Total, wala naman nagmamahal sa akin. Wala namang may gusto sa akin. Lahat sila, iniiwasan ako. Ayaw ako sa party nila. Hindi nila ako sinasali sa mga activities sila. And then, naglalakad siya sa campus. This girl. And then, there's one gentleman, kaklase niya, lalaki, nasalubong siya. And then, you know what? Sinabi sa kanya, hi. Sabi niya, you know what? I like the color of your dress. Sabi sa kanya. What? Parang hindi siya makapaniwala. Really? You like the color of my... Yes. And by the way, I think, alisin mo na lang yung salamin mo because your eyes is so expressive. Puro positive, no? Puro positive yung narinig niya doon sa kausap niya. And then, in-invite pa siya sa birthday ng guy. By the way, I'll be having my party next month. Can you come and be my guest? So parang, nung grabe na yung anxiety niya, grabe na yung depression niya, gusto na niya magpakamatay, eto, biglang may pumuntang isang tao na hindi naman siya ka-close, puro positive ang sinabi sa kanya. I like the color of your dress. You have a very set of expressive eyes. And then, in-invite pa siya sa birthday. Alam nyo, hindi na niya tinuloy magpakamatay. No? Sabi niya, I found one, hindi, ano ba sabi niya? I found one person who valued me, who appreciated me, and nakita niya yung may maganda pala sa akin after all. Napaka-simple lang po. Pero alam niyo, hindi siya nagpakamatay. And then, after 20 years, yan, nagkaroon sila ng reunion. At ang una niyang hinanap, yung lalaki na yon. Sabi niya, you saved my life. Because that night that you saw me, I was thinking of committing a suicide. But because when you talked to me at sinabi mo yung mga positive na yon, hindi ko na naisip magpakamatay because I felt that somebody valued me. Somebody appreciated me. Di ba? Ganun ka-powerful yung mga sinasabi po natin sa mga tao. Sana ma-realize natin yun. That we are accountable. Wala kang kaalam-alam yung mga palang sinabi mo doon sa kaklase mo, eh magpapakamatay na siya. Wala kang alam, di ba? So minsan, di ba, marami kang, bakit ko ba nasabi yun? Dapat pala hindi ko nasabi yun. Masakit pala yun, no? Minsan hindi natin nare-realize yun. Kaya po, isipin natin yung katotohanan na to about the tongue. The tongue sets the direction of our lives. The tongue reveals what's inside our heart. And the last one, the tongue has the power of life and death. Ngayon, ikaw, di ba? Ikaw, worker ka, nagtatrabaho ka. And then you're trying to do your best. And then yun namang mga nakapaligid sa'yo, hindi ka man lang i-appreciate. No? Ang laki pong bagay nung, alam mo, ang galing nung ginawa mo kanina, no? I like your program, ang galing nung interview mo, ang ganda nung ginawa mo, ang galing-galing mong EP, ang galing-galing mong writer, ang galing-galing mong anchor, kasi ganito, ganyan. Alam niyo, malaking bagay yun, ha? Natatap ka, na-appreciate ka for who you are, for what you did, for what are you doing. Or misa sa mga mami, dapat na-appreciate yun rin si mami. O yung sarap-sarap naman mami ng niluto mo. Grabe. Kaya, marami talaga ako nakain. O kaya, dad, ang ganda naman ng damit mo ngayon. Dapat huwag ho nating pigilin na mag-appreciate tayo sa mga tao. Because it means a lot to them. Hindi natin alam na, sinabi natin yun, hindi natin alam na it made their day, no? Minsan may mga bagay na nasalubong mo lang. Uy, ang ganda naman ng buhok mo. Ang ganda naman ng kila. Ang ganda naman ng shoes mo, Tim. Ang ganda naman ng kulay. Parang na-appreciate ka. Ang ganda na ng araw mo, di ba? Kaya dapat po pakaisipin natin ang mga bagay na sasabihin natin. Ngayon, ito naman yung susunod, mga kaibigan. Nalipa, oh, medyo marami-rami akong notes dito. Three simple practical questions for you and I whenever we open our mouth and use our tongue. Ayan. Bago po tayo magsalita, ano ba yung mga bagay na itatanong natin? Ayan. If we speak, if we talk to people, ano ba yung mga tatlong bagay na itatanong? Number one, is this the truth? Ayan. Ito bang sasabihin ko totoo? Ito bang sasabihin ko ay sigurado ako na hindi ito fake news? O kaya fake news? O kaya sigurado ba ako? Diba? Napaka-importante po. Alam naman nyo ang kaimportantehan o kahalagahan ng truthfulness, no? When you are a Christian, pinaka-importante po ang katotohanan. We always worship God in truth and in spirit. So, kailangan what we speak, what we say is katotohanan. Hindi dapat tayo nagsisinungaling. Alam niyo naman kung sino yung hari ng mga kasinungalingan, di ba? Number two, na pa yung sasabihin mo, is this appropriate? Ito ba ay tama? Ito ba sasabihin ko sa kanya ay tama? Ako ba yung tamang tao na magsasabi sa kanya nito? Ako ba yung, ito bang pagsasalita ko o yung sasabihin ko sa kanya, how I say it? Ano ba yung tono ng dapat kong pagsabi sa kanya? Dapat, kino-consider lahat natin to because we don't know for sure kung ano ang magiging epekto nito sa mga tao, sa anak natin, sa kaibigan natin, sa churchmate natin. Kasi kuminsan, may mga bagay na gusto nating i-review, no? Pero ang pinaka-concern mo is, how will I rebuke this person na hindi siya ma-offend? Paano ko to sasabihin sa kanya na hindi siya Kunwari, may kaibigan ka. Sorry po for the sample, maaga pa naman, ano. May kaibigan ka na may masama siyang ugali. Na talaga marami na nagpi-feedback sa'yo. Paano mo yung sasabihin sa kanya? Yung number one kanina, no? Is this the truth? Totoo ba yun? Eh, alam mo namang medyo may katotohanan. Dahil kaibigan mo nga, alam mo eh. Pero alam mo rin na kailangan, yung pangalawang tanong, is this appropriate? Alam mo na kailangan mo sabihin. He needs to hear this. He needs to know this. Na kailangan na sabihin ko sa kanya na meron siyang hindi magandang ugali. Ito ba ay makakasama sa kanya? Ang sagot ko, hindi. Makakabuti ito sa kanya. Kasi malalaman niya kung ano yung feedback ng mga nakapaligid sa kanya, ng pamilya niya, ng mga kasamahan niya sa trabaho, ng kaibigan niya. Kasi kung hindi mo i-call out yung attention niya, sabi nga, open rebuke is better than hidden love. Diba? Kaya, ito, tangang pinag-uusapan, paano natin ito sasabihin sa kanya? Pero yung tanong na, is this appropriate? Yes, kailangan malaman niya. In that particular aspect, no? Third, ano ba itatanong mo? Is this encouraging or strengthening others? Yun ang pinaka-importante. Ito bang sasabihin ko ay makakapag-encourage, makakapag-motivate, makakapag-build up sa kanya? Ito ba ay makakabuti sa kanya mentally, physically as a person? No? Laging ganun ang itatanong natin kasi very important itong tatlong katanungan na to. Is this the truth? Is this appropriate? And is this encouraging or strengthening others? Yan po yung mga itatanong natin. Maraming bagay na hindi madaling sabihin sa tao. Things na kapintasan niya. Things na kailangang mga bad news, no, na sasabihin mo sa kanya. Kailangan din in a way, ako ba dapat ang magsabi nito? Dapat yata, hindi ako to. Or, dapat kaya sulatan ko na lang kaysa sabihin ko, mahirap eh. Kasi you cannot afford to see yung kanya magiging response or how that person will react. Diba? Napakahirap po. Ito para sa akin gift yan eh, yung pakikipag-usap sa tao. When you talk to people, may tao po kasi ang ganda-ganda niyang mag-present na mga information o makipag-usap. Yung choice of words, magaling siya doon. May mga tao namang they mean well, no, pero ang pagsasalita nila, the way they speak, yung tono, at saka yung choice of words, mali. Kaya minsan, pakaiingatan din natin eh. Minsan pareho lang kami na sinasabi, pero na-appreciate yung isa kasi ang tono, dahan-dahan, very mild, puno ng pagmamahal. Diba? We can rebuke somebody, pero pag-rebuke natin sa kanya, dapat with love and gentleness. Diba? Yun yung importance doon. So, ngayong umaga, ano ba yung gusto nating ipatawid po sa inyong lahat? Na ang gusto natin, the things that we say, the things na nanggagaling sa ating bibig o sa yung mouth o kaya sa yung dila, pakaingatan natin, matabil. Ang dila po masyadong ano yan eh. Matalim, yun ang word. No? Matalim ang dila, nakakasugat, nakakasakit. Yan. Ayaw natin ang ganun, di ba? Gusto natin dila o mouth is somebody or something that will encourage people, that will build up. Pipintasan mo siya, pero ang dating sa kanya, binibuild up mo siya. Anong tawag doon? Constructive criticism. No? Pinipintasan kita, pero ang dating sa'yo, may concern ka lang sa akin. Concern ka sa akin, gusto mo ako ma-improve. Gusto mo ako umunlad as a worker, as a person, di ba? Dahil hindi naman lahat ng sasabi, ayaw ko naman ng ano, kaibigan na puro sugar coating, no? Yung puro magaganda, pero hindi naman totoo yun, eh, di ba? Kaya nga, is this the truth? Di ba? Pag sinabi sa'yo, maganda po, bagay ba sa akin itong damit ko? Ay, hindi naman bagay. Oo, ganda-ganda nga sa'yo, eh, bagay. Eh, hindi naman totoo. O, tama ba yun? Mali rin yun. Kasi, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa kanya. Pwede mo naman sabihin na, bagay ba itong damit? Alam mo, palagay ko, mas maganda kung ang kulay is black, tapos medyo mahaba ng konti, without directly saying, hindi bagay sa'yo yan. Diba? May ganun eh. O kaya, bagay ba itong buhok ko? Eh, hindi naman. Diba? I think mas bagay sa'yo yung ano, yung mas gusto ko yung mahaba kaysa sa maigsi. Yan. Hindi mo naman sasabihin, hindi, pangit. Hindi mo naman sasabihin ganun, diba? Yung mga ganun, dapat diplomatic way lagi. Okay? So, meron po akong tatlong verses na iiwanan sa inyo before I go. Okay. Tiningnan lang ako ng magandang tingin. Okay. Sige po. So, unahin natin. Proverbs 15:1. Yan. Tandaan natin to, ah. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Yan. So, anong ibig sabihin nun? Gentleness. Let's be gentle, no? Whatever we say to people, whatever. Hindi, yung bang, alam mo yung kunwari may asawa ka, and then may mga ginagawa siya na napalpak. O kaya yung ginagawa niya, salit na magawa na sira. So, sabi mo ba na, eh kasi dapat hindi mo rin kasi ginawa yan eh. Dapat kasi ganyan. Hindi, di ba? Ay, nasira. Oo nga, hindi bale. Bili na lang tayo or kaya pagawa, tumawag na lang tayo na marunong gumawa.

time makapasa ka na. Yung bang things that will make him feel na hindi naman ako ganun ka bad person, o hindi naman ako ganun ka hindi ako marunong, kundi yung parents ko, yung pamilya ko is very much willing to help me rise from this adversity, di ba? Yung mga ganun na encouraging or building up others, no? Okay, that's one. Ano? Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaya, yung anak mo, hindi siya magre-rebelde. O yung asawa mo, nasira niya yun, hindi yung sabi, ganun, hindi mo sasabihin na lahat ng kapalpakan niya, dapat walang negative, no? Mahirap po itong sinasabi ko, alam ko, it's very, kaya nga sabi ko, very important ang self-control. Anything that we say, pakaisipin muna natin, ingatan natin. Okay, two, Proverbs 15:4. Yan, magkakasunod lang yan eh. The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Same, no? Ang isang tao po na medyo mababa ang kanyang, anong tawag doon? Esteem. Yan. Medyo low ang kanyang self-esteem. O kaya mababa ang kanyang moral. Dapat pakaingatan natin yan na magsalita sa kanila. Kasi yung bagay na hindi nakakasakit sa'yo, huwag mong isipin na hindi rin nakakasakit sa ibang tao. Don't compare yourself to others. Na, ako nga okay lang sa akin eh, sa'yo yun. Eh, iba siya eh. Iba si Pedro, iba si Maria. Iba, magkakaiba tayo. Don't compare yourself to others. Kung hindi masakit sa'yo, maaaring masakit sa kanya. O masakit sa'yo, hindi naman masakit sa kanya. Kaya don't expect anything sa mga tao. Huwag nating isipin, kaya ko, kaya niya rin. Iba-iba ho tayo ng weaknesses, iba-iba rin tayo ng mga strength. Kaya pakaingatan natin na tayo ay magkaroon ng, kumbaga eh, nakadapa na, sisipain mo pa, tatadyakan mo pa. Kailangan andun ka to lift up the spirit. Okay? And then the last one, Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Alam nyo, when it comes to, especially yung mga kabataan po ngayon, ano, iba po sila ngayon. Iba nung araw yung mga kabataan na talagang, they see parents as talagang authority. Ngayon, minsan po, ang nangyayari, ang parents nakikinig o sumusunod sa mga anak nila. Dahil minsan sabi nila, kasi baka magrebelde eh. Kasi baka lumayas, di ba? Kaya ingat na ingat din yung mga magulang ngayon dahil iba nga. Kaya dapat napakaingat, nag-iingat na. Pero, ang napaka-unfair, ang mga anak ngayon, ibang klase rin. Not all, ha? Hindi naman lahat. Kaya lang, based on my observation, minsan may mga anak na parang ang kausap, hindi magulang. No? Para bang ang kausap lang barkada na ang pagsasalita nila, hindi sila nagbabother na magpakita ng a little respect, no, when it comes to talking with their parents or with their ate or with their kuya. Parang nakakalungkot lang, parang wala na yun ngayon eh. Hindi na ganun ka, hindi lahat ah, hindi ko nilalahat. Don't make, kumbaga wag niyo po ako ma-misinterpret. Pero most mga kabataan ngayon, parang hindi na sila ganun ka-sensitive, no? When it comes to talking with the elders, with their lolo, with their lola, minsan kulang na yung po at opo, napaka-importante po nun sa ating mga Pilipino, kailangan nandyan pa rin yung pagsasabi ng po at opo, alright? So, ngayong umaga po sa unang oras ng ating Celebrating Life, sana po ay nakapagtawid tayo na talagang napakahalaga po that we tame our tongue. No? Ingatan natin yan kasi talagang ito po ay napakahalaga sa paligid natin, sa relasyon natin, sa ating kapwa. At saka po yung mga sasabihin natin, we are accountable to that. At meron po mga consequences. Yung maaring nakasakit ka, lahat ng sakit na yun, babalik sa'yo yun. Kung nakasakit ka na ng kapwa mo, babalik sa'yo yun. Yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa. Yung ayaw mong sabihin sa'yo, huwag mong sasabihin sa kapwa mo. Yun lang po yung gusto natin sabihin dito, taming the tongue. Okay? So mga kaibigan, yan po ang ating topic sa Celebrating Life ngayong araw na ito, August 16, 2026. Mamaya po sa ikalawang

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:58 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 22 katao ang iniulat na nasawi dahil sa bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, na itala mga nasawi sa Benguet, La Union, Rizal at Batangas. Samantala, 3 iba pa ang nawawala. Aabot sa 4.8 milyong individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ng NDRRMC, umabot sa 3.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot naman sa 689.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Namigay ng pamahalaan ng higit sa 592.5 million pesos na tulong sa mga biktima ng mga bagyo at habagat. 21 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Sipalay o nasabat sa Sipalay. 7 individual arestado. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Naharang ng mga otoridad ang tinatayang 21 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa karagatan ng Sipalay City, Negros Occidental kahapon. 7 individual ang arestado sa operasyong pinagunahan ng PNP Maritime Group kasama ang iba pang pulis at Philippine Coast Guard units sa Negros Island Region. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nasa 525 master cases o 26,250 rims ng sigarilyo ang nasamsam mula sa isang motorized bangka na may markang Amor Pati. Kasama rin kinumpiska ang motorized bangka na ginamit sa pag-atid ng mga sigarilyo. Kaugnay ito, maharap ang mga suspect na mga kaso sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warnings Law. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 1.6 milyong pisong hospital bill ng isang pamilya sa Las Piñas City na sagot na sa ilalim ng zero balance billing ng Department of Health. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinalalakas ng Department of Finance o DOF ang sistema ng pangongolekta at pagtataya ng buwis sa real property sa bansa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga digital systems para sa mga lokal na pamahalaan. Sa isinagawang workshop ng Bureau of Local Government Finance sa Cebu, hinikayat ni Finance Secretary Frederick Go ang mga local assessor, treasurer at iba pang kawanina magbigay ng rekomendasyon sa Real Property Information System o RPIS, Computer-Aided Mass Appraisal o KAMA at LGU Integrated Financial Tool o LIF. Layunin itong matiyak na handa ang mga sistema na ito bago ipatupad sa buong bansa. Binigyang diin dinigo na ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA ay hindi naglalayong magtaas ng buwis, bagkus magtatag ng iisang patas, makatotohanan at tumpak na batayan ng market value ng mga ari-arian sa buong Pilipinas. Tiniyak ng DOF na magpapatuloy at pagpapatupad ng RPVARA sa tamang panahon habang ang mga sistemang RPIS, KAMA at